0: metsotsong e le 13 gantle jalo fela re tswa goreng ena ya bobedi. O tla ska pepesa na robane neti ona etla o kotela. Ntla o kene hello ya letho. Na ha ona ntwe mna tjo Lucas Sotho tla go ntso thwe he se Sotho se bokwata botate ba bana ba ba Sotho ba ga ba bua mona I call ebe ke re we o kile wa ba utlo hantle bontate ba ba Sotho jwale ha sa o deficientla are moratua are nana o tle ka go ka mofatsa le wa mpepe e tja bua na we tlang re qoqa ka yona mesong ena ya letsatsi la laborago ke a tseba ke taba ye ka nnang ya wa fumana bjale ba bang bona ba se ba ya tamela ka maikutlo ha ebo ga be re qoqa bjale o tla fumana ba bang bona ba se balwana labe le lwane lang hantle he mona moyeng re kena ka moya wa rona re kena ka dipetsana tsa rona ha re kene ka dipelo a ke re batho ba modimo. Hey, askelang ka dintho tsena ba di a limela. A ka nnete. Ha o tla re ka re u imetse we be fatse. A ke re. Hey, a hle ba ga thu. A ona botata he. Ha hona botata he. Ke rata re ke re tlo qoqa. Ka taba ke ena mona badimo badimo kapa sedimo hantle na badimo ke ntho e teng o ska ba kena mona o hlasela dikereke tse ding kapa o etsa jwang o bua ditaba ka mogodi tsebang re hetla morao mehleng ya baholoholo ba rona re sheba hona bjaletsela yeo re etsa mayang ba kere. Ha re qeta o sheba he hore na ebe badimo kapa sedimo ke ntho e teng ebe ra gutla ga tadimisana ha mmo na ho bohlokwa hore batho ba seng ba ithobaletse ba iphomoletse ge ne ke re ba hopole ka hore ge ke re ba hlabele ge ke re ba ritelle ho ke ho juwe mono lapeng le jwalo batho ba kopane hantle fela ka thapo e a ke le mpolelleng lona ba ratuwa ba ka hore na badimo ke ntho e teng ya bobedi ho bohlokwa hore re nne re hopole batho bao ba phomotseng kapa tjhe re tlwelle ba robetseng ba ithoballe hobane ha ba sana go khutla se re tla kopana moseola ho lebitle kena he 2231 6429 le plus 2666599933
1: highlight gala na tola ka
0: makgetse ka ofela sitse bana tsa
1: o phela hantle le morena ke apere kganya ya gago.
0: Ke phela ka mogao morato wa phela lwa ngwena.
1: Wa tsaya mme ke apeya ka lenyata go phela hantle se buisa mali ya boroko.
0: Morato.
1: Ayo wa tsaya ke rata ditaba.
0: Ee, ke a tseba.
1: Ore ke re se ke itshanele tle re go ya go petetsana.
0: Wa o solatlha ke.
1: Ee, ke be ke ile ka fisa. Wa tsaya. Ke utlwe ka nako nngwe ka ke eme terateng.
0: Ga o tsebe hantle na o eme kae?
1: Hai. Khala kwana wa tsiba ba thoba teng ba le bile ba re ba logile manga o hatsetse mang a re a feletse ke Wale. Ha ke sheba ke bona hore batho ba khale. Ba ne ba na le diphoofolo tsena.
0: Mhm.
1: Batho ba khale ne le batho ba le ruo. E le batho ba masimo.
0: Mhm.
1: Wale ke re. Ke bona ka baluga.
0: Bana ba batla ho fokotsa.
1: Bana ba batla ha ba lapa maroi bana ba batla ho ri. Ah, o shabuwe la pelle.
0: Hey.
1: Ho ani ke sa batla ba ho ri. O tla u kwa hona le taba e mona ya ho ri. Motho o le sitse o sitse.
0: Hey.
1: O le sitse ke balo.
0: Hey.
1: Vele ke sa batla ah. Ee ye inta ba mo hlo ga po follow ni ata la pelle.
0: Ba ba ete.
1: Ba ba ete. Ho ba ni house o sheba. Hona je. Ka need. Me jengela ha ona batho ba loga.
0: Eh.
1: Ho ba ni masaloni.
0: O ta ba tsota mikiti.
1: Eh. Matu ba ba ba bo kila pi. Ke ha tsedi. Ah, je ka di ta jo show ko ba loga ngona je.
0: Eh,
1: ho raitse na khisiri e tsa fela ka o tseba o re he shumane ho no etsa ka nete ho ntshutwe. He, ke hlabele ba fatshe. Ke kope mahlonolo. O etsa tse e re wa ni gire ke lo ri le ngono atle e le yena e le yena e le.
0: Ya le me ke ya ka le ya taba o ba kana ko yeo ha na go logile ngono. Ona ba tseba mkhono ka bo ha santse a hlalosa fela go ke bone motho a tsiya tsebo sontso thwe ke mkhono wa hao
1: ke re le o sa motsebeng
0: eh
1: go go mara hore le ngwana age ha bo ana le bo kerelo nya na o tla tshile ke kuye ke lo rile motho a itseng a le jena le jena le jena o ile wa hlalosa ja ha se ke mkhono wa hao yena yenu
0: eh
1: eh le a sa motsebeng
0: mhm
1: fela wa le ke re hona tsena ha ge lo ri ke eng.
0: Yena ha o kena mona o itse o drateng ha o sa tsebana
1: a tsitsile e tsile se drateng ho ba le gina ho ba a tle a ke sheba di bona a tsho ba thoba ba ne ba iketse tswa ke balong
0: mm

0: bana ba kgale ba. Ee.
1: Ha ba batla ho botsa
0: leruo. Ee, rona dintho tsena re se re di etsa ka tlwaelo fela hore heso mane ho no etswa tje. Hobane ho ntse ho re kope mahlono.
1: O hlakile mme.
0: Ke se buyeng sa maila ho.
1: Ho botsa ya temme.
0: Thank you.
1: O re mo siya boloinyana ne bo le teng mona. Reway! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, letwe. Ah,
2: e ha ho ka
1: kwala se a le boy.
2: Ka ra do ga maret.
1: Ka o fela.
2: Ke tsama na ga go mo siya.
1: Ndate.
2: Me mo ya ya pe ha na.
1: Dumela ndate jo go tana.
2: Ndate yo ba nge no ga ga se o ile ma su mpa.
1: Ndate.
2: Ndate yo ba nge no ga ga se o ile ma su mpa.
1: Ka ga ndate.
2: O ya mo siya, le ke ma me zi ja ba ga. Ah, emo siya, pozo a e na filimo ka po barimo na zintu ete. Ake kozo a emo siya matuwa.
1: Eee.
2: Ah, emo siya. Ha. Ha wana ndriwa alum.
1: Eee.
2: Pozo a e uwe yo na matuwa, uwe zi mkwa la lalo kaya kaya ito. So, kaya di yo na wano promote wa wa.
1: Kawa hopola.
2: Ah, ah. Ha wana. Ke ba fela re dira ka go motho ha ba re la go be di me a ba go ja ga ba tsi
1: eh
2: ha ba motho ao a itlhoga le tsenka go ja go ja dira pile
1: oho
2: ke ba fela re taba o ba ba batho ba no ba tlo ba mbora motho ka itse ba nga ya ya se ya ke ntwe ding ni mo
1: okay
2: yo le mo dimo ga yi dim ba fela le dimo ya ha ha ntle la se ditseng ho hang bonda ba bona ba ithaba le tswa ba ba phomotse ba iphumule se ka ho tswa mga ho dimo mo motseng ho ditseng kwa ha yo ntwe
1: ho tswa ha ya tentate
2: ba di yona yo ga ga ho ya ma su ke ba nge ha eso
1: thank you ntate
2: mo se mo tloba
1: ne tso tsya rona ha ho eta di maeditse ha ntle fela ho ya mashuma mabedi a metse mme di re tswa ho renya bobedi ha iletwe Ai led.
3: Gana go dira ka se.
1: Ka o fela.
3: A ja ana ta go.
1: Mogato wa ka.
3: Ya, se le mafata itela.
1: Ah, ena pa le bitso la ka ka poko sha bisa.
3: Ah, le mafata kwela.
1: Ke kwela, ke kwelela.
3: Ah. Ah, o kwa le di tsa ngono.
1: Mogato.
3: Ke dilela he.
1: Ho tsa mme.
3: O tlantse.
1: Ke phela ga ma ho mena o phela jwa.
3: Ai. Ka tsawa jwa le.
1: Ka le bohanne.
3: Mhm. Ke ho hetse ke nse ke ho sa ha.
1: AM.
3: Ke ho la ka lantse. Ke di ya tau ha ke sa. Ba le tsi.
1: Mogato wa. Ba
3: hanne. Le ma fa da ja.
1: Ke tla ke tlo shebisa fa tsantso fa sa bijolaka.
3: Ah, ho hlelwena bo le bo ha tne ke a tsere ganya morena ke
1: Mabitso a na magago, bela ha o fosa la pele o fosa la bobedi ke o shebisa tlase.
3: Yena o ya ho ke botle pele o shebisa tlase mo hatu ya ka tsagele.
1: Bua taba tsa hao ga bona le lebitso la ka.
3: Ke tsa ke tse.
1: Ke tsa ke tula.
3: Ah, ne ke o ye he. Ke ke sa ke tlhalosi.
1: AM.
3: Ba di mo bate.
1: AM.
3: Empa ha ba sebeletse
1: AM
3: e bile e mago a qhalana o tsana fela le motho a ile le tsetsa sa hae ha sa se tsiba kuri to sa ne ana le sona le fatseng ha sona le tlhole selo o sa le tsiba ha ke ga
1: mhm
3: wali ya ba tie ho tshe ba dimo ba tie
1: Ei.
3: Ho tlhoka tsetsa ne manyeo dilo. Ne manyeo ha o hatetse. Bonne le bontate a re bue. Le bitla ha le bate. Ha ke sa mo ho aba ka hlo tlana go hatsela e hlo go aba ka.
1: Mm.
3: Le ha ka ba fwa go ba ka tsala na le go o tlo hatsela wa bata. Ha le tsatsa le tshabele ka mo. Sa le e tloma ka se ke go. O tlo tsela. Ha ona le ka motla o di mo o tlotla o mo bona o tsiyenwa motho ana fwa

0: Go tlotla motse ona ka o tsena le bana ba motse ona ke be ba ja. Gantle baloi ga ba lapile. O di ko bona molo ya ntse mosete haha. Go gang ga ke so mmone. Nka o pata.
1: Ga ba na tšhelete.
0: Jale o tla batla he. A tle he. A re. E ka nnete a se kgomagelang timelo. Ka nnete ke logile nne wa gago. A re ke mongwathele. O ne o sa mongwathele keng? Ga go mongwathele. Ga o tla go nna o tlo ngetsa gore o batla go ngwathelwa. Nna re ke o jetse he. Go na le mongwe a kileng a tla. Ke na le kgaitsedi ya ka ke tlhatlhama, e ntlhatlhamang. O gongwe ke ngwanenwa weso o re a tlo bua le gore. Jale ge mo fe tšhelete a tsebe gore a bue ditaba a re hee jale motho o a itseng o tlise ditaba ga o fa tšhelete keng go tlwetse go bua taba tse tsa gae taba ga ba ga o fa go ne ga re na yona tšhelete ga ke wena o atla o bua le batho ba file a kane ka moka ba o fe tšhelete o tladisa ditaba motlang a o fileng tšhelete ga ke tsaka monneo la ba tsamaya. Ga ke tlotla ke sebe ke sete o tlotse fa bana ba tselang kapa batho ba tselang ke tlotle fa batho ba sele. Ga batle nna ga tseba kotse ga ke ba bane ba tlala motse ona ba tswa mabitleng mono ba tle ba tlo ja a tse bane ka ba ngwathela. Ke tlo ngwathela ditšhokolate tsa motsong. Mme ke a leboa ko ka selebisa ke lebetse ko kereta
1: a.
0: Ke a leboa o lebitsa gape ke le nete.
1: O lekile a.
0: Thank
1: you. Ha ke tlo lebitsa. Ha e letwe. Ka o fela. Ntate.
2: Ntate ke tla ba ha bo tsa ndi bitsa la ga malu ka la khim ba ke la pi.
1: Ntate.
2: Ba mo ba di.
1: Ntate.
2: Empa ke nana ya go go go la de sa dumel ga me fato ka mo ga me khae sa mm e ba teng na mona mo ke phelang sa ba go ina sa man tiri ma tsamai la pena e so se mo se se le se se se kona le ntlo ke ke molomo molomo ha ke batla history ya ona ho mme wa ka moya ya bumela ka kgotso le monna wa hae.
1: Ntate.
2: Ke mme wa bona a ileng a ba fa go selemo se sengwe se seng ba ete taba eno ya mofuta ono ya molomo. So before pele mme wa ka tlogagala motshwagala ka before pele mme wa ka tlogagala o ile a fetisetsa taba eo ya mme matsale wa hae mokgono Florina o nna a re mosebetsi ona koko o sia go ena. Ka tsela ene ntse ko itsa le wena o nne o itse ene ke na le kato ya dintsho tse ngata ga kila ka ba ka fetisa dintsho tse ka ntseno ntse se kila ka e tlhokomela. Ke sebeditse ke a gola ke na le lemo tse 19 ga ke ya Gauteng e le gore nna ke motho a nang le dipono tsa dintsho tse tlang etsagalela e bere nako e sentse etsagetse ke hopole gore ntsena kila ka ka erora ke bona go itsala tsena le tsena le tsena.
1: Ntate.
2: Jale ha ke re ba teng ke gore nkgono wa ka eno ga ke mo tsebe fela mme wa ka oare ga na a rapela ka pele a ba le nna a re pele ke tlosang go lotlhae nkgono eno a santse a tlhokagetse pepie pele a ba le nna a mo tlhagisetsa gore tlo ba le ngwana ko se ka ba tsea o gola sala dilemo tse isang bo 80 a swabile bana a le lenyalong a swabile a sa tsebela a ibo sa tla ba le bona empa gore e le a re ga o tso ya nkgono a ntse a mobitsa gore a semo se sele se se ngwana ka o iketsetse ko sebitsono ko nkgwetse ke ketetse kila ka sa ga e sale le nna ke tla ke fitlhela ka ga mosebitsong gona ke ya matsong aka ga ka seka ka o itsa ntho tsa ka dibampi bona bo ke buisa tsebelang empa e tlhe ga ke re ke yago batho ba kamakang ba e ba nketse ba gore ga le ntsho tsetse ba gore mong le sosene
1: jale o iphapanyeditse yona
2: jale o iphapanyeditse yona jale ke gutlhape.

0: ne yi wata bana bana gargar gurin haibin na haibin gaban ya take na gaban ga bana ba su wata an yi kule mana haji da kule na haji ko kule na ya ga ke tafiya musu jiyo ko blogu gare haji sai she kitu ne red na gina leona ifi dan bola yesu ke ba ta yi ji fita ka bare ji ta su ne ka
1: ya ole bo hanta te
0: ya wa me gida da ki tsara ba har bota mar su kara sai ki haga ba ga ni ki yesu mo ma bi ga ba fa ba ga hana ti mo ge da me se ji na hana ti ya le bo ne wa
1: ya ole bo hanta te thank you that work metso se ma shume ma raro ga habile ho reng ya ya boraro o tse hore a isa masimo he ha ho le tjene ha ile
2: ka ra wa tlo ka ma khae
1: ka o fela
2: ba ke bona ja ho
1: ndate
2: ne ma fata kwe
1: ndate
2: ba di mo ba ti
1: e ya ndate
2: motho ha shi wa gwana le moya fela moya u kwa no ntso tsa maruena ho si mo tsa manti le ha o batla ho bua o tla tsa ka sebopo sa motho ene ya ne ne a si yo ka nama ya hae le go lohle la he no la le ba le seng di disiko le ntite le tsa ma ya le wena le o tla tsa e tla tsa ka togo go itsa tshi
1: e entered
2: ke kinta te motho a mona hana ka tlo ga puntu ta mulingwane ba di mo ba ti ba di mo ke go na go bane ra ke ntse mo ke ti a o je bona go ja gona
1: e ya ntate
2: ba thubana ka o fela le fatse mona ba ke ba le si yo go ja ba di mo ha bae
1: e ya ntate
2: ba di mo ke go na
1: ke a o le bo hantate
2: thank you me
1: ke a o le bo hantate ke tla tla ke fana ka maikutlo a ka ha mora ager tata ke le fa maikutlo a ka ha mora ga metsotsong e mashume mabedi a metse robedi hantle fela re a re le bile horeng ya boraro

0: haeletwe
1: ka rato le ka magetse
0: ka ofela
1: e tsabana fa go mo ditse ke rata ditaba ga ke re teng a tsaba ntwe ngwe nke tsang ke ke iphumane ke metrateng ke
0: a
1: go na le taba ena ya hore go ne le magwana ka tlhofi a bangata ana a o tla bona wa khalle kwa ebe go se hlaile ya mang gape ya mangata ebe kapa go ba le dikokonyana tse mona tse o thweng dintsho se bileng di mathang le mo sekwaelong sa pitsa kwa ee go thwe he ke pontsha gore badimo bana ba batla dijo rona ke bona ka metlheng ena ga rona ga ba satla ka ditogo ba se batla ka ditsela tse ngata tse fapaneng dintho tsena ga ule wa kwatlha wa di etsa wa tseba teng ka nnete magwana o a tsamaya le dikokonyana tse di a tsamaya
0: tse ntsho tsena tse o tla bona di entse sekganyana
1: eya ke re tsona di a tsamaya go qala fela go rintelwa di a tsamaya ke ntsho tse ke le terateng tse tsona ka nnete ke ntse ke di etsa ntho tseno gobane ke godisitse le ka tsona mele le ka go utlwa batho ba bang ga ba ntse ba re metlheng ena go se o etsala jena go e tsala jena a jeka nnete bo dikokonyana le bo magwana ga di a so ntlhase le gobane dintho tsena ke tseba go di etsa ke a di etsa jale bonneteng ba gona tsena ga re sa loga
0: ntlheng ya gore batho ba nne ba re balapilempa
1: ee batho ba re balapang ba gatsetseng ba tlhokang go feletswa
0: oho ne ke re ntate o qeta go feta mo na bontshang gore o ntse ba le dipono tsa bo dintho tse tlang tse o tlang go mo tlaela bjale chacke a utlwa bana no tlhile gore tsena tsa ba
1: gatsetseng
0: tseno ke bona kane ba ikapela basotho
1: le nna sa ke utlwe ke sa utlwe gobane ba re ga ile ya re ga tlhokaetse ya ba o mo tlabela nku go wena wa utlwa wene ke le pai le a taboa le a fela o ne tlile a

0: tlhoka kgomo ka kotlolo nagana sentse ke sena kgomo ke ikapa ke tlwele ga ko tla go gatsetse kore ke tloeng kaka e a e sile le ena a sena yona a tsewele yona ke buele e tlatlapa bathotlhe ka nako nngwe a utlwa go tla le motho elo a e ke sa motsebe le lo motseba ka nako nngwe e mong ke ena a nto ileng le gorebe a ke bone tsena o tlo tla o nna go gatsetse o batlang ape a santsang ke teditse sekgole bo madimabe ke nna ke fela lenyeta ke mmeletsa maila bogogo ena e tage tloge
1: theoke qeta go tlelwa ke mogopolo wa thapelo ena ya basotho tlatla matsholo modimo wa lesedi wa rammoloki modimo wa ko utlwe ga rapela modimo wa motšha rapela wa kgale go rapelele go mogolo jere mojare wa ditshito tsa batho a kere modimo wa tladimaroba tladigoba kilwe ke gore shwela a tladitshweu tsa rammoloki tlatla matsholo ditshweu ke o bopa masea a manyenyane a matle dibobothwana bjale ga e tswela pele e re bonkgono ba llela matlala matlala ba tla bona kang bašwile ba bona ka paka tsa mabitla a kere re bua ka thapelo ya basotho ba kgale ahe ebe wa gutla gape re tla mona ebe o thwe ebe sedimo ke ntho e teng o re be re gatela pele tlatla matsholo tlatla metsi a etse keledi ya maria goba keledi ngo ntšhafatsa ditšhaba teng ditšhaba di tswang go wena mmopong di tlang go boela go wena meagong lesedi ganya o batla ke manolle ga e letwe
2: ga e letwe ka legato le ka makgethe
1: kao fela
2: go tšabana sa go
1: ntate
2: ke ntate jefo a e letang ka tsebe
1: ee ntate
2: mme waka ga ke araba potso ya gago kore nnete e teng kore ee ba teng
1: ee ntate
2: jwale ntho tse o ka di bonang nna ke bue ka rangwane wa ka o ne ga ile malae
1: ee ntate
2: jwale malae nengana ketile nako e telele a gaile go sa be le batho ba kenang mono
1: fela a fedile
2: me
1: fela e le malaine a fedileng
2: a fedileng a feleletseng a maatlana le ntho nngwe le nngwe mme a loisitse mono fela o sena batho ba kenang ya ba o etsa mokete wa badile
1: ee ntate
2: a tseba ile ga o entse tsatsing le go sane batho ba kena ba gatelelana mme ba batla bodulo kore ba gatelelana jale nna lekereteng ya gaeso lanjijeng ga e bitsa ka lebitso batho ba naga ba bitsa bagalaledi re gopola bagalaledi nakong eno bagalaledi ba sebeleditseng mogana modimo ka thata ebile batho bona bagaleledi bao ke badimong
1: ee ntate
2: ee
1: aa ke a o leboga ntate jeff
2: ke a leboga mme
1: ke a o leboga ntate jale mme ke apeya ka lenyetelo ena leila boroko e ka se tena le mo mamedi ya e letileng ka tsebe ke itse o mamele thapelo ena ya basotho gantle pele re tlo emanolo a kere jale re gutlwe mme ke apeya ka lenyete a se batho botlhe ba nang le dipono a e letwe
3: kao
1: fela
3: ka tšhabana sa kgomo mme mafata kwa e
1: ntate
3: ee ledise la gang ntate kgala madi a osele wa mokwena mongwele
1: ee ntate
3: a ese ke gota fela ke dithute mona matsogo mo nana ja
1: ee ntate
3: ke ke mametse gantle setlhogo sa gago ga ntse ga o se bolela
1: ee ntate
3: ee nna ke le ntate kgala madi a osele ke re badimo bateng
1: ee ya ntate
3: ga e le nakong enana ke re badimo bateng ke tshoga tse gobane go na le nako eo ga ka molla pei o ne o na le mawana
1: ana
3: a loma ngwana a go betse ka mane ka kamoke o mo ga utlwa ngwana a tla la gale ya tsoka ke ona magwana e ipotsa o ngwana eno a la o ina ka gore o etela wa ba ma ha ma tsa ka a ga bona le magwana a mangata o ya wa ha o bumela ka go a gona le magwana a teng ka ga ntlo ka mona ke ona ntse a le mo ma bana ka ha e go rena e iketeletse ke ke bona go ash ke le go ke tse di gomo ka tsela ha hona ntle ka ba yalo
1: ke la ga di e magwanana
3: o e ke la ga di e ha di se ke di en ta ne ke bo me ba te a mo ba e tsang tlong le mo le ka a tloela
1: e ende
3: tona ba tsa zo ba e tse wa ba e tse wa a tse ba ke ne ke la ke mo ite di la teng e so mane wa re go mo ka bitla ka o tsela ka ga ntlo la teng ba bea di ngo me go mo ena mo no o di ma mo ke go no no wana ne na ba le bokane mo no ke mo le lenga re le holo go be mpe
1: e and that
3: a go sa sa how tlhopa jwa la bona ne le me go mo e mo ga go e mo ha o tlhopa jwa la bona go tlhopa go go u o perela yo le mo be wa mo go tlhoswa mo itedi o tsaka me go mo e be ga e be lo ha o na le lo gana le le go tlhala na jwa e ya nne wa ka tsale hape hape a tlaelwa ke ndo yeo e ne ke sa itse a se ile ya nkala 181 mpa tswa ke la ka e feta ka 2022 2023 e sa le eng go isa o tlwa fa ke ntse ke le di tsaile nna ke pela ka bona ba
1: tsela
3: ina ga go tsete e be le go tsena ke tsena ka bona ha ile nna go ngena ana ba di mo ba di le mafata kwa ena
1: ke a o leboga ntate.
3: Ke a nke ntate ga le madi a o selo wa mpona mangwana.
1: Thank you. Me ke apeya ka lenyeta Lila Boroko le wena momamedi wa Sena Sealemoya. Re gutle gape o utlwa gege Modimo wa Abrahama wa Isaka le Jakobo. Ke bo mang bona batho ba bentseng ge ba bitsa ba o haeletwe.
4: Ka legato le ka makgethe.
1: Ka o fela.
4: Tsabana sa khong
1: magatwa waka
4: madinye ha fele nne
1: e yang khone
4: na ke ra ba di mo bateng
1: e yang khone
4: o ba le ha ka pongwana waka ka poki tsala go ba le motlotsane tsala ha e tlile ke a pheya
1: e yang
4: khone ke a di jo ke re ke bontsha ba di mo ba ka mo ke seng ke phela hona teng.
1: Ee.
4: Tsala nna. Ke di mela ha ka lo ba teng. Ha ke ba te motho a ntlang ka ho go o lorile. O le ka nwa ka re. Ya na ke mo bubila ha mpe motho a tsa ntsa. Ke lo bile mna ha wa go etse tsena ke. Ka mo mo go tsa tlongetsa. O go tsa wena ho go. Ha ke ba te a ntse tsa ntlo. Ke ba tla di tsa ke ba tla nna ke di lo re seng ke tsetse ke motho. O ba e nngwe ka nnete nna le a ke dumela kena go ba teng batho ba bangwe ga ba tla go phege o sa tla o logela ka nnete bona ke ya ba phubula ba be bankwatele ke ratsa mo mojetsa a tlongetsa tabe wa jetsang yona ga tle go nna a tlongetsa yona bona ka nnete ba teng ke a leboga ke nkgono monate ya o phuthelwe ka godimo setlaba sa matsiensi ana ha mo ma ke a sele ha ka ke a leboga nne
1: ke a leboga ngone
4: tani
1: ke kopela ke le nkine le metsi matso metsi nge ke nwe metsi hanyane ke a khutlela utlwa
5: ha ruwa ka kotes se a ke sa tena ke siya di sala le moloko mo tlang

0: Metsotso ya rona e dula gantle fela go e leshome ge re lebile goreng ena ya borarong tumelele ke boele ko amogele ka diatla tse mofuthu le sefatlhoo se e tletseng pososelo ka dinako tsotlhe ge gatele pele ge letile thojane ka lerato le ka makgethe ke ena ge ke utlwe maikutlo a gago 2231 6429 le plus 266 5993 ke dinomoro tsa mogala tse o re ntseng re kena ka tsona hi letwe
1: Hello. Malume wa ka o ka kula e le ha go na le motho e mongwe a ile a fitlha mono o seng a re o logile ntatemogolo wa ka ela wena manye wa bobitse manye o mono ga e sale ke ba siko ga a sa etsa lesheleshelenyana bona bozala a no maengaganyenyanataba ena ka mogao motho yono a kua fela ebe se le gore malome wa ka o sa ke a kula a kula gobane fela a sa ka manela a nke ditaba tseno ganyanyana ka nete ba ile ba reka gore ba mo ise dingakeng fela go sena mo opang teng a bonala fela gore o thiwa mmeleng ka sepiti sena se ke sa se seng a iso abo ne bidi la pali na le ditlhopolo ba ga itedita ida gantsi a imona a le jalo ba bia gamole tsela tse kgolo tso sa tsebe nna go ja kae ka swina ya teng ebaotsele mathata fele empa ga gutlela ga gae tsatsi ne ba buang fela gore ae ga ke re phethise thomo yane ya motho ya nana ka fitlha mona ae a ba sa tsala ba betegeng fela o tala fela ala boetsa o tala fela babarega fela go aesimele ba isa ntleng a ilaa mokitono ono wa ntho oia jala bone ebe le gore a ka nete sefana gantle e banna ke a itla gona gore a ikonetlile batho bala ba teng ape a botiwa ka wa tloaetse mosebetsi e ra fetafeta mosebetsi business ya gae tsamaye gantle le gae bano se o bonala gore ase business ena e sa tsamaya gantle kgwebo ena gae a ka nnete ya ke tla bona gore a esile ba teng a sele nna esile ke a dumega ba teng mme
0: ke a leboga ntate o leta thojane ko ipatlela kgotso
1: kgotso fenne mafata a kwa
0: tanki ntate ga saletswe ke metsotso yo tsheletseng pele re fitlha goreng ena ya boraro mesongwe ya letsatsi lena la laborago a kege ee ke itse ke tlo fana ka maikutlo a ka jwaleng ke ne ke emetse batho ba ntseng ba re ga bayo ba ke ba leke gore ba re godise ka se tshware gang ka se re tla tseba gore re se utlwisiseng re tataisaneng ga mmogo re tsebo o tlatla re etsa poqa futswela ke rona le ba bangwe ba sekebe ba kene setlong go gang a emetseng fela go e leta le

0: antla o dimatlhong gore ke a boraro o rona sang kotlo nang pola ya bilang hatile ka lengwe leng teng ka utlwa a upa le mafatlha dikena ka mpeng. Hi Letho.
1: Ka re ga magese.
0: Ka o fela.
1: Ga ja bana ja go mo nne na le tsana ma ja ma le rena.
0: Ntate Jorotane.
1: Ke ne ga ga so.
0: Ntate.

0: Bueno, ahí anda la plata un cuchillo tan por ahí.
1: Sí.
0: Ha, ha, ha. Ahora ni siquiera le vamos a publicar, le vamos a publicar. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
1: ha,
0: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, on dare dingu go tswana le iso
1: e ended
0: le mahatsa ba ka tsaba di mo ka tsela ya bona yo e
1: ended
0: ha motho a bula fela ba ga ola go
1: e
0: motho le ala ola mmao tla tla ke mo bua ha ha ne pa o go tsa fuma ya le me mafata a kwela ka bukutsha ya ngwane tswana ha ona taba e motho ha yo go a betse tle o ithwa ba letse ka o ite re sa le sema ba
1: e ended
0: yere bona ba ga bona ba ga ngama di kwa ba
1: e ntate
0: ke ra ke na ba go buile ha o re o ba tla ga hlalo se mabaka a ra ga ita ngo re ba di mo ba
1: e ntate
0: o re u bi handle na ke ba tla ba di mo ba ga ha ke re ha ba yo e ke ba di mo ntate wa ka le ngono wa ka le a u shwa ka le bo le ba hloka etse ba phomotse motseng o go tipeng
1: Ntate Jordan.
0: Me.
1: O bala bebele.
0: Ei, ke na ba ga ga go nna ke na re e mata go ntse ke ba e buka o tinya sa. Ntate Jordan,
1: ha o dumele bebeleng, ha o dumele sedimong o dumela kae?
0: Oh, wa nna ke dire ya dumela yo ra tsela ya. Ha ke re go ya ke tloe ba hantle.
1: Empa wo no utlwi ha ba kreste ho ntse ho thwe modimo Abrahama wa Isaka le Jacob.
0: Ee.
1: Ba kae Abrahama, Isaka le Jacob.
0: Ba ka nna ba ba tswa ya ke tsebang. Sa di go bua.
1: Ntate jo go tane jo go pa o shoot. Wa u go ha ona bonnete. Ntwe ngwe le ngwe wa ena hana.
0: Oh, ga ya ne ke. Yo ke le ke tsama ya ga. Ba tla go bua ka ga nte ba go bi se ngone so ba go bi ba na mo tsala piding ha ke ja ba ile
1: ke a o le bo hantate
0: mo sia mo doba
1: thank you ke batla o mphe mabaka e ke a utlwa ntate jo go tane seng e ka nna ya ba eng a sentse tse re ntseng re dinahana a kere metso tsa rona nete yona ha o ita di mairutse hantle fela ho emene go tswa ho reng ena ya boraro highlight
2: Kaofela. Bona bona ka bona ga motjana nga papa.
1: Mm.
2: Tlanga ka go. Ha ka tswa e ntshindi. O go bona. Ke lo ga ke bona ga ngwana. Ga ngwana yo rona sa tloga.
1: Eh.
2: A ga ke lo ga ke bona ga ngwana. A fika a ngotula. A ntlosa ka ba tsumba ba nga nga sala ka ba ba nga ka. Ke wa mona go tsamana go tsamana. Mm,
1: na kwa ha ya go shwa e so fihle.
2: Gara bona le ntse e ke bona mona mo le wa ka amtswala o la tedwa ka go ke mo tsaya se tsanga o ka ba di mo ba ne biere nga
1: e ended
2: ha sa pe tshe ka go na mo tlo bona la a le metse ha ntse ka batho ka o fela ka go inga mo ha se ja pele ma maru su ba se ba mo tsaba ba ba manga ba di ka mo shari ha le ka mo shari ka mo o be o ya a utlwa fatshe go matsala a yane ne a na ga itse a bua ka mosebetsi wa di
1: e ended
2: a bua le yena a sa go o na sa hi me a tsita itse ke tsana ga go bua brand we bua ba la di ba ba a ke go santa ke go a sa bua ke se ga go o a bua yena yo matsala a yane a tsia a o so tswe
1: Eh.
2: Ah, you know who we're talking about. But one of them, I'm going to go back to the field. My son, I'm going to go back to the field.

0: na ka palo ba la ba ni ba loga fela o so shaba bona go abantu bana bana bana le ditofolo ine le taba go fela go le ka bana ba le ditofolo abantu bana ba ba etela yang ba e ya bona ba tinka net
1: me ke pega
0: le go bona ba sire aba tsa o itse tsa dintho tsa o tinya tsa ba thutse kwa ke ntse ke le pela ga o mora wa bana ke tsitsitse
1: ke o bona o tsitsitse sibwe
0: ya re ga e fa o la ya ho le kwana ho re nya go supa kwa
1: ka e ka nne tla di mo ja o tla le ntle pheo
0: eh ah o ke ke bua sa mai la mo
1: ka o le bo hamme
0: a re le bua
1: ke te ke le mehlala e mmalwa mona ke buile ka thapelo ya basotho o re bong khono ba lela matlala matlala ba bona ramba shweleng pa ba bona ka pakatsa mabitla ka khutla ka bua ka yona taba bo modimo wa Abraham wa Isaka le Jacobo ka khutla ka bua ka evangeli yena ya Mateu yale on tumela ka nnete hle ha ke phethela fela nna ke wa gabele hore na ke ene kae a ke ha ke ya ma ke dutse di matse ka nnana ke tla ka le ga ya mathokwane e se bebe ya itshoa empa ne ke re hodima ditaba tsena tseo re neng re di tshohla o seng hona gore na ke eme ho kae ee nna ke le memorena ke apere kganya ya hao mesong ena ya letsatsi la laboraro ke re badimo ba teng wa nkutlwa na ke re ba teng ke ka hona le rona batho ba dumelang bibeleng ge ntseng re hetla morao re tadima re re modimo wa Isaka modimo wa Abraham modimo wa Jakobo modimo wa baholoholo ba rona empa basotho le bona ba ne ba soka ba nyenyeletswa ka taba ya ho fihla hwa evangeli ka hara naha ena ya Lesotho mana mo ho ileng wa fihla ba ruti ba bararo bo Eugene Casalis ba ne sentse ba tseba hore tlatla matsholo modimo o motjha gapela ga wa gale o re gapelle ho o moholo jere mojari wa ditshito tsa batho o moholo jere jwale magwa ona a hlaha a fihla a re modimo wa Abrahama wa Isaka le wa Jakobo akere eh ebe wa khutla wa tadima oh okay e lo reskrest le se sotho sidimo tabena ha hona mo ile mmote mona tloela ngwana hana hore bong khone le bontate moholo wa lona ba hloka hetseng ke mate mona ke mate mona ha ba fihla kae ke mate mona ha ba fihla kae ha ba nantsi ba phela le gona mo ine le mate mona no ine se mate mona jwale re tle mona he mo re tla berere he ba hatsela he ba lapidi tseno tsona ka nnete tsa ho nna ntse re re mang motho ke yena o tlile mona a tlo mpolella hore ba re ba hatsetse ai yena yona ke kopa ke fete ba re ba lapile ke fete empa ho a lokela ga hore re ne re ba hopole re ba hlabele ge ke teke mme o tlusisa hore e hlile ha re ba hopola re ja ho tla ja batho ba phelang bana malamadi ba tsamayang hodima lefatshe mona jwalo ka nna le wena a ke re mamamedi eya ntse e tshwana hantle fela le ha re tlabe re ntse re hopola ditaba tsa bebele mmane ditaba tsa kolobetso ha hone ho kolobetswa masea ka kolobetso ya Johanne ee re tlabe re ntse re isa bana kereke mmane re lo ba kolobetsa re ntse re etsang dintho tsane ke itse re kopanya tumelo le setso sa rona ke kopa le sekela ntetsetse hona jwale a ke re ke tlo le bulela jwale o tla fumana dikerekeng tsa rona mane he ge amohela maseana ka kolobetso ho ntate modimo ge ba hlaisa pela Jehova ke dintho tse ileng tsa etsuwa kae mane bibeleng a ke re ehe ntlheng ya dipono mme ke apeka lenyata o itse bana ba kgale ba ne ba bona ho ntse o thomang o lapile mang o hatsetse taba ya dipono e tibile hona hona ho mme ke apeya ka lenyata ha se batho bohle ba tsebang hore ba ka bona be reng ha ba thotse ba kgaleile e ba batla be ba bontshwa dintho tse tlang kapo dintho tse ntseng di etsahala wa utlwa wena moratu wa ka ee motho enwa o thweng ke Josepha ka bebeleng ka mane bana ba bo ha batla mohlo ya ko ho ba ne ne le ga ditogo ga dipono ana nyenyeletswa ha kgalehile.

0: ha hona mo taba eno e le mmote mona e leng kgahlanong le Kreste teng ha motho a e ba le dipono a bona ditaba tso batho ba bang ba sa di boneng ke ditaba tsa semoya ha se bohle le tlo di utlwisisa ha ke re kgametso tsong e le shebelemetso e tsheletseng hantle fela re tswa hore ngena ya boraro ntumella ke etse poqa futsela he ha o so le tjene ha ile twe
1: ka lagato le ka maghe
0: ka o fela
1: ke tshaba ana sa go
0: mogato
1: ka tsheso
0: me
1: ke batla ho re ke o yekeletse mona mo Jesuang ha ke a tla o fedisa molao
0: e ya nne
1: weekend ya pele ya Samuele kgaolo ke a mashome a mabedi a metso go bedi temana ke a le shumele metso mehlano ke be ka tloa mogao ga mo itlwang teng ke tla eng ka mona kgaonye ya shumele metso mehlano
0: e ya nne
1: Samuele a re go Sauli o mphege ka nyeditseng ka ho nyolla na. Samuele ne se le mofu a jang. Saule a re ke tsieleile haholo Bafilista ba mphutuetse mme Modimo o mphogaletse ha a sa nkarabela le ha e le ka baprofeta le ha e le ka ditogo ke be a hakalo.
0: O ke mane ma ileng a re ba mo bitsetse mosadi elwa ya profeta.
1: Ke mosadi ane a mosadi e Modimo mane bua ka ena mosadi.
0: Ha ke wena mogatwa wa ka ke a o leboga o tsentse ke batla go na hana yeno e hlaka kae.
1: Buka ya pele ya Samuele kgaolo ke a mashumama a madedi a metswe e gobedi o iqale ga temaneng ya bogobedi o tla botlo tsa fihla go re shumele metswe mehlaga.
0: Ke a o leboga ngono.
1: Ngwane se ngkholo khotswa ke legela pholo
0: mosiya temane eno ke tse ba hantle o tsebe e bile morena Saule ha na ile ho mosadi eno ya profeta ngona i gakantse ngona i gakantse ho bana Saule ona bolaya batho bohle ba neng ba ena le dipono ba tseba ho ka profeta jwale e le hore mosadi eno atlaska le moha hore ke yena jwale ba ofihla a igakanya mosadi eno a etsa mosebetsi wa hae wa o rometsweng wa ho bona mme ke apeka lenyeta ke itse a se botlhe ba tla bona ha ona utlwisisa jwale ha a sa entse ditaba tseo tsa hae a sa lepile he ba mo botsa gorena o bona a hlalosa gorena ke bona ngwe etsagala rangwe tsala okay jwale a ba wa mo botsa gorena a na jwale o tlile go tlampola go tlamphenetha na wena o tlile go tlamphenetha ntate jorotane ha e bontse o yene mona gape o batla go rakalela o le marakalelane wa ptsedi ya ptsete o kene ka o tshetlee ka mabaka e ke a utlwang ke se ke be ka utlwang tse ore ga o tsebe na o kareng ke kopa o tshetlee ka ntho e re utlwang ge ke re beng le dingangisano tse jalo tse bolokeileng ka senyesemane re be le some healthy argument re beng le dingangisano se bolokegileng tse utlwisisegang ha elet
2: Kalo ka tolo ka magetse.
0: Ka ofela
2: ka tsabana sa go.
0: Ntate.
2: Ke ntate tloleo mona tajana.
0: Ke kala lulu tlalena le bitso.
2: Ke le akala la le lapa.
0: We tailile.
2: Ntate tloleo.
0: We leta ka tsebe.
2: Ke a leta ka tsebe.
0: Ke a le bo handa tetswela pele.
2: Ke khatswa ke le bitso la ka ga masake le tantho jana ya bana ke tloga wa le bitso ha ba go agaelwa la go ke house at the house le o botse ba tswa go ana o tla tswa go o tsebe
0: ah ke bolela
2: ke kamanya le lentse le fumane yang ka dikisimeng le reng tumelo ke nao ya Modimo ya go thusa mogolo go go di nete tsohle tse senotsweng ke Modimo Lore na Modimo hamang a botsa ona Modimo ka ga Modimo ka hotle e mongwe be go na ha le ka hotle o bana ga sa mona ga ha u bube ro ga ga mona ba ne ke moya o se na mme na ke a dumela go Modimo ba te
0: e ya ntate
2: na ke a dumela ha ke ikamahanye le a latolang ha sa tsebe ha tsebe a botse go na ba tsema
0: a botse ba tsebang re mothuse
2: Ma tse ba ke bona ba tla go ona tsa tsela go hatse.
0: Go tswa ntate.
2: Ke ntate tlholego.
0: Thank you ntate tlholego. Ai ai ai ai ai.

kakanyo kgolo ya setšhaba.

0: kakasa mogana suwetla kakasa wena ha ilepe ke kopa skeletsa ke imamela nna ke itse bana ke bua jwang
1: a yo yo ga ra mo tsiya ha
0: ile nna ke itse bana ke bua jwang
1: ya mo siya le dire le ke se go le ya ra dikwa
0: oho ke itse ha o tlapela ka ha ke na bothata ga ba le dingangisano empa ge tshetlehe
1: Musiya ke tsetlile ke ha ke ha o ntlo ka ha ke ha ke re ba di mo ha ba da do a ka le go nwa ga la ga le ba mamba a go kae di ke ba di jwa ba di mo ga ba ga le yo
0: oho
1: ndo e sa e go si se yo nda to a ka e bona la kwa ta go ha se da do a ka na kwa ta go la pi ya ba go pitse mane mo tsongwe go tse
0: oho
1: Isu ga ba ga ke ga ke tsena ba ile ga se ra go ja so go ja nda ba ga o ile mola ga ke ga ntsa mo manya mo le no ga bana ba di ba mo manya mo ga ile ga taba ye ngwe na ye da ba ga ara go la bia go bete mane
0: oho
1: ke se mo bu di teng ga ke ga ba ya sa ke ga ona mo tsanga
0: o ke ne go tlile ka gore ha ba yo jwa lo tsetla ka mabakana ha
1: a mabaka ka re ba di mo ba ke ba iphumoletse motseng o go tsitseng
0: o ntate
1: ga ba lapi ga ba etse letho mo ga ba atele
0: oho
1: ei mosia
0: a ga se jalo ga gotso ga yate
1: gotso ga yate e mosia
0: ei ei Metso tsya rona yona ha wetadi maitiletso ya mashumama ba

0: emetswe mehlano ga tswa go reng ya boraro.
1: Yo, hi lady.
0: Oh, la sile fatse pepi. Hi lady.
2: Kala ga tola ka magate mo tsing.
0: Ka ofela.
2: Se tsaba la sa go.
0: Ntate.
2: Ke le tla ka tsela mo tsing.
0: Eh, ntate.
2: Ke le tlo mona hele, first ka mona ka tshwa.
0: Eh, ntate.
2: Nna ba di mo ba teng ka dinela nna.
0: Eh, ntate.
2: Ke na le lebaka.
0: Eh, ntate.
2: Ke na le magadi a ka a la kula go le go di fitileng.
0: Eh, ntate.
2: Go ra kula hona hala ke na tetlele empa ka mora hore ke bua ka hore ke tsa mosedi tsona.
0: Ya ba ngwana wa phama.
2: Hana ke na ke bua lana o fodile. Mme hana ke di ke nyetla nyena ka moqebelo. Ke tsa mosedi tsona. Ke thabetse se se sa ha holo le ba mane di ba ntseng ba mpa ke mamela ka dikaitse tsa bona. Hobane nnete ke kala ho yetsa. Jale ka nnete ke thabetse se se se na ho le mosia. Tsaga ke le mosia.
0: Ya go kobela ntate bo lokwa ke Jehova le sebetse hantle motho wa ba utlwe ka go ka tla watla phahla wa re thokosa.
2: Mosia ke le go dire ka tsela ke tla lena ke tla ketelo.
0: Ke o le bo ntate go tso ha yata.
2: Thank you.
0: Ka nnete ho na le dintho tsa dintse re sa tlo di ba le yele re ba sotho. Re se tshabana sa kgomo. Bo mmele bo ntate a kere jele re gahlwa ke mafiso a metseng yemeng oho ba di mo ke matemona matemona kwen hi late
3: kala gato le ka magethe
0: ka ofela
3: re shabana sa go
0: ntate
3: me mo gana ke a pere khanya ya ha
0: eh ntate
3: o fetse antle me wa ka
0: ke bolokwe ke mo ha ntate ena e ka ba o phela jwang
3: ka ne le ntse ga bo lokwe ke mogau ka tsela e kgetheile
0: eh ntate
3: ke ntate phomolo e teng ho moga yana mona ha tsoro matebele
0: o motho a ka ditswa kotle
3: ke ntse ke le dile thojana ka le gato le ka magete
0: eh ntate
3: ha sa le kana le wena go tloa mane fela ke le bantsa ba mpete pete tsa ke sitao ke yena ke a leboa
0: eh ntate
3: ke leboa ho lona ka sehlosa ha
0: ke a kokobela ntate
3: se a re matlafatsa, se re tiisa mangwele, se re tsosa molota, se re fa tumelo.
0: Ke a kokobela ntate.
3: Jalo ka ha ntate a sa buile mo mona a re tumelo. Ke neo ya Modimo, e re thusang go gola ruri.
0: Ee ntate.
3: Dinnete tsotlhe tseo rona a re kekeng ga di fitlhela ka botho bo re nang le bona, gobane di senetswe ke Modimo.
0: Ee ntate.
3: Mme wa ka o sa tswa itsamaela haufinyane selemong sena se fetileng. Ona ga kotla pali a sagateng hore ge le bale.
0: Eh ntate.
3: Ona ga bana ba ka nna ke horisitswe ke ngono. A gona e bua ka mehla yo lo ka ha ke bua ditaba tsena tsa ka ka mehla tse ke sagateng ha le ka la di le bana.
0: Mm.
3: A ri tsa ha le go betse a ba go hoguna. Di tlolo nyana tsa ka. Na le bona le sedile.
0: Mm.
3: Ya baba ga ke le bone le kae ngono ga o le sedile le kale kale kale kale kale le nsidi sa go robala.
0: Ha le le bone.
3: Ha le le bone le sa ile se tlotlo mo le tshabetseng se fatlhong sa ka mo a go watse banga ke se go bale. Ba go watse ba ga le bone ngono. Au ha lona taba he go bala mana ba. Fela ke taba tsa ka ke tsena pele le ka phomola he go ba re nna le sedile. Le nsidi sa go robala.
0: Eh.
3: Ya ba ba ka ka ditaba tseno tsengata se ke nge nka diqeta mona moyeng
0: e ya ntate
3: se o le yena a neng a re fa tsona o kwa ke go swatsa tsama sirimon se di dire se
0: e ya ntate
3: e una sa phela le nna mona ha ka a sa sa phele ha ha e kwana ba re bale kila ka ga sha ka sote ha ona motho a tla mo goma o se ya khudile jalo ka le nna se ke di dire mo o ka o kwisisa o ha ke re ke nana bela mashume a supideng na ke le morika ina yena o na sa le mokae
0: eh ntate
3: ka ne a pole ka kotloloa taba tsetso go betseng tsona hona bana le di sebe ba utlwe le mahlo go bona ba bone na ke a leboa kuka ntse go matlafatsa go tisa go bane ka nnete le ditaba tsa mofu go ho thwe ha di hanyetswe ha di lebalwe
0: go jalo ntate
3: ke a itewela badimo ba teng mme waka
0: ke a o leboga ntate
3: mme mogana ke apere kganya gago badimo ba teng
0: ke a o leboga
3: ntate wa tseba ke ne ke sa sebetse keng re tse mosebetsing kwa ke bokulo ba mme jale ke tlo mooka kalo e ka phoso se ke sena molekane
0: ao
3: dilemo tse leshome ke oka mme mona ke sa sebetse wa tseba
0: ao
3: empa selemong sena sa fetileng ga a qeta go tsamaya gana kenana ke a sebetsa
0: taba tse monate
3: ga ko bolelela ga qeta go la thapo eo ya gae fela ke da ka iphonela mosebetsi ka motho a tlilong lata mona gaka ntse ke itshebeletsa ka legato le ka makgetho gona kwa
0: taba tse monate ntate
3: ke a itebela ke ntate phomolo e teng omoka yana mona ga tsoro matebeleng wa letebela ntseng a isetleile ka thabena a kwading ka mahetla e wela kgotso
0: kgotso ga yate ntate
3: thank you man
0: ga ke fitlha mona lapela ge leta thojane selemoyeng sena sa lesotho baqhobi nna ke so nna le laka lampotsana ke wela ka ke kena ka diphofolong kapa ka ditswakotle ke tseba fela gore le lahla lampha le bitso lena la mme morena ke apere kganya ya gago mme morena ke apere kganya ya gago le bitso le ke le ratang ka mokgwa letsela e kgetheileng ka ntle ho mananeo a o sena sealemoya a se ntshepetseng ona ke mananeo wa sedumedi a nqe le mmetšhe ke a eja temana ke ngwana moruti ke e tshwela ka metso ebile ke tla be ke tseba le history kapa o tho keng ee tsa morao gore na go la etsala lwang re tsebe o nnyadisanya gantle ditaba tsa rona re ipapisitse le rona re badile kae motlhaletsatsi le jalo jelo o nkutlwe gantle gore ditaba tsena tse ke ntseng ke di bua mona ga ke digitemele ga ke duele ka nnete ka dilemo tsena tse modimo a mphileng tsona ke phela lefatshe ga e letwe ga e letwe kao fela o tse batho ba ba inametse menoto ya bone e meputsa o utlwa ba ntse ba tlhaelela dumelang kgono
2: tsonake
0: o phela ra mesonye
2: ke ha o se tsika ne
0: e yang go
2: pa di bele ga se
0: nkhono
2: pa di bele ga se
0: a ke mari e tshe be
2: ne ke tlo tsaya se
0: o ngono
2: o re mo di mo o mo sa ka pela wa gale o re ka pele ho mo holo tshefe ka mona kere e je ho fa jaira
0: eke
2: o mana ke jera eo ke yena jaira eo
0: ke re ke yena yena yena eno hantle kana kwa no hopola go basotho nna ke
2: bana ba so ba ba ba ba
0: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba e long ka bantse ba hata ho duma yona taba yona e ke mpa ke tlase tsa ditabeng tsa lona le nkgono fela hore ho na le batho ba bang ba hilosang ha ho hloko fela ba hilosa basotho ka lonya le ka bosuli botshabeya ka hore badimo ke mademona
0: ba ke ma fisa metsi
2: le demona ke lone le demona ke yena yena e wantseng a o
0: fitse ka re ke demona eno
2: e na ntseng a o fitse taba tena go tsebe ke lona le demona le khione le lego
0: ba fratlwe ke ma fisa metsi e meng
2: ya ne ya lo o tshe tsa taba yena ke lo o genetsa tshoso
0: ake
2: ya ho

0: tshwanetse ho tshaba bonkhono le bontate mohoro.
1: Eh, ho bana jwele ke matemona.
0: Ho bana jwele ke matemona.
1: Jo.
0: Jwa le wena o phele ka tsela eo a tla o busa ka yona.
1: Okay.
0: A tlo o jwetsa ka moo ho loketseng ho ba ka teng ka thato ya hae.
1: Okay.
0: Ha o ise le thatong ya Modimo ha o ka mo mamela hantle ena motho wa ntseng a tla e. Ho na le mademona, badimo ke mademona.
1: Hey.
0: Ha a tlo nkotsetsa ditemana hantle.
1: Mm.
0: Fela o tla ba o jwetsa hore badimo ba hao ke mademona.
1: Mm.
0: Jwale Basotho re. Ba tswa tswa ho la sa so ka pele.
1: Hey, ha re tshepe.
0: Ha tswa e ha re tshepe se ha tswa. Ke si so tsa ma tsa tsamela tsa tsamela pa a ama. Mm. Ta rona ka re ya di tlohela. Ke mona o tsebe re bo mo bona bo ke leng ho bona. Le ka ha kana ha tsena. Ke ona ntina ya batho bana ba sa re tsa bo mademona bo yini. Ha re sa itse bana ka bo ma.
1: Ha re sa itse ba go re la hlehile ra hlahlathela.
0: Re la hlehile, re hlahlathela sele.
1: Mm mm.
0: Ke ka hona re le mbili mo mbona bo re leng ho bona.
1: Mm mm.
0: Ke ne mpa ke tsatsa tsela tsa mono fela go ha ba go re ka o re sa pele ho yemo. Ho yemo ho lo jere.
1: Mm.
0: E ba bo tsaka le si ba re jaera. Yo fa jaera. O bo se ko poko pa nya ona mono o bile o isi ya o ikuela o tlela le nna ka mona ka sona a leng
1: a re ina mela mo tlo mo putsa le go tlo tlo
0: mo tlo ka o mo tlo kgotsa ngwane
1: kgotsa ha ya teng gone.

0: ke lebo lona ba gatwe ba ka ga metsotsong e le shumele metso e mehlano ga re lebile hore ngena ya bone ha re hatele pele heo ka kena le bone gore na ho seng ho ka pa misong ye ha se gona maila boroko re le ba gena le bommele bontate ba elitileng ka tsebe ba ba mamedi meta ba yena e re golo gena ke re igopoleng oh icon hi late
1: ala ga tswe ka magetse
0: ka ofela
1: se tsabana sa go
0: mogatwa wa ka
1: bo si a uthusi hantle ngwana mme
0: ke phela ka moha o mestebo wena
1: ach ka ne ti ja botsa le nna ke ntse ke ba ba le se ka ona moha wo
0: ka le bang go
1: wa tseba ngwana mme di ntho tse ding di ka o makatsa ya ba utswe ka ga ke dilotlo
0: eya
1: ho hona le ntate a ileng a bua pele ho ntate ana ke ntate ana taba a

0: pheditseng thala ka mahetla. Pele a kena go na le ntate a ileng a kena re gore fela e be o la arega gore o tla ya etsa mosebetsi ya badintho di a loka. Go na le lelapa le leng le nkekeng ka le bolela leo ngwana wa lelapa leno a mogolo a ileng a kula ya ka o tshwere ke sefula a le lemo dipedi ya ba mma ya ngwana o nka ngwana o mo isa ngakeng e le gobane ba utlwisaga ke sefua empa jale ba bona ngwana ena le go ema e se e le mosebetsi a sa tle go tsamaya a le lemo dipedi nna sa ntse a tsamaya ngaka ya ga ha e bone letho kore ngaka ya senyesemane ka moo leng ka teng a ke bone gona bothata ba a ko mo emisa ga re wa mo emisa ngwane na o thothomela mangwele o a thothomela o sutwa go phama a mo fe seo a ka mo fang tsona ka gopola gore motlho mongwe o tlhoka maatla go e tsagalang a khutlela hae ga a fitsa hae ya ba ngwanenwa o ntse a sa bontshe phetoo ya letho fela matlhong bone a tlakile a sa bontshe bokulo bona boo a leng bona bothata ba ga e le go ema a tsamaya hai ya ba tshwenya nthenane le dilo ngwane enong ba tsamaya ba ya moo ba neng ba gopola gore ae a re kente go utlwa gona e be bothata ba ngwane o ke bofe ga maka ere ga gona letho gona re tshwile ka lekale e bengakaka ga o na letho o mona nna ke bone ai kona ha ba fitla sebakeng seo e ne le motho wa dipono eo he ha ba kala ba fitla fela ya ba wa tsheya o gona le re molatoke ngwana ke enwa sela ga bona a kala-kala tsa go tshwere-tshwere ke sefuba re mose ngakeng ga go bone a etsa letho jale re ne ge re e be kokong wa ba le mogomo wa go etsa gore na geetseng go e tsagalang ka ngwanena ngwane nana sa ntse a mathabapala le bana ba bang empa ona keno wa gaga tsamaya ya ba go botswa ntate gore na ntate wa gao kae ee a utlwa makala ga a botswa gona ntate wa gao kae ntate o sa matlhokagane o o na le bana beno ga ke na bana beso ke nna mogolo ke nna monnyane ke mo ntsela monna mogolo e ka re ga a kgotsofala e le molato a banna ka bantate ga kgotsofala gobane banna ga sana fokae ga a kgotsofatsa ke e ka re dintho tsa gae ga di a tshwarega gantle empa le ga go le jalo tsamayang lo e tsetsa ngwanena mosebetsi ga o na letho le ke le fang lona tsamayang lo e tsetsa ngwana enwa mosebetsi ke phetho ga o na ntho e ke le fang yone ga ke go tla itswela go bona gona ke mosebetsi wang ba o etswa ke mosebetsi wang ya baai empa ka lebaka la gobane ba ne bana ba batla pholo ya ngwana ba tlile mono ba se ba regile le letsatsi leo ba ile etsa mosebetsi ka lona ba ile gae ga ba fitlha lapeng ngwana ba mo beya fatshe ngwana a re rao a tsamaya kore onne ba ne ba so moetsetse le mosebetsi ono le go rega ba ne ba so rege gore na e ka ba go ka thim na ka pelenyana ka lekalo ka boso go jetsa ke ba leloko le bomang le bomang ba santse ba bontsha selaga go feta letsatsi lena leo go tlileng ka lona lene le sasamang ge lo etsa mosebetsi o potlakileng ge etsetsa ngwanene ntse a pepua wa utlwa ga yangakeng ya segoa o ile le mme sele ka tlwaelo empa gore e be ba ile ba ya mola moo ngwana ileng a fumana thuso teng ba ile ba se ba le babedi e leng gore jale ile a ba letswalo la gona ngwana o entse jang motho eno gana e kenena ke eng eng tsa dipapadi
1: kagana
0: ka gore fela ba rega gore gile o moetsetsa mosebetsi ase ba utlwa ba tlameao ba mpe ba tsamaya ba ile go etsa mosebetsi ka letsatsi le nne ba letlegileng le e seng kole e ba ngwana ga a fitlha lapeng fela ga ba mo beya fatshe a ba regao a tshwara mona a tshwara mona ya ba ko o fola gagae mosebetsi ono o yentse a se a tseba o tsamaya e leng go go badimo ba tlile go bana go ile ha tshe ntate wa hao ha gotsofala
1: mmm
0: di ntse ha e ka ga le ya ditshwa hantle
1: mmm
0: ke tla tsa gore badimo ba teng e sile ba go aphela
1: go
0: badimo ba teng mme ke tara e ba tswa ba sa yutu sisi ntho sa yutu sisi o se ke wa inye fula o ibe
1: fela ka tsela ya ka le mala
0: ba inye fula
1: tsa kotsi
0: wa utwa ke a lebo ngwana nne ntse re na le wena
1: ke a lebo ha mestebo
0: ke a mutswa le no amuno a mona to mo putsa o khona
1: ka le to go ntse ya mutswa
0: go zwa ke
1: se ka so tswaneng
0: o ntse o nna nne ka so o na netse ka so tswane ka bo o na nne a le ka so tswane
1: eh
0: ha di mene le bo
1: se ka tsa mme
0: tsangeng
1: ntate jo rotane o ntshwarele ke tlatswa ke ntse ke khutlela ho wena hobane ke wena ke la ka utlwa ehile o na le ganyetso fela o sena mabaka a tshetlea ntate jo rotane o itse o tla utlwa ha re qala re tloa fela re serere ngwana eno a ke lolo botsang bana ba nang le dipono jwale re ha le fihla mono motho a ntse a re hlubi senefinyana mono utlwa sa ntse a re letle le dumela mo e leng tsona mo e seng tsona le ha utlwa a sa re ngwana eno o hloka ga lolo mo etsetsa mokete ha ho jwalo ntate jo rotane ee kana kwa ntate jo rotane ke motho a kenang kereke ha ke re ha re mathele ka mona ka ditemaneng jwale re tsebetsa dingangisano ka mangolo a bebele ntate jo rotane o a palo o atle ha ho tshetleha ka difeng ntate jo rotane ye
2: aba ke botsa malo ne tsho ke bua
1: ka metso tsong e robedi ga habile horeng ena ya botshele a e bo mosia ya bone e tshelela ka e jwale ha ile
3: ka lo ga dole la magete
1: ka ofela
3: e ka bana sa go
1: ba bana ntwana hao ya o rata thabatseka
3: mosia duela
1: dimela ndata ga dibuka
3: o bela go mosia
1: ke phela ka mahau ndate wena
3: ah mo ga lo ntsa mba ba le tsenga ndata ga dibuka ntse ke tsa mosebetsi mosia ntse ke ka papa dimas tsogola
1: ga
3: ba dala ga ba gala mo dori teng le tepu ja di ba no ga di se de bu ja ga ma ba nta mosia o jo ga ga da ta mme se ja di ja ba o po ta mosia o di di se mme nto se ntse ga ta go
1: da da ga di bu
3: o ga di bu ja o ga di fa no ga o ga di ba ba ta ga ga ma gala mo do o di mo ska ba na wa ba ta mosia
1: o ho
3: ke na go sa te ndo tsa matso a mosia
1: alala
3: o bela la ga ma mosia
1: a e ka nnete ha ona motho a o bitsitse
3: mosia a se nda le se jo se ga pa ke me se ga lo tsana ga pa le di tuma bana o na le motho mo
1: halala
3: ha ona mo ha o ga ka bitsa ra ba le tsena mosia o tsoga taba tse monate a gara gara go tsen di mame se mora mosia go fika ba na di ntla di tsepile ena go bua ke sna mantse
1: o fihla e se bale re gagatha
3: ba na ga mo go di gata ga teng tsotse
1: eh
3: go ba re go bua la di ntse di teng me o mo do go ba di tuela o fihla go go rao ba ba ba mang ke ntota go o feta go ga ke tsene nang ka re eh ka ne go ntla di se pele na mosia o gona go mo dira go loga swatlane le tsotsi a ke nda de pomolo e teng mo mogana ke ndo tsa matso mosia
1: ba o bitsite go re tsolokela o ite kole
3: a ke ka mo bitse
1: o ke ga ke haolo
3: ke ntse ga le fela ga lo mosia
1: ha ke tsebe batho ba ke ba bui go na ba gwatha kae wena nyeo
3: mo dia a unga bina ya o ga he tsale ka ntena ka mona
1: o tsiba go rwa di sebedisa ho mpetsa
3: ho ba wele ke se bile go ho ho tso ke le la bolo ba nna le go ho ga le le na le tsa tso jane
1: ala
3: o ho o nka lo ba ma go ga mata lo ho lo mora tsa o putel ke a tsiba ba a tsi nga mba ga tsa pa go lo tswa bo ke tse ke bona le sa ba bone hantle a
1: halala

batho ba na ba tla fela bana ka fa go roga swa tlhano ke ke ba o fodile nda dem di mo mo mo a me ga le tsola police ona sala mo pere go gothe e tsela ke tsa bo tlhokwa go lo mo sia

con el Shabbat.

0: gona ntse ke tlala-tlala ke nyolosa ke theosa tsena ke tlola meqomo o tseba gore ke ntse ke sebeletsa bana ba tla ba seke ba ja dijesi matsoo je sebele ga re gatele pele ge ga e letwe
1: gatolo ka mage
0: ka o fela
1: batšhabana sa go
0: mogati waka
1: ke mme mamoikabi matsenoto mona ke le taka tsebe
0: mme mamoikabi
1: eya
0: mogato
1: nna kere ke mametse lenanela gao ga e sale setokela
0: ba ne ba
1: gaetse jale kere ka selemo sa 2014 re ne ke ile Botswana kwana ga bakoloi phethwa ka gona ga nka baka tseba gona go etsaetsejwang o sa tsebeng a ka mo ke sa sa tsebe gore gona ke kae ka bona ke le gaga tshimo ya pone e ntle fela go lethuthuta le letelele le lengata ke seta go tswa itse ga ntse ke ya godimo ke sa bone gona ke ya kae ka bona ntate le mme wa ka ba se ba tlhokaetse kgale ba tlhokaetse ba e tla go nna ba re ba tshwara mogoma o tlaolang ba re tshwara mogoma ona o tswe mona ba nneya ona ka mona ka mo o tlaolang ka o tshwara ka o tshwara itse ga kile o tswelela ka ntle mo kereng ke a leboa mapele le batlhakwana a be ba
0: nyamelele
1: a ba o ke bese ke feretsa ga ga moferone ga ke se feretsa gape ngwana kgaitsedi ya monna wa ka o sa tlhokaetse a ba o fi

0: ka are malume tshaga mona ampa se ampogene ampa ka bona ka mo se tshwarang yena tshotse ka
1: eh
0: are ha se tsamae ha ke tswa ka thoko a kege ke a leboa botoko ya ba ke re papa ha ke papa makatso a ke le tsepetse bali ya ba ba na bo ke tsamaile le bona ha ba fitla ba se ba tloa hae mona le se le Gauteng a kolo ipetho ha ba fitla ba fitla ba re o no fele o na ne ka tsatsi rona o no so wa pisitse ka go betho
1: ke ha ba ntse ba o khutlisa ralo mo fego mmono no so tsheletse mo sa hloka ha lengwe
0: eh ya mme o ka ba ne ne ke maketse fela ke theta taba tsena tsaka ne ke dumela gore badimo ba teng le modimo o na le badimo
1: thank you mogatwe wa ka
0: eh ya mme
1: ke a o leboga mme hana bo itse ke mme
0: ne mamu ikabi
1: thank you ne mamu ikabi
0: ke a leboga mme badimo ba teng ka pela ka bona motho le ga o lla mma wa tsatsatsile kapa ntate wa tshole o ntse go nne we ntate we nthuse o goba o thuse jwa malesio badimo ke moya o phelang le gona jalo ka a le modimo a phela le gona le moya o be sa o boneng ke a leboga mme
1: ke a o leboga mme
0: thank you
1: ke batla go nka ba babedi ke tsebo go le kotlela pale e khutshwanyane ha iletho
2: ka legato le ka magethe
1: ka ofela
2: re tshabana sa go mmela mme mafata kwena
1: me
2: o phela hantle mme
1: ke phela ka mahau mme na
2: le ba ba letsi tsola ka ke mme a fana ngo tlatela ke melemo ka kwala bata
1: am
2: e kopa ho kena tabeng ena e ho ntseng ho bua ka yona. Le nna ke ile ka kula ka selemo se seng. Ha ke se ke kula ka lora, nkgono setswala mme ya neng a sa hlokahetse. A tla ho nna re ke mo sala morao. Ke mo setse morao e ne le toro. Ke mo setse morao ga tshela dinoka tse pedi. Ya ba hona le mo wa mpontshan le galla a ga hlwa le galla le a le bohale a ga ha ke tsebe na o tlo batla mmo ke hlwa le galla le da ke ba ke fihla ka hodimo ha ke fihla ka hodimo ke fumana letsatsi le tshabile e le motse o moholo o le hotle ya ba ke pholo yaka hore e be ke ne ke kula ka fola ka hona ke a dumela hore badimo ba teng nka o etsetsa mohlala hape hape kapa ba mamedi mohlala hape hape ka batho ba ene le mafahla e ne le bomme fela ba se ba le baholo lefahla le leng dile la thoba ya ba ho sala eno e mong ha sa le moholo wa batsamaya ya Gauteng kwana a ilo sebetsa o ga ha ntsa sebetsa mono mosebetsing a lora ngwana wa bo eno a seng a thobile a fitlha go yena go gatsetse a re e-e jale nna ga ke nakobo ga ke tsebena ke tla etsa jwang a iphapanya ba go ntse a sebetsa a boetse a gokela go yena hela wena ntsheitseng ke ntse ke re ke gatsetse go fitlhela ba qetelela a letsitse a letseditse ga ya jotsa batswadi gore a-e ntsheitseng ke yone a o tla go nna ore o gatsetse jale nna ga ke tsebe ke tla etsa jwang batswadi le bona e ne le batho ba kereke batumelo tsa bona ba ga e ngwana ka gapela ntho eno e tla fela
1: ke motemona
2: ee ba re ke motemona ntho eno e tla fela empa e le kgopolo fela jale ka ke ngwana eno mogopotse ya boetse ya qalelela gape a re jale a sa fitlha e le motsheage ke mmona ka matlho a re hela ntshe itseng ke ntse ke re ke gatsetse a qetelela robeile mono mosebetsing ha sa go be ile ba bolela ha e ba re a etheoa go re tlo yetsa tsa mosebetsi ba tswa di le hona ba dimela go a che fela nthwena ka nnete ke ta ha fitla ha ya etsetswa mosebetsi ya ba o a fola ha ga ta go etsetswa mosebetsi ya khutela mosebetsi a sebetsa ka hona ke a dumela go ba di mo bateng
1: ke a o leboga nne
2: ka lebitso ke nne a fana ngwe tlatelwa ke melemo ka kwala bata ke a leboa mme
1: thank you mogatong m metsotso ya rona e dutse ho ele shumele motso o mong ga tswa hore ngena ya bona ke itse o e tshwaraganyane he ke le qoqe hai ko re bana be sombo mena le tsane ka ga rapetse e ke le etsetsa hle dipale a lona he ke le qoqela ke hopola mahlangwana ke nemetse ke le qoqela ka motho ya ne a naitsa e monna ha yana tla a tshwere dihloho tsena tse sena mmele ebe o ntsa mofa tsona re a dikute tse ne di hopola taba tseo oho ga ona bothata sasenyana ga ke beika tseno he ke batla o bua ka tsena tse re ntseng re bua ka tsona tse saleng ge di bua he ga re foralla mogatlhelo wano wa bonkgono le bontatemogolo goreng ya bobedi motseng wa mong gona ka mona ka botšhabela ka mona motho a nang le kganyetso ke tlo fa dinomoro tsa ka tsa moga ga tlo buisana tabeng joale motseng ono go ne go ena le ntate mong ya ileng a tlhokagala ntate eno ga a sa tlhokaetse ya ba ka nnete he setopo se a nkwa se išwa mmošareng o sa ka inaganelana mmošareng go bata go le go kae o dutse mmošareng mono he ya ba motlha letsatsi la lepato phupung batho ba dutse mono ba ntse ba bina re ba fiti fatsheng lena ge ya mmusong wa ntate o sa feleng ngwana eno ya motho eno a ke ga a fitlha a raya wa bona nako ena o dutseng ka ntle phupung mole ga ke re le bone gore lekese le ya kwaelo ke ga a fitlha raya sekwaelo sena gore bo a qhoma a jethemela jalo ka maa ga a jethemela yo ya ba mphete ko fete batho ba ba leya o ka emela o bona motho a tswang ka lekeseng wena ya ba mphete ko fete fela motho eno a thiba batho hei batho ba modimo tlogong ga ke thokolosi ke nna tlogong le tlo utlwa gore na ke tswa kae bomme le bontate maila boroko le lona mo mamedi a letileng ka tsebe ntho ena e ke e buang ga se ntho e ke e badileng kae kae kapa e ke la ka e shebelela kapa bo dipale ke le qoqela ntho a nnete wa tseba batho ba dibete ba bangwe ba tla fela ba tshaba loma atame ba bangwe ba emeletse morago mane ba re aa yenwa aa jwale o tlhalosa leeto lena la hae he o re ke iphumane ke tsamaya mohlweng o motala tsamaile mohlong ono o motala nako e telele nako e telele ya ba ke fihla mogorong o montšene ga ke fitlha mogorong ono mono ka fumana go phela dintšanyana go pheleng gwa ka ga ke ntse ke le lefatsheng ne ke se motho ya ratang dintša ebile ga ke dingwathela ke ne ke dingwathela makgokgo a futsetsweng ka metsi gore na metsi ano ke a ditshilanang tse a tlhatswa pitsa go lokile o tloletsa ka mono ke futswelela dintšha tsena ke a difa le tsona itse ga dimponang tse dintšha ba di sena mathata di itjelela mono ya ba ye nngwe e fitlha e ntlisetsa makgokgo ka metsi a futswetsweng l ke ne ke lapile fela dijo tsena ga kere ke a di sheba ka fumana gore ha tsena tsona a setse motho o ka dijang ka di sheba o re ya ba ga ena taba le nnang je ena ntse nnye motsa fela tsena tse ding tsona tlhe di sena thaselo di iphethela mabaka a tsona ya ba ke a tsamaya ya ba ke a tsamaya ntse ke tswela pele ka leeto lena la ka la go tsamaya mohlong o motala moo ke sa boneng batho moo go senang letho ka fitlha mogorong o mongwe o makgethe je ga ke fitlha mogorong ono ka fumana go phela dikatse sebakeng se dikatse tsena di le makgethe a tsona ya tlhaga ke fitlha fela ba di a nthabela ke thabelo ke ka tse e le nngwe tsa tlha tsa nthabela di le mmalwa ka ikutlwa le nna gore bjale ke fitlhile sebakeng se e nepagetseng ga di fitlha mono dikatse tsena di ne bile di bua momamedi ke itse ga ke bue ntho e ke la ka e shebelela di-moving e ke la ka e shebelela ka e mamela dipaleng e ke e badileng dibukeng ke bua ka ditaba tse e tsagaleletseng motho a ke re motho o borokong boo rona nna le wena ba ntseng ba phela re monkang a shwele oke o re dikatse tsena di bua dinthabetse fela tsa mpha metsi a matsogo ba re tlhapa matsogo ke tlhapa matsogo ba qeta go tlhapa matsogo di ngwathela papa ka nama ba mo jwetsa ba re o tlo tsamaya leeto o hloje o tiise mangwele.

aja nna ke aja o ga ke tshwane dilo tse magethe ha kalo nnete ke gore nna ihlile ke phela lefatsheng ke ne ke tshabana le dikatse ho ne ke sa di lahlelle dijo fatshe ihlile ne ke di ngwathella ka skotlolo dijo tsa nna ke dijang tse magethe e seng masalla tsa ngwathela mono papa ka nama ka ja ka ja ka ja ha ke qata ho ja ke re ya ba di mpha lebese tsa re noha noha o tlose lenyoga ke nwa ke re katu katu katu le bona ba kgodiseya o re bile ka re ntse re bapa bapala mono ba ntse ba re phamisa mangwele etsa tjene etsa tjene tim o tsa bona tjena ka re nka etsa video on go go kgone go o mpone mono lapeng gore na ntse ke etsang ha ona bothata he e ba ontsa tjotsa mangwele ana ontsa etsa tjene o ntsa etsa tjena le dikatsetseng ba kgodiseya ba re ya o mafolofolo matjato o ka mo go batlang ka teng ya ba di a mo feletsa ka tsetsena ntse di qoqa le ene ha ba fitla kae kae ba mo bontsha ba re wa bona pele mola o bonang a re ke bona ke le baleng la bolo mo jwale ke bona palo ba re ke wa e bona palo yeo a re e ha wa tamela palo yeo ka mara ha o ka mona o tlo kwa ditlhako tsa pere bo hale hakalo ka katakata katakata o se ka ba hetla ha o qala o utlwa ditlhako tsa pere yeo wa bo so tjotsa nthwane go bontshitseng yona na o yetse jwang ha o atamela palo yeo o tlotla o utlwa ditlhako tsana tsa pere ka mora ha o ka mona le tsona ditisa ha o ka ba wa hetla fela pere eno e tlo hata o hlo o itumelle hore o tlole o setheme palo yeno ya lebala la bolo o sethemele ka nkang tsa mogutlela dikatse di thabile a tsamaya mohlong ona o motala itse ha atamela palo yane ya lebala la bolo a utlwa go binwa difela itse ha a di utlwa ditlhako tsane tsa pere bohala utlwa gore he banna ena yona yang katamela ena yona ehlilanga ka folopa fela ebile o tlo ntsamaya godimo ke tlo shwelela sa ruri ei a ba sa qalella go tsotsa ei ei ei itse ha atamela palo yana a e setemage yete a te a re jete jalo ke ha raya sekwelwana sena se neng se fasiwe se boutelletswa se re bu ke bua ka motho ana sa tswang mosharengkw ana se ba motetse o so itswe ka nnete ha e sebeng ke maoba le maobane go so go tetswe sotlhe go tholo bolokwa nako ya hae e so ka ba e fitlha a ba re jete a gotlela ka nqena go nna le wena go na le batho be ne ntse ba sa golo ntse ba re ke motemona wa loya o gotlisitswe ke baloi ke dithokolosi motemona kwena.

0: basadi bana ba famo joale basadi bana ba mmino wa koriana le ba tloetse dipuo tse mpe kapa dikobiso ba itumelletse go bina rejena ha yo ntwe tjena ha ile tu
1: ba tala ga tole ka magetla
0: ka ofela
1: ke tsabana sa khomo
0: o no utla ka nka ga ha o so kene
1: e ka tswa mo dimo
0: o tla o so ikhotsa
1: ha ke sa ile tu se a le mo
0: nda tla lo ke la ho la mahungwa mo re
1: dumela mena le tsana malta thuya
0: dumela ntate
1: nna ke se tla di se di mele mahedi le di khatse
0: ah o ke a bolela fuhlela re di yalla maritsa
1: ha mpa he ane ke di dilole bo a fela ke mame se tsara ha o ntse o re tsheka re se tsheka mangolo le ha o bua ka mangolo o tsuta yo nwe taba ya ha mong a bo phelo a khile tsu di mathaba jale a go bona salam mona hanyane ela ona ntse le mogetho a fela ka ntse le rona sa le bona go a fitwa mana mantsa ga pela o se go yena go ba go tshwenye
0: e ka re lenyoloi
1: e ka lenyoloi ya le ba tetela ba bona botate ba ne ba ba di ke mong a tswela ka ntse go yena e mong ka tsena yo mong wa mogetho ona o dinga tsela ke se di nne re tlhome e tswa ni me ga go o monye re ho ha o monye e nne re ya batla jale o ba fata ele o re taba ye ye le bone ke se bo le le motho o fihlela le tsila batho ba ba be di ba ana se ba le siyo le fatse na le papa
0: motho eno o tweke mo shele elisha
1: Ao wena o bitsa mabitso a batho.
0: A nna ke tsabe ditaba ke na le kgomo ke tla ba patala.
1: Oh.
0: Ee.
1: Ee. Ke ha. Ke mang wa o ikipe tsho go si ba na ge se dimelle. Se ha he me tlotwane ene e mara. Ee. Mo si ya ga le ga di hona le bontate ba ba mbe de tsebetsa le bona Welcome.
0: Ee ndate.
1: Ba re tsa dile le mbatho wa se

0: ya ba ya pele komo ba ba ba fumana kutsi ya koloi ha mono ke jolo ka ha o ka ha ntse o tlo se go ntse tla le ka o bua ka pele
1: eh andat
0: e ba e mong o petela sala ka ha ga di tlhapa jeng a tatiri a ba pholoswa a ba le ka koloi ba isa se ke le vel komo ke a o si mong ta ke ba ha ya sala ka tsana ba ha na go ha yo ka o fihlela bana ba pholoso ba utlwa go ba tsana ga ba tsamela ka gotlela morago ya ne a setse mmane ke tla mmitsa fela mohlakwana
1: ee
0: ore a bona a tsamaya fitlha motseng o mong moo go nang le matlo a nang le diotlwana a magetse ore ke ga ya lebile motseng ono a bona go saga lethekwana la mosadimogolo le tswaka seotlwaneng ka mo banna go na le bitso ya sekampanchapa abake bitse seotlwana seno gantle ore jale ka lesaga lethekwana le na le kopana le yena la ge ei wena sebeelele meitsa ka lebitso o batla mo o na so gate lebaleng ore a ema tlese le le a saba moaga a ge gotlhela gae kwana o seile bana le mage ore ka nako eno e tekwana le na le moomanyang a gotla a baya ke mona mo a phaphamang jwale
1: ee
0: ga go a bua utlwa gore o setwa o bua o setwa o tsamaya a utlwa fela gore mona le gatanyana le teng a utlwa gore batho bana ba ntseng ba bua ba ntse ba re le go go kae le go go kae jale a gopola na gana go e kaetseng a utlwa gore go na le batho ba ntseng bampapa a ba sa a bobola o ba mutlwe mo a teng ya ba ko o phela ga gae lebitso la ka ke ntate ke lokela gola mogaung wa mogela
1: kgotso ke o metlaleteka
0: tsela eo ntate ka dibuka a lebuileng ka yona a itsentsotse o kokotetse sepikere sa go petela ae le nna ko utlwile tsoki a kokotela sa o ketela jang
1: kgotso ke o metlang le teng
0: a re le o ene mafata a kwa ena.

Ah, é Samassu! Ah, é Samassu! Ah,

0: batho thusang tlhenalete ke enwa jwale ena ha mamelo o robola dipotonga ke mogale maoreke ke motlolele ke 50-50 ana wa itsokotsi ore ntlwela ke nako ya tekatekanwa ke metlha ya bofelo ntesa ke ja botšhaba ka mona o tla utlwa gantle bothala ba dinaga gore le boemong bonane ba sita go inegela ba re na lete la o ka ba re lwetse gore bokamoso ke ba gago ke 50-50 wena wa itsokotsa ga re tlo o lesela na lete re ya o thiba ga o etsa tsena o ya mogolokotlhong wena metsotso ya rona nnete yona ga o eta dima e dutse gantle fela go ya mašome a mabedi a metso e mene ga re lebile goreng ena ya botlhano ebile e tlabeleng gore a korogano go seng go gotle gwa letsatsi le la boraro banna ge ganile gantle ka legatho le ka makgatha o tla goreng yane ya lesome le metso e mmedi digoreng tse boima digoreng tse thata ke tshwatsana tse bona tsa botšhetšhelakwana empa ka nneto tsa botebong ba ka bapelo ke ya kokobela mosia e motla kere we ke bone legato ke bone tshietso tšhaba sa
1: thesengmodimo
0: a tlang tlhonolofaletse e mong le e mongwe wa lona tlele segolele atele wa bona pina ena ya nalete enkgopotsa gantle monna ane a itseng o nolele ga e se e le tšhelete yone ena ya mokwagela fela ee jale mosadi wa mokotofa o mo beiye lengwelengpeng a ntse a bapala ka tšhelete bana ba ja dijesi matsogo ya kena katse a e leto
2: ka gare ka magepe mosi
0: kao fela
2: ke jaaa ke a go momoia moto
0: ntate
2: ke la mosi a tsea majanjangpile monomono ke goeletse pitso
0: jale o ne ntse o sa oheletse ke
2: ke kopa go eletsa bitso ya bajanja maramojama ka nete re leie ka nete ela majanja e majanja le a gopolang go mojedute majanjeng ka masome a mabedi a metse go bong kgweding yonena le a rula majanja ditlhophela mojedi le seka langwamanyela jale kise ke dihamola ka monomono ona le ga ke fetisite batalong mosiatsa ke a lebo
0: kgotsa ya tenete jogotan
2: ka kete ke aena go tloa wano fitlheletse ka kete re uteile mosiatlhe
0: kgotsa ga ya teng tate
2: ke lebile bomme le bontate re uteile go ruteya ga sa ruteyang ka nnete chese taba
0: ga sa tla ruteya ke tabeng ya gae ke le temone
2: ya kanete ga ke na re uteile ka leo uteile
0: gotane

0: 4 4 6 2 1 2 3 2 4 4. Ke hopola fela hore ntate kapa o setolosa ka moo bo ka hampeke kapa o mora ka moo letswalo la ka bo hona ka moo. Ee, o tlo kontetsetse haeba o na le ditaba tsa ka o seka tla di buela moyeng mona. Ke a leboha. Ha e letwe
1: ka lerato le ka makgetho
0: kaofela
1: setšhabana sa kgomo
0: mosia
1: fela le ba jalang kwanya
0: nnake
1: ha re siele he ngwane
0: siela moratiwa wa ka
1: ke beelape fela ma masome ya magago a metse megago temana ke a lesome le metse mmedi o ema ka lesome le metse mehlano
0: ee ya moratiwa
1: go lesona la setšhaba sejo o fa e leng modimo wa sona le batho bao a ikgethetseng bona goba lefala gae jehofa o teadima le magodimo o bona baga ba batho kaofela ngalong ya bodulo ba gae jehofa o lemoga baagi ba lefatshe kaofela ke ena ya bopileng dipelo tsa bona botlhe ya ela mesebetsi ya bona kaofela tlhoko mo naape saleneng ena ya go hlokomedisa gore re bukwe ke modimo mme tsohle re tshireletsong ya gae ka bophelo ba rona re setšhaba se gae se bodiseng ba gae bana besong ga re tshwareleng ka jehofa gobane ga gona letho lefatsheng le molemo ga e se o mamagela jehofa ka o boloka melao ya gae ka o phela ka thato ditakatso tsae ga goloka gore fa letswalo ga re ka ra boloka matswalo a rona jehofa re ke ke ra kgelwa tsela tsa gae mosia o sebeditse modimo o bolokile o file thabo o fitlhela o qetelela mosebetsi wa gago o tlo bo o fitlha lapeng la gago o ntse o thabile o ntse o bolokeile o ntse o sireletseile motlha o tlang o tle ka maatla le maafolofolo ao modimo a tla boetse a o fe ona
0: ke a o leboga ka tse letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho mme
1: modimo ga a tlhononofatse ke nkgono kgotso ke legela phologo
0: ke a o leboga mosie
1: ke a leboga
0: ga metsotsong e lesome le metse mmedi ka tsaka tse fietse ge re lebile goreng ena ya botlhano ke kopatlhe ya moruti a tlo re behela mantse ona e le ya thapelo ge tsebo o phethela mosebetsi ona o go o phethileng gantle ka boqhatseke bo o tsote gangwe tlwa goreng ya lesome le metse mmedi o fitlhela mona he maoteng re kgotlisetsa maatla pokothogiso go ya kaletse mmago ile ena monga bophelo ke tshwa ena gantle tlatla matsholo modimo motšha rapela wa gale o re rapelelo go o mogolo jeremojare wa ditshitso tsa ba

0: leedwe.
1: Ala ga dole ga mafela.
0: Ka ofela.
1: E tsaba na tsahlung.
0: Ndate.
1: E le bitla ga ke ndate go le gela go la mohang wa morena, ba nna. Ke le ke gapela ke popa go le bua. Manje a ile a bua ke ngone monate ya go putshele tlhapeleng ya hae ha ka la le tsatsa ga ke.
0: Eh ndate.
1: E ila re modimo. Ore se manje a ahang.
0: Amen.
1: Ahang go se ka bua ke tsa. Ha ke gapela mosimo.
0: Tsela pele ndate.
1: Ndata go na ya mahodimo ngwe a le bua. Eseng ha le tsatsi jo ho fa ya le dileng. A re kopa mosebetsi ona wa maleka thojana go wena modimo. Ke ra kopa go tataiswa ke wena. Go dumeletse modimo gore tataisitse ntate go fitlhela motsotsong ona wa go qetela. E palo ya lentswe re e utlwile modimo. Ke ipopele wena fela Jehova. Gobane tsotlhe di ketile ke wena. O moetsi ebile o moetsi o diwa tsotlhe. Godimo ga e le mona bosibu bosele Jehova ya tsotsileng ka kgalemelele meya ye e bolotsana. O bo o re kgalemelele modimo wa rona le sona sesese sena seo re leng ka gare go sona. Ra ikokobetsa modimo re re wena phagama gobane maatla le bogolo ke tsa gago. O bo o tsamaye le magadi wa gago ntata go naya lokileng wa fitlha le yena dihelong tsa gage. O re hlonolofaletse yena ka mehla le matsatsi. E re ga a tla sealemoyeng a tle a re tshwaretse ditaba tsa bophelo. Re a leboga ntata go naya lokileng. Ke tsa ye mongwe le ye mongwe wa rona gantle ka moo wa kopang wena ka teng. Empa mo wa kopang hampe modimo o tlong ke o latlhele ditseng tse etšhileng. Re hlonolofatse go fitlhise mo re sa fitlhang mo re fitlhileng teng ntate o re ekeletse gape le gape. Leditsong le letle la Kereste ya bokwang ka mehla le mehla. Amen.
0: Amen ntate.
1: Ba leboga mosia.
0: Ke a leboga ntate re lokela go gola mogaung wa mogala letsatsi le letle la hlonolofatseng le senang setiso ya letho.
1: Le go wena ga o be jalo
0: mme. Dikgomo ntate.
1: Fela le baso.
0: Thank you ntate. Re metsotsongwe e robedi re lebile goreng ena ya bohlano.

metsotsong ye tsheletseng hantle fela re agile bile ho rengyane ya bohlano. Ons ba metse tsebeletso ya hao ye we rata 93.3 MHz ke selema se seholo sa sechap. Nete re ntse re hasa ka wotlolo ha re ituletse mona setseng sa naha sa gaso mabaleng a borena bo boholo re shebane le ona jwalo fe. Gelele Rothodi Street, ntumelele ke ise hlompho pokotoriso ho ya keletseng maru ya re tsamaisitseng hantle. Ho tloha ho reng ya leshomele metsweng medu fitlhela ho reng ena ya bohlano moo teng hena re kgutlisetsang tlhompho yohle ho yena hobane ha e ne e se ka ena re ka be re se mona. O bo ntumelele hle wena eo e sa leng o e letile ka tsebe ya ba re tsamaisana le ena leeto mmoho le wena hore ebe re fihlile mona ha se ka bohlalehle ka lebaka lena Jehova Modimo a ntlhonolofaletse le ho mpolokela e mong le e mong wa lona. Athe ha e le lona maila boroko le tle le ntumelele ke re hle ho roriswe lerato lena le boetseng le re kopantse ha mmoho le ha re ka ra arohana jwang le jwang dipelo tsona ka mehla di tle di teane. Lebitso la ka ha e le kgitla ha e le hore ntse thata tsa ha ngwana a tshaba ke tshotsona tse mona hletsa bo tshatshela kwana a ke mme morena ke apereganya ya ha. Empa ke ke tshuka mehla le matsatsi ngwana ngwanana hore mohla ke ne ke fihla mona lapeng la thojana yana ya e ba ditlatse ba medidietsane ba re ka jeno re fihletswe ke motle mosia. Kamelo ya e ba ya mofutu mme ka lebaka leo mabitso ana ke na hlaka dikanta tsohle hla botshabela bophirima bo rwale le boya. Ka lebaka leo nnete ke hore nna ke kgomo ha ke bitso le leng e tlabeile ho shwantse le tshalebeke. Ha o rata o ka mpitsa jwalo fela mme na letsana ya maila boroko. Kapa wa kgutla wa mpitsa jwalo fela mme mafata a kwela bitsong la seboko sa. Sentjena re bona mahlaseri a hlahla ha tjena nnete mafubeletsatsi. O ntumelele ke re lebitso la ka ke ausi Malituka Taunyane wa mo hauhelwa. Ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mansentabedi wa medicine na diomela mokgwabotlobo. Ke na re ha ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letlana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlabatsa.

o motle o mosou a tswa o roka o majabaja o motshwanetse le motle ngwana ngwanana o mo bupile go hlemana feta tengele segotso a fihla welana le monna ya neng a ithabetsa itswela magampopo na waini ena e khubedu ha e fihla e qaphatsa moswa ha wo mo soupelong ho re tlepe o katalla wo ikutle ka roka paka thoto wa khutlela morao nete ke o rome milo o lebeletse mo ya nte o tlo ske wa e balo wa tla dinthotsa mofuta o jwalo di tadime fela hore okay cheap wine ke ntse ke tsela pele ka liet o tlo ske wa dumela hore botle bo no bo bongata bo khotswang bo bona halang bo sengwe ke cheap wine hle e ke le rata ha holo pelo ya ka ya qhibidi ya ka mehla le matsatsi pompa di danona ke tla ke le lebile mme ka lebaka lena modimo wa kgotso o tlo ntlhonolofaletse le go mpolokela e mong le e mong wa lona kgotso pulana la tšhaba sathe.

sena ke Selmoya sa Lesotho se hasang jolo ka maqhubu a Medium Wave le FM. Mamameri ho Medium Wave re fumane ha ho 639 kHz for 69 meter band. Ati ho FM teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Kajeno ke laboraro, kgwedi ya hodimo ya Phato e hlola fela matsatsi a 12. Ate selemo sona ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Mamamedi ya o dumedisang ka thabo e kgolo ho seng hona bila o amohela jolo ka diatla tse mofuthu le sefahlo se tletseng poso selo ka dinako tsohle. Ke maletu ka taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mansentebedi wa medicine na diomele mokgwabotlong. Ke nare ha ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letalana la mamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Metsotso ya rona ha o e tadima e ituletse hantle fela ho emmedi le sokoto. Re furaletse hora yena ya bohlano. Tshebeletso ke ya hao yeo o e ratang. Mme mamedi ho a lokeleha ho bohlokwa ho molemo ke hona hore ka dinako tsohle mme dintho.

0: tso hleretlere mo meme ho sebetse yena ha utla ke tshojwa lo hle ke kopa o tlontumelle ko memele ho mamela thame so thapelo ya o seng ka moruti magotla
1: a re di medisa se o seng wa le tsa dilaka jeno tshaba sa eso se setle re go tswa mrena ja swebele lone go tlhohle mo le leng hona tenhle mrena mdimo a letse hantle mrena mdimo hle ampe a le phamise a le se mahla matsa le o seng wa le tsa dilaka jeno le ba tsa dilama maobane le ile a dikela di thotsa o di sa tsamae hantle o sila falletswe mrena mdimo yana le matla o hle le bogoni bohle ampe a o fe matla a matsa o seng hona wa le tsa dilaka jeno no solo ka so tshuo ke ntate moruti magotla genyelwa ka mora ba se rusi point ho shipalsa global ministries senga u jetsa sona le ka dzindela la ka jeno la la raru go rona ba ho shipalsa global ministries ha ile la raru tsinana ka gore a le shume le metso mmedi motse ya ro moholo re na le thapelo ka moka ho shipalsa global ministries enka metso tse ma shume ya bararo ga ndi zonda se se le se seng se bile tso tsa rona ona ka moka si point di kala ka gore a le shume o se ka ona se ntle tsinyana go sengwa le tsa dilaka jeno hle ke lakatsa re mmathelele ntse la ntate modimo mona go Johanne chapter 8 ke tlobala ditemana tse tharo ke tlobala temana ya bosupa temana ya borobong le temana ya leshume le motho ongong jale se hlosa tensiri mosadi wa mofebi ha se monate se hlosa na empa le ha o le jwalo Jesu ke morena Johanne chapter 8 ke mana ya bosupa yona e bale ya ka mantshuyana mme ka gobane ba ne ba phiella go mmotsa a inamologa a re go bona ya senang sedi go lona e be yena ya qalang go mmetsa ka lejwe ke mana ya borobong itse gobane ba utlwe polelo yoo ba galemelwa ke matswalo a bona mme ba tswa ba salane morago go qala ka ba bagolo go qetella ka ba morao mme Jesu a siwa a inotsi mosadi a ntse a eme gare temana ya leshomele botsomong a re ga go motho ga go motho morena Jesu a re go yena le nna ga ke otswe eya mme o seke be wa boela wa etsa sebe ke a lebogoseng gona wa letsatsi la ka jeno ditaba ke tseno ka mosadi ya neng a qoswa ke baqosi ba gae ba mo nqosa ba re ba mo tshwere a boka go seng gona wa letsatsi la ka jeno ga ba se ba mo tshwere ba mo isa go Jesu potso ya ka ya pele ke gore na gobaneng ba mo isa go Jesu ke ena karabo ke gobane Jesu ke morena go ne o lokelea mosadi enwa a le o bewa ka pela morena Jesu gobane Jesu ke morena ga ba se ba fitlhile ba beya qoso ya bona ga ba qeta go beya qoso ya bona moatlhodi Jesu kapa morena Jesu o re go bona ee ke a di utlwa taba tsa lona ke a bona le eme maemo le saleletswe fela ko gore le mo tlhepetse le mo bolaye tšhe go ya ka molla wa moshe a re le ga o le jalo go lona mona ka o fela wa lona ya tsebang gore ga a na sona sebe a tle a qale a etseketso yeo empa le ga o le jalo tlhe go a bonagala ba ne ba mosupile ka menwana ba lebetse gore le bona ba ntse ba le jalo ya ba gona ya tswang mosadi kapa gona o mo tlhepetsa ba tswa ba salane morago morena Jesu ga a setse le mme mona o mo jwetsa mantswe a makhutshwane o re o ka ikela mare o sekebe wa tlhola o etsa sebe mamela o seng gona wa letsatsi la ka jeno morena Jesu o tlile moratiwa wa ka bakeng sa bophelo ba ka le bakeng sa bophelo ba gago bakeng sa gore lopolla ka botlalo bakeng sa gore lopolla ka gara sebe e seng sebe fela koso ya nngwe le ya nngwe ye satane diabolosi a ntseng a o etsetsa yona morena Jesu o se a tlile tlhe moratiwa wa ka go tlo o thusetsa le gona go lopolla ka gara diqoso tseo ke enwa mosadi ba mo tlisitse go Jesu ba ya mo nqosa morena Jesu ka oba ke moatlhodi ya molemo ya mosa ya tshwarelang o fitlha a bua mantswe a etsang gore banqosi ba gae ba tswe ba bosie ebe ga ba sa etsa ketso yeo ya soto e neng ba tlameya o e etsa mamela

no sengwa le tsatsi la ka jeno ke na le tumelo e felletseng ke le ntate moruti magotla gore ke dikganya fela ka pela bophelo ba gago letsatsing la ka jeno mosadi eno wa mofedi ga a qeta go tloa ka pela marusa wa morena jesu a qeta go baka sokoloa ile a ba dikganya fela ka pela bophelo ba gae le lebitso la mofedi le waneng a bitswa ka lona le ile la fetoa gobane jale ile a ba sebopua se setšha godinoma go tse o ka nletsetsang go tsona bakeng sa dithapelo ke le ntate moruti magotla ke kopa go sia le tsona pele ke tswa ka kwano ke 50 35 94 38 e ba le letsatsi le tlhogononofetseng amene.

omisa tjhai ya meroho le dinoko meriana. Mehlala e tlwaelehileng ya manyolo e kenyeletsa moetedi, mokedikedi, bolokwe le masalla a dijo tse etsang kgase. Mokedikedi ke motswako o entsweng ka moetedi le masalla a dimela. Manyolo ana a hlapollwa ka metsi ho fokotsa bohale ba ona ka ha motswako ona o ka tjhesa dijalo. Mokgwa wa ho etsa mokedikedi, ho inela, tshela moetedi o ommeng ka hara mokotla. Tshela mokotla ka metsing ho etsa manyolo. Ho potisa, tshela dimela tse tala ka hara moqomo o kwaelehang hantle, ebe o tshela metsi. Mokedikedi wa moetedi o ommeng. Disebediswa tse hlokahalang. Moetedi wa diphoofolo, metsi, thupa le kgwele. Moqomo le mokotla. Tshela moetedi o ommeng ka mokotleng. Fasa mokotla molomong ka kgwele le thupa. Sebedisa moqomo o nang le sekwahelo ho tshela mokotla. Tlatsa moqomo ka metsi ebe wa kwahela. Fuduwa motswako hangwe ka mora matsatsi a mararo. Kapa fuduwa hangwe ka letsatsi matsatsing a pele a mararo ebe o fuduwa hangwe ka beke. Mokedikedi o lokela ho hlapollwa pele o sebediswa ka ditekanyetso tsa dinoko tse nne tsa metsi ho senoko se le seng sa mokedikedi. Sebedisa mokedikedi o hlapolotsweng hangwe ka beke. Ha moqomo o le siko, ho ka sebediswa setshelo se seng le se seng se nang le sekwahelo. Ho apesa mobu. Mobu o ka apeswa ka matlakala, jwang le tse ding. Ho apesa mobu ke ho sebedisa dimela tsa tlholeho ho kwaela bokahodimo ba mobu e le ho boloka mongobo. Ho eketsa manoni le bophelo bo botle mobung. Ho kgina kgolo ya lehola le ho ntlafatsa tjhebahalo ya serapa. Mehlala ya disebediswa tse ka apesang mobu e ka ba masalla a dijo, makgasi, jwang bo ommeng, ditlhaka, makala, setoroi le tse ding. Melemo ya ho apesa mobu. Matlakala, jwang kapa moetedi a monya metsi ka pele le ho a rothisetsa butle-butle mobung. Ho baballa metsi le mongobo. Ho fokotsa ho phalla hwa metsi le ho eketsa sekgahla sa ho monya metsi e le ho ntlafatsa manoni le bophelo ba mobu. Ho kgina kgolo ya lehola ka ho thibela kganya le mahlasedi a letsatsi ho fihla mobung le ho ntlafatsa tjhebahalo ya serapa. Ho fepa dikokonyana tsa bohlokwa tse phelang mobung. Le ho eketsa manyonyobetsane a ntlafatsang mobu. Ditaba tsena di re fihlisa pheletsong ya lenaneo la letsatsi la kajeno. Ke ntse ke le wa hoa ka mehla ya makamohelo Makgwadinyane, mme ho tswa ho nna le moifo wa Rebiswa Dihwai Re Se Re Re, o tlo o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a seyalemoya sa Lesotho. Empa ka hodimo tsohle, o seke wa sutha pela mananeo ana a rona hobane ke mosupisi ya haufi le wena ka dinako tsohle. Ke tla boela ke kgutla hape laboraro le tlang ho tla bua le wena ka ditaba tsa bohlokwa. Mohlomong re se re tlo bua ka ditaba tsa bohlokwa wa ho etsa mosuela. Ke ne ke o tshwaretse di le hakana. Mohoma temeng ha dipane.

ha ka jeno mme re tla tipa tipa ho tloha ha jwale ho fihlela male horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30 ha ka dintlha tseo tla di mamela lenaneo la rona ka jeno re tla ke re tlotla re buisana jwalo le moisi wa setereke sa Maseru ho utlwa tsa leeto la hae la maobane moo a ileng a hlahloba tshenyo eo e ileng ya e ba teng ka hare ho setereke ka letsatsi lane la pele la beke ena. Ntlhakgolo ya rona letsatsi re tla ke re tlotla ge buisana le a mang a marena a sehlooho a setereke sa Direa mmoho le mosi wa setereke seo jwalo ka ha a ile a kopana le bona ka Mantaha bekeng ena e le lekgetho la pele e sale a fuwa thomo e jwalo ya ho ba mosi wa setereke sa Direa. Mme jwalo ka mehla o tla ntetsetsa dinomorong tsa mohala tsa +2 6 6 5 9 9 3 kapa 2 2 3 1 6 4 2 9. Lebitso la ka ke re Thabile Theko, ke molomo wa sebopeng hoseng ha ka jeno. Dula le rona e le gore o tlotse bo ba le seabo le tabeng tsa rona hoseng hona.

0: mamedi metsotsong ena e mashome a mabedi a metso e supileng ge a re lebile goreng ya botshelela re dumelele ge wele kgabong ka ntlha e supang ga letsatsing la maobane mosi wa setereke sa Maseru monghadi Paulo wake ka sebedisano le lefapha la thibelo le twantsho ya dikoduwa DMA ba etetse Roma le Nasareta ho hlahloba tshenyo e bakilweng ke difefo tse bileng ka mmantaha bekeng ele ditaba tsena di tla ka mora hore ka mmantaha ho bile le dipula tse matla le difefo ka hare ho naha esita le ho kgetha hwa lehlwa dibakeng tse phahameng mme lefapha la bolepi Lesotho ba ne ba ile ba hlokomedisa setšhaba sa Basotho ka maemo a ka lebellwang a lehodimo ho hlaloso ha meya e matla e fefotse a mang a matlo a baahi le ho qoqola difate tse bakileng tshenyo ya thepa. Mamedi, ho utlwa hore na ho fumanwe boemo e le bofe tlhatlhobong ena re buisana le ena mosi wa setereke sa Maseru monghadi Lewake o tla boela a hlalosa hore na ofisi ya habo ka kopanelo le DMA ba ntse ba etsang ho thusa setšhaba se ameileng ke tsona dintlha tseo re tlatla ge ditshotlha mamedi mme ga morago le wena re tlatla ge o bulela go utlwa hore na seabo sao ke sefe ditabeng tsena delwa ke ke a o dumedisa isitelo gana go amogela ka gare go lena la ditaba la sebopeng selemeng sa Lesotho go seng ga kajeno
1: a ntateko ka boikokobetso ntate ke kopa go tlhompha ke tlhomphe bamamedi ba radio Lesotho ntate ka otsho jalo ke se ke dumedisitse ntate.
0: Ntatele wa ke geretse tlhoko gore letsatsing la maobane o ile wa etela kamane ka Roma mmogo le Nasareta e leng dibakeng tseo go bonagalang go ile gae ba le tshenyo ka lebaka la maemo a legodimo a ileng a ba teng ka kwano ka gonaga ka mmantaga re re go utlwa gore na dibakeng tsena ke emetseng efe ka kotlologa mo Roma le Nasareta mo o neng o etetse te le ona o fumane boemo e le bofe le bomphato wa gago tshebetsong.
1: Theko ke kopang ntate pele nka tswela pele ke mpe ke lokisa gore ga nka ba ka atlega go ya nna sa reta go latela boemo boo ke bo fumaneng ba tshenyo kapo ba matlo kapo ba malapa a mangatanyana eo motho o ne o sa lebelela e le gore ke feleletse Roma fela nna sa reta ke tlo ya ka je
0: ke
1: le bua ntate a ka nnete ntate ga ke a fumana maemo a matla ka nnete moo matlo tlhileng a fefoileng ka bongata ntho e fumaneileng ke matlo a fefoileng gagolo ntate a tshwatlhile dikoloi tsa batho a mang makulelo a tloile ga mogaisane a ba a senya ga mogaisane so itlhile ntate ke maemo a seng matle goga ne ke gopotse gore ke tla fitlha nna sa reta jalo ka ga o tsholong tatempa o latela boemo bo re bo fumane mono bo tlhobaetsang le ofisi yaso ya DMA tlile a se maemo a matle gagolong tate empa re mothating oo DMA ka bo yona e ntseng e etsa ntho e tweng ke assessment moo go ntseng o tlatlhobua kapo go re sheba gore na boemo

0: ke ibile tshingo e ka enda ne ka morato enda te re tlatse ba rona go tlo se bitsa hala jwa nda te mpa ka go tlo hle maemo ha matle mo ho ha
1: maemo ha se matle ke ha le jwa nda te le wa ke go fema ma medi se tshwantsho eo e bang ha tle ha ho bona mohlomo di tshwantsho ha ditse di dikoloha le marangang a bo mo boetsetseng ka go
0: anda ke maemo o magulelo a tlhuileng ka go dimang go se nang le mo ba beng ba sebaka seno kapo beng ba matlo a jalo go na le mo ba dulang teng ehlile a mang ke maemo ao matlo a weleng jale le marulelo a leng siko mme ka o kgetholwang tate e le mo ba seng ba sena mokgwa wa bodulong tate ke maemo e re a fumane mo
1: ga gona dikotsi tse ebileng teng ga golo mo e bang ma rulelo a ile a fefoga jalo a mong dikotsi ba tseyang go batho le mo matlo a ileng a helega kapa gona go wela e be ga a wela batho
0: ka nnete ntate o fitlhela gona jale ditlaleo tse re di fumaneng ga gona moo batho ba tswileng dikotsi te ntle le go wela kapa le go fefoga matlo ntate le difate motlhomo
1: ha go ntse go etswa assessment jalo ka ga o tlhalositse setšhaba se amegileng se ntse se thusa jwa kapa se thusa jwang go bona gore bophelo ba bona bo ntse bo sireletsegile ga gaolo ga e le mona le meya e ntse e le maatla le maobane dipula dile tsa nna tsa tshologa le segane se ntse se le teng tate loke
0: ka lefanolong tate go na le baamane le bona le bagaisane ba ntse ba le go bona mme yona taba eno ya assessment e ntse etso ke yone e tla re leada gore re tseba go rona re tla ba thusa jwang ka tsela e potlakileng tate empa for now ga ka moraketsagalo eno e leng ya e tsala bagaisane le ba lelapa ba bangwe ba le ba le bonang tate mme ka nnete taba eno e golo agolo ga e le bone
1: puisanong ya gago le karolo ya setšhaba ga o le motlhomong se amegileng maikutlo a bona ebile a fe ka ketsagalo e
0: tshentate ke maikutlo a gore fela ba tlhoka go thusa tsietseng eo ba leng go yona gona jwale le gore batho ba santsane ba le matswalong a se e tsaetseng tate mme ntho e ba e tlhokang ga jwale ke thuso fela ntle le go gong
1: di lemong tsa o feta go nile gwa etswa go goletso ya gore mohlomong difate di sireletsa yona meene e ka tlang ka segatlha kapa di sireletsa matlo empa ga bareng gwa nna go a e ba le gore di ka ba kotsi ke segale ga mohlomong ga mabote mona ile ya nna kapa difate di le tsa nna tsa kokolwa ke meya e maatla tsa ba tsena tsa dikoloi le tsela ena ya thiwa e fetela leribe mane thiwa e gao ya leribe difate di le tsa nna tsa kokoga tsa go kwala tsela e be motlhomong ka tshebedisano le ba lefapha lena la tikologo le meru go ka etswa eng go bona gore difate tsela na le ga ya di le bohlokwa kalo go latela tlhaloso ya tsona le tenise ke tsa atamela pela matloga kalo mo e leng gore di ka senya thepa jalo ka ga o se bontshitse boemo bo etsaetseng ka gona
0: anate tlile ke boithuto bo o tlhokang gore jale re ke re atamele bana ba lefapha la meru e le go dula fatshe le bona re tle re bona gona ga e le mona jale re bona e ka difate di ka ba kotsi go setšhaba gore na re tle re sebetse jwang le bona tate
1: ke malapa a makae a amegileng ketsagalong eng
0: jalo ka ke tsholong tate ke re go latela bongata ba ona ke qeteletse ke sa tlaele go fitlha go amang monne ke rerile beateng mme ka jeno ke le go qetela mosebetsi ono mmogo le dma e le gore ko gona ke tla tseba dipalopalo ga e se re potoloile metse ena kapa malapa jwang
1: ke ne ke se ke re ka kotlolo mo na goma obane na se reta go tlhalositseng tate gore ke wona o taya ka jeng
0: eya ntate le gona goma fela re a qeta gobane jwale go na le moya o ileng wa fitlha ga ntse re etsa mosebetsi ono jwale e tlile gago fitlhela gona jwale ga re sobelele dipalopalo
1: mohlomong ga o ntse o fumana ditlaleo nna tshenyo ya thepa kapa e bakilweng ke maemo ana le godimo ka gare o streke se sama se go e ba e etsaetse dibakeng tse etse pedi fela
0: tshentate ke na le dibaka tse mmalwa ka nnete jalo ka

0: tulo ona Mologoma Nazareta metulung masing ko ko go mogisa gore ke dibaka tse batlang e akaretsa naga ka kotloloa empa e le go jwa le motho wena o shebile o shebana le streke sena sa masegontate
1: e le gore dibaka tsena tsene tse o di badileng ke gona le tsona o tla ya etsa
0: go
1: basotho ka kakaretso molaetsa wa gago e ka ba ofe gobane ga se boemo bo motho a kareng kapa momamedi a ka naganang gore bo ne bo ka etsagala le go ja ba lefapha la bolepi lesotho ba neile ba etsa tlhokomediso a maemo a ka lebelelwang a boemo ba legodimo ke botsa tsena gobane go ka etsala gore ebe ba bang ba ne ba ntse ba iphethela maeto a bona jele ke moo e bang se tlaya sefefo seo se go golang matlo se ka nnang ya batliletsa go tla makoloi a bone motlhomong be bo eletse bo ka bo fang momamedi ha jele ke bofe ga go ile gwae ba le tlhokomediso ya maemo a tlang go rena a le godimo a sa jeseng ditheoelang
0: ntate ka nnete o setšhaba sa borona ntate gagolo sa streke sa masego ke kopa gore ka DMA ha e fane ka tsebiso ya botlhokwa moo e kopang setšhaba go itlhokomela ke ikobele tlhokomediso e jalo gobane e botlhokwa mme e tlile ntate jalo ka otsholo tebelelo e nne re e lebeletse ke a maemo a na le a letlhwa empa jale re ebile le bothata bona bo bo etsaetseng e le gore ka nnete ntate setšhaba sa borona gore se itlhokomele maemong a na a jena empa ge re le mmuso re le setšhaba sa masego le DMA re tla thusetsa ntate mo go tla kgona go thusetsa teng ga tsietsi se tlhaile empa pele go ba le tsietsi re etse ka maatla gore re thibela tsietsi e ka ya re tlhaelang maemong afe kapa afe gagolo mo go tlhokomedisitsweng
1: pele re mema momamedi e be ke ditaba dife tse o ka batlang gore o tlo di fetise
0: ntate go tsona tsena fela gore setšhaba sa eso ke kopa re itlhokomeleng ka ditsela tsotlhe tseo re ka ra kgonang gore re itlhokomele ka teng go latela maemo a nantseng a etsagala gona jalo
1: o ntse o tshwago jalo ntate le wa ke gememe momamedi go utlwe sabo sa gae ditabeng tsena +2665993 momamedi metsotso ya gona leshome le metso e mehlano ge a re lebile goreng ya botshelela dumela momamedi ntate
2: ke ba ngwana gore o ne Constantinus
1: ntate magene
2: ntate ke leboe ntate lo ake mono ka mosebetsi ono o bohlokwa o a o entseng ga o le moeta pele jalo o utlwa go setšhaba sa gago se tlhaetswe ke mathata o tlamehile o eme ka maoto ntona entse o entse ntho e kgolo ka mokgo makatsang wa tsewa go tlhaa fela o bua le batho bao le a ba o sena mokgwa go ka ba thusa wa ba tlhabola wa theola moya go fapana le baitegi tse ding date kare ka phamong mane mo o suileng batho mane kgweding e fetileng yana le ona kere tseong tso so wikabane mo re wa fumana gona batho bane ba tenne ba bolayana ka tsere ka mabaka a seng ga ba se o tshwago le o tshwaga batho bane ba bolaileng batho ka setlhoo se tshabe yang mono bashangana bana ba le teng ba bannyanenyana e ka bashemaneng mono e ka ditutumeng ka nnete ntate le wake le sebetse ka thata bontate se ke be ba etisa bana ba bangwe ba dutseng fela ba phomotse ke a leboga
1: ke a leboga ntate magele +2665993 ke nomoro ya mogala o a gokaganang le rona ka yona go utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena le rona motlhomong o ko fane ka gore
3: nao
1: mme ipone
3: ke a leboga ntate a kere ntate ka nnete ga gona maphelo a meileng
1: o tlhalositse jalo gore o fitlhela ga
3: jwaleeaeaa ke le buang tate modimo fela gerege batho ba tlhaetseng ditshetseo re a ba kgothatsa gere banne ba ithusa ka ntate modimo ga re le buang fela gobane o sireleditse maphelo ka nnete re a utlwa gore le thuae sebakerekeng sa thuae ile a nna a fitlha moyanyana ono empa le re bue mona ka nnete ntate modimo re ntse ka mogao kore ga re a o hema le o hema ga re a utlwa le go teng empa he gotlhe le bana bane ba qabeletseng ke letlhwa dinku kutlong tse tho dinku di bolauwe ke letlhwa le dintsanyana ka nnete sere re mete modimo a ba gaugele di tla tswala tse ding gape re a leboga
1: re a leboga mme moipone ore beile gantle metsotsong e leshome le metso e merago ya re lebile goreng ya botshelela +2665993

0: ne le bokeneng ke re le wena o ka kena o re fe gore na tikolong ya heno e be go ameile go le ga kae e bang le setepokeng sena sa masego mamedi kgotso ntateopela ntateng date mango a e kopa phamise lentswe
1: ntate
0: gamotshabi
1: gona batho ba engwe ke moya o mobe-mobe e sale go lantsha go tsamaoba ka mantase ka bosee matlo a ile mona ka utlwa ntate a sa bua ka nete go naa kamoa o kue fela mokena a ofisile o yena a bolela gore a ngwale matlo a senyeleng a re amoa anetse ka phasa-phasa motlile mo a re tamasenke tshalokisa mat tshalokisa re bona gore na re etsawang re bone koloi fela a re ammona mona
0: ha fi
1: ho na ho ka motho a moholo o ya taba e batho ba o yentse bona ka bona mora na bona sala hantsa tsa ma mara ke mo ha e a to ba itse ba mmiso ba tsitse mona a itse ke ngwala matlo a se ke go tlo mana le hale ba mang o tle o fa di tla modi matlo a ile masanja manga o se ka tsebeng o re jentse e ke ba yentse fera botlhaga mpa ya hona di kotse ka batho tse tsa yini a bua ntho a yentse nga ska bua ntho a sa yentse
0: ntate ga motshabi
1: ntate wa
0: o utlwile o ntate lewake o itse le hona go ma mo ha potolo ha dibaka ka ofela ke hona tla phethela mosebetsi jo lo ka jeno
1: empa o go pane le batho ba bang go nya ga ya mmona ga bona go go ifela ga ntse re matha ga mse mona
0: ke ga tabe
1: o ya na go re lo
0: ke ga thabile o ene pa go kopane le ba bang empa ya ke na tla e hlakisa na go re seng re mo fa go ke ne ditabeng tsena
1: a o kopane le mo ga ene se nne go le mo ga ene ba ne na o tsile o fitile o bona a ga na le botwa ke na ke na se ke mo na a ga ke na ke ke jeng wala matlo a se ke o di bo ntate le ara wa re jena mo ya o ntse o foka mana wa thabe ra go go tsika ga ja kwa ga le jena na mana mo re na ntse ga ga ke le yi le ka o fe o be tsika ga ja kwa fe ga gona ntho e thusang a ya se le mo taba e leng teng ke rata motho a buang tsetsnetse ke a lebonta
0: ke a lebonta te ga motshabi plus 2665993 ge metsetsweng e lesome ge a gelebile goreng ya botshelela ge tloge fitsa reng ya botshelela ba ntlha ena gotlo mamedikgotso mamedikgotso ga ga motsfete ga le seyo plus 2665993 bolo e sale maikutlo ditabeng tsena mamedi kgotso
2: o tswe ntate
0: ntate
2: ke a leboa re utlwa taba tse saeseng ka moo
0: ke ntate mang okae
2: o tswentse ke tsopi ka mora mesesha
0: ntate tsopi
2: ntate
0: eya ntate o ka tswela pele
2: ee re utlwa taba tse saeseng ka moo ka meeno ena e mebi ena e saeseng se maphika a bathang bana la sankua ka nnete re a leboa ke gona ke ne ke botsa ntate jalo ka go bona ba bafika ka bakeng seo na hebe le ona matlo jalo ka a fatlhaliseo matlo a mangata itle hebe go tla ba ka mokana ko e ka go batho ba bamodimo ba ntse ba thusore ntho tsa bona dibere setladi jalo ka ntse a tlhoge ba kene ba amaneng ba kene ba meseng gateape na ebe e tla ba ka mokana ko e kae ba tla thusore ebe go baemo bona bo bera setlading ka matlo a bona ao ke a leboa ntate
0: ke a leboa ntate tsopi ge mmeme wa go qetela plus 2665993 metsotso ya rona e robong re a re lebile goreng ya botshelela omamedi dumela kgotso mme ke kopa phamise lentswe mme
3: mpasela ntse re mema modimo bakeng sene ka nnete ka gone sa lese latela eo ee ka itseng ka teng ka moleboa se batotshaiwa a na le ke ka go se ka nnete ke bone gona se etsagala boitiko bone ba gae bo maaka gagolo ka nnete setšhabeng ampasela re remogela jese ka nnete ampasireletse bona batho bale ba sa isengseng kodia eno ampa sireletse maphelo a bone ampa emise le yona lesalena o tsebo o bonagala gona batho sa jang tsa tsa tsa tsa ya le bo antsa ha pe ha ke na le tsa tsa
0: ka le bo nne tatelo wa ke ga ga ditebe tsa mamamedi
4: a nda te tate te go ka nete ke le bo nda te ke kopa o tlono o mo putse ba mamedi bana ba ha bo go nda simpa he ke ho pula hore e la ba nda te magile ra ngwane ka ini
0: yena
4: me nda te ba tpa ka mo nda te magile ba bo hlokwa haholo go rona re le ba etapile ba ma mosebetsi ona muso wa motlotlele ntate tona go re hloka dikeletso tsa batho ba ka mbona nna hangata ntate ke mamela motho e mong le mo ka ba o bua sealemoyeng kapa o nletse ditse a nyeletsa gore na ke etse jwang mme ntate ka nnete re hloka batho ba jwalo ntate nna ke ke fuwe thomo enana gobane ke dumela go ke a tshetswa mme ke tlameile maoto le matsogo go etsa mosebetsi ntle le mono ga ke tsebe nagana mme ke mmepule
0: ke mme moipone
4: mme moipone a mme moipone re sa leboa ka nnete wena mme wa ka etlhile ntate re boemong bo kotsi gagolo bo jwale re tlameyang go rapela ka thata re tshepe mogena modimo maemong otlhe ga e le mona ntate ke ithutile gore ga ona maemo a dikotsi a bileng teng mme taba eno yona ka bo yona e re ke maatla le thuso ya morena modimo mme go etsa mosebetsi o mogolo a kalekale re tlameile go itshetleya ka thapelo gore ntate modimo a tla re gaogela re utlwele botlhoko ntate ntle le mono ke ntate ga motshabi ga e ba ke a nepa ke a leboga a ntate theko etlhile wa nepa ntate ha o no o mo tataisa gore ke itse ga ke a fitlha metseng eno kao fela bogale ba mang a se mo ke fitlhileng teng date go gang e leng gore le metse mengata bo ga e le ya kae kae ga ke a kgona go fitlha ka lebaka la gore dipalopalo tseo re tlileng le tsona go twa masego gobane jwale ka makhansela ka dibaka tseo re fumana melaetsa ka bona jwale ga re e fumane e be le gona re tsaya dibakeng tse jalo e leng gore ga re fitlha mono re fumane go na le keketseo ya dipalo tseo re neng re sena tsona ka matsogong mme ntate le ga e ba go sena batho bana ba sa ngolwa lethathamong fela re keke ga ba feta ga ba na le fietse e leng gore ka nnete ntate ga se le gore ke itse ke fitlhile dibakeng e tlhile ke tsho jalo ntate jalo ka ga ke tsholo pele ga ke a fitlha dibakeng tse di ntate mme ka jeno ke tla leka go potoloa dipakeng tse dingwe ke a gola ntate mpa a bua ka batho ba DMA gare ba ile ba mogena ngole mathathamo nna go aka ko bona go DMA e etsa mosebetsi jwale ka morago re qete tshebetsweng re tseba go thusa batho gobane taba ena ke taba e tatileng gagolo e nne e tlameile gore ntate motlhomo maobane re tsamaile dibakanyana tse ngatanyana empa go latela bongata ba tshenyo e teng ke yone e ntse re dileya gore ebe le ka jeno ga re na dipalo tseo go di tshwereng empa ka jeno ntate re tla phusa gore re etse mosebetsi ntle le mono ntate gana ke mme ntate tokona e tsena re tla thusa setšhaba sena se tlo thusiwa ka moga nako e ka a ntate ke nngwe ya botlhokwa gagolo engwe e tlhileng ge motho yo mong le mong go kenyeletsa le nna ke le moisi wa streke sa masego re batlang go potlakela mono gore jwale re thuse setšhaba empa jwale setšhaba re tla se thusa ga re se re fumane manane re fumane tshenyo e teng e leng gore ke rona bahlanka ba tlameileng go potlakisa mokgwa wa tshebetso ya gore re asese re tseba gore re fumane manane gobane jwale e ka godimodimong tate lefapha lena la DMA ke la dikoduwa tsa hanghang e leng gore ntate re tlanka gore re thuse batho go ya ka gore na tshenyo ge e fumana e le boemong bofeng go ya ka go tlatlhamana ga ba ona ntate e leng gore ba tlokotseng gagolo go tla jwalo-jwalo go theoa go fitlhela tsa statsman ntate
0: ga qeteletse ka mmethaba le ena o na kgotsofaletse mosebetsi o ntseng o etsa
4: ka nnete mmethaba ke a leboa mme wa ka mme ke tlhoka batho ba akang ena jwalo ntate le ba bangwe ba tanne ba re phaphate mahetla mme taba eno ka bo yona e o fa maatla o le motho gore o etse mosebetsi go feta pele ntate
0: ntate lewake ge lebuile sabo sa gago penagane ka balena la rona la ditaba la sebopeng mme ge ipiletsa ke gona ge le ba sebopeng gore e tle re ga o se o phethetse

Hantle o di mahloho ga ke ya botshelela sia le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedike o dumedisa. Mosi wa setreke sa mogotlong a mong ha di kepa ketwe o re go bile le kotsi go monga mo koloi e tsamaisang basebetsi ba podihari e tshaisitseng e nngwe ka lebaka la tsela e thelelang mong ha di kepe o re le ha go le jwalo ha go motho ya tsweleng dikotsi. A re go fapana le nako ya go feta ditlaleo tsa batho ba qabetsweng ke lehlwa seterekeng di theohile o bontshetse ga lehlwa le ntse le qhebediga ka gare go toropo mme le ditsela di bulegile le ga go le jwalo o re ditsela tse e tswelang ka ntle go toropo le tse yang letsheng le sane tsona di ntse di sa tsamaege mme ga jwale gofu e emisitse tshebetso go latela boima ba lehlwa. Kibinyane malapa a hakanyetswang ho le shome le metso mehlano a angweng ke sefefo se sa tlwaelehang motseng wa Mafefowane Roma Maseru. Sena ke ho ya ka mokgetho wa puso ya dibaka mong ha disipho Ramaditsi ya hlalositseng hore tshenyo e kgolo ka ha hona le ntlo e fefuhileng mme masenke a yona a tshwatla difestere tsa koloi ya lelapa leo e mong wa mahlatsipa mong ha diphello pitso o re sena se amme bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi ka ha ntlo e fefuhile kaofela mme a bontsha ha ba ntse ba kopile botshabedi lelapeng le leng. Ho sa le jwalo mosi wa setereke sa Maseru Monghadi Paul Lewake o re mmuso ka lefapha la twantsho ya dikoduwa o tla kgatlhametsa malapa ohle a angweng ke koduwa ena ka bodulo ba nakwana ha ho ntse ho emetswe tharollo ya moshwelella. Ke metse ya Hamama tloutle le gale ba mang gara e meng le batweng la Roma e angweng ke legodu o tswana lena. Ditebeng tse ding baithuti ba dikolo tsa thuto e phahameng ba kgothaleditse ba

0: baithuti ba sa atlehang ho fumana dihlapiso selemong sena sa dithuto hore ba se nyahame. Puisano le e mong wa baithuti ba sehlopha sa bone lefapheng la bohahlaudi sekolong se seholo sa Limco Queen, Tankiso Nkgahle, nakong ena eo ba kgutlelang sekolong, o re tshepo e sa le teng ho bao ha fela ba ntse ba phela, a ba eletsa ho se kene dikelong tsa molao.
1: Ko ho le buisa ba fumane monyetla hore ke le hlonono hore ebe ba fumane tshitse monyetla ho tswa hore ka nnete ba o sebedise hantle, ba sebedise ka thata hore monyetla o ba se ke be ba o tlohella.
0: Nomthandazo Maeka ya fumane dihlapiso sekolong sa Lerothodi Polytechnic. Yena o itse o dumela hore taba ya dihlapiso e ntse e sebetswa mme bao ba se nyahame.
2: Nka ba eletsa hore ba nne le tshepo, because ka nna ho ntse na le body waiting list kapa taba ena ya rona ya hore ra sponsor re le bangata ntse sebetswa.
0: Monongwaha dikolo tsa thuto e phahameng di bulwa nakong eo boholo ba baithuti bo leng seboko ka tsamaiso ya lefapha la dihlapiso le tlhokagalo ya ditšhelete tse lekaneng go fa bakopi botlhe dihlapiso. Ke ya phethela. Lefapha la Bolepi Lesotho ka tshebedisano le Lefapha la Taolo le Thibelo ya Dikoduwa DMA le tshwere thupelo ya matsatsi a mahlano le mafapha a amehang ditabeng tsa tlhokomediso ka mathata a ka bakwang ke bolepi gore ba tle ka mawala a go akofisa ditaba tsa bolepi e le gore di fitlha setšhabeng ka nepo. Mookamedi wa diphuputso le boqapi ebile le mookamedi wa morero Monghadi Moahlodi Ntele o re sepheo ke go fetola tsela eo ditaba tsa bolepi di phatlalatswang go ya mo setšhaba se ka tsebang go itlhophela maemo a legodimo ka nepo. Monghadi Ntele o re mafapha a thupelong ena a kenyeletsa diofisiri tsa mmuso, mekgatlho e ikemetseng, dikolo tse phahameng le lekala la puso ya dibaka le borena. O re tebello ke gore mafapha ana a be le seabo gore setšhaba se utlwisisa ditaba tsa bolepi le go setlela kgatlhanong le maemo a legodimo. Mothating ona ga re lekole gore e be Loti le ntse le sebetsa jang kgatlhanong le ditšhelete tsa matšhaba. Loti ha le bapisiwa le dollara ya America ke maloti a le 16.6 le disente tse 20.1. Loti ha le bapisiwa le ponto ya Britain ke maloti a 20.1 le disente tse 89. Ha le bapisiwa le euro ke maloti a 10.8 le disente tse 70.1. Loti ha le bapisiwa le dollara ya Australia ke maloti a 10.1 le disente tse 44. Athe ha le bapisiwa le yen ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hore a botshelela di felela mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
3: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona isa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bo be bosuta, e le gore ka tsela eo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
4: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima bo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026. Mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le o ge le bonang.

0: ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana tsatsi nona lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamoheleng amohelang ka moo le leng ka teng le amohele le marapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka ofela ya lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le hlaha dibakeng tse fapaneng taba eno bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana se ka batla gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana o lwana
1: mamamedi ge metsotsweng e robong ge furaleletse gora ya botshelela ge le bohe tladi ka go balla ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho tla gotlhogeng ya bosupa a se a tlo balla tsona ka Senyesemane mme jalo ka mehla ge tle re o fe tlhaloso ya maemo a legodimo ao o ka lebelelang ka jeno ha o ntse o itlhopha gae mo gore o tlotsepe o ya phetha mabaka a gago a letsatsi ka leng ge letlala o isitse dintaba tse kae o ke tsena e bona letlala se ke sa tsena marangrangana na o a isitse kae mamedi bana ba lefapha la bolepi ba re le kwaetse ka go kgetha dibaka go a bata gagolo go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa botšhabela mogodi o ka bonwa dibakeng tse ding go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go phole go isa go bata dibakeng tse ka mabalane empa go bate gagolo ka maloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa botšhabela go na le monyetla wa dinoko tse 20 wa mafafatsane mo na le mane le o fokolang gagolo wa go kgetha gwa lehlwa maloting a ka botšhabela le a ka boleboya botšhabela maemo a motšheso masego 15 mmogo le mafeteng mošošowane 14 mogalesuku 14 quting 12 qatšha snacks pa mogotlong tla ba tselela oxbo tla ba pedi bothabothe 13 leribe 14 berea 15 thabatseka le tla ba tselela ga semongkodi tla ba nna ka ona mamedi o bohlokwa go tlotlhe o apare ka tsela e ntseng ka mokgwa o tla etsa gore o tle o futhumale e le gore serame setle se seke sa o kenelela jalo ka ga bana ba lefapha la bolepipejana ba nile ba bontsha gore maemo ana a serame a tla nne a beteng matsatsing ana le wena ya bang go teng ka moo ka goma o tlile puisanong ya gona kapa gatlhelo gona wa pele mona tetega motshebitse moya o batla o ntse o le mongata ga jole ka goma ka moo ka gona le nne le ipoloke setšhaba sa geso re o kena jalo ntlhakgolong ya gona ya letsatsi metsotsong ena e 11 re furaletse gora ya botshelela mmusi wa setereke sa Berea o bile le kopano le marena a setlhogo sa setereke seo lekgetlo la pele ka mantaga bekeng ena ka moka gore a kene ofising kapa ka moka go fuwa thomo e ntšha ya go ba mmusi wa setereke sa Berea sepheo sa kopano ya mmusi wa setereke monghadi Jonas Mokete se hlalosa e ne e le go oga maatla le go tsebana le babuisi ka gare kapa baetapele ka gare go setereke sena ke kopanong ena mo monghadi Mokete a gapeleditseng meralo ya gae ya tshebetso le ditebelelo go tswa diofising tsa borena le mafapha a mang mamedi o tla ela tlhoko gore setereke sa Berea jalo ka dibaka tse ding ka gare go naga se ntse se saleletse morago ditabeng tsa boikgollo bofumeng le ditsela tseo gokaganya metse molemong wa motsamao o bolokegileng wa batho le thepa go utlwa dikateng tsa kopano ena baeti ba rona ka jeno ke ena mosi wa setereke sa Berea monghadi Mokete morena wa sehlogo wa gamamathe morena sempi ga bašiane masopha le morena wa sehlogo wa gamajaga mofumagadi mamolapo majaga ba itibana ba ha mamedi ba tla boela ba hlalosa gore na di ofisi tsa bona di tlo sebetsa mmoho jwang go bona gore setereke se ya ntlafala e sita le ho thibela ditlolo tsa molao tse etsahalang ka hare ho setereke sa Bereya. Re tlo qala jwalo ka ho buisana le Monghadi Jonase e le mosi wa setereke sa Monghadi Jonase Mokete e le mosi wa setereke sa Bereya. Teng Mokete, ke a o dumedisa esita le gona go amohela ka hare ho lenao la ditaba la sebipin selemeng sa Lesotho hoseng ga kajeno.
2: Ke a leboha ntate Thebo, ndumelele ntate ka wena, ke dumedise bamamedi ba sealemoya sena se segolo sa naga, ke dumedise bookamedi ba sealemoya. Ke qetelele ka go dumedisa wena o le motsamaisi wa lenaneo ka jeno ntate, ke re go tsonda.
1: Go mo tate Mokete. Tate Mokete, ke pejana kapa ke matsatsi ka morago go tlo fiwe thomo ena e ntšha, re ne re buisana le wena mona mo o neng o rapalatsa gore na ke meralo efe kapa o rapalatsa yona meralo ya gago o sa kena tshebetsong tsena. Ke wena mona mo o rileng ra fumana gore o tla ke o kopane le Marena bekeng ena ka Mantaha. Ka gona re kgatlhilwe ke gona gore ka jeno o tle ke o re fe dikateng tsa kopano ya gago ga o ntse o kopana le Marena ka Mantaha.
2: Go fela go le jalo ntate Thipu, jalo ka kile ka tshwana ntate, ke tlile ke ntse tshepiso eno ke ile ka go tshepisa ena ntate, ke kopane le morena wa ka wa mawala, morena molapo, ka kopana le morena wa ka Radiodi, morena Gabašiane Masopa, ka boka dikgomo ka Matheseng o morena ka Mokai Petele Sabana Pete, ka ketelela ka motho wa sekole sa haeso sa Maputi, ke ba bang bao ba ikarabelelang tlasa setereke sa kapo ofisi ya haeso ntate. Bjalo ka ha o rapaladitse ntate gore kile ka bontsha gore re na le kapo ke na le meralo eo ke seng ke na le yone jwale le gore na re tlo sebetsa jwale le Marena naka a sehloho gore re bone gore setereke se ya ntlafala. Ka nnete ke bile ke potlaketse jwalo go kopana le bona gobane ke sentse ke na le taba, ke atangwetswe ke bana ba thutiso ya mekete ya setereke ka lekala lena la meru paballo ya magulo ntate, moo jale ba neng ba tlile ba tlhoka gore ke ba kopanye le yona Marena a naka e le go tla thura lefeta ntate le go lokisetsa mokitsana o o sentse bana le one wa gore ba be le dithutisano tsa botšhaba ka letseto e tsa gore setšhaba metseng mane se be le diporojeke tsa mofelelela e sentsena tsa nakwana fela. Jale ka nnete ke ile ka ba kopa gore ba ke ba ntshwarele gobaneng ke be ka kgona go mema Marena a waka ka nnete ka thompo, ke so ka ke hlahiswa ka pele go bona gore ba ntsele. Le jale ga e le mona ke phethile leeto leno ntate, ke tlo ba bitsa bana ba komiti ya eso ya setereke jale ke re tseba go tlhophisa gore na Marena a naka ke a bitsaneng re se kopanelang taba eno gore e tsebe go tswela pele ntate. Ke potile Marena a naka ntate ke tsebiswa basebetsi ba diofisi tseno tsa eso. Jale ke bile ke fua le mathata le manolo e ka bang ba kopana le one tshenyetsong ka kakaretso ntate, ditaba tseno re sentse re tswela pele ka tsone re di

0: re di tshohla e le hore le ke go utlwa gona jole bona ha ile mona mosi wa streke a di lo kopana le bona tebello ya bona ke efe mogana masupha ke a dumedisa e sita le hona ho amohela ka hare ho lenane la ditaba la sebipin salemen sa lesotho ho seng ha ka jeng
1: ke kwa tsonda ke ke a dumedisa
0: ke tlo yeah mogana wa ka ge tse hloko hore le bile kapa mo musi wa setereke sa Bereya tate mokete o ile atle hore atle a kopane le wena ka manta kapa a kopane le marena a sehloho ka gare ho setereke sena sa Bereya mme o e mongwe ba ile ba kopana le yena ge re ke re utlwe hore na go tsebaneng ha lona ebile dintlha dife tseo le ditshohlile mohlomong ka kotloloo ge ka supa hore na ebe jolo ka ha ge tlaela hloko kapa bohlophisi bile bela hloko ga bontse bohlopha ditaba tsena gore go na le ditaba tseo e leng gore mosi wa setereke wa mehleng o tswile diso ka di sebetswa ke ditaba di feng tseo e le gore lekalakatsa ga kapa o lakatsa le ga di ka tsa tswela pele kapa morero e jalo ya tlega nakong e yo ntate mokete a ntseng a tshwere
1: ke a lebontate ake dumedise ke dumedise mamamedi ba seyalemoya sa lesotho le wena ntate ya ntseng a tsamaisa lenaneo ehlile ke nnete mmuso wa setereke e motšha e le monghadi Jonas Mokete o bile teng ofising ya ka ntate letsatsing leno la manta a itlaleha a go ke yena a fuweng thomo ya go tla etelela pele o kena ka ga ofisi ya mosi wa setereke wa Bereya ntate o bile teng ka nnete ka lona letsatsi lona leno ntate ofising yaka mona Mamati.
0: Taba ena ya hore ebe ntate Mokete o itlaleile ho wena ha e le mona a se a fuwe thomo ka hare ho sebaka sa gago kapa seo se a lositse morena Gabashane Masopha e reng ho Mosotho e mong le e mong gobane re tse hloko ka go le nngwe ya Basotho kapa ya setšhaba ha e fihla e tla ebe ra ke Lesotho mona o itla ba a ituletse hona mono fela Bereya a sa ka kopana le ha e le ramotse wa sebaka se jwana.
1: Ehlile taba ena ehlile ke taba e tlwaelehileng e tsalang ka mehla ha o fetolwa babuitse ba letereke ke bone ka leoto la pele wa itlale o rona o tlo sebetsa le rona re le makana a tlhogo mme ehlile ke tshwanelo ha o le jalo re tsebe rona re tlo sebetsa le mang pelenyana ne re ile gaba le phutho ya go na le mohlomphei le tona la go na la tsa bogena mme ke ne ile ka tlhalosa ga re sobele moso wa setereke empa ena tlhalosang ole a re moso wa setereke o sa le teng empa ona a e soka a itlaleya go rona yaba re bolelelwa go tlatla itlaleya gaufinyane ntate
0: ke kopa re tla re tshware hanyane re rekise o ntse o tshwere jalo mamedi re dumelela re potele hanyane re rekise re tla tlhoka dipapatso di teng.

0: Because we bring you great deals on everything you want and need. Like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflakes cereal 500 grams for only $44.99. And house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
1: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bethe 152cm Lunar Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. O hlakela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Tlhakala 16 Park 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: Mamedi metsotso ya 20 a metso e tsheletseng ra re bile hore ya bo supa mogala masepa o ne le malamoneng o hlalosa hore pejana le nilila ya ba le kopano le letona la puso ya dibaka le borena mo wanang a le bontsitse ka pala hlaloseditse hore le selena le mmusi wa setreke sa le mmusi wa setreke ya motjha lo jalo na le nile le soka le kopana le ene ka pala motsile
3: e ya ntate lo ka mmusi lo ka ke hlaloseditse wa o qeteletse hlile a ba teng lo ka ke se hlalositse ntate botemba hai ke taba e tlwaelegileng jalo ka ke iso gobane yaneng a ile a ba teng pele go yena o ne a ile a felelwa ke nako ya hae ya konterakka mme ya ba go ba le setlhonyana dipakeng pele go kena e mongwe e tlile ke taba e tlwaelegileng go etsagaleng thata e tlile ke taba e etsagalang ka metlha jalo ka kiso ntate gobane mmusi wa setreke o bapala mosebetsi o mogolo go rona ka gara setreke re kgona gore re fumane melaetsa e tswang tlogolo e theolang go rona mona yo go lokela gore re theolele mosebetsing wa rona wa letsatsi le letsatsi ga go ena le ditabanyana tse dingwe tse tshisanyane ke na le gore ke nome mmusi wa setreke gore ke re tlo buisana ka ditaba tseno re di shebisane re dule fatshe le ena re di shebisane ke taba tse ngata mosebetsi wa gae ntle le mono o gokaganya makala a kara setreke ke ena ya gokaganyang a bile a okametse a tsamaisa ehle o na le boikarabelo bo bolo gagolo kagare o setrekeng gate
2: mogala masepa ebe o lebeletse go sebetsa jwang le yena dade mokete e leng mmusi wa setreke ya motšha ga jale
3: ka nnete ke lebeletse go re sebetsa gantle le yena jalo ka ke bonoko e se le e meja o sa le mogolo ka nnete o setlile le motho a seng a na le boikarabelo bo bogolo ko go tšhadile moo mme ke dumela gantle gore re tlo sebetsa ntle le ena ntate
2: motlhomong dikgolotsong tseo e bang di teng ka gare go tikologo yo e alositseng ke dintlha dife tse o ka lakatsang ga ofisi ya gae e ka o thusa ka tsona jalo ka ga ile a bontsha gore dikgolotso tsona di ntse di le teng go latela ga ntse a kopana le kapa potologa le dibaka tsa lona ka go fapana
3: a e le gantle e tlile o sebetsana le botlhanka o sentse gona mona re na le batlhanka batlhanka ba teng ba re thusang ka bongodi mme batho bano ga go na le mathata ya banga teng dipakeng tsa go na le bona ke ena e o keng ke momeme a ngata ke moatamele mme ditaba tseno re a di lokisa mo e bang go na le go se tsamaye gantle jalo ka ga le gona bele ntse ke lebeletse gore re tlatla re lokisa ditaba tse dingwe tsa bongwedi ba rona bo teng ka ga go losi tsa rona ntate
2: o fa monyetla go akaretse ditaba tsa rona e seta le molaetsa o batlang go fetisa pele re gatela pele kapa re buisana le mofumagadi majara ka ditabeng tsena
3: ke a leboa ntate nka akaretsa ditaba tsa ka fela ka gore ka nnete nna ke se ke ipiletsa go mmuso gore ka ga bathusi bana ba rona e le mbodi ye ba hirwa ka di contract me aba hirwa ka di contract ka jinana

0: nakong eo ba felelwang ke nako e se etsaetse ka makgetlha a mabedi ke ntse ke bona tsena e etsagala nako eo ba felelwang ke nako ya bona ka nnete re lokela gore re tle re tsebe wa tseba gona jele re kumane gore e tlile mmuso wa streke ntate phatlhane ga a felelwa ke contract gae wa tseba o nyametse fela ke sa tsebe nna ga ke tsebe marena a mangwe o nyametse fela e leng gore ntho eno ile ya nketsisa setlhoo se tshabeyang ka tsebeletsong ya setšhaba ga ke se ke batla mmuso wa streke ke utlwa gore ga sa le yo kore taba eno ka nnetile yanketsetsa botubo tshabeyang ke kopa go mmuso gore ga o etswa taba ena ya go fetola babusi ba ditereke ka nnete re no ka re tseba bonyane re tsebe e seke ra qetelela sentse re ipatlela ditaba ka bo rona gobane kgokagano eno eo ba etsang go rona pakeng tsa mmuso o mogolo le rona re le marena a setogo ke ntho e kgolo gagolo mme ditaba tse ngata e ba di qetelela di ba le mathatlhanyana mangata gona bele o na le mosebetsi eo penele lokela be re iqetetse le mmuso wa streke a fetileng yoo ntate a neng a tlameha be o e tsebile ba neeletsane mosebetsi gantle empa taba eno ga ya e tsagala ka nnete taba eno ke se ke ipiletsa gore ka nnete eske mpe ya tlwetse e ipheta ke a leboa ntate ke a kgole ke tswela ditaba tsa ka tse e qetelela mme ke a leboa ga e le mona mmuso o qeteletse go file mmuso wa streke e motšha ke a leboa ke bone ka re tlo sebetsa ntle le yena ntate ke a leboa
1: ke a leboa morena wa ka ke kopa o tsentse mametse e sale mo
0: ke a leboa ntate
1: dikgomo mabedi metse go na le masome a mabedi ge a re lebile goreng ya bosupa goreng ya bosupa ge tloge futsa re balelwe ditaba tsa gora yo ka senyesemane mme o tse mametse lenaneo la ditaba la sebuping ga jale ge matlakamale ka ga majara ge buisane le morana wa setlhogo wa moo e leng mofumagadi mamolapo majara le ena ge tle ke re utlwe gore na o lebeletse gore ba sebetse jwang le mmusi wa setereke jalo ka o se utlwile gore mmusi wa setereke le ena o santse a na le mosebetsi wa tlhokang gore a tlo o etse kapa lokelang gore a tlo o etsa le ena mofumagadi majara empa e le gore ka lebaka la tshebetso maobane ga baka wa gore batle gore batle ba o etse e le gore ge mosebetsi wa selemoya ke ona o santse o le mogolo o tlaela tlhoko gore ka jeno ke bana ba tla kopana ka mora gore batle ba buisane kapa e be baeti ba gago kwano lenaneong la ditaba la sebuping tle ke re utlwa gorena mofumagadi majara ena o ithutileng kapa o lakatsa gore batle ba sebetse jwang le mosi wa setereke ntate Mokete go ya pele re se re ile ra buisana le ena ntate Mokete re sa tswa buisana jalo le morena Masopa ya sa bile le etsa boipiletso go mmuso gore ga go fetolwa DA kapa babuisi ba ditereke ba no tsebise e sa le nako e le gore ditaba tse ding tsa setšhaba di tle di seke tsa salela morago kapa tsa baka kgea e golo mofumagadi majara ke a o dumedisa le go amogela ka ga golano la ditaba la sebuping salemeng sa lesotho hoseng ga kajeng
2: ke a leboa ntate theko ke a leboa ntate
1: mofumadi majara geetse tlhoko gore le mmuisi wa setereke sa begea ya motšha o ile a tla gore a tlotla a itsebisa wena ge re go utlwa gona taba ye e reng wena ga golo ditabeng tsa boetapele ka gage go setereke le gore re tle re utlwa gore na go tloa ga jwale go ya pele tebelelo le takatso ya gago jalo ka mokana wa setlhogo o lakatsa ga lekala sebetsa ditaba tsa setšhaba jwang le mmuisi wa setereke
2: ke a leboga ntate ke kopa le nna ka go tshwara o ntumelele gore ke boke dikgomo go bamamedi ba lenaneo letate ntate theko ke a leboga ka beke ke mpe ke qalepele ka gore tlhe ke mpe ke thuse mmusio wa ka wa setereke gore lebitso la ka ke mme mamolapo majara ke baka utlwa gore mme molapo ee ntate ke leboga gagolo ntate gobane re bile le moedi yoo mosi e motšha wa rona wa streke sa direga ka letsatsi la mantaga ona o nang ke nnete ntate ke tlempe ke re fela re di le tshonyana ga le ka ha mo bona ka dibodi a bolela sa na konyana e go tshonyana di parking se ile sa ba kwa tlo fela kwa nako a busi wa streke yo go le ka ntse ba le yena yo go ri a nnete di pile tse ka ba go hore ha ba ntse ba fetola jalo re ne re tsebe re le marena sloho go bana jale re se di sana le mushi wa streke le se tshaba ka kotlologo ntate mushi e motho wa streke ke kopa go le boha ha go le gore nako yena ya e fitile le go tsebana le gona e bile nako go tshwanyana ntate yong yo motho lo ke tsong go ka nete o le boje ka yona go e tsa itse ka pelenyana go tsebana ga gona le ene di tsaba tso re re di buile le yena mo se se se ka ke di tsaba ona tota a tebana le ofisi ya eso e le bo se le tsi bo teng ka ha go bo ofisi mohole nna ka kotlologo ditaba tseo di etsaetse gantle ka bogabane botlhe re tsebaneng le mosi e motšha wa sereke le bosebeletsi ba ofisi ya haeso eya ntate
1: go ya pele o lakatsa ga le katla sebetsa jwajalo ka go se ntse o bontsha gore kapa o sa tswa supa mona gore ke ebile nako e go tshwana golo a le ka ga ofisi mona mo e leng gore jalese ebile le tsebana
2: eya ntate ka nete tshebedisano ya rona le mmusi e motšha wa streke sa direa motho o ka lakatsa gore e be e mofuthu gagolo jale ka o tsaba re na le tlhonono la babusi ba ditereke le re mo ka nne ke nna ke bona bosebeletsi ba babusi ba ditereke ba bileng teng ke mo kopela gore e ka ka a ka tshwana le mohlankane eno wa motšhata ka go tloa mono no ke batla go etsa mosala ka selemo se se tileng re ne re keteka tsalo ya ntata rona ga Basotho berea mme re ne re sebetsa le mmusi wa streke eno ntate Phahlane Makoko ya ileng a re beya mmapeng oo ke kekeng ka o lebala ga ke sheba mmusi wa streke a motšha e le ntate Jonas Mokete ke mone ka dilemo ke laba ka tsho go yena ka re wena o ye meja mme tebelelo ke gore tshebeletso ya gao ebe e potlakileng gagolo gore dintho di etsagale ga o fitlha o dula setulong sa motho ya sebeditseng ka maatla ga ka lokang tate Phahlane ntate ka nnete tebelelo ke gore le wena o papaele go feta lebidile Phahlane ya mathileng ka lona ntate mmuso wa streke ke mo tlalegetse gore tikologong ya gaeso mo nae ga majaga re kopa dintlafatso tse potlakileng ke ile ka mo tlalegela gore mona moo ga foso mona moo thepa ya temo e bokelelwang gona teng eo setšhaba sa Basotho re e bitsang setogo sa yona ya ba ke re ntate ke kopa gore o ko shebe thota tsena tsa ga majaga e bapileng le setogo seng ka re ga gona temo gohang gobane ga gona manyolo kapa diteo tseo setšhaba sa gaeso le ga se mona setogo se le pela gona go pagagatsang gore bjale monana ke pela moo thepa tsena di fumanegang teng ka mo tlalela gore e nngwe ke ditaba tsa mego tikologong ena ya gaeso ka marena ao a gaeso a tlileng pele gagolo matsale wa ka ntate a uya magwana o bonagetse a kene ka maatla ditabeng tsa meru ntate o ka bona sebaka sena sa haiso go ithia ha o se sheba re na le sehlaba ke seno seo e leng se bileng se reheletseng ka ena ke le shubo plateau mo moru wa mmuso o leng wa ngwana teng re na le dibaka tse nne tsa meru ya mmuso tikolong ya haiso. Tse dingwe tsa tsona meru e se rengwe mme re lokela gore meru ga e rengwa e busetse ka re a ele tlhoko go potlaka ka pele gore re kentshe sebaka sena sa gabo rona. Mangope a ya taboga a kenelela ka gago go masimo a batho go masimo a fetogang diganelo ditsela tsela ka ga re bone dipula di bile matla selemong sena se qetang go feta re kopa gore ditsela di senyeile go kenelela gona bo masimong le ka gare go metšhana ya rona ga re ntate go kopa taba tseo a dinke jalo ka potlako. Mmuso wa streke o bile a mpolelela morero o potlakileng wa lekala la meru a re nthe ntshwa ka le ntate ga ke re la meru wa lekala la bogatlhaodi o tlo tshwarwa ke nnete re sa ile ra ba le bona baeti banono ba strekeng ba tlo itlhalosa gore ka gago go streke sa rona sa direya go tlo ba le morero ono wa tlhodisano oo o lekala la bogatlhaodi le regileng gore mabotho a namarena a direya e leng lebotho la dingodi le la mawala le la matshega go shetlwa morago go ikgopotsa tse fetileng e ntse e le go ntshetsa pelo ketekelo yane ya dilemo tse 60 lesotho le ipusa morago ona ga ba ne ba re etela mmuso wa streke ke mane mo re itseng segeo se ne se le teng o ne a so fitlhe ba itlhalositse ka nnete ba ba bare re se re ntse re ene fela ka mmuso wa streke empa re ile gare ka nnete taba yena re tlo le gasha le tsena fela re le tsebise gorena re tlo feletsang jwang go tlo ba le tlhodisano e ka ga gotho go hetlwa morago re kopiwa gore mawala ka moso go na le go tlo tlhodisana dipapading tse nne ke ntlamo ke mohobelo ke mogibo ke sediadia jale e be papadi ya lesokwana ka ga mawaleng ka mona re tla ba le dihlopha go tswa mareneng a maaka a robong a dibaka mo qetellong ka o tshwana le ka mareneng anene a matshega le ya dimodimo mo qetellong go tla ba le tlhodisano jale e re se re ga go se go tlhodisane ka mangwaneng ka mane le ka matshegeng go tlhodisane le ka manene ditlhopha tse tla itlhoma pele go tla uwa tlhodisanong tlhodisano eo qetelelo ya yona e tla qeteletse e se e le strekeng bere ya mangeng moo re boleletseng gore ka nnete lekala le na le nyetlenyetle ya tšhelete yeo le regileng gore e tle e yo felela ditšhabeng tsena tsa direya fela ka tsona dipapadi tseno ka go tlhodisana re hetla morago ka gore re phela le bana ba rona ba teng gona jale e ka sitana le batho ba batšha ba ntseng batho ba ntseng ba le batšha dilemong ga ba tsebe diletho ka dijo tsa Sesotho go tla be go sebedisa dijo tsa Sesotho fela moaparo e le wa Sesotho bonkgono le bontatemogolo ba kadimana ka malwawa jale ke tlo beya bana ba rona ba basotho monana ge ke re mokhumamitse monono ge mmontshe gona ga o silwa go nepolwa ka lelwala la sesotho ka go sebetsa jwang motho wa moshimane dilemong ha a rutwa ho palama pere. Ho rena dintho tseo, ntate,

0: re bile hore ho tle ho phathane ka ho streke sa rona sa direya. E kgolo. Ke bona le tso ka morao ho mo. Thutho e ka ba teng. Se ba tsene mo gane mo le mo wa se tlhogo. Ho ba le magalo a rona. A tla kena jo le ka concert ka ditiane nyana tse fokolang. Gore re nyolle mokotla ntate re se ke gare re reetse moketa go tsosa o itsosang ha mmuso o gatlhanetsa ka ntho itseng le rona re ke re bonagale gore re ya utlwa re seno be sale re le magana se go re kopa fela rona re sena maano a rona rona re ka kenyang e ka etsang go be le lekeno mme taba eo ke se bile ntse ikgolotsa mare na e se a dire ya mtlhen date e le ena ke e bua gona jale tsena la re se kopane le mmuso straight ga lokela gore bonagale gore batswatsi ke na ka gore le rona re ke re itshetlha phokothong re bone gorena ga lekeno le re le kenyang le rona monono ketekelong emo e ka ba lefeng e seng mane mo gereng setšhaba ga se ke se kolete ge ke re se kope tlhadisatse ke dire se kopi ka nnete re ka nnete ke re gafametsaneng ka ditshwaneganta ntata a rona ga ba sethu ke o a gola se fetsa motlhala fela ke re kegele le dimpho pele re re le gona go kerekenye letsogo pokothong ge le marena setlogo go kenya go bona gore na le rona go godisa mokotla o ono jang ntate lekala le itse ka morago go moo ga le felele mono fela la re re tlo hlwaya dibaka ka ditikologo tsena tsa rona setharo therisanong le setšhaba moo re tlo fana ka sebaka seo go tlo lengwa difate tsa ditholwana e le diprojeke eo e tla ba diemagale ka gare go ditikologo tsa rona ntate ke batla go etsa motlhala ka go di batla go nna le batjha. Fela le di hlopha tsa bahlolohadi. Fela le di hlopha tsa babuli. Fela le di hlopha tsa batho ba di jambo mahokela. Kore nka di thathamisa ka mefuta yohle e ngwa tsena le tsona ke le basotho. Di hlopha tse ha re ka ga tshwaela di hlopha tse seng ga re a go re babuli bana. Ke ya re tlo kopa hore ba ke ba tlo rutwa ho etsa setlhopho sa patsi hobane ne mane mo re ba fa hore ba eme teng ba hanele teng ba phethele moetlo hona teng di remo di a ameha letsatsi le letsatsi ba ya rema tsela re ke re tlo ba rutwa ho etsa setlhopho ba tle ba rutwe ka kutlwisiso hore a tle a tsebe molemo wa sefate rona sefate molemo wa sona ke tsweng ha ke tloga mona mo ke qetang go rema fele ke ya fetse nna ke nnete ke na le sebaka sa meru sa meru monana ga eso ofisi e jalo e teng swacap mona ga se nthe thata re ka utlwa re ntse re le gona mona fela ba ke ba rutiwa batho bana go etsa setlhopho ba tle ke ba bone gore ntho o e sebeleditseng e wena o e sebeleditseng ha ho bonolo go e senye gobane e tswa go wena matleng a gago le kutlwisiso o tlo utlwisisa ka yone ke tsona dintho tse o nna ka nnete ke lakatsang gore mmusi wa eso wa streke ga ke re sebetse ditaba jalo okay ntate ke kopa o etsa e nngwe tengea kopa ke kopile endate
1: ee mofumane ne ke bona nako ya rona e se re gatile fela ke batla go utlwa mona gore re na e leng gore tebelelwe ke gore tlala le tlhobolo ka merero ntseng o e tlhalosa e tlebe pale ya maobane ka go setereke sa bereng
0: ka nnete ntate wa ka ke tlhoka re phathagane ka mefuta yotlhe ya batho e re leng ka yona e tle e re ga re ile o kopana bo dibolong mane e se e le bo meqebelo e be le gore ka gara beke mo nateng motho e mongwe le mongwe o phathane ka

0: Ina te mangue.
1: Ya te randa bi ramu ko da mana hali dina be yam.
0: Da te man.
1: Bi ramu se ka.
0: Ramu so ka.
1: Ramu se ka di je tan ka wa hulu hulu ka khal.
0: Oh iya na te ramu.
1: Bi ya da bi ta wa da ko ren da bi thuli ta mai ku ya. Tan ne mu na hali ya. A di din ka ma u ki thuli ta ta rai na hulu. Ha hulu din da. E ka ta ho na wa ka ba li. Kemo a tsatsa tsa di tsatsa wa na jela ka tsena tsa ka le ya ka mona re di di sa te tsena sa ke ho thali tsa tsa le re ntse di e mo a ne u a di ha ne di ka tsa le la sa di e ka ho ka ba le di se mo a sa te tsena tsa ka le re di a pele tsena tsa di sa te ba di tsena ka le tsa ja le bo anta
0: ja le bo anta di ge ho ka hane le mang hadi motete e lo re ha ke ne ditabeng tsena tsa momamedi e sita le ho tshaela ho tsena tse ding tse ho ditaba tsena tse builweng kwano ke marena a sehloho ha mo ka go tle re ho kana le bona ba jwale di hona le dipotso tse bileng tsa tla ho bona le bona ba ke ba tlotla ba di akaba ke la hloko mona ho ge e tleng ho ntate mo ke dipotso ke tsena tsa ntate mo toro fela fa mo e bile ditholetso Mamedi, hopola hore re buisana le baeti bana ba hao tjena ka mora hore mmusi wa setereke sa Berea ebile a le motjha o ile a ya boka dikgomo ho marena a sehloho e le hore jwale ba tle ba mo tsebe e le ho sebetsa mmoho le hore ba tle ba etse meralo hore na ke dintlha dife tseo ba lokelang hore ba tle ba tshwarisane mmoho hore ba tle ba bone hore di a etsahala ka hare ho setereke nakong ena ya tshebetso ya hae. Empa he, hara ditaba tsena ntlha eo leng hore morena wa sehloho a malema mathe lahlaya tsa boipiletso bo boholo ke ena ya phetisetsano ya melaetsa kapa neheletsano ya ditaba ka ha ile a bontsha hore yena o ile a makala ha ho se ho sena mmuso wa setereke ka hare ho setereke. Empa hene le taba tsa boipiletso ho mmuso. Ntate Mokete, ke a o dumedisa isitelo hana ho amohela hape ka hare ho lenaneo la seboping.
2: Ke lebohe ntate mongaka, ke ananela ntate.
0: Ge qale ka tsena tsa bamamedi pele o ka tshwela ho tsena tsa baeti ba bang e leng marena a sehloho. Ntate Moqolo, ke enwa o re na o fihletse ho mang kapa na di mmusi wa setereke o fihlela ho mang?
2: Ka botsoloa ke le wa ntate Moqolo ka potso ena ya hae le hore a tsa tsebe ho hlakelwa hantle hore na tsamaiso e ba e se ka kotloloa ke fihletse ho bahlanka bohle ba ikarabellang kapa ba ntseng ba sebetsa ofising eno boteng ba mmusi wa setereke wa pele e ka setana le bosimong ba hae mosebetsi ono ntse o sa ema o na le bahlanka ba eo jale ka kotloloa ke fihletseng ho bona jale ke ba tsebisa hore batho bo ba tlo sebetsa le wena ke bana
0: e le hore ke bona ba ntseng ba o hlahisa ho ba bang hore ae hlokomelang hore o kapa bona bohlanka bo hlokomelang hore re se re na le ntate mmusi wa setereke ya motjhaeng
2: le ke ne ke qetelle bahlanka ba ba le jalo ka ofela ka makala ka ho fapana e mong le mong a le mosebetsi wa hae o na le hlinga ke labelang kotloloa ditabeng tsona tsa borena tsa borena le puso. Jale ke yena eo ke itseng ha bana ba bohahlaudi komiti ena ya mekete ya setereke ba ntjhaketse moo ba bua taba tsa bone. Jale ya ba kere o bone a e ka nneteng ke be ka tswela pele le lona jale ka taba tsena tse ding di botlhokwa hore di feletsele marena a ka jale ke se o kopane le ona. Jale a ba ka lokisadi o mohlanka wa eso a ikarabelang ditabeng tseno tsa marena ke yena e ntseng re tsamaya le yena a ntlaisang mareneng ka ofa
0: e le wa ka bokhutshwanyane o ntse o sa itlhaise jalo ka ga e ka jalo ka ga nna dibeka ka go ntse o itlhaise
2: ke a sa kere ntate Moqolo ore ha ke itlhaise ke hlaiswa ke mohlanka wa eso a ikarabelelang ofising eno e ba jalo ka a kere makalano ka go fapana ke ke

0: kane di ha fumane letho kane di re tsweletse ka thata wa tsela le muso go tsweletse ka thata ke mkhona o bonang fuketeletse o etsala tabena go magana a ketela a ekeleditse ditsiane tsa bona gore ene le dilimo tse ngata magana ka nete ha batho bantse ba ntlafaletswa mepuso e le bona fela ba sa fumane letho ka nete empa ke mona re qeteletse re lela go mmuso re qeteletse re bita re lela lothunagolo ka nete ke mona qetelong ya letsatsi mepuso ya bona ke ere eketeletse e meno gabedi e leng se sa tlwaelang go etsagaleng thate mme ke a dumela go a nako e ntseya e ka nna ya ba mmuso o tla boetse o bona gape gona go etsala jwang empa ka nnete ga o tshwane le nakong e fetileng gapa a bane ba sena letho wa tseba ne e le ntho e neng e tlhabisa ditlogo ebile rere ka nnete o ntse o se lekane empa bonyane re leboya ka sena se ba se fumaneng thate
1: Mara Masupa, ge lebile sabo sa gago go menagane ka mokgwa tshwanang le wena ga re kokota ofising ya gago ga o ntse go bulela mamate re sentse re ipiletsa ke gona gore le nakong e tlang go nne go bejwang
0: ka nete o ba yolo ka metlhang tate
1: dikgomo mokana waka
0: ebile o tla nne o bejwalo ke a lebogang tate
1: ntate mamedi metsotso yone 20 a metso e metlhano letse gora ya bosupa ge gokagane le mofumagadi majara ge tle re diele digala le ena e le gore le gona re tle re tsebe go tswa le mo gekeneng le gona teng lenao le na le ntse bole mametse ke la ditaba la sebuping mo teng ntlhakgolo ya rona e neng e le kopano ya kapa go boka dikgomo ga mmosi wa setereke go marena a setlhogo letsatsing lane la mantamo e leng mmosi wa setereke monghadi Jonas kete e le mmusi wa setereke ya motšha mo e leng gore o ne a itlhaisa ka pele go marena le gore na jale motlhomo a kalakatsa ka sebetsa jwang le go ja o utlwile puisano ya rona le boleleleng ba lenane gore ke gona a tla epapitso ba ke ba kopane jale go dule fatshe go sotlhola tse dingwe tsa ditaba tse amang setereke sena sa ga bo bona sa Berea mofumadi majara madume gafeng nate ramooka o itse o tholetsa gagolo ditabeng tsena le ga o le jalo ntate moqolo o re o na utlwa marena ke ka mo dibeleng ka teng go utlwa marena a lla ka gore kgokagano ya bona kapa kgokagano ya lona le mmusi wa setereke ga e gantle nna go jalo o le utlwile jalo
2: ke a lebogang ntate a ka botha ga go na moo ke gopola ka nnete ga gona moo kgokagano ya rona le mmusi wa setereke e sa kang ya bantle empile nna polelong ya ka kare ke amogela ntate mokete ka re ya ba kere ge dile le mmusi wa setereke ya peta go tloa e le ntate Phahlane ka re ke kopa gore ga a kena sepulong sa motho ya neng a leng maatla ga kalo ntate mokete ke molla ka letsa gore a ke a wale dieta e fetang tsa ntate Phahlane kore ne le go theoletsa fela bono ntate
1: motlhomong e le gore nate mokolo a tla tlhakelo e seka ba o ne a utlwile mane mo morena masopaneng a re o ipiletsa go mmuso gore ga go ba le kapa ga di-da di felelwa ke nako tshebetsong ba ne o tsebiswe e le marena a setlhogo ke ba pusong kapa ke mmuso e le gore ba seke ba makala ba ne o ne a ile a supa gore ena o ile a makala ga utlwa gore mmuso wa setereke ga a sa le yone ka ga ya tshebetso e fedile
2: ntate ke belaao tlameya utlwile mono mo morena a ipiletsang gore ka nnete mmuso o ne o tlale ka pelenyana ga mmusi wa setereke a tla felelwa ke nako ya gae le go tla kena gae motšha e seo go se sebetse ga mmogo ka nnete gona le rea mona babusi ba bileng teng ga se re sebeditse ka makgethe a tshabeyang date
1: mofumadi ke kopa wa ka retse ditaba tsa rona ka motsotso
2: a ka nnete ntate ke leboga gagolo ntate re leboga monyata o na go fumaneng ebile ke tse ke opola gantle go la bua ka ditlolo tsa molao e file diteng di go mona nnate gagolo re file re tshwagane kaofisi engwe loketseng go tholetswa gago ke ofisi ya mookamedi wa setereke direya ya sepolisa ntate re tshwagane gantle gagolo le ofisi ya gaeso mo e reng ga go na le dipelaelano le ditlaleo tse potlakileng tse re di etsang ge re bone ofisi eno ka nete re etela ka pele go gakeletsa diboko tseo re tlabe re di beya ka pelenyana ke dire re ntse re sare ka nnete re bona go na le ditlolo tse ntšha tsa molao tsena tsa go kenelwa malapeng mogaisane wa ka ke itseng mona ga o tswa ona maobane o keletswe fela motho a sa le thipa a supile bana ka dithipa ke nnete ebile taba ena re leba mapoliseng 'tsatsing lenana fela he ke ne ke re ka nnete re tlo rwala

0: dieta ga go le gore bona gore ra ipolesa ka botebo ka ga go metse ya rona gore dintho tse se tshwanyane tse kang tsenono di sekenne tsa ipetsa.
1: Mofumane jalo ka ga ntate Mokete a ile a bontsha gore go na le taba ileng kapatlalo e leng a e fumana ya tse ileng tsa etsagala mane ngwagola ditabeng tsa moetlo ga tshepa gore tla ga le selelile a e qoka goba ole a re go ba setšhile sa gore a tla e bue ga jole ka gaga le soka le qoka ka yona ke gona a tla ba le puisane le yone ga tshepa gore tla ke re tlo utlwa gorena jole motlhomong meralo ya lona ke efe kapa meralo yago ke efe gore ketsagalo e jalo e tlise ke ya ipheta le monongwaga e seta le mengwageng e tlang.
0: Ntate ke a leboa, ke kopa gore ke tlabe ke o tlhakise tsona gantle. Eno e ileng ya etsagala selemo se setileng ke taba e shakileng gagolo ke sasaoeng ka yona ka babolle gore ga re dumelelane ka nako ya go kena le go tswa e phethagale ka di-date tse ntse re faneng ka tsona e seng motho a ba sa phunya bogareng fela sa go tswa ka date-ateng yo o sa dumelelanang ka yona. Yona ga se le ntho ke e swabelang ebile ke tlo tisa go feta pele ditabeng tsenono.
1: Selebuile ga o menagane mofumadi majaga le ka moso dikgomo moamedi ke a re fitlha pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba la sebupeng re qadile lenaneo la rona mo re neng re buisana jole le mmusi wa setereke sa Maseru mong hadile wake ka ketelo ya gae ka male ka roma go ya tlhatlhoba tshenyo e bakilweng ke boemo ba legodimo bo obileng kwa ga rona kwano ka mantaga mme o botsitse gore ka papuisanong ya rona o tlhalositse gore tshebetso e jalo ya tlhatlhobo gaka a e phethela tebelone le gore gona tsatsing la mabane o tla ya fitlha male Nasareta empa ka lebaka la mosebetsi o mongata le maemo a legodimo a neng a se matle ga go ya ka ga e ba jalo tebelelo ke gore ka jeno o tla ntshetsa pele tshebetso e jalo re phethelela ditaba tsa gona mona mo re neng re buisana jole le mmusi wa setereke sa Berea e le ya motšha mo a neng a ile a kopana le marena a setlhogo e le gona go utlwa gore na ba sebeditse jwang mme taba tse jalo ebile tse etsaetseng ka mantaga bekeng ena mme o tlwile gore mosi wa setereke le ena o sa a ntse a bontshitse kwano gore o tla boela a epa pitso gore a tle a kopane le ona marena a setlhogo e le gona go ntshetsa ditaba tsa bona pele lenaneo la ka jeno tlhopetswe gaso ke mmaletlho a moteane athe ka metšhineng ya o laletseng gaso go seng ga ka jeno ke Tumelo Letlala nna ke bile molemo wa lenaneo la ditaba la sebupeng lebitso la ka ke re Thabile Theko go fitlhela re kopana gape bekeng e tlang modimo a le boloke botlhe sephoa bizo mabese molele le tebele ka moo a ipitsang ka teng ke ena ya tla tswa le tsona go tloga ga jole dikgomo.

madihle ha re molebo jwa lo bana. Mshimano wa ga bana re thabile theku. O sebeditse ngwana monna tsa mphumola. Ka nne te tshebetso ya uyintsi a isale peka bana bo yena o tlwa bikina e hlaile kwa no tlwa manta e sala peka o re. Ho thula hore tu ha o thuitse le wena o tlitse papadi. Me tla mo sutu mo tla e kudume isa tshe e le ha se re tlile re feta ka go tlo he yo le ga pa go le tsa ga mmile jolo he. Eh re tla jolo he ka mo nne drive mo teng re tsa mela mo nna te fela he nna le wena o tlo mo nana go isa mano re nyane ya le shumele motso a ya le shume bizo ke la braro ka jeng. Me tla le bitsela ka ke se pho wa bizo mabese ke molele ke le tabele mo smona fa tsamo na mantiana mo nna le wena re tlo gagatha twa mona o isa mano re nyane ya

Na re sheba hena learning hore na tsatsi la ka je nna le go putheletseng. Re fumana go ka seloka le tsatsi le ena ka selo masana sa 1990. Ke mo go la ga fumana hore sekeletone kapa masala kapa masapo a hwana ho nong bitswa ka wa ke khodumodumo ene bitswa ka wa ke Tyna Tyrannosaurus Rex ile a fungwana South Dakota mukenyane ya shiene mi ile a rewa jalo Sue kamara ne relo jalo kamara Susan Hendrickson ile nyena he ya ile nga fumana jalo mehato ya yona ofta mona re sheba jalo he ka selmo sa ne sa sekete magolo a robong le mashome a supileng 1970 re sheba jalo se tlhopha sa ne se bitsang ka ke PSG ile Paris Saint-Germain sa papadi ya bolo ya maoto sila sa thewa ka letsatsi lona le nang ka selmo sa 1970 mine la ho kopangwa jalo di hlopha tse pedi e leng tlhopha se bitswang gore ke Paris FC mmoho le setlhopha se ne bitswa ka gore ke Stade Saint Germain ya ba se di fitlha di rewa jalo Paris Saint Germain. Ofta mona re sheba he ka selemo sane se na ha le sotho ileng ya fumana jalo boipuso ka yona e leng ka selemo sane sa 1966 ka letsatsi lona lena go ile ha ba le mmoka wa baphatlalatsi ba ditaba e leng press conference mo te motho a bitswang ka gore ke John Lennon wa setlhopha se neng se bitswa ka gore ke The Beatles mme o ile a kopa tshwarelo ka letsatsi lona lena mo a neng a ile a etsa polelo pejana mo a neng a bontshitse gore setlhopha sa gabo se tumme go feta Jesu ka nako yeno. Mme o botla gopola he mamedi kapa ke o tlhalosetse gore taba eno a lang a e bua gore setlhopha sa gabo se tumme go feta Jesu, more popular than Jesus, ile ya baka dikgathatso tsena tse ga e sale mo o le a bonala go na le baipelaitse ba bakreste ba neng ba tlhile ba bonala ba nyatsa le go supa go sola taba ena mme ba ile ba qeteletse ebile ba ya distrateng mo gara tse dintsa dintho ba neng ba di etsa e ne le jalo gore ba chese jalo he dikhasete tseo ba neng ba di rekile tsa setlhopha seno sa The Beatles ba di chesa pontsheng mme ka letsatsi le ena lala le12 kgweding ya bo ya bo robedi ka selemo seo he sa 1966 ya ba he John Lennon o fitlha a kopa tshwarelo ka taba eo ya neng a e bue.

re sheba ka selemo sa ne sa 1960 ka motse o mong re sheba ka botjhabela o Jeremane o ile hwa qalwa ho hawa le bota ka letsatsi lona lena le ne le bitswa ka hore ke Berlin Wall. Leo mosebetsi wa lona he ile a ba jwalo ho sireletsa ka bophirima ba Berlin, e leng e ne o sireletsa jwalo kapa e ne e thibela jwalo hore e fihlele Berlin e fihlele ha bobebe ha o hlaha ka nqa ya botjhabela le ha o lo hlaha ka ho potoloha hwa naha eno ya Germany. Mme taba ena ile a sebetsa jwalo e le letshwao la ntwa yane e ne bitswa jwalo ka ho ke Cold War. Fitlala o fitla e pshatwa jwalo ka selemo sane sa 1989.

city advisory council ke setsi sa ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa se theilweng ka molao wa paramente wa Persons with Disability Equity Act 2021. Mosebetsi wa lekgotla lena ke ho eletsa mmuso ditabeng tsa batho ba nang le bokoa, ho sireletsa, ho disa le ho buelela ditokelo tsa batho ba nang le bokoa, le ho etsa bonnete ba hore makala le mafapha ohle a setjhaba a nka boikarabello ho tshireletseng le phethahatsong ditokelong tsa batho ba nang le bokoa. Na o na le tletlebo, potso kapa ho hloka tlhahiso leseding mabapi le ditokelo tsa batho ba nang le bokoa? Lekgotla le teng ho thusa. Ho buisana le rona kapa ho tlaleha tlhekefetso ya batho ba nang le bokoa, o ka letsetsa nomoro ya mahala ya 800 7000. Ke a ipheta nomoro ya mahala bakeng sa ho tlaleha tlhekefetso kapa ho buisana le bona he ba tlhekefetso ya batho ba nang le bokoa. O ka letsetsa nomoro ya 80 7000. Ke ka mohe di tlileng di leng ka teng he wena Mosotho e motla mamedi wa ka, mamedi wa Salmoya sa Lesotho. Re ke tse tjena he, jwale ke tseba hore jwale ke tlo fetela ka kotolo he lenanong lane la dipapadi.

Mamelihle ntumela ke boela ke huema dume hape le bitsola ka ke sepho wa bizo mabisi ke molele ke letobela ke ipate nana le ke nang lona ha jwa le ke nna le lana la dipapadi bona mona nna lwana ka ba metswala le otwa mona ho isa mane ho re nyane ya le shume me ho re nya probong o tla fumana jwa lohe ditaba ho tla mane le fapeng la ditaba e be hanga bra mo he go itse tsola pele hape nna le lena la rona la dipapadi me mamedi ke o fe hore na ke tla re sebetsa jang ha bolu jang ile laboratory le patanche ntle sa lo bata kwa manta ma sa lo bata huna huna ho ya re tota ke buisana jole he le ntate ga khomo yena o tla jole he papadi ntsena tsa papadi nyane ya badminton ke a tsiba hore batho ba bangata ba itsebe papadi yena ya badminton ko ona ba ntse ba le ka hore ba thuthuhe ka ra yona ba utlwele ka yona na ja khola motho ana nyetse introduce papadi yena ke motho thweng ke mogositsi yana ntse ke mo lebo haholo monna eno ntse ke mo lebo haholo ke a ke tla tsiba go nna le papadi yo thweng ke badminton ke itsebile ka yena mme re tota ke buisana jale le ntate ga khomo go ikore na ebe ba na dipapadi tse ba tlo di tshwara na ebe motlhomo ditlhophiso di ga kae ne re lokela go tota ka buisana gape le mmedieketseng a latlogofa tsane tsa chessengpakane

0: tlhophisa ke efeng le rona motlhomong ditlhophiso di serile ha kae di ntse di tsamaya jwang?
1: Ke a leboha ngwana mme, hantle ditlhophiso di hatetse pele haholo. Ditlhophiso di hatetse pele haholo, re na le event ntse re lokisetsa e bitswang AAC Run Your City 10 kilometers.
0: Ten kilometers
1: haholo bana re shebile hore ke distance e batlang e accommodate motho o mong le mong. Gobane le bathona ba di-social ga naga batho ba tsamayang ba nkang difanoko ke distance ba ka e tsamayang ba e qeta maximum time ya teng e ka ba thua wase batho motho dile empa ga e ra tse bao bana bo gona ba mathanka ga naga ka mole ba tlhe ba phelang ka taba tsa babega bantho ne ke sa ithinetse fela ba ipetse 10 kilometers
0: eo jale
1: ga shebile fela gore e tlhe ba ka ga toropo ka mona ke ntho ne e bitswang Run Your City e tlhe ga batho ba mathaka ga toropo ka mona taba tsena di tlotsela ka la 13 September. Ke ra se ka la 13 September. Ke tsere ke nne tsela pele ngwana mme. Magangang batho ba ntse ba bona a ntse ga phatlala magangang mo letsetsing la rona la Facebook.
0: Eh
1: ya. Ya le ka tsela di matha go mo mo. Ha ke tsela ka go ntse lo ngwana ke phatlala tsana ga tsere ke nne ke ga ka pona ha ya di melle yana.
0: Ha o ka bolela ona ke bo kae mong a ka lo rona okay tsela pele e bolela na registration ke bo kae lo rona mohlomong ba ngodisetsa go kae.
1: Ke ya le ngwana mme. Ke ba latiri ke hola ba ka sheba fela Facebook mana ba ba sheba leqephelo thweng ke Adventist Athletics Club Lesotho ga ba sa fela batla fumala dintlha tsotlhe mono empa ga diposta ga ntse di matha gona le Facebook mona le dinomoro tsa rona le di-station tsa WhatsApp ga boetse ga na le channel WhatsApp mana ke re bone gore dintho tse di tlafala WhatsApp se na le channel ga na le channel mono gape ba ka e latelang le yona dintlha di a manewa moo e bitswa Adventist Athletics le yona ba tla e bona jale go ngotlhisetsa lebelo lenana motho ka mongwe lefatshe la magolo a magago le magolo magagwana na ha o swa le file o tlo fumana ntho ke race pack ke tsi batho ba tsa mantaba tsa mabelo ba di tsiba taba tsena ntho ke race pack
0: yeah
1: ka ga ena motho bo fumana se kipa empa di kipa ga re ile fela go batho ba magolo magago ba pele ke bona batho fumana di kipa
0: yo
1: le se bile ke go tlhaletsa go ka batho ba ka register ka sa khahla ka pelenyana ba se ba se tlo nya o lu
0: mo
1: nka o mono ha o tsheta o mathalebelo le eno o fumana mmentlele ntho ke finishers medal lo yana motho mo le botlong ka kgolo mo tla e fuma. Ya le taba tsena se se ya tsetela ha holo. Hantle registration e fela ka la 13 e leng ho sana ke sa fose.
0: He bana, se bile fela ho sana.
1: Ka nete ngwana mme ke ne tle bo hlophisi bo ntse bo lukisa taba go boeketse na go ile bana ga hlokomela ka nna ba tla kwala ba bang ka ntle.
0: Mm.
1: Bana ke re bitwa ba tsadi ba je tlo thomba hai ba je ti mo tlile ne ba le mo ngeta ho sale.
0: Mm.
1: Ile ntse re tlhopela taba ene tla hlanya na ho finyane motho mo ngwana ho sana ka ha tsere tsa di tla hlaka gona. Extension is la nene.
0: Aha.
1: Bona taba mang ka tlo re extend de ga tlhagi siena go le kana go tla tlhophe dintho. E tla tsaka motho a mo ka tsila monene. Ya ba thaba fumane tshepa tsa bona tse ba tla mo di fumana ba nne le go tsile. Mm. Go tlhopha.
0: Mm.
1: Yo le ngwana mme ditaba tsena se di hatetse pele ha holo. Di sponsor ga dingata ntse ga batla tsi dinga tsa go thusa. Hantle e nngwe mang ka gore. Ga batla o tshietsa bana bo gona ba ithusang ka mabelo.
0: Yeah.
1: Ba impa ile gona tsena na ho soka ba ga di price.
0: Mm.
1: Empa ha ka gatle, ba tsona tsa re bua le sponsor ga gona le sponsor ga jwang. Ba tla bona poster ga e tla ditswa mo ga o di ka hlaitsa taba tsa di price ya ba ka gatle ya tabeng tsa di sponsor.
0: Mm.
1: Ba ne ke a se ba ga tsa ba bona mana dipapadi ka nnete, ba thoba bang e tle ba phela ka tsona.
0: Mm.
1: Ke le tebelo gona go gama pelo ka ngana ntse ba ding. Ke le ka go bona e ka nna bona la manga manga tsa ntse tsala ka ga ha gona ka ga story sa masego.
0: Mm.
1: Taba ke hore bona mona tla re di price ha ka gatle ya tabeng tsa di sponsor. Ke le di price le go ba tlhodi ba tla ba fumana tshelete. Bona bana ba se tsaka ba ithutisa ka taba tsa mabitso.
0: Mhm.
1: Ke ngwa tsa re shebileng ka o di mo tshwe. Le ho ja taba gona se di ane di bileng kana go ke taba go phelo go botle ba ka ikwetlise.
0: Eh
1: yana. Ke le ka ntse re bona maganga mona bana ba bang ba bo gona ba tla mola mono ga ga mathi ga ga mathi. Ke se re tsaka taba e tsala ka bongata. Ke tsaka taba tsa mase go se di tsaka bona di tletse ba thwa mathango se le mantsi ya ka dikete o bisi.
0: Eh yana.
1: Ee, ke ngwana metala tsa gona ke sona tseno fela. Ha ke tsela bana ntse ba ke a sia.
0: Hana o itse lebelo le ho tlo mathu a ho tlo ho kae ho ya ho kae?
1: Le bona ka mathala kwa se se tsena sa mabenkele sa sa phaimile.
0: Aha.
1: Ke mong wa batsitsi ba gona le yena a ga fitse sebaka.
0: Eh yanda.
1: Le tlo tlo gona mo le selona mo. Le ga le tlo mo tsikana ka ga tlo ka mona. Ke le kopa taba tsa di rutis ka di bua ha jelo bana kona ntse ga tswela pele ba tlhopisa tsona le ba ikagabella. Ba ga tsedi permit mo le ba ga dira ka tsela. Ke le tsaka tlo se sa ga ya ba se go bana ka tsela ka go tia thinyane e tla ketela sa po go bua go fuengwe fa paneng.
0: Oho.
1: Ke tsaletsa taba tsa ditlhoka ka ho finyana sentse le process se ya tse pele ha ho.
0: Mhm.
1: Ye le tlo qala phaini e be le sella phaini. Ke ba thaka ka ka go topoka.
0: Mhm.
1: E le ho seng ho no na go tlo qana go tsola ka yana ke half past 7. E le ho

0: bohlokwa go bua taba ena ya gore my health my power go thika po ha mathing ha go ikotlisa nna ke tla tsoga fela ke ga ba se tlhaba se mo riana ha se ya taba ena ke ka ke taba go fela hantle go ikotlisa tsona mo riana ke di tlhaga tsa gona mmela gona tse go bua thetsa hantle go seng ka moswa ka se go tsoga ikotlisa pele ga mesebetsi ngwana mme wa tsiba ha o data go ikotlisa ke lo ya thola le mosebetsi mo tla tsela ke lo e phulile go gona ona ana ka tsela e batlang e fapane ke ntumo le ba ke muti ka bona tsela wa tshintsha motho a mana go thabile motho a mana a tya zuri o fana ka dikebelo tso thabile ke bona ga re ikutlise ba sokwe ba itse
1: mhm
0: ngwana mme tola tsa gona di hakalo ke le buile ha go
1: ke le buile ha go lohle mongaka tsa tsile monate
0: tsa tsile monate ngwana mme lo wena le ba ba medi ba ha
1: thank you dad
0: thank you dad
1: ha se mo hema mme ke nna nda de tumelo majoro be la hore a ka nete registration e ka nna iphumela mohlomong e kwalletswe tsa tsinela ne la o sane empa he tsapa lo tumelo ntse le hore tabatseo mohlomong ba tla di shebisana ka tselengwe le hore ho be le keketse ho ka nqane ka ba ho be le keketse ya nako ka nqane e le nthwane re bitsang wa ke extension e le hore mohlomong ske ba iphumana ba kwalletse mohlomong di mathitse ding ka ntle hobane ho ka etsa halana ko ngwebe motho mong ka nete o la bona kgweding ena dintho tsa di samotsamaela hantle jwale tebello ene le hore le yena e be karolo lebelong le ena fela jwale dintho a sedisa tsamaya hantle ka nete ga ona letho le ka etsiwang mamadi hantle a o shebana ka odima tlhogo gore ake ya borobong kgaitsedi ya ka moli molaentladi ke yane o teng kamane o tlo roballa ditaba tsa gore ena ya borobong ga o ka bona smile sa e mamedi ke se setle onao o ka gatlhwa o ka gatlhwa mamedi lona ba batlang go bulela ba gae ke kgaitsedi yaka jwaletšhe se re tla buisana gona o tla tlisa dikgomo tse 50 go nna jang di tla go nna e tla ke

0: Ke o leboha bizo mo mamedi ke o dumela le lantsa tsopele UNDP lentse le fuputsa ditaba tsa tshebediso ya mahlale le Sotho. Lekala le re mosebetsi ona o reretswe ho utlwisisa hore na Basotho ba sebedisa marangrang jwang ditshebeletsong tsa setjhaba tse kenyeletsang ho fumana foromo ya kopo ya mosebetsi, ho lefa ka marangrang e ka sitana le ho ithuta. Le re tshebetso e boetse e tlo hlahloba hore na Basotho ba nang le marangrang ba na le ditsebo tsa ho a sebedisa, ba ya a tshepa le hore na ba kena ho ona ha kae. Lekala le ipileditse ho bohle ba tla ba le seabo ho fana ka dikarabo tsa nnete ho thusa ho ntlafatsa ditshebeletso tsa marangrang Lesotho. Ditabeng tse ding, ke batho ba ka bang 13 ba tlalehwang ba tlohile malapeng a bona ka mora hore moya o fefole matlo a makaro Hamashiane beria ka Mantaha. Mokgatho wa puso ya dibaka wa Hamashiane, Monghadi Tshabalala Hlabathe, o re ga gona dikotsi tse tlalehilweng. Le ha go le jwalo, mahlatsipa a behile thepa ya ona bahaisaneng ha go ntse go phethelwa lenane la ba tla fumana dithuso. Monghadi Hlabathe o ipileditse ho ba bogolong e ka sitana le setšhaba kapa motho ka bomong go thusa malapa ka thepa ya go golela botjha. Re phethela ditaba tsena ka o lekola ditaba tsa matšhaba. Lefapha la taolo ya meedi BMA Afrika Borwa le bontsha ha go leka ho kgutlisetsa bajaki ba senang ditokomane tse molaong dinaheng tsa habo bona, go sa thibela hore ba kgutlele ka gare ho naha ya Afrika ka molao. Monghadi Michael Masiapato, eo e leng komishinara ya BMA, o re lefapha la habo le letsholong la ho sebetsa a matla ho sireletsa meedi e haufi le madiboho ka ha ho bonahala ho ntse ho na le batho ba bang ba tshedisang batho le hona madibohong ao a seng molaong. Ditaba tsa hore ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:11.
1: Deepa Padi on your number one radio station.
2: Pepino!
3: Mamela di papa di sele mo se chaba 93.3.

0: Mamadi anta o shebana go jimetsetse metlano ka morao hora yane ya bo rubong ga le bo jalo gaitse ya ka mola entladi ka ditaba tseo tsa ka tlo go balla tsona tsa hora yeo ya bo rubong se tla di fumana hantle mane hore nyane ya le shome le motso o le mong ke go tlhola he se ke ho kahane le eno a mogwele a santse a mathapela ka mona ke mo fasitse thekeng la ka mona ntate wa runa
1: watat
0: ho ya jwang
1: hi watat ha o tama hang go tse hi labe ke taloka
2: Ke itukisetsa go khutlela papading ya bolo ka di liki tsa rona ke a gola go bona ka ke khrekala be ke nye tla e
0: e ya malo
2: e ka la be ke nye tla mwana wa ne ka kopo e ile e tswa ke premier league ka pela executive hore a ga nete e no thusa di ja batho e no thusa di kwena gore e tle re bapala tabe re na le ntwana e le challenge neng neng be se be di se bona terana le batlang e bitswa match fitness. Re be re ile ka raba le dipapadi tse pedi o isa bagagolo re bapalana e le gore dija batho e tlenono ile ka fumana go thulathulana le tse dingwe ka gara naga ka mona e fumane moretetso wa then beke tse pedi di sasamang mono e tlabe le dikwena
0: emalo
2: jale dipapadi se ke nne gare na o kgethiwe jwang o na le match fitness e ojeng ka kae le re ba kgethiweng dikweneng ko bana ba bapala fela ka nako engwe ka ga dula dibencheng go latela megano ya dikoach fela re be re re bonyane gona re le ba tsamaisang papadi ya bolo ya Lesotho re fumane go nepala gore ba fe nakwana so Basotho ba tla thaba he 40 ranta tseo go tsheetsa sopha tsa bona
0: eya malomo
2: ena dija batho le ena ya dikwena tsona ka ha Cafe Sanzani ka mabala a rona a ka nnete kgetla Afrika e borwa kapo Afrika borwa go teng papampake tsa Afrika e borwa
0: le Afrika borwa ke
2: nneapan kore e nngwe ke Southern Africa ga e nngwe le South Africa
0: ke nnete
2: eaaepaeng ka moo ke godumeditse pepa bana wa di die tsa monna batho ba otla ka ole ka le fielo hai o lu kila ona tama a tsara pele mtsa
0: ya azule kae na mutu na mo khwele e ya malume mona alta ba mona ndate ke langa ibona le pepele le mama ga ga mmani mme ke bona gore ihlene se hle ba kile mo ria ria kapa pirikano ho ba bomba basotho lo ja gela nna ga le ka go gela gele ke go ge kena dipakeng go na ba bantsha e bile hle ke bua nna ka kotlologa a ka nete taba ena ha e tjena go bane tshe motho monne se ntse re fumane ka nete go bane re batho ba ikokelang le wena nako yohle o ka a itlele papadi ya dikwena le moroko ya selehai e tla bapalwa Bloemfontein empa le

0: Well, but one of the maiden Tivale contracted in Tivale Banali contraca, ke dumela go ba tsebisitse setlhopha gore hela ge fumana gore re ne re ile ra ngola jale ka nnete ke mona ga atleile jale re ya boikwetlisong ka mane gobane ga ne ba tsamaile fela ba sa bua nne tla ba taba e mone ya goreng ya awolo goren ba nyametse yes aha so duodi ga o nanako e tlile a phatlhalatsa batho bano ba le awole that means
1: That means hona re bone taba tsa bokotlisi di tsamaya ka tsele jwang ntle le monnong bitso wa gopola gore mogato ono wa bona wa dikgosi hai o nona le taba tse ngata tse o nona le taba tse ngata mogato ono wa bona dikgosi empa e tla tla go uka go ena tlele mampe
0: mme o santse atlhile a le teng kwano mogaleng nna le mampe dumela
2: ntate dumela
0: o phela wa ntate wa runa
2: ntate ke a phela wena o phela jwang
0: hai re sa ikela ntate
2: utlwa segabe fela
0: a ke nako ya sona ga ka tlameya go lela oang ke nnete che le sentse se fela
2: a ga tama bokolla ho ha
0: e ya mngaka
2: e
0: ndabe mampe a go hlori fenda pe re wa moele ga wa moela kwa no salmo insa le sotho nna no la dipapa di ndate o go re fe hore na ibe motlo mong tshebetso ya lona le bone le sebetse jwang le mogato wa bakwetlisi ke mona selmo sa dipapa di sile sa fela ge to qala se sembeki ana se qala beketla se ya qala beketla
2: a ntate ke bone ge lokulu yo sebetsa
0: e yana
2: hantle o bane bale ntho e saleng ge le le ka sehlong e ne le ho etsa mokgotlo wa bakwetlisi wa naga ga se wa naga ga o ntse etswa coach di le ding empa diterekitse tsotlhe tsa naga di tlameya go ameya mafetemo ha le se mothuthing qatšha thabatseka mogotlong thabothe le rebelete ya teaneng le masebo di ameya ka ofela decision making ya ya mogatlho ke apele achievement ke boneng re entse weekend-e tse pedi tse fifteen tsena re ne re potola teng re etsa di-difcus e leng di-district coaches association tse tlo sebetsa directly di-coaches association jwale bolo e gole naga ka bophara ya bobedi ke gola ntho e re ne re e tlhakola manene nakong e fetileng re ne re sebetsa ga boima ke sena tshetso e lekaneng ya mogatlho mohlala hona le nthwene ya ntho ya budget e di fuwang ke FIFA ke ne ke sa e fumana go se e fumane seo jalo le ka nako ya COVID-19 ha ga fumana leto empa hona tjena re tshepisitse gore la ga e fata ga ba ga e fumana e tlile ke ntho e teng ya ba hona tjena ka moetapele eno wa rona motjha wa re tshepisa gore nthwena ke tlo e ntshena ha e bele bontjena le nna ke e fumane jalo ke bona e kare oja e baka la ga fuma ditaba tseno kaofela ka nako ka bere le gole gampe ka bone mosebetsi o mogologologolo wa bakwetlisi o phamisa golo ka ga naga le o kwetlisa bakwetlisi go rera dikwetliso tsa bakwetlisi e leng di-coaching course re ka bere se re le gole gagolo maatla gona kaofela nankua kentswe ka mane ka rateng ya director mme jale ena a gana go sebetsa le go ke bone le ntho e ntse e tsala jalo ke batho ba fokolang tsa gola ba ile ba leka go etsa jalo empa tshetso ga yo kamanye ne le tshetso e seo empa ona tsela ke bona ka rete e fumane se re poka nako e ne e kana se re potolile dinaga kaofela ga o finyela o tlabe re ntse e jea ka nte ke bona ge e ka re tla lokoloa re tla tseba go sebeletsa naga
0: eanta a ke tsebe gore na ke a kgona motlhomong motho a ka lakatsa go tseba gore yona taba yone ena ya AGM ke yone e motlhomong batho ba ka lakatsang go tseba gore na ebe banna jale AGM ebe e tlo baneng gobane jale ke mona ga bona gore selemo se bile se

0: se ha ba go fela sena se re reng ke sa ke a re selemo ke ngwaga ga e le sa dipapadi sona re boetse re qala se seng
1: eya
0: mna
1: ge re gona tsena ka baka la go ga rena tshitiso ya mofuta ofe kapa ofe re tlo ba le yone mme re tlo ala ditaba tsa coaches association ke batla go kala gona mone se re santsane re le gona mone rona leano la gona kore re phamise bolo re sebeletse bolo not ourselves jale re sebeletse unity ya di-coach go na le ntho ena empio ke sa e rateng mme nka thabela mogena modimo a ka nthusa gore ke tswa ka ga ofici tsa mona e fedile di-coach mo di teng mosebetsi wa bona ba bitswa ka ntho e lengwe gote coaches they are coaches they are to coach one coach two coach three they are all coaches ka tlasa umbrella ya coaches association mme ga e ba nka tshwagana ka matsogo ya ka ga motho a na le session le a le thiwaya a mletsetsa mo nage ke bona ke tlholwa go atlesa ntho ena le ena le ena le ena ke kopa o kotle ke tle ke tlo mo thusa jele mmona ka na le ntho ya di-coach tse se di le golo tse supang batho ba di a sebana mokgatlho o fe kapa ofeng o sebanang ga ona mo o yang pele mme sentse ke ba kopa gore ka nnete ga kana ntho ena go tlhoya batho di o lwantshana le batho di o tlhoyana ne re sebeka sa ba ke batho mosebetsi wa gona o mogolo fela ko o tshwagana ka matsogo ge phamise bolo dikwena ye fifeng lo bapalanyeng di-tournament tse golo iketa ka tswa gona ya golo ga re sebetsa jena ge ka fifeng ke batla go kotsetsa gannyanyana kere ga e ba re mmoka re shebisana ditaba tsa bolo ge a bone go gaete ya gona ga rena e re a fika therefore ge ya matleng a gona go le sebetsana le maatla a gona gona maatla a gona go kae e ke shebile team tse ngata di bapala awe banka bolena ba isa odimo batho ba eta ntse gutla ba isa odimo ba eta ke sheba mata ona mona mo go mathanteng ke tama o tsaba mona mo go leng ona ti not to be se ke mpa ke phika mo tlhalo le mo fela
0: e ya ndate
1: le ha o le yo taka ke tsene bo nna ntate ka ne te go tlo ba le AGM le ke tla ka mo kubelo ka di 22 ha ba ke fotse
0: be ke tla ka mo qibelo wa di 22 ye ho
1: wa di 22 e ho no bile ona le misi ene o ke tshaba o etsa khu sa o etsa AGM anda ka o jwa ine le taba ya o hloka di funds se etsa ni AGM ha ile ba ntse ba go kola hantle ha re etsa ha re kgetha mono ne re le mono ya ba di office tse relevant tse tla nna go assist go getse ba ba ba pala mise batho ba ba go kere di tsa bona ba ba ba ja ba ba ba se ba ga tshelete ile ntse mna ba ntse ba tlo bana ba ntse ba tlo go ntate tseo o ka tsan di gapa ha o tswa mona o pota ka nkan ka di khosi SG o re o tla tsama ga tswa ya di khosi o di khosi ke ba mesi ke le tsena ha tswa re di khosi di batle financial report financial report ya e re nkan ka e re nkan tshelete ka ha tse ba re sile ka le di mpa dire le ena ka mo tsika so focus ya gona selo re ha re nepeng ya pele kwa
0: ndare mampe ha re shebe ka tsatsi lona lena la mashume a mabedi a metse mmedi e leng la 22 ke hlokomela mona hore e tla be le ha liki e qala ana e tla atleha AGM kapa jwale jwale ba di coach tseo ba mohlomong di hlopha tsa bona jwale di tla be di bapala ka tsatsi leno la mashume a mabedi a metse mmedi bona ba sentse ba hlotse ba karolo ya mmokao
1: a ntate go sotlo etsa ka jeso
0: yena
1: ke nnete ga re soka re bua ka yona around that perspective but ke ne re ntse leano le a la gore strekeng se seng le se seng go be le komiti e tla romelela boemedi ba yona moo bore ga ena ba dikotsi ba fela tse ameyang
0: yena
1: on behalf of the coaches in respective district ba ba romeletse ba tlaba tse bo ditšhedite ba bone tsa go a ke yona tsela e tlamang go e sebetse ka yone empa la go le jalo ge tla leka go tlo ba le mmo ka mantsibieng ano ge tla leka go e sua gore e re ise moo e tla ba le fairness di-ariang tsotlhe tsa bone
0: ena
1: e yantate
0: ach ga ke tse pepino ngwana mme a ka bona le gore o sieletseng tabeng tsa rona le ntate mampe piretse ba o bulela ba bamedi
2: a kutlwe ka bitso ntate mampe o di beile ka mo a di beileng ka teng gobane seboko sa phomela ke sona se nag se tlhang go ba kotisi gore jele re bona.

0: kanti
1: semo hema me dikie na na le mambe o tlhaka coaches association di coach ke butse mehala ya ka hona jwa le 2231 6429 ke a ipita 2231 6429 kapa plus 2665993 o di beile nda le mambe ha ke tsebe na bona na motho mong ile beng ba ile bona dithwebe ba magalo bona na ba ka re ka ba
2: ba ha bona ha ka bona motho a monna a sa be a letso mo lomo
1: go
2: tseta ba thata
1: mhm
2: ba bala ke video
1: na e wa thata
2: ba ba thata mona de le mampi o re mhm o sebetsa ka go tlo office ya SG
1: mhm
2: le TD
1: mhm
2: jwa le funding itswa hana mona ka ntogo tse
1: yes
2: obviously
1: mhm
2: e lo o ka bantsa ba de mampi o re office pedi tse hona le office ne tswe ke funding ya bo
1: yes
2: go go tse pedi tse na go ya SG le TD
1: le TD
2: de le mampi o be tso khuta hape o re hola la motho e mo ala ntsare ala tena head coach
1: a dia rola
2: ho ke to le tsa mogato wa lona o mo tshela u bontsa go tla bontsa go office ya TD le ya secretary general ke tswa tse dikabela mo tso ke lo botsa go tla hape ka ba ite mo la bitso
1: ne ka tla ya sala mogao
2: ka ba ite mo le setama ya sala mogao ha le jwa
1: beng ba ditaba le bona ba ditseba
2: eh ho
1: go tla ba tla ba tsama o kena
2: le ya office ya
1: a re tata o tswa mo it's like really the text really the calling le ka bela mmotsitse tsena motho yo no tsena o tsena fela ka ke butse mehala
2: ha ba kene ba mmotse
1: ha ona le mmotse ya toke
2: botata ba ba ba ba ba go tsi bo rena le bona bizo ka gona ka kwano ba chaileta
1: yes
2: eh ba chaileta
1: ha ene pa yo
2: eh ha ola motho ba tla ngwe a hlaile mona ke opola fela gore mokotisa ke la hlaella se baeng puisa lo nyago landa de mampi halo go nya o fete ke na de mahla
1: ke go ku e
2: de mahla go na ene la le go bona sa go ku a tshwa de mampi a de mampi
1: ha we need ke a mo
2: la sa ene go ku a ai de mampi tsela tsona a se tsona tsena ntate ja ba ta go la ke tsena
1: ke a mo
2: ke lo ba ne o la ba le that courage go ku a we a ke tlame go bua nnete
1: go ba le ke tsha ke tshola mo
2: ke tsha ke tshola
1: bona teng ke a me ga
2: mo bolala so tsana o hlela bona so ba ba o tla fumala gore e ba tla bua
1: e
2: ba tla itshabela ba ha re bua ba le mogato mo lo tla re tshela jene re to flopa ntse itse a ke go go jene re to flop ke bona coach e mo ga ga

Ntshware ka ditsebe ke ya tsamaya ke mathela terene ya 10 to 10 ya itse mehleng ya rona tse mamadi e re kofa ditsebiso hang ke le bohantikiso ke kopa batliswa handbag e ntsho e tshetseng di-passport tse pedi ID le karete ya banka e leng ya Standard Lesotho Bank tse lahlehileng ka koloing e tlohang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka di fumanang o kopiwa ho letsetsa kwano ke leba moratuwa wa ka tanki wa bona popi ho sebetsiwa tjena ke ngwananyana a yelobone tjena hore a tshwara tse ding ke tsena bizo ya bohlokwa mona ntshwarela mamedi o thwe karete na banka ya Standard Lesotho Bank tse lahlehileng koloing e tlohang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka di fumanang o kopiwa ho letsetsa 5758-0798 ka peta 5758-0798 a ikopanye le mafokisi a pitso ground mamedi ke kopa hore mona ke opele sepolesa matsoho tsebiso yona e ngotswe ka letsoho fela ka tsela e hlakileng hantle bona bo haesale ho sebedisitswe ditlhaku tse kgolo mme sebaka dipakeng tsa mantswe ke sebaka se lekaneng hantle e ka sitana le sebaka se dipakeng tsa ditlhaku ke sebaka se ke go ngotswe ka makgethe ana sponsor sa pizza ground bontate le ngotswe tsebiso ena lona hantle ka tsela e kgetheileng e ngotswe ka makgethe ana ha isa le mamedi wa bona tsebiso e ngotsweng ka letso ha e ka tla e ngotswe tje ha ka tsa tla di ngotswe ka tsela e tje ka nnete ha tshe nka sebele bothata ba o dibala tsebiso ena e ngotswe ka makgethe ana hlollang ena sponsor sa pizza ground. Ofisi ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho LHDA e tsebisa setjhaba se angweng ke morero se lokelang ho amohela matshediso a kotidiso ya selemo sena sa 2026 a dijothollo hore matshediso a tla jwa tikolohong ya katse ka labohlano la 14 Phato 2026 le moqebelo la 15 Phato le ka Sontaha sa la 16 Phato. Ka labohlano tsa la 14 Phato matshediso a tla ajwa metseng e latelang Makgwabeng a Kgunong, Gogoba, Lekgalong, Hakenene, Haramokwatsi, Sephareng. Athe ha e le ka moqebelo wa la 15 matshediso a tla ajwa metseng e latelang Harampai, Harapoi, Yakoung, Hasuane, Hatshepo, Hapaepae, Hasepinare. Ha ka Sontaha teng Sunta sona ela hloko go je matsatsi yona na la botlhano le na le tanga le libile le motobelo a teng le Sunta Sunta teng tla ba ha theko ha kanunu mapeleng ha makopela ha se shuti ha tshehla ha nkokana go hlontsho ha se gola ha swa iberisi ha noku ha ga sebate ha kgwanyane le halaka. Ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tse ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshediso ke tse latelang bukana ya ho eta e leng passport le ha e feleletswe ke nako e ntse nepahetse lengolo la ho qhoba makoloi le e hlahang dinaheng tsohle tsa tikoloho ya Afrika e Borwa e leng SADAC e leng driver's license le ha e feleletswe ke nako e ntse sena bothata. Tokomane ya boitsebiso ya Lesotho e leng National ID le ha e feleletswe ke nako e ntse e sena bothata tsebiso e etswa ke ofisi ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho.

0: kopana jole ka kopana tsena wa tsebore ke le nako e loge nako ena ka o fela re lokela gore ge ke re bono bizu yo tlhana mona ke mona ke ke a bona ngwana mme bizu ke a bona mabedi wa salama sa sotho hem jole ka tshilo ka ge lebitso ga ke DJ Boots ho tla banking e tala me re tloka ha ho luka taba tsa bana jwa le banka e tala the Green Credit Bank me taba e o lokelang ho yela hloko kore go a bata mamedi me ha o so bata tjena ha re batla ho tsamaya haholo ke mane moo ke itseng wena ga re lokela gore ge tsamaya haholo le ha be re sa kgone gore kapa re sa tlhoke gore re tsamaya bentse re tsamaya nako ena ka go fela ge up and down ge bokae gopola gore salama sa sotho se otlatele go tloga telo ya metšhatšhane jale ke mane mo e leng gore o le momo o leng ona teng motšhatšhane kapa o le tele ga o lokele go tsamaya haholo banna ko ngwe letlhwa le teng letlhwa la kabeleletse batho ka tata ka moo go jwang thabatsaka ka moo go jwang le le kabeleletsa kege jale o se tlhoka go romelela DJ Boots tšhelete ya mokoloto bizu o etsa bang tla ATM-ong nothing ga o kgone go ATM-ong ga o kgone go starta ga o kgone go etsa letho ga o kgone go palama taxi go tloga mono mo teng go ya ATM-ong ya gago ka thabatseka ka qatšha di gantle ka mokgono jwalo jale kgothaletso ke yena mo e leng gona teng ke se ke le teng ke kgothaletsa gore a ko tlo qalelele o be le app ya banka e tala the Green Bank app mo e leng gore mamedi e tla go thusa go lefa tsotlhe tse o lekang go di lefa go reka metlakase go reka di-airtime go patala dikoloto go reka tsotlhe tse o lakatsang gore o di reke from the comfort of your house kapo mo o leng gona teng the comfort of your office comfort of your car kae kapa kae mamedi o ka etsa jalo jwale iketse mo lemotlhe mamedi o salama sa sotho ko bona gona bege o etsa jang taba ena ya botlhokwa gagolo gore ke leka go wena marangrang ke a botlhokwa re tlhoka gore nako ena ka go fela ge dile ntse re na le marangrang gobane ga o le tsena tlhile o se batla go le gobe ngwana mora o dutse gampe o tsoolo mamedi wa salama sa sotho thwe ngwana mora o dutse gampe ke ka gao o lokelang gore jwale o nke fonofono ya gago ga o tatwang ka fonofono ya gago ya mane mo o downloadang ditlhaiswa teng o fitlhe o download-e jalo Nedbank Money Africa app ke app ya rona ya banka e tala tla o thusa gore mamedi o tlo etse tsotlhe tse ke bileng ka tsona ke itse o ka reka motlakase o ka reka airtime o ka lefa dikoloto tsa gago o ka ba boela go bona gore nabe o na le bokae ka accounting ya gago o ka ba boela go bona gore nabe motlho mongwe bangwe o na le mekoloto mokoloto wa gago wa banka o na le ona ke bokae ke etse molemotlhe o tlo bona gore nabe o etsa ditaba tsa gago ka mokgwa mofuta ofe mamedi metsotso e mashome a mabedi le metso e mene re lebile o renyane ya leshobo le motso o mongwe o mametse the Nedbank Money Show lebitso la ka ke DJ BOOTZ from the Green Credit Bank jale ga re tswela pele wena mamedi re shebile taba e nngwe gape-gape mona mo kereng wena matsatsing ana re se re etsa ditaba tsa rona ka mokgwa o batlang o le bobebe ke re e buile ka gore app ya gago ga o se e download-ile e se le teng founung ya gago o ka boela wa etsa mosebetsi e feng jale ga o setse mosebetsi eo go na le e mongwe gape-gape mosebetsi e leng gore e ka etsala mamedi wa salama sa lesotho o boela gape-gape e le gore o ka fumana mokgwa wa gore nako e o etsang ditheko tse dintse itseng tse tšhelete e godimo OTP OTP ke one time pin jale one time pin eo o se e fumana marangrang a gago mamedi one time pin eo o se e fumana go marangrang a gago ga o fumane one time pin ya gago founung fela re se re ekeditse menyetla ya gore o be gantle o seke wa sokola taba ena ya o sokola mamedi ke itse e se le ntho ya metlheng ya gale ga re sa batla gore ge nne re sokole jale OTP ya gago o seo ka e fumana gona appeng ya gago jale ka tse dintse o tlang go di fumana moo mamedi metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ge lebele gore nyane ya leshome le motso o mongwe ke lakatsa gore ge mamedi wa salama sa sotho ga o le tjena re tle re ye mabenkeleng ge tle re bona gona be re ya mabenkeleng ka mokgwa mofuta wa feng wena mamedi se ka ba tshwara eng se ka ba ya kae kapa kae emavalololwalo fela ya mamedi go bona re tsabang ha re ma benkeleng re bona gona ga ka mokgwa mofuta ofeng ra gutla
1: ye kopa mora mo batswadi
2: ke lebetse spot
1: ke a letse

0: tseba ha o le jwalo o dula engine monana ka pondlo mfumadi wa hao di masihlale sa
1: ha karete ya ka ke ke kopa o ya maitemo mmono hle ke ntse
2: tshele ha hona kolo ye tloe ma mona ke tshwere le dijalelo tsa bana di tlo kgibidi
3: le wena o ka patadisa ka pocket post ya netbank dintho di be pashasha etela lekala le haufi o fumana pocket post ka makgolo a mahlano sebakeng sa kgwebo ya hao e nyane kapa ditshebeletso le dihlahiswa tse o ithekisetsang tsona ho na le melawana le dipehelo netbank lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng ka molao ke banka e kgolo ya lesotho netbank see money differently
4: o ntse o mametse netbank money show see money differently

re marangrang mona Menox ha holoholo di hlopheng tsena tsa batsotse le bagatshane o tlo fumana hore di hlopha tsengata bomme ba bangata ba bua ka tsela ya hore ngwana ka mohlomong o dile modipedi le dikgwedi fela ha so tsebe o tsamaya e motla ba hla ngwana ka o nale le dilemo tse pedi le dikgwedi tse tsheletseng fela ha so tsebe ho bua hangata.

amne ke le tabenyane ne ya motsama o le teng ka mokhotshwana tse bana ba fapana mme le hona motsama mo re lebelletse go bonyane pakeng tsa kgwedi tse leshome go ya go tse leshome le metso mehlano ngwana ba a tseba gore a bontshe matshwao wa go a go tsamaya o tla qala mane moo a tla ema kapa a tla leka go itshwareletsa ka dintho tse gaufinyane le ena e be jalo o leka gore a eme kapa a phagame e be gape-gape o tla leka gore a tlose loto dikgweding tsa nentse o a leng selemo go ya go selemo le 6 months 18 months mane ke mane mo re lebeletsong go bjale o sa ka tseba gore a tsamaye mehato e mengate gagolo a tsamaya a sa le mongwe le ga di a ntse a shebuwe e leng gore re tla bona dintho tse sa nepagalang kapo tseo ge ka ga tshwang gore ngwana o na le bothata ga re tseba gore na re lebeleletse gore ga a le mokae a ba tseba go etsa jang jale ke tlo gotlela ditabeng tsa rona he go bolela gona mabaka a ntseng a fumanwang go kona a kenyang letsogo le tomatabeng ya gore bana ba seke ba bua ka nako kapo ba seke ba tsamaya ka nako e ka ba seng lebaka la pele ke la ntho re reng ke premature birth bana ba tlhagang pele nako ya bona ya go tlhaga e fitlha ke bona ba nang le menyetla e megolo ya go diega go bua le gona go diega go tsamaya ga ya tseba ba botlhe gore ngwana ga re re o tlaile ka nako eo a leng full term kapa go tseng go lekana ga ntse a le ka mme wa gae ke dikgwedi tsane tse go bong empa nako eo ngwana go ntse e tsala bana ba ka tlhaga ka bo dikgwedi tse tsheletseng ka bo dikgwedi tse supileng tse gobedi go latela maemo a bophelo le dipholotso tseo e bang mme o ne a na le tsona jale e be ngwana o tlhagate le go nako bana ba jalo o tla fumana gore ba batla ba diega di-milestone tsa bona tse physical di na le gore di diege di tle morago go tsaya dithaka tsa bona mme eno ya di-premature birth ke ntho e ka bakwang ke dintho tse ngata tse fapaneng mme ke ditaba tsa letsatsi le leng e nngwe gape e ka bakang taba ya go bana madie go tsamaya ke ntho re reng ke muscle tone issues moo boleng maatla a dimasele tsa motho kapo mesifa ya gae e leng ka teng ke itse batho re a fapana go na le batho ba nang le tone ya dimasele e week ka tlhago ko go ba tlhaa sentse ba le week jalo fele o tlo fumana go tsona dintho tseno di tlo diisa ngwana gore a nke megato ya gae ya pele kapo looto la gae le tia basotho ba re looto le a tia jele muscle tone wa gae ga e le one o week o bobebe o tlo etla go etsa ngwana a tlo tla diega go tsamaya e nngwe gape e etsang gore bana ba bone madie go tsamayanne ke o fumana gore ngwana re lebeleletse gore a tlapiswe a dule mane spaceng se senyanyana se mo lekaneng a se ka nna ya kwana le kwana a tla etsa botlhaswa ka tlong kapa o tla etsa so ntho e re reng ke limited space bakeng sa ngwana e tlile e kenya letsogo gore a diege go tsamaya gobane gore a tsebe go tsamaya kapo loto le qetelele le tile ke ona go mo fa monyetla wa gore a etse bang a ye kwana le kwana a be le di-movement tse a di etsang jele moo space se sa mo dumelleng se leng limited a dule a thathetswe a kwaetswe a beiwe mole ntho eno e kenya letsogo gore a diege go tsamaya kapo loto le a le diege go tia re beetse re na le mathata a mantšhe a ka amang ngwana ka gara boko e re reng ke neurological conditions a o ka nako nngwe re senang taolo godima ona mo o tla fumana gore boko ba gae bo ka ameya methapo khutlo ya gae ya ameya ka nako nngwe le spine sa gae ya ba se ameya mafu a mangwe a kang bo cerebral palsy mona mo o tlo fumana gore ngwana mesifa ya gae le boko ba gae go na le mo boameileng te motlho montlhagogo ya ba dintho tsa gae ga di be coordinated gantle di ka qetelela di amme go golo ya gae e isang gore a tlatse bo go tsamaya ka nako kapo a tie ka maotong mme le ona mo no tabeng tsa bo mafu a no a kang bo cerebral palsy e tla ba taba tse dintsa ka moso gore na ke dintho tse ke mafu a jwang mme a ka ama ngwana jwang e nngwe gape ke tshebediso e nana ya dintho tsa sejwalejwale mme thekenoloji ya re thusa kae-kae ga e re thuse ntho tsena tsa bo di-baby walker kao fela mabitso a tsone a mangata a fapaneng tse begang bana sebakeng se le seng moo ba sa etse move maoto a bone mo ba sa tsamayeng freely bo dula ba le kagara dikoloi ka ditulo tse mona tsa bona tse dulang ka morago nako e ngata ba e qeta dibakeng tse jalo e etsang gore ba seke ba tia maoto gantle mme ba diang go tsamaya

0: ja go ba utlwa gare e bitsa gage ke baby worker motho mo o tla ba utlwe ka ya kare e tlo contributa kapa e tlo thusa gore ngwana a tsamaye ka pele kathe ke vice versa eya mme dintho tse naturale ke tsona tsentseng di thusa opela batsadi ba rona rona bana ba re tshwara ka matso ba ratataise that's the best way ya go ngwana le otola gae le tie ka pelenyana go mo tshwara le go mo tataisa le mesifa ya gae gore e tie ka pelenyana circulation ya gae ya madi e tsamaya ka pelenyana mme seno se katelela se mo thusitse jale ebe re na le ntho re reng gape-gape ke exposure e nyanyana yona nthono yang gore bana ba tla dula ka tlong ba tla kwalelwa ba seke nne ma ya kwana le kwanana ebe ga re ba stay monyetla gore sebaka se bulee bakeng sa bone ba be exposed to tsona ntho tseno ba tsamaye ba godise dieta bake ba tsamaye ka maoto leotooto ka bolona le ke le utlwe that sensitivity eno ya go gata lefatshe ntho tseno kao fela di a contributa go thusa go ngwana a tsamaye ka pelenyana jale ditaba tsa gona bale ka nnete le maemo ke tsona dintho tseno tse re fetisang gore tse dingwe tsa dintho di etsagale re boetse gape re na le ntho re reng ke genetic and family history go na le bana bao ka baka la di-gene tsa bona fela tseo ba di fotutseng go latela malapa e ba tswang go one o tlo fumana gore lelapeng leo kapo familing eno leng molokong ono batho ba teng madi a go tsamaya naturally ee ke batho ba re reng ke di-late bloomers ke batho ba tlhileng ba itielang go tsamaya gore ba tsamayle o tla fumana ngwana a seyang go tsamaya ka nako ngwe e mong o ntse o bua ka gore modimo le ntatae motlho mong kgone yo ntse a phela a tseba le ntatae o la nna die ya je a tseba le mmae o la nna die ya je so ya o ruta gore e nana ke taba eno ya di-gene kapo ya genetic kapo ya lefutso go latela lelapa e ya mme mme ga re tla tabeng mo nane ke bua ka taba tsa metsamao gagolo jale ga re tla tabeng yane ya puo teng taba ene ya puo le yona e ntse le batla e ntse le dintho tse tshwanang e ntse le taba ya gorena ka bokong ba gae gobane ntho ngwe le ngwe a ke re e qala ka moo tsela ya puo kapo go gagega fa puo ka go yena ka mono na go etsaetse ka nako e nepaetseng na mme baneng ba bangwe go ntse o dieya e be re boetse gape re re gona mo molomongwe mo re lebeletseng dintho tsa puo di tse gona teng go na le dintho tse re reng ke di-oral motor function mono mme go na le gore di be le bothata di be weak e be di dia gore kapa di setisa coordination e nepaetseng ya molomo le leleme le dišaga gobane ke dintho tse tlhokagalang kao fela mono ntho tse tsaga ke di-jaws e yanne gore species tse bao ba produced gantle mme ga ba gobile le bothata coordination mono ya taba tseo tsa leleme le molomo di-lips tsa ngwana dišaga tsa gae gore species tse bao ba produced ga tla fumana gore ngwana ka nako nngwe ga a kgone gore a bue kapa a bue ka nako e be nngwe gapeape ke taba ya ntho re reng ke hearing loss bana ga masa tswatlha o tla fumana gore dipeteleng tse dingwe mona ebile go santse o na le batho bana ba o rereng ke di-audiologist batho bana ba e leng di-specialist tsa tala tsa kutlo bo tla fumana sentse ba batesta ba sa tlhaga fela gore ba utlwa gorena bana ba nanama kutlo ya bona e nepaetse na gobane go na le ntho tse dingwe tse o ka e tsalang gore ngwana a ntse a le ka popelong ya mme wa gae di etsagale e be di tlotla di etsa ngwana a sa bui a sa utlweng gantle ka ditsebeng mme taba ya go se utlwe gantle e ama puo ka kotlologo ga ngwana a ka latlhelelwa ke kutlo o tlo qetelela a sa utlwe medumo go a kere re a gopola gore gore ngwana a bue o bua gobaneng a utlwa medumo puo o e utlwa melomong ya batho ba ntseng ba buo jale ga e ba re a sa utlwe ditsebeng go tlhakile gore o tla ba ntse a sa utlwe medumo ena e ka thoko o tla ba ntse a sa go utlwe ga re le ka mo ruta puo mme seno se tla diesang se tla diesa puo ya gae e le go ngwana ga a na le bothata ba o dia go bua re tlameya go gopola gore re ele tlhoko taba ya rona e be hearing ya gae yona e nepagetse na e se ka ba ke nngwe ya dintho tse kentseng letsogo e be gape-gape
1: ako itshware mo menox ga re tlee go bana bana ba e leng gore ga ba buikaganong fela ga ore tlisa botlolo e be o tla le yone nneletselefielo e be o tla le lone ee taba eo e bakwa keng gobane o tlo fumana gore morago tsena e tlhile bana ba bangata ga ba bue a na sealemoyapono dithelebišene tse e leng gore re le batšha re shebelisa bana ba rona dipopae di ka ama taba ya bona ya puo
0: e ya mme go jalo

0: ako tlolo e ka gola ha ke ya gamela ye nono e o e buileng go bana ka fumana gore wa utlwa wa mogoma o ya kwana o ya kwana fela ha ha ntshipu ya pele e ka bang ke yone e ka ba taba yena ya ntho re bitsang autism ke ke nngwe ya lefu le leng gore le lona e ge tla e bua ka ka nako e nngwe empa le atile haholo ebile le ntse le eketsa dipalo autism e ka kenyane tsogo tabeng tseno ya bobedi ke yona enono mme ya gore bana bana ba ba exposed to screen haholo mme yona taba eo ka bo yona ya go ba exposed screening e tlile etsa bana ba sa bueng kapa ba diang go bua gobane jele ka ga ntse ke thoa gore nagana puo ngwaneng e ba improved ka tsela difeng kapo e etsagala jang ka gore bana ba ithute medumo ena e ka thoko gape go be le puisano kore o bue a o etsise e be le a bua gore a tla tsebe puo ya ga e tlebe improved jele di-screen tsena tse bana ba dišhabelela ngwana tsena e mongwe ebile gore a se ka nna etsa dikgathatso ga o ntse o sebetsa mone o batla a thole a re tu ba fua bo di-tablet o fumane ngwana a le monyenyane a dutse fatshe mono a dutse ka tablet a ntse a e sekola e re a shebelela dipopae mono a shebelela di-picture tse fapaneng ka lebaka la bana ga gona interaction eo ya gore jale go a buisana ke one way fela e tlile etsa ngwana a qetelelang a sa bue fela a ntse a followa ntho ngwe le ngwe a bona gona dintho di etsiwa ba ke ena yane o tla fumana gore ga gore ntlisetse kopi o a tsaya gona kopi keng gobane o e bone mane ntho ntse a ntse a di shema fela a ke beng a e tsabang a bua o tla ema fela a e late e be wa e beya so tabe eno ya di-screen e tlile contributa gago gologologologolo o etsa go bana bake ba bua ka nako
1: re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e robong le sekoto fela gantle ka moragora ena e leshome le motso le mo mamedi wa selma sa sotho ka re tshaga fela nomorong ya +2665993 gore o kene o botse menoxi dipotso ka gare go kagane le ena ka ena ya 22 wa tseba menoxi ditaba tsena ehlile di etsala ka tsela ya mofuta e batla e phame aholo nna go lokile go bua le bona dipuo tse pedi ka nako e le nngwe motlhomong motswadi a kenya sesotho le senyesemane ka nako e le nngwe kapa o lokela gore a kgethe puo e le nngwe gagolo ga ntse e le qalong ya ditaba tsa ngwana tsa go ithuta go bua
0: wa tseba tabeng e nno ya dipuo tse ngata bana very much gifted ba iketlang ta o sa ithuta dipuo le ngwana a lala your loss because ba ha ntse le dilemo tse tlase bana e hle bana le bogoni bono ba ho accommodate taba ya dipuo na tsena na ha ya sekolo le ngwana monyanyana ho wena le ya sekolo sa language lo lo ithuta puo o tlo tabulela ka tla ntse o tla ka mgae ntse o thothwa isa mono no because we dilemo tse tlase tswana mane mo bana o tla fumana go bana le capability ke
1: reng ke mmamedi mmamedi dumela
2: Dumela mme.
1: Dumela mme.
2: Ke a ori mesha tse tswa hao share.
1: Eya mme.
2: Le bua le ya keketso mo la tutsi ha makwa ipulana.
1: Eya mme keketso.
2: Ke ne ke bo. Ke ha mana a shaile a le hantle. A tsamaya a etsa dintho ka ofela a bua. Empa re ha se ana le dilemo tse 15. Ebe ngwana na jwale o tala a o hlaisetsa matshwao a na ntse a sena ona mohloa a kgone ma a sa a kgathala o utlwa sa le dilemo 16 fale ga a le jwalo teng o bitswa eng fela a ntse a bua ka mokgone paetseng ga e sebetsa ka mokgone paetseng fela jwale o bonagale gore ga sa le dilemo o sa o tsamaya e sele motho a felwang a kgathalang jale a jalo o bitswang ke a leboga nna be ke fakile
1: eye mme o tla mamela sealemo ya kere
2: eya mme
1: thank you menoxi o utlwile potso ya mme makeketso
0: ko utlwa taba ya makeketso o ne o bua ka motho ya sa le bodilemo di bo 15 mo e leng gore na ntse a etsa ntho tsotlhe gantle jale ka bana botlhe e be ga a sa le mokalo o sa e ka o sa sa tsebe go etsa tse dingwe
1: ore o ngwane no hotse hantle a tseba o tsamaya tseba o bua empa ga a fitlha dilemo ntse leshome le metso e mehlano ke mona me e leng gore o sa kgathala ga a lokela gore a tsamaye fela puo yona e ntse e tswa ka tsela e nepagetseng ke yona potso ya ga eno nna belekangwana sa le boemong bono na um

0: bitswang boemo bo ba mfuto o jalo.
1: Okay, re na le boemo bo e leng gore ngwana a ka etsa dintho ka ofela, bo ne le go nna ntse ke tlotla ke bo ke bua ka bona. Mo ngwana a ka etsa dintho ka ofela hantle a bua a tsamaya. Mme ke mane mo nang re tlo bua ka gona o ka ba wa re di ha o bona eng ngwaneng. Empa ka nna go ditse potso ke tla be se ke arabela taba eno no. Go na le ntho boemo ba re bo bitsang recreation. Bo recreation e bolala fela go tlala morago. Mo e leng ngwana o na sa bua a tsamaya a etsa dintho ka ofela o lofe sa teng o sa sa tsebe o bua mantswe a ne a ne a bua o sa sa tsebe le o tsamaya ka nako nngwe o sa tshwana e se ka leseya fela a ne a sa le boemong bane ba objele o sa tseba o etsa ntho tsotlhe mme ke boemo bo rereng um bokgwala attention ya gore jale o batle um thuso ya ditsebi empa he recreation ena re ntse re bona ona mono le mo ntseno tse tlase ga e ba etsegala ena a le motse 15 e se ka ba ntho tse ngata gagolo tseo e kamang ke tsona tse possible kapa tse kentseng letso go kenyeletsa le amang a mafu a ka amang mogo mo masapo e ba na ntse a sa bonagala go tla morago e be jela ntsa masapo a ntse a ba weki e ya nne letsatsi le letsatsi e ka fumana go sona le bo ka nako nngwe ka ma le bo di-infection ka mogo e fapane mogo mo ntse ya mantse ona bo masapo bo mesifa tsele e ka ba taba e tlhokang gore a hlaye dingakeng a ile shejwa gantle gore na ebe bothata ke bofeng ke utlwa eno a sa nang le dilemo tse ngata gagolo go e ka nnang ya ba e tlhile menyetla ya gore e ka nna mataba ya mafu a thakile motlho mo masapo a gae kapa manonyeletso a gae e ka nnang ya ba ke yona ke bona bothata eya mme
0: re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e mene fela gantle e tsheletseng gantle ra re lebile mane goreng ya leshome le metso e mmedi plus 2665993 o kene o botse menoxi dipotso kapa gona go tlatsetsa letsatsing le nala ka jeno mo e leng gore shabane fela jalo le bana ba e leng gore ba dia go bua kapa go dia go tsamaya ke matshwao a feng e leng gore re tlatlame re a tlhokomela menoxi ga ngwana a sana le bothata bo ana ke batla o tseba gape le gore na motlhomong re ka ba kwetlisa jang gae mo le ga re bona gore o batla a diediega go tsamaya kapa tabeng ya pu na re ka moaloseng ya ba re a mo tataisa re le gotla mola re boela re fitlha ga phomola motshegarenyana re boela ntse re tsamaya jalo le ene
1: ee mme go jalo dintho tseo re ka ra di etsang go kenya letsogo gore

0: ka etsa ntlela etsa gore ngwana a bone gore o na le mantswe a buang le a sa tlamehang gore a bue.
1: Mme Noxi, ga motswadi e se e le gore motlhomong a kore kereng ke mamedi. Mamedi dumelang.
2: Mamedi, o tshwere ditaba tsa bohlokwa bona bo mo ke rata go tsholetsa pele le mme. Ke na le ngwana setlholo sa ka sedin sa tlhape le go nako. Go na le ditaba tse ke utlwa mme ne ka ka ntshiela nomoro ya hae ga a tswa mo. Ke tle ke mo fea taba tsaka ka o fela fapa na ke mosa tsona moeng mona. Ebe ka morago ke sentse ke utlwa a ka mphathagolo.
1: Eya mme,
2: ebe go ka etsagala gore ke tle ke mana mme mo a tlampa mphe nomoro. Ke ngwana eno ise o na le bothata ba le gona jale ke ngwana o phela gantle ka tlhong. O na le ntho e ntlhabile ngwana ke ga kwetse ga e bua. Ga ke go tlo bapala le bana ba bannyane fela sekolong ko baneng a re nkgono bana ba beng dithaka tsa ka ba nkotla tsona ga ke ka dijalo fela ka utlwa pelo ka ba botlhoko ga ke nanana gobaneng mme ke tla kopa gore a tlampang thuse tse ke mo atamele.
1: Eya mme.
2: Ke a leboa mme.
1: Thank you mme. Mme Noxi, o utlwile nkgono ka moo? E re kitle keng ke mamedi e mong kena. Mamedi dumelang.
3: Ke ke jona.
1: Eya ntate.
3: Ke ne ke re ke tholetse mme mono ka taba tsa hae ke monate haholo mme.
1: Eya ntate.
3: Hantle ngwana go tloha a tsamaya fela o santse a ithuta hona. Hore a bue le ha o ntse gore ntate le ena o tlo gore ntate ke go age le batswadi ka nnete re tlamela gore re kgetsile gore dikeso tsotlhe tsa rone ke tsentseng re ruta bana ba rone gona ba tlamela go phela jwang kapo kore ga ke tsena nka reng gantle ngwana a le mogaa le monyenyane ga a ka bua mme wa gae a re ntate kapo a mpitsa fela re tekeso le ena o tlo bua ntho eno. Ero re nna ke na le ngwana tlhe nne mona tlhe ena ke bone go ehile puo o dia tse thaka tsa le tsone tse ga di suka di thaka tsa hae sentse di kgona go bua mare ena ga o re ba go ntse ntho itse o kgona go tla le yona fela puo ha e suka e tswa ke batla go utlwa gona ebe ditabeng tseo a ka nthusa le ba ka kwa mo go tsaretse o
1: ngwana o le modikae ntate
3: o re se dilemo le go e kae tse thago
1: o na le selemo le kgwedi tse thago.
3: Nna ha se tlo bua ho teng ha o nne le tse thipa o tla le yona ha o go kwala mare o a kwala. Ee ya hle nne thank you ya re bo
1: thank you ntate. Mme Noxi a ke kopa o kokene ho ena ya ntate keketso ya ngwana a nang le selemo le kgoditse thago.
0: Ee ya mme ke a kgola jwalo ka nna se ke tshwene hore bana ba fapana ha ba etsetse dintho hong eno ya hore o kgona ho ya kwana le kwana o kgona hore ha o thwe ntho ke ena ebe wa utlwa kapa wa bona e sale ha e so be nako ya gore ntate a kgathatso ya ngwana ha e ba ha soka ba a tseba hore a bue empa mantswe a manyanyana le medumo ha e bo santse a di etsa ha gona bothata ba ka tswa ba mo shebile empa wa hopola kitseng kitse motswadi o tlamehile go ba le ntho ane ka go yena e reng atšhe e reng ke ke batla ekeletso ga utlwa a sa dudisee a se na kgotso a tlhae a batla dikeletso tsa bophelo for ngwana a tlhatlhobuwe go bone gore na tsotlhe di gantle na a tsebo kgojwa matshwafo. Ee go na le di-extreme cases nnete tse e leng gore o tlo fumana gore e ka nna ba ngwane enwa e ka nna ba ga tlhile ga no tseba go bua kapa ehlile o tlo sokodisa go bua ge tlo utlwa ka thata gore wa bua go fitlhela motlhomong empa e ntse le gantle gona gore gona bonyanyane mona moo go latela naga lebeletse na di-milestone di feng di etsa le ka nako e feng ebe ga re bona di sa etsagale ngwana a tlhae go disa ka pisti tse tsebang gore ebe di seditse dilo motlhatlhoba dilo sheba gona dintho di gantle kutlo e gantle le tsotlhe tse etsagala tse tlameyang gore di etsagale go na le di-speech therapist ka ga naga ka mona mo e reng ga batlile go rona mona bana ditshebeletsong tsena tsa bophelo re kgona go ba direct-a gantle re ba kopanye le bona gore ba etse assessment e gantle e feleletseng go ngwana.
1: Eya mme Menoxi ke kopa o kosie dinomoro tsa gago mamedi wa Selma sa Sotho a tlatsebe go tshwareba motlhomong o na le dipotso tse e leng gore a ka se di botse moyeng kwana.
0: ke a leboa mme dinomoro tsa Menox ke 62 88 50 98.
1: Ke kopa re tla dire dipheta hape mo mamedi a tla tseba go di ngola. 62 62 88 88 50 50 98 98.
0: Di na le WhatsApp le ka WhatsApp ka arabela melaetsa. Re na le leqephela Facebook la Zoe Life Clinic mo ba ka galatelang teng go bona di updates le hona ha re tlo ba le manane o tsena gore re tsebe gore ba nne ba re mamele ba tsebe go thuela tsebo. Thank you, man.
1: Oh, mme Nokisi, ke a leboga tlhe letsatsing lena la kajeno. E tle ga re le moifo wa Sedibeng ha re kokota o tloge a moele tlhe moratuwa wa ka o sebeditse tlhe. Mme ke sentse ke na le tshepo le bonnete ba gore mamedi wa Selma sa Sotho le ena o ikutlwetse tsotlhe tse molemo.
0: Ka nako tsotlhe, mme ke a leboga.
1: Ke a leboga, mme.
0: Thank you.
1: Thank you. Mamedi wa sama sa sotlhe ke metsotso e le shimele metsemedi fela hantle go dima hloho re le moifo wa Sedibeng re ntse letsatsi lena la ka.

0: Mohamedi ha o shebana kwa metsotso e robong go fogaletse hora ya 10:30 e bang ke hona o hokahanang le rona o amohelehile letsanang le bana ba dilemo di tlase ba entseng ditlolo tsa molao le kene letsholong le reretsweng ho ruta bana ka mekgwa e fapaneng ya ditlolo tsa molao e le e meng ya mehato ya lekala ya ho nena ditlolo tsa molao le ho netefatsa hore bana ba ba leseding ka ditlolo tsa molao ka sepheo sa ho qoba ditlamorao tsa ditlolo tseo tsa molao. Letsholo lena le tlalehwa le le bohlokwa ho elelliswa bana ka ditlolo tsa molao le ha ka molao ba sa ikarabelle empa seo ha se supi hore ba ke se be le seabo ditlolong tsa molao. Lefapha le tlalehwa le se le bile ho tse ding tsa dikolo ka hare ho naha ho ntshetsa pele letsholo lena. Ho latela ditlaleho tsa mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng UNICEF ka selemo sa 2021 ke bana ba ka bang 261,200 ba ileng ba ditlamong ka selemo sa 2020 mme North America e ile ya hlahella ka dipalo tse ka hodimo. Ho utlwa haholwanyane ka letsholo lena re na le moeti ka kwano ka matlong a kgaso Mosotho wa Heso ena ke monghadi Tshepo Matlosa o tswa hona lefapheng leno le sebetsanang le bana ba dilemo di tlase ba entseng ditlolo tsa molao. Ha re bua ka bana bana ba amehang ditabeng tsena Mosotho wa Heso ke ba dilemo di 17 ho ya tlase, mme ntate Matlosa o tlo fa haholwanyane Mosotho wa Heso ka letsholo lena leo ba keneng ho lona le hore na lekala ka lefapha la habo le ne le shebile ditaba ka sebopeho sefe ha le tla ikeletsa go kena ka hare ho letsholo la mofuta ona. Empa pele a kena ka hare ho ditaba tsa letsholo lena o tla ke a o behele seding hore na hantle thomo yeo lefapha la habo le fuweng ke mmuso wa Lesotho ke efe, mme a re ntse re tswela pele ka ditaba tsena jwalo ka ka mehla le wena o tla ba karolo ya tsona Mosotho wa Heso. Ka ntate Matlosa o teng ka kwano ka matlong a kgaso o tla hokahana le rona ka dinomoro tse pena. Ka ho lelekela jwalo ntate Matlosa e ne e le ha ke o amohela lenanong la go tlolla taba ntate.
1: Ke a leboha mme ka kamolona e mofuthu gobaneng

ka ofisi ya haeso ke bontse go le bitswa ke tshepa matlosa ke mohlanka ke sebetsa le ka le lamola le toka le fa pele o sengwe le boletse la probation me ka se sotho ga re hlalosa ga nyana pele ke yona e taba eno ya gore bana ba le mo di 17 go ya tlase ba gasang ditlo ba entseng ditlo tsa molao me ke la ka house o bontsitse ke kopa gore ke teke ke kala ke bontse gore na ofisi ya rona na handle to mana ke efeng mme ke a kgolwa ke bontse fela gore ofisi ena ya rona ya probation e theuwe ka molao mme e sebetsa ka molao e wela tlasa lona mme e fuwe maatla a go sebetsa ditaba tsa bana mekgatlhelong e meraro kapa e ka setlhogong re sebetsana le bana ba le mo di 17 go ya tlase ba entseng ditlolo tsa molao ke mokgatlhelo wa pele re boele re sebetsana le bana ba le mo di 17 go ya tlase ba gaseng ditlolong tsa molao re boele gape-gape re sebetsana le taba tsa toka ya poelano ditabeng tsa bana e menya mesebetsi ya rona ya mantlha e ka setlhogong ke go thusa magotla go nka diqeto ditabeng tsa bana mme mosebetsi ono go wetsa mele ka ke bontshitse re sebedisa yona tokomane ena ya molao wa bana wa 2011 mme mosebetsi wa rona ka ga ofisi eno ke go bona goreng re kgothaletsa re etsa ditlalego tseo magotla a ka go kopang gore re di etse mme ena ya pele ya ngwana e leng gore e lokela e fitlhe ka legotleng mme pele nka ya mole ke go atle ke tlhakise fela gore na lebedi la toka ditabeng tsa bana le tsamaya jwang mme gobaneng le sa tsamaye le ka ditabeng tsa batho ba bagolo motlhala ngwana ga e ntse e tlolwa molao tla be e tlale wa moreneng ga e tloa moreneng ya sepoleseng ga e tloa sepoleseng ya botšhotšhising go tloa botšhotšhising go bata kapa o tšhisa ga fela ngwana e nono a e ntseng tlola molao a le mo di 17 ya tlase e lokela go ye osinya gaeso ke o sia haeso e fuwe maatla gore e lo shebana ngwana yeo e fela le ngwana go na dintho tse re di shebang e tla thusa gore legotla le tse ba utlwisisa gore ngwana no a ka pela gona e fela e le ngwana mme re tlo bona bang gore ke ngwana ka gore re bone ditokomane tsa gae tsa tlhago leng birth certificate lengolo la tlhago kapa lengolo la kereke kapa e nngwe ya dintho o tlo fumana gore tlholotseng o tlo fumana bana ga ba na le tsone ditokomane tseno mme ke mane mo ge a e tlhoka taba eno gobane ga batla re tle se ke ga fosa ngwana eno ya ba re ntse re ke ngwana gathe ke motho wa mogolo kapa re ntse re ke motho wa mogolo gathe ke ngwana mme re ya boemong ba gore re ka re mobatliwanyewe a gokele mo sekolong mane go a sheba gona ngwana o na kene sekolong ga fela go se na lengolo la nto le bakangwe ke ngwana ebe o lo sheba gore na ngwana yo o ka tlile o kena sekolong ne ga tseba gona ngwana le sotho molatana ga le mo ditsheletse jalo taba eno ono ga a fitlhile sekolong ngwana a fumane mane mo bana ba ngodiswa ba ka la go fitlhe a tla le yona ge tlotla ge sheba gore na ngwana o ne e fela le ngwana ke ya pele ka nako ngwe o fumana gore ga a kena le sekolo ge na dibaka tse le o tla fumana ngwana ga ba a kena le dikolo le sotho mona ke mane mo e leng goreng matlwanyewe legotla le etsawang le moqobelela kapa le ka mo mengaka ke yone e ka akanyang dilemo tsa ngwana ono a ipapise le taba ya gore na meno a gae makae mme ngaka e tla be ngola e entse gore e bontshitse tale yona gore ngwana ono e ka nna ba o le molekana mme re tla enka go tlwa mo ka bogotshwane ja gola ntho ke batlang go e bontsha fela ke gore osi ya eso ga fela ngwana a sena bopaki ba tlhago ga e tswele pele ka mosebetsi taba tse ne di tlha ka gona molao ono wa tshireletso ya lepoki wa bana wa 2011 gore re lokela gore taba tse nono legotla le tsebo tse ba gona motho o ne fela e le ngwana mme legotla re thusa legotla ka gore re shebe gonashebona motho o utlwisisa ketso a e ntseng o utlwisisa ntho e ntle le mpe na motho a ka ema ka pela legotla e le ngwana ke taba tseo re sebetsana le tsona tseo ke a gola keng ga ke potlapotla ke latabeng tsa se

0: tlhogolo sa taba.
1: Pele re tla re kena setlhogolong sa taba ntate Matlosa, mona mo jwale le ntseng le ithuta kapa le netefatsa gore na motho enwa ke ngwana, le batla mapaki ohle mo e bang motho enwa o entse tlolo ya molao. Nakong e eo le ntseng le etsa dipatlisiso, sebaka seo a bolokwang ho sona ke sefe hore e tle re ha re phethetse dipatlisiso tseo jwale re nke methati e nepahetseng?
0: Ke a leboha mme. Ke a kgolwa ntlha ya bohlokwa e reng tebello ko hore kapa ka molao ona ona o re tsamaisang mafapha ohle a sebetsang taba tsa bana re tsamaisa kona molao o hlakisitse ka mono hore le investigating officer ka e leng mofuputsi wa nyewe o lokela taba tseno ha a tla kaka ofisi ya ba santsa tshwere ka nako nngwe o tlo fumana hore ngwana eo nakong e bang ditaba tse kang tsa bo ho emela mohlala ena a makgotla hore jwale motho a lo balwa meno ngwana re tlabe re shebile hore na nyewe ha a ntse e tswela pele na re mo beha kae ka nako nngwe re tlabe re ntse kgothaletsa ngwana a nna be ho batswadi re shebile le taba ya bohlokolosi ba tlolo ya molao belaelwang ka yona mme a ka beha ho batswadi kapa ho ba hodisi kapa ha ebe le tlolo ya molao e hlokolosi ke mane mo e leng hore re ka mo isa sebakeng se bolokehileng ha taba tse ntse di etsahala empa tebello ko ka molao investigating officer ka ha e fihla e sentse e tshwere ditaba tseno kaofela.
1: Ke mona ntate Matlosa, lefapha la heno le kene letsholong lena la ho ruta bana ka ditlolo tsa molao ka ho fapakana ha tsona. Mosotho wa karana le lekala kapa lefapha le ne le shebile ditaba ka sebopeho sefe ha le tla ikeletsa ho kena ka hare ho letsholo la mofuta.
0: Ke a leboha mme. Ke a kgolwa taba ena e wela ho e meng ya mesebetsi ya rona ya ho thibela tlolo ya molao pele e etsahala. Mme taba eo ke yona eo motho re le lefapha re la ka kgareng na e bohlokwa taba e ke ha re sebetsa ha re kgotsofalla ha re bona lepolesa le ntse le kena monyako mo diofising tsa rona e ba o fihla le ngwana a sa entse tlolo ya molao. Nna ke ha re sebetsa Basotho empa ka yona taba enono ya ho thibela tlolo ya molao pele e etsahala eo e kwallang hona molaong ona e re buang ka ona wa 2011 wa selemo sa wa 2011 wa tshireletso le polokeho ya bana re reng ha ke re tsweng ka makgalo re le ofisi re lo thibela tlolo ya molao pele e etsahala mme tlahle ke bontshe hore taba ena ya tlolo ya molao o tlo fumana hore re sebetsa ho a thibela ho ya matsholong ana ha re sebetse re le bang hobane ha e le hantle ofisi ya heso e neeletswa mosebetsi ke ofisi ya sepolesa koka ga lebidi la toka ka mane ke ile ka bontsha sepolesa ke sona se fihlang ka ofisi ya rona se tlisitse ngwana mme hono ho bolela hore bona ka botsebi ba ditlolo tsa molao ka ho fapana ke bona hore tsamayang le bona hobane rona re tlabe re sheba fela hore e ka nnete ka ga ofisi ya rona re a shebana tlolo tse tsa molao di batla di rothetse kae haholo re ipapisitse le ditlaleho tsa rona hore re bona sebakeng se itseng re bona bana ba sebaka sena ba hlaha ka tlolo itseng ya molao re se re ntse re di nyalanya ka horeng re reng e tlameha be phoso e teng tikolohong ena re etsa jwang re tle se ke nne ra bona bana ba motsi oo ba tikoloho e ba ntse ba fihla ka bongata ba sebentse tlolo ya molao ke hona moreng ka motlo ona moo ebe re hona re sheba sebaka seno jwale re le ya sebakeng seno ka mekgwa ya dipitso e ka ba dipitso tsa batho ba baholo tata ke tlhabisana hobane tsa batho ba baholo le tsona tsa batjha nengneng re tlabe re re badisana marena re bitse dipitso tsa badisana kapa re ye dikolong hona mane moo ba leng hona teng batho bana ba rona ba dilemo di 17 ho ya tlase le yona ya dikolo re ntse re sheba rona ke bana ba dikolo difeng bao re bonang ba rothela haholo kapa ba tikolo efeng dikolo tse tikolong efeng ba rothelang haholo kaka ofisi ya rona ba sebentse ditlolo tsa molao mme re ya dikolong tsona tseno mme ne ntse re tatile pele go maria mo nakong letsholo leno la gore ke re shebe ditlaleho tsa rona re le ofisi rona bana ba ditaba tse dikola dikolong difeng mme re ye dikolong tseno se ile ka nna ka ya go tse dingwe ka gara maseko ka monana mme o fumana gore re fumana taba ya gore bana ga ba se utlwe ka tlolo tsa molao mohlala o tlo fumana ena ya tlhekefetso ka motabo bana ga ba se utlwisise gore go tshwara eng.

0: ka tsela itseng ke tlola molao. Ho sheba e mong ka tlola molao ka tsela itseng ke tlola molao. Le mo phopholetsa fela kapa hona ho mata ka tsela eno ha ba utlwisi le tlola molao. Mme ke mosebetsi wa ofisi ya rona hore re ye mosebetsi re dibakeng tsa mofuta ona. Re ntse re tsamaya le ona lefapha la sepolesa. Hobane re tlo dula re matahana hobane ke batho bao ba re neletsang mosebetsi. Mme ke bona batho ba tsebang ka kotlolo ka ditaba tsa ditlolo tsa molao. Rona ho ya rona ke horeng. Ge shebisana gore na taba e re ka e phekolang jwang ya bana ba ba etsang ditlolo tsa molao. Mme taba enana di dipitsong mane re aya re sentse re la matsholwana a rona ana a santse a tsamaya le dipitso. Lehlabula ke lena dintho le a kena, dikolo di butswe, mme o santse o na le mathathamo a dikolo tseo re sentse re tlo ya go tsona le dipitso tse sentse re tlo ya go tsona. Ho qala hona bekeng ena enana mafelo a beke re tlabe re le pitsong hape moo re lo bua le setšhaba. Mme ke tle ke arabe ene ya setšhaba ono tlotla dipotsa go nna le matlosa ka ofisi ya hae ha itse o sebetsana le bana ba banyana ba le mo di 17 ya tlase bathong ba bagolo batlang. Ke a kgolwa taba eno e reng bana bana ba rona re fumane gobana nakonyana eo re kopane le bona ba tla bua ditaba tsena gore na ntho ye ke entse ka mabaka a feng, ke susumeditswe ke eng, ke ke kopiditse go mang. O tlo fumana gore batswadi ba le seabo se segolo ditabeng tsa tlhekefetso ka motabo e bana ba etsang go bana ba bangwe. Mohlala, o ka fumana gore ngwana o tla ba bontsha gore ae kannete jwale ke e bone mme go etsala ke na le ntate kapa ke bone abuti mangmang a etsa kenana le mamma. Ntho eno ya batho ba bagolo ya tsela eo batho ba bagolo ba seng ba itshwara ka yona gona ba le tjena ga re elellwe. Ge le batho ba bagolo ntho ena e ntse ba le tshosometse go bana. Mme taba eo le taba ya ntho ya boshudu kapa ya ho utswa sekolong mane o tlo fumana gore taba ena ha o se re e tibisa o dutse le ngwana fatshe o tlo o jwetsa gore na taba ena o e fumana kae kapa o bone mang a etsa. Mme taba enono e reng bona bomme le bontate ba bagolo batswadi ba bana bana ge lekela le re etsa hantle ka nepo ge ba tshwarele dipitso ge ba bontshe bohlokwa ba ho hlompha bana ba ho hlokomela gore bana ba holela sebakeng se nepahetseng ba ho hlokomela gore bana ba lokela gore ba seke ba bewa tlokotsing ya goreng ba bone dintho kapa ba etse dintho tse ba sa lokelang gore ba di etse tseo ba lo di etsa baneng ba bangwe. Mme taba eno ke le ke amang a mabaka anano a etsang gore o fumane gore le bathong ba baholo re tshwara di-campaign tsa mofuta ona.
1: Letsholo le anetse naha ya Lesotho ka bophara kapa ho na le ditereke tse kgetheileng tseo le tshwarang letsholo le ho tsona le hore naha le hlwaya dikolo o supile hore le yabe le entse boithuto hore ka nna ba ho na le tlolo ya molao e bonahalang e tlwaelegile sebakeng se itseng le ka re moo le seng le tsamaile le bone e le tlolo ya molao efe e tlwaelegileng tikolohong e tseo.
0: Ke a leboa, ke kopa gore ke arabe ena ya pele ga gona letsholo le nana le anetse naga. Ke a kgolwa ka nepo ka ga ke karolo ya mosebetsi wa ofisi ya rona. Ofisi ya rona teng diterekeng kao fela tse leshome e sempa e fapana le gore na ka gore na fela na strategy ka se nna diofisi re di kae fela tebelelo ko goreng matsholo ona ga se le taba ya gore e be letsholo le tleng go thweng jwale ga tswa ka letsholong ke karolo ya mosebetsi. E teng ka gara taba ya enono ya ntho ya go thibela tlolo ya molao pele e tsala ka gara meolwane ya mosebetsi wa rona. Mme ke a kgolwa e ntse le taba ya gore maseru mona ka ga re batla e fapana ditriki tse ding re lakaditse goreng ka botebo ka tsela ena ya ntho ya matsholo ge ke re ka le teng fela ma ditrikeng teng ke tlala ke bontsha goreng re lebeleletse goreng ka morago ka nako o tlofana batho ba bangwe ga ba tsebe le ka ofisi ya rona ba bangwe ba tseba fela ga ba tsebe ka botebo gore ba ka atamela ofisi e le marena kapa e le makhanselara gore promission re la bothata bo itseng ge bona bothata bo itseng ge kopa goreng le re atamele le tlo bua le batšha ke bona ge bana tlholotswe ke ene ya batšha ba fo ge bonaka ka ba gasetsa ditlong tsa molao. Mme taba enono ke a gola ga ke tsebe ke utlwa ka re ke arabile ya goreng e lokela ebe ntho e etsana nako le nako empa gona ba ke na kereng ga ke re nyolleng gobane re bona gore taba tlola molao e teng e batlang e rothetse gangata go feta tse ding baneng mo e se ebile ntse ke araba potso ya gago ya gore na ga ntse re tsamaya dikolo mona re bone tlola molao e le e feng re e bonang

0: e thopotetse haholo. Ke tlhekefetso ka motabo. Ha re sheba di tlaleho tsa rona, re sheba ditrekeng tsa rona ka ho fapana. Ditrekeng tsa rona ka ho fapana. E batlang e ntse le ka hodimo ke yona ena ya tlhekefetso ka motabo. Mme ke yona eo e re tshwentseng haholo rona ba bana ba rona ba lemo di 17. Hobaneng re sebetsa la molao, re sebetsa ka molao. Mafapha ohle a tshwanela tshola tabeng tsa bana. Re na le di-team tsa ditereke tse bitswang district child protection teams tse teng diterekeng kaofela. Ka mono ke mafapha a mangata haholo le mafapha a kangala lekala la bophelo le metso ka mono le makala a social development a mangata ka mono makala a mmuso ao re tsamaya le ona ha dikholotso di le teng e ba re na le taba e tshwentseng setereke ke malmo team eno e tsamayang teng go a kopanela matsholwana e le gore matsholo a rona re ka kopanela le team eno ya setereke kapa ra kopanela le sepolesa kapa ra ikisa re le ofisi re le jwalo
1: mo leseng le fihlile pele ke tla go ena ntate Matosa ke a gwala re na le bana ka megatlholo e fapaneng ke bana ba ntseng ba le dikolong ke bana e le bana ba ka mabaka a fapakaneng a bophelo e be ngwana enwa ga a kene sekolo o tsupile gore dikolong le aya bana bana bao e bang ke bana empa ka mabaka a bophelo dikolong ga bae bona le ba fitlhela ka sebopego sefe
0: ke a leboa mme ena ya bana ba sa yang dikolong ge le ofisi re mengwe kapa ona mafapha ana ona mafapha a tlheng a sebetsang a sebetsang le bana a sebetsanang le bana ka tsela ya gore batho ba sebetsana badisana mme ba mema ofisi ya rona ba bangwe o tlo fumana gore mafapha a mangwe ke gopola e nngwe e ne ntse ge sebetsa pelo mari ya monana mo lefapha le leng le neng le bitsitse bana ba sa keneng dikolo jwale le ba tshwaretse thupelo ofisi ya rona e la nnang mengwa mono jaka ga ke bontshitse ka gara setlhopha sena sa setere

0: ba ganong mapolisa le bona se ba ntse dikolo tsa molao mme taba eno e reng e gegetsa mosebetsi ga re bona mosebetsi ga re bona re sa bone ditlaleo tse ngata di etsagala fela re ntse re etsa matsholo a o thibela tlolwa molao pele e etsagala e gegetsa mosebetsi ke mo gona kekere ga ke swabe le gore ebe nka tlaleya yane ditsebe ya goreng ga ona ngwana ke neng ka ga ofisi ya ka kgweding eno a e ntse tlolwa molao ke tlabe ke tseba goreng e le gobane ke tseba goreng tabena ke ditlamorago tsa goreng jale bana le batswadi ba utlwa ka ntle ka mane goreng tlolo ya molao ga se ntho tlamehang go etsagale e tla ba fetisa kae magotleng
1: ke kgona mosotho wa ka rena dibakeng tseo le seng le tsamaile go tsona le bone kamogelo kapa kutlwisiso ya ditaba tseo le di fang bana e le ya sebopego sefe empa pele re kena go yona ke kopa re fetise mabenkele ntate Malosi.
2: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetatsa merero ka kadimo ya loketsentlheko tsa gago gore na o rera lenyalo o keteka lengwalo la thuto ka pontšhafatsa ntlo ya gago re teng go tsheetsa nako tsena tse botlhokwa bophelong ba gago etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo go na le melawana le dipeelo
3: Lesotho bakeng sa merero ya kago e megolo le e menyana rekang Afrisam All Purpose 42.5 cement ya maemo a godimo le ipehe monyetleng wa go gapa divouchara tsa kago tsa boleng ba 5000 maluti e le nngwe dipalete tsa Afrisam All Purpose cement di-generator divoucher tsa grocer ditofo tsa parafini dikobo tsa basotho kapa airtime rekang ka jeno le kene le tlhodisano gore le be bahlodi Afrisam the A1 choice for Lesotho go na le dipehelo
1: mamedi re khutla jalo metsotso e le mashome a mabedi a metse robedi ga re lebile go renya pele hopola gore re ntse re na le ntate Matlosa ke moedi wa rona letsatsing la kajeno mme a re ntse re tswela pele ka ditaba tsena tseo a seng a di otlolotse le wena re tla o mema gore o be karolo ya tsona hopola gore ke itse o tla gokagana le nna le ntate Matlosa dinomoro tsa mohala tsa 2231 6429 le 599933 ke dinomoro tseno tse pedi tseo o tla gokagana le gona ka tsona nakong eo re seng re o heleletsa ke kgola ntse ma tlosa rena re le mane mo re rena ha le ntse le tsamaya le fana ka thuto ka ditaba tsena le bone ka mohelo le kutlwisiso e le ho kae le hore na mekgatlhelong ena ya bana eo re hlalositseng ba dikolong le ba seng dikolong ditaba tsa lona di ananeleha ka pele ho kae
0: ke a leboha mme ke boke ya rabena ya pele ke a kgola ka mohelo mafapheng mahlakongwana mabedi ka ofela buleng kana bana ba dikolong le ba seng dikolong le hona mareneng ka kotlolong le hona dipitsong tsena tse ding ka ofela tse kgolo tsa batho ba baholo ka moelo e ntle haholo wa tseba sekolong se seng se ne re ile ho sona ba ile ba bontsha hore taba ena e bohlokwa haholo gobaneng gobane e tlo thusa hore nna ebile matitšhere a bontsha hore o tsebe bana bana re tlabe ntse re bua ebile go lehlonolo ha le tlile kena bana ba tla utlwa e bua ke batho ba bang ba sa ba tsebeng ba bileng ba utlwang gore ke batho ba molao kapa ke batho ba sebetsang magotleng kapa ke sepolese jale ka kile ka bontsha gore gangata go feta ganyana ka tsamaya le sepolese jale ka moelo e ntle gagolo ke a kgola karabo ya bobedi ke a kgola potso ya bobedi e ne re na baneng bana ba ka ntle go sekolo le ba ka ga sekolo re bone kamoelo le jwang kapa re bone kutlwisiso e le jwang baneng ba sekolo e ntse batla e le ka godimo go feta go bana ba disang ke a gola a mang a mabaka a gore a fumaneng gangata go feta ganyenyana bana bana ba disang ke mo gona ke bontshitseng go tsamaya le mafaphatlhang a tshola go tlo mola ba bangwe ba disang tse ba le banyenyana ga ba ya dikolong go gang mme pelo tsa bona di botlhoko mme go ba fitlhela ka pelo tseno tse botlhoko go thatanyana papisong le bana ba ntseng ba le dikolong mme ka moelana e teng mme o tla utlwa le bona ba tle ba tsho goreng re kopa gore le bue le batswadi ba rona kapa le bahiri ba rona mme yena tabane eno e gokela mane mo rereng ge tsamaya le mafapha a mangwe a thibelang taba ena ya ntho ya kgegiso ya bana gore bana ba gokele dikolong ke mo gona le ga ngwana a fitlha ofising ya rona mane re fumana ga kene sekolo re sheba le tlolo ya molao fumana ngwana ke ena o sa bolake e mong o adisa o le mo di-16 e tlhile taba enono ga reng ke ganyanyana gore na motswadi ngwana o ga kene sekolo keng
1: taba ena o e thetsang ntate Matlosa e ntlisa potsong ya ka.

0: e latelang kapa e thukula potso ya ka e latelang hore e ka rona ha ya Lesotho ka mona hona le molao o thibelang tshebediso ya bana ba tlase dilemong. Hona le taba yane e reng hore o ibe ngwana ha ya sekolong, taba eo ke tlolo ya molao, ho motswadi ya sa isa ngwana sekolong haholo ha mmuso wa Lesotho o na le taba yane ya thuto e sa lefellweng ke batswadi. Ditaba tseo tsona ha le di fumana, e be ke ngwana wa ka ha ya sekolong o tlase dilemong o a di isa, dikgato tseo le di nkang ho bahloki kapa batswadi kapa bahlokomedi ba bana bana ba fumanehang ditabeng tse, e batsa mofuta ofeng kapa le etsa jwang?
1: Wa tseba ka kgokahano, ke a lebone ka kgokahano le mafapha ane ke bontshitseng aha sehlopha sa strike. Mohlala, ena bana ba hiriswang re tsamaya le ntho le lefapha la lagego le bosebetsi ba teng ka moo, mme ha se re fumane taba tseo ka ha rona ha re na matla mono, re aneletsana mosebetsi hela lefapha la bo rona la ntho la kgiwo le bosebetsi, ho na le taba ke inana mo re tswang teng, a ke eleeleng hloko ba etsa jwalo. Dikgato tse ding hape mo ngwana a seng a hirisitswe kapa a nyetswe ho nyadisitswe bana, re hokana le sepolesa ho na le taba ke ina, hobane rona taba e fihla ho rona e fihla ka sepolesa e le tlola molao e tla lemuwa, mme re nyenyeletsana ka le mapolesi ntho re le mafapha a tshang a tshola tabeng tsa bana hore taba ke ene re e fumanang ke ka mokgotsela o re sebetsang ka yona.
0: Ke a leboha ntate. Hangata o ntse o bontsha hore le sebetsa ka kotloloho le sepolesa, le ha o le jwalo ho na le dihlopha tse ding kapa boetapele bo bong ba setjhaba bo ka bang leseding ka ditaba tse amanang le bana bao e ka bang ba kenella ditlolong tsa molao kapa ba gasetsa ditlolong tsa molao, e ka ba marena, e ka ba mahokela le karolo e nngwe ya setjhaba. Batho ba bona ba lokolohile ha kae hore ba ka gokahana le lona? E bang ba lokolohile ba gokahana le lona ka sebopeho sefe?
1: Ke a leboha, ke a gola ebile ke taba ya nako fela le lenaneo, ke a gola gore naane le shebile ka re na le bana le matla, gobane re na le dikomiti tseo re fuwe matla a go ditheya ka gona molao onana tse bitswang dikomiti tsa toka ya poelano metseng mane tse thibweng ka batho ba bagolo le bona bana, mme batho ba ba bontse go bua ka bona e leng marena le makhanselara ba teng ka gara dikomiti tsa mofuta oo, mme ga taba e le teng ke nne dikomiti tseno ga soka ba re di theha dibakeng tse ngata kapa direkeng kao fela, re ile ka sheba dibakeng tsane mo e leng go fona gore ditaba tsa toka ke dibaka tse gola gagololo tse sa fitlheleng gore ditlolo tsa molao di setsa le ditlolo tsa molao tse bobebe fela, mme tsena tse boima ba nyenyeletswa fela, ba tseba gore ga ba nyenyeleditswe ditho tseno tsa komiti, ba tseba gore ba tla etsa bang, ba lokela gore ba gokagane le ofisi ya rona le mafapha a mange ka gona a sepolesa. Ka bokhutshwane ja gola ntho e ke batlang go e bontsha fela ko gore ba na le maatla a gore ba ka nyenyeletsa ditaba tseno ofising ya rona, mme mo e bang dikomiti tsa mofuta ono di leng siyo ke mane mo rereng marena dipitso mone ba nyenyeletse sepolesa le gona ba ka nyenyeletsa, ga ba ka nyenyeleditse ke mokgona o tla fumana go sentse re tsabang ge go kagana le ntho le ba ikera mafapha a ikerabelang ka go fapana go latela gona tlolo ya molao e re bonang e tsela ke e feng ka nako eno.
0: Go na le bana mokgatlhelo o mongwe wa bana ntate Matlosa, bana ba o tla ba bona ka gare go diterata tsa ditoropo tsa rona ka go fapakana, e ka ba bosigo bana ba sebetsang ka ba tlwaelele ka gore ba ithekisa, le bana ba o tla fumana ke ba bashanyana kapa ba banana o ba bona ka gare go diterata, but e ntse e le bana ba lokela gore e be ba sekolong kapa ba ntse ba le tlasa tlhokomelo ya batswadi. Bana ba o bona le ba ela tlhoko ka sebopeo se fetla sa letsholo le
1: wa tseba ena ya bana bana ba mapatelong a ditoropo, re le ofisi ga re soka ba re fihlela gore re ke re ba tshwarele ona matsholo ano. Ke a gola ntho e salang e setse re bue gona mane, ke a pele ya go itsebagatsa. Ya bobedi, diofisiri basebetsi mmogo le nna diterekeng mono kao fela Lesotho kao fela re lebeletse gore re etsewang ge nke karolo e le nngwe ya mesebetsi ya rona mana mo re nkang karolo matsholong a tshireletsego le boiketlo ba bana, ke e meng ya mesebetsi ya rona eo. Mme ke a gola sehlopha se tlileng se sebetsang gagolo se thusang gore ofisi tse bale gagolo ke sona seno sa ditereke seno sa di-spiritual protection team kapa

0: hona ho itsebahatsa dipitsong mo ke yona taba yona eno eo re sebetsang ka yona, mme ke a tshepa mme gobane e tlhile letsholo lenana kapa taba enana re tlhile ge kenye tshebetsong ka maatla ya matsholo e tlata e fitlha ka mono ka khuthing ka monono gore re bone goreng ofisi ena rona ka monono le a e tseba ka o fela seterekeng monono ge a fitlha mono bane e tlile re sentse re etsa kgoeletso ya goreng ditaba tsena ga le di utlwile tsena ge e tsejwang ge atamela ofisi ya o ile mono toropong gorela go na le tlholotso ka mane re bona batšha bo re sa boneng taba tsa bona gantle kapa marena makhanselara le a kgothaletse goreng ga le mo re memeleng ofisi eno moo ba gutle ba omema dipitso tsa batšha ba gutle ba ema dipitso tsa setšhaba tsa badisana osiri motlhanka ka monono e ke sebetsang le ena o tla ya ka moo ke tle go ya ga ya go qetela ya bana ba ganang dikolo ntse ba tla e tshwana le yona yanene ya ntate ka mapepi ena ya bana ba ganang dikolo le yona ka mokgwa o tshwanang e ntse kopanelo gobane tlile ke bua ka di bontshitse ntse ba fitlha go senya gona ngwanaka ga ke batlo kena sekolo ntse le tembe ke fitlhileng ana le temo senya kare ga ke batlo kena sekolo ke batla go disa ke bale diphoofolo tsaka mme re mo bontsha re thusa le ka taba tsa tlhabololo re mo bontsha botlhokwa ba sekolo papisong le toro ena ya gae mme le taba tsa tlhabololo re a di etsa bane bana ba gasang tulo tsa ka molao kapa le bana ba sentse ba ntse tlola molao re ba thusa ka taba tsa tlhabololo go motho a utlwisise le botlhokwa kapa botlhokolosi ba tlolo ya molao a e entseng kapa ga e bo ga setsa tlolong ya molao a utlwisise gore ntho ene ntseng ke etsa ka morago gore ke bua le ntate matlosa a nyeleliswa ntho ena e phoso e nka ketetse ke ntse tlolo ya molao taba na e tloetsa bang e tloetsa gore ngwana a fetole maikutlo bana ba fetola maikutlo ke ntho tse ngata gagolo ba fapale batho bagolo motho a mogolo o tla bana le maikemisetso ngwana o tlo mona ka nako ngwe ga a tsebe tseo ntho ena e tsaetsa ke tlola molao ga e tlhokomediswa ga se ngata a tlowela moo jwale bana ke batho ba ka utlwang ke tle go mme Manthabiseng mme Mantebohileng mme Mantebohileng o ntse a bua ka taba ya e tshwana le ya ntate ka mapepe ya dithuso na bile a bontsha taba ya gore e kare bana ba ka thusa ka gore ba rekele bo sethopo ba etse dikgwebo tsa gore e tle re tšhelete tsena tse manikulana ga ntse di batliwa lebele gore ba kgona go ba di etse ba ye sekolong mme taba le lena ka mokgwa tshwanang ga sebetsa la mafapha a mang gagolo a na le tlhapiso la mmuso la boiketlo ba setšhaba le a mang a ikemetseng e seng a mmuso ao e leng gore bana ba mofuta onono ga re kopana le bona ofisi mmane a sa entse tlola molao kapa ga sa tlolo ya molao re kgona goreng taba ena ya phetisetsana kapa nene tsana mosebetsi se ke tshwara bo gaeso ela go na le taba ke ena ka mone se ka makala ke mongolola lengolo le mo fetisang fomo e mo fetisang e mo isang mono go a ko shebe gore gobane re shebile gona mafapha a ka go fapana a sebetsana leng ga re go fumana le kgolo tseo re fetisa monono o tlaya ka provisione o ya kaekae o fitlha a thusa moo re atla le bona ba fana ka tlaleo ya gore a re mo thusitse re kgonne gore re fitlhele ntataba itseng ke nagana gore ke di arabile ka go fela dipotso tsene tsa
1: bamao di arabile ntata matlosa ka lebaka la nako re lokela go beya ditaba tsa gona gotlo mona empa ke kopa go fa metsotso e mmedi fela o akaretse ditaba tsa gona ntata
0: ke a leboa mme kabedi ke kopa fela ena ke ntse ke tlhalositsang nyana ga ntse ke bua mona gore basotho ba eso taba ena ya tlola molao ga gona ntho e utlwisang botlhoko o jale ka ga o le motlhanka o diretse mosebetsi ono o bona ngwana a kena a sa ntse tlola molao le sepolesa ga e etse gore motho utlwe ka ka go a sebetsa motlotlo ge lokela gore re thuse bana banana re thibela tlola molao pele ke etsagala mme le ofisi ya eso ke a tseba gore taba ena e phamoletse godimo gore ga ke re lekeng go etsa matsholo a go thibela tlola molao pele ke etsagala ge se ke ra utlwa ka kaka ga sebetsa ga re bona re tlale ya gore kgodinyana ge ntse re fumane bana ba utswitseng ba bakana ba bolaileng ba bakana ba tlhekefeditseng ka motabo ba bakana ge ke re tlale di-zero fela se ke ka di tlaleya fela dinoto tseno e le go bane ge sa etsa letho e le go bane ge reng batho ba ga ba kene ka ga ofisi gobane ke a tseba ke le matosane ke ile motseng mane ke ne ke ile sekolong ke ne ke ile kae go a fana ka thuto go a eleliswa setšhaba go a eleliswa bana banana taba tsa ditlo tsa molao mme ntho eno e ga ke e tlala ke fumana gore ke dinoto fela ke re mosebetsi o motle matlosa mosebetsi o motle probation officer ya bothabothe kapa ya legibi e be mosebetsi o motle taba ena e reng ga re kokoteng ga re tlile masego mona kapa re tlile ditoropong ga re poteng magotleng monono re kena ka di-officing tsana tsa probation di tlwaleile jalo ga e bona le ngwana kapa dihlopha tsa bana tse le bonang le sa bone.

0: meme le meme ofisi re bona bana ba ba gata ngwe makhoneng itseng ba sentse ba hwa hwa batho ba ba tloka tloka momo ke yana o kanetsa bona bana ba tsitlo tsa mla ge fihle ge le ba go sebetsa le bona go tloka ba le diso ntse ntse le yetsa e tloetsa go le tsitlo tsa mla me tloetsa go le tse bang le fihle di ofisi tsa bona mana se le tse tloa mla ya go la thapedi ya ka kopa ka go fela ba tsebe gore ofisi ena e teng e sebetsa ka matla a magolo gore re bone gore bana ga ba etse ditlolo tsa molao ga se ke ka thabela fela gore re bona bana ba ntse ba fitlha ba sebetse ditlolo tsa molao ke ya leboga
1: ke a leboga ntate ntate matlosatlhaya re leboga nako ya gago ntate le seabo sa olanong la go tlola taba le ka moso
0: ke a leboga mme kabedi ka nnete le basotho ba mamedi ba kgonneng go kena re teng re a fumana ditereke mono diofising tsa magotla ana a masebata ga ba fumane ditshebeletso mono ke a leboga
1: ke a leboga ntate mme ya mosotho wa seo ka sona sebopego sena gabe ga lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa gore ya pele ka puo ya sesotho nna le wena ge tla go kagana gang ka morago go ditaba tseo ka ditaba tse dintse o go fopagetseng tsona lenaneong le
2: ke ne ke tla go basotho ehle kantse re tlabele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsedi a tsa rona keore be ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepae sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se fisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaporamenteng ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse lekala ya thuto le baoshe ba amegang esita le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho kagolong ena ya thuto e phagameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
3: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odua o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho bole tsantse re ga ba le teng re a tshepa ee nne re kgathetse ke batho ba etang
4: tate tumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tlo e setse etsa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mme ebe ga o tsene na o etsa eng mme efile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gathang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
5: ebile ga ke le na batho bano bane ba sanele ba ka nnete ga se le obane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho banetse ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete sne ga ke tsebe
6: gogang
5: a nna ke tsebe ka nnete empa seo ke se setse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba ebile ke rene le fetitle jale ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le tshusumetso le madikologong ba tle ba tlotla ba gadisana oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsoya jwang ke bolela ka seo nna

Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi dumela. Letona la tekano ba cha le ntsetso pele ya setšhaba mohlomphe pitso le sawana o re tlhokagalo ya mesebetsi le boiphihlelo ba tsa mahlale e ntse e le kgolotso eo batšha ba tobaneng le yona.

Sena mohlomphele sawana o se boletse polelong ya hae mabapi le ketikelo ya letsatsi la matjhaba la batjha le ketekwang ka jeno tlasa moho o reng ditlwaelo tse fapaneng ho fihlela sepheo se le seng. A re mmuso o thehile menyetla eo batjha ba ka nkang karolo ho yona jwalo ka lenaneo la sebabatso. A re letsatsi lena la matjhaba la batjha le bontsha matla a boqapi, mamello le bokgoni ba batjha ba Lesotho, mathata ao ba tobaneng le ona le seabo sa bona ntlafatsong ya naha. A phethela ka ho ipiletsa ho batjha ho sebedisa marandang ho ithuta le ho fumana dimmaraka e le ho rarolla mathata a bophelo le ho ba le seabo ntlafatsong ya moruo wa naha. Sesole sa Lesotho LDF ka lefapha la lenano la ntlafatso ya batjha se etetse batjha ba fetileng kwetlisong Leribe ho fumana hore na ba ntse ba latela thuto eo ba e fumaneng

0: wena ya ileng a ipha nako ya boitshuno bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditumelo a tshwara ditumelo tse amanang le naga ya esita le sada o tla bale buka ena ya seotse onototo another.
1: Mamedi ha re lebohe mmale babo majoro ka ditabatseo tsa hora ya pele tseo a satswa ga fatsona ga tla hokana le yena hape ha hora ya pele e fitile ka metsotso e 10 a mararo ga kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la go tlolla taba mme mogatlhelong wa bobedi ga kena ka ditabatse supang le ka jeno le fatshe le tshwaya letsatsi la machaba la batsha mme naha ya lesotho ha se mogelo ditabeng tsena letsatsi lena le kete kwa selemo le selemo ka la 10 le metso e medi phato selemong sena le kete kwa tlasa mohuo o reng tatamelo e fapaneng tabatabelo e tshwanang different contexts common aspirations letsatsi lena le tshwawa ho anetsa tlhokomediso ka dikgolotso le menyetla yeo batjha ba tobaneng le yona e le ho kgetha seabo sa bona le e le balekane ba mantla ho fihlela ntlafatso ya moshwelella letsatsi lena le boetse le tshwawa e le sethala seo ka sona mebuso mekgatlo ya batjha mekgatlo ya matjhaba a kopaneng le mekgatlo ya setjhaba e kenang dipuisanong ho tiisa maqhama le ho bontsha boikemisetso ba batjha ho kenya letsoho ditabeng tsa kgotso le ntlafalo ditjhabeng ka ho fapana letsatsi lena le qadile ho tshwawa ka molao ke mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ho tloha ka selemo sa 1999 le ha ho le jwalo nalane ya letsatsi lena e amana haholo le ditaba tsa boitseko ba batjha naheng ya Afrika Borwa ka selemo sa 1976 re kgatlhilwe ke hona re le moifo ya go tlolla taba ho buisana le mofumahatsana tshidiso thamai ho tswa mogatlong wa batjha wa Youth Dialogue Initiative ho utlwa haholwanyane hore na e le batjha ka hare ho naha ya Lesotho letsatsi lena le bolela eng ho bona re tla boela go utlwa hore na mohuo wa selemo sena o re eng ha ga ditaba tseo re tlang ho di qoqa ke hore na batjha ka hare ho naha ena ya Lesotho letsatsing la kajeno ke dintlha dife kapa mehato efe eo ba ntseng ba e etsa ho tshwaya letsatsi lena ke ditaba he Mosotho haetso tseo re tlang ho di qoqa mokgatlhelong ona wa lenaneo la re utlwolla taba re tla boela go utlwa he Mosotho haetso hore na menyetla eo batjha ba Basotho ba nang le yona e le ho ntlafatsa bophelo ba bona le naha ya Lesotho ka kakaretso na ke efe dikgolotso tsona tseo ba kopanang le tsona na ke dife mme ke dikgato dife tseo ba di etsang e le batjha ka thuso ya bohle ba nang le seabo go ba thusa ho bona hore dikgolotso tseo tse ba kopanang le tsona e ba pale ya maobane ke ditaba tsa rona he Mosotho haeso tseo re tlang ho di qoqa mothating ona wa lenaneo la go tlolla taba metsotso e 10 le motso o mong re foraletse hora ya pele re mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la go tlolla taba mme he mokgatlhelong ona wa bobedi re kena ka ditaba tsa letsatsi la kajeno e le letsatsi la matjhaba la batjha mme he naha ya Lesotho ke karolo ya dinaha tse tshwayang letsatsi lena o tla hopola Mosotho haeso re ke mmuso wa Lesotho o bile o eme ka maoto ho bona hore o ntlafatsa batjha ka hare ho naha ya Lesotho o tla hopola hore ha jwale re nakong yane eo ho tla ba le mohato wane wa mohlomphetho na kgolo wa STEAM le sebabatso wa ho bona hore tse ding tsa diqholotso tse tobaneng le batjha haholo tse kenyelletsang tlhokahalo ya mosebetsi e bapale ya maobane batjheng ba Basotho ka ho ba thakela ka mekgwa ya ho ithaisetsa le ho ithehela dikgwebo e le ho hodisa moruo le ho bona hore batjha ba bang ba fumana mesebetsi tlasa matsholo a jwalo ke ditaba hetse amanang le ho ela hloko batjha ka hare ho naha ena ya Lesotho metsotso e 10 le metso e mmedi re furaletse hora ya 10 le metso e mmedi re ntse re tsamaya jwalo a hore re tle re hokahane le Metamai ke e mong wa batjha ka hare ho naha ena ya Lesotho ho tswela pele kapa ho otlolla taba le yena letsatsing la kajeno Metamai.
2: Net.

0: Ke a o amogela sealemoeng sa Lesotho lenaneng la go tlolola taba mme.
1: Ke a leboga.
0: Mme Tamaego, go kagana le wena je ka jeno ke letsatsi la matšhaba la batšha, mme naga ya Lesotho ke e nngwe ya dinaga tse elang tlhoko letsatsi lena la batšha. Mme ge letsatsi lena selemong se na le tshwawa tlasa mogo o reng katamelo e fapaneng tabatabelo e tshwanang kapa e le nngwe e le different contexts, common aspirations. Ge re o ke o fe Mosotho gagolwanyane mme gore na go tshwawa ga letsatsi lena gore eng go batšha ka gare go naga ena ya Lesotho, le gore na ga re tsepamisa maikutlo gagolo ditabeng tsa mogo wa selemo se, mogo o ga o bua le batšha ka gare go naga ya Lesotho o reng?
1: Ke a leboa le Dimpho, ke tle ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho. Mme ke tle ke tsepe go araba dipotso tse o mpuditseng tsone. Ee, ke nnete mme, letsatsi lena la kajeno re keteka mokete wa matšhaba wa batšha e bitswa International Youth Day. Jwale ke mona mo re reng motšha o mang, o tswa go kae, o ya go kae. Jwale ke mane mo re reng different aspirations but the same context. Jwale mme re mona ga jwale re mona UNESCO House re a keteka, mme re bokane re le batšha gore re tsebe gore re batšha, mme re tsebe gore re bokamoso ba naga ena ya Lesotho. Godima moo re boetse ke rona ba ka isang naga ena ya bo rona pele, e ka gona re iketekang letsatsing lena la ka jeno mme.
0: Ke a leboga mme. Ke a gola Mosotho a ka rena go tloga le le mono UNESCO House letsatsing la kajeno ga ga dietsagala tsa letsatsi la kajeno. Ke dintlha difeng tseo le kareng batšha ba tlile ba di tlwaile e le tsona tseo tseo ba lokelang gore ba shebane le tsona gagolo go tshwaya letsatsi le. Letsatsi lena ga ga tse dingwe le tshwawa go ela tlhoko diqholotso le menyetla eo batšha ba tobanang le yona. Gangata re bua ka diqholotso, ke batla letsatsi lena re ke re fapane ge re na batšha ka gare go naga ya Lesotho ka moo ke menyetla e feng eo le batšha le bonang gore batšha ba naga ena ya Lesotho ba na le yona, menyetla e ka ntlafatsang bophelo ba batšha, menyetla e ka ntlafatsang le naga ena ya Lesotho ka tshegetso ya batšha.
1: Ke a leboga mme Dimpho. Ke boetse ke tlhalosa gore re ntse re le UNESCO House mona. Jwale menyetla e mengata gagolo, mme batšha ba bontshitse maatla a bona gore ba na le, ga ke tsee ka Sesotho e bitswang di-ideas tse batlabatlang megopolo le menagano e batsi gagologolo ntlheng ya kgwebo mme. Gona mona mo re leng teng re na le CAFI, re ne re boetse re na le ministera wa Agric e leng Ntate Sediba Motšhobokgwana. Re na le Post Bank-e ba ntse ba re tataisa le gore bontsha gore na ke menyetla e seng yo e leng gore rona bona e le dibanka kapa batho beo renang ba ka bang le mokgwa wa tšhelete ba ka re thusang godima menagano eo re nang le yona re le batšha. Jwale motšha o re ke na le kgwebo e itseng, empa jwale bothata ba rona e ka ba tšhelete. Jwale Post Bank ke mona mo batlileng
0: ke ra bitsa mabitso a dikgwebo mme Thamai.
1: Ke a leboga mme. Ke mo di-stakeholder tsena batlang ba re jwetsang gore re na le taba e itseng e tla thusang motšha gore kgwebo yo ya hae e tswele pele. Mme ntho ke tlhokometseng ka jeno mme Dimpho ke gore batšha ba na le menagano e metle ya dikgwebo gagologolo tse amanang le temo, ebile re sa lebale gore naga ya Lesotho ke naga e e leng gore e tlile seikokotlelo sa yona e tlile ke yona ya temo go tloa galeng. Jwale re bona batšha ba e leng gore le bona ba e bona taba ena, mme ba batla go intlafatsa godima taba enonong ya temo mme. Ke a leboga.
0: Ke a leboga mme. Go na le morero wa stimulus babatso e le e meng ya mehato ya mmuso ya ho ntlafatsa batjha.

0: ho ba thakela ka malebela le ditsebo di tabentsa kgwebo le le batha ka ha rona ha ya Lesotho le ka re eng ka merero yeo mme letsatsing lena ha le bua le batha ba banka ha rona ha ya Lesotho o se o hlalositse tabeng ya mehopolo le menahano ya ho ntlafatsa batha le ka re le bona le se le hatile maoto a makae ho ntlafatsa batha ka rona ha ya Lesotho le ho ntlafatsa Lesotho ka kakaretso.
1: Ke mehato e meholo haholo e sebang e senkilwe haholoholo jwalo ka ha o boletse taba ya sebaba tsone stimi e leng taba e leng hore ke dumela hore ke yona e pharalletsweng ka hare ho naga ya Lesotho. Ke tsona dintho tse re ahang, ke tsona dintho tse e leng hore di re isa pele re le batjha, ke tsona dintho tse e leng hore ke ka theoletsa batjha hore ba dikenele ba kenya dikopo tsa bona hodima ditaba tsena e ka ba se ba batso kapa scheme e ka ba tsona ditaba tsena tse tswang ke mmuso makaleng a fapaneng hobane makala a fapaneng ke hlokometse hore ho na le dintho tse e leng hore di a etsiwa empa re sena tsebo ka tsona mme ke dintho tse ka re thusang mme hore re tswele pele maphelong a rona re le batjha le hore dikgwebo tsa rona di tle di hole mme ke tle ke tiise hore ehlile batjha ba mona kaofela ka kgolwa ke tena ke emeletse taba ena ya temo ya kgwebo hobane batjha ba mona kaofela ehlile ke bona ba le malalaolaotswe ntlheng ya teng ya kgwebo mme.
0: Ke a leboga. Matsatsing a morao tje mme Thamae taba ya tshebediso ya marangrang ke e nngwe ya metjha e bonagalang e le ka pelepele tabeng ya tlhagiso ya mesebetsi. E ka ba taba ena ya go tlhagisa ditaba ka marangrang kapa content creation ka moo e bitswang ka teng. Re ka re le le batjha ka gare go naga e ya Lesotho taba e yona le bona le le go kae ka yona gore batjha ba ka itlhagisetsa mesebetsi ka tshebediso ya marangrang le se ka content creation fela. Go gokagana le bomphato wa lona dinageng tse dingwe go batla menyetla o ntse o le ka gare go naga ena ya Lesotho ya kgwebo dinageng tse dingwe. Le ka re le bona taba eo e le bobebe ga kae gore le ka e sebedisa tabeng ya go intlafatsa le go tlhagisa mesebetsi.
1: Ke a leboga mme ke ntlha e kgolo ena o sisa re le batjha re phela ka ona go seng ga ke tsewa ke le motjha ke kena ka gare go marangrang ke a tseba go feta motho ya tlhaileng pele go nna mme godima taba eo ya tlhagisa mosebetsi content creation mothating o e leng gore go bobee gore re ka tswela pele mme ka go iphedisa ka mokgwa marangrang empa re tlhokometse gore rona re le bathaba ba setho mona ka gare go naga ya rona ga o soka go ba le ntho e e leng gore go thwe ke monetization mme e leng yona gore re batjha re tle re kgone gore re gole ka tšhelete e teng ka re go diakhaonto tsa rona re ntse re etsa tsona dintho tseno tse ka reng content creation empa re ntse re tshepile gagolo goba go na go la ba le puo ya mme letona la dikgokaganyo mo a ntseng a re o ntse a e lokisa taba eno ya monetization ntle go mono ka nnete re kgotsofetse re samalalaolaotse ntlheng eno ya marangrang mme ebile re tlhokometse le gore re ntse re fumana tshegetso ke tla etsa motlhala ka re bontshe Lesotho e ne ntswe mona labohlano le e fetileng le e leng gore re bone mmuso le di-private sectora ga o tshegetsa taba ena ya content creation batho ba tlotseng ba fiwa tšhelete mme mme re ntse re kgothala letsatsi le letsatsi ga re ntse fela re tshepa gore taba eno ya monetization e ka re e ka etsagala jale batho ba tshwetse mo go phela ka taba eno neng ya content creation mme le marangrang a mangwe kaofela
0: a o ka tswela pele
1: ke ne mpa fela ke re ehlile ntho di hantle di lokile ntlheng ena marangrang taba kgolo ke yona taba eno ya monetization gagolo.
0: Ke a leboga mme ke kgola taba e nngwe mme Thamae e nakong ya go feta e ne e tlhagelela gore batjha ba bonagala ba ba le sisitheo go ba le seabo ditabeng.

0: le seabo ditabeng tse ka etsang hore batjha ba qetellwe ba nketswe diqeto tseo kgabareng le tla re di ne di e ne di se ka moo lona le ka lakatsang ka teng.
1: Mme Dimpho, ke dumela hore taba eo ke challenge e kgolo ho rona re le batjha, ke bue e le jwalo. Hobane o tlo fumana hore le ona re dutse marangrang mona ha re shebe ditaba tse re amang. Empa ka moifo kapa noka e kareng ena, ke moo e leng hore re kgona hore re ntsha maikutlo a rona, re be le seabo ditabeng tse etsahalang tse re amang re le batjha. Empa hanyane ka hanyane re ntse re ka moifo ena le e meng e mengata, ke hona moo re ntseng re tloha kelellong yane eo re neng re le ho yona, re fihla re ema hodima ke.
0: Ha ke tsebe Mosotho haeso, re kopa o re inele matsoho metsing, maqhubu a re tsukuditse, mme re tla etsa mawa hape a hore re hokahane le Mofumahatsana Thamae, re qetele ditaba tsa rona le yena, mme le wena re tla o mema Mosotho haeso hore o tle o tlo bua le yena ka ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla. Mme mothating ona e re ka ha nako ya rona e se e hlile e tsofetse haholo, re se re yamane moo re tla ballwa ditaba tsa Senyesemane, re tle re kgefutse. Tshapo ya ka kore re tla kgutla re se re hokahane le yena, re tlo tswela pele ka ditaba tsa rona le wena, re se bile re o mema hore o be karolo ya ditaba tsa rona. Ditaba tsa rona le Ausi Thamae di itshetlehile haholo hodima letsatsi la kajeno moo lefatshe le tshwayang letsatsi la batjha. Mme letsatsing lena re ne re ke re qoqe haholo ka menyetla eo batjha ka hare ho naha ya Lesotho ba nang le yona ho ntlafatsa bophelo ba bona, bophelo ba bomphato wa bona, e ka sitana e le tsona tseo e le menyetla eo ba nang le yona e le batjha ke dife. Mme re tlatla re tswela pele le yena ka ditaba tsa rona ka mora ho ballwa ditaba tsa Senyesemane. Mothating ona e re boele re fe Malebabo Majoro monyetla ho fa ditaba.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho, a tshwara ditefelo tse amanang le naha ya esita le sada o tla ba le buka ena ya Sozeonototo, another development for SADC, another development for Lesotho, a leka ho nonya maikutlo a ditsubedi tsa naha ena hore na ha ho nepahetse e ka ba naha ya Lesotho e ka tsamaiswa hantle bane. Sehlopha sena sa Basotho se tla hopola hore ka selemo se seng sa 1970 o na ba a lelekwa a iswa Netherlands ka se Sonia Simpson a lelekwa a ya London fela ke re ha ke le motho ke ka bona ha ho tshwana le ba bang puso ya motho ya sepaneng ke senya seo a se dumelang hore ha eba tumelo ya ka ke puso ya dile ya setšhaba ka setšhaba ke lelereng wa tsediso ke lokela ho kgolola bosi ke nyolohele godimo ise eo fitlhanae pula e fela taba eno mme ra bona ga a e sa tsu gore ne mengwana Basotho ba tlalele go bua ba bua ka magota a ntlafatso a tseteletseng a fetile di-councele kapa di-community councele tseo re nang le tsona ka keleng.
3: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono bontate ke ka ona naga ena e nang le mantsoni ya makanakana e ntseng e futlaneya go ya go sa bona a le moeyana.

0: bohle ba amehang isa le mekgatlo ho shebisana ditaba tsena le ho fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng.
1: Mamedi re boele re lebohe Malebabo Majoro ka ditaba tseo tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 tseo a sa tswa re fa tsona tsona di re fihlisa mokgahlelong wa boraro ebile e wa ho qetela wa lenaneo la re otlolla taba, mme he re tla boela re hokahana le Aus Tamai re tsebe go tswela pele ka ditaba tseo re arohaneng le wena Mosotho wa Eso re ntse re di qoqa le yena, mme he re ne re qoqa le yena haholo ka ditaba tse amanang le letsatsi la kajeno lefatshe le tshwaya letsatsi la matjhaba la batjha, mme naha ya Lesotho ke karolo ya dinaha tse elang letsatsi lena hloko, mme o ikutlwetse he Mosotho wa Eso gana bona e le batjha ka hare ho naha ya Lesotho ba ntse ba etsa eng letsatsing la kajeno ho tshwaya letsatsi lena, mme re qoqile le yena ho utlwa hore na ke menyetla efe yeo batjha ba Basotho ba ka ikotlang sefuba ka yona yeo naha ya Lesotho e ba fang yona ho ntlafatsa bophelo ba bona e ka sitana le ba naha ya Lesotho ka kakaretso, mme re tla boela re hokahana le yena hape. Mme re ntse re tswela pele ka ditaba tsena Mosotho wa Heso le wena re tla o mema dinomorong tsona tseno tsa 5933 hore o hokahane le rona ka tsona ho utlwa hore na wena ditaba tsena o utlwa hore na wena ditaba tsena o di utlwa ka sebopeho sefe kapa o re eng ho Ausi Majoro ka tsona. Ke ditaba he Mosotho wa Eso tseo re qoqang ka tsona mothating ona wa lenaneo la re otlolla taba. Metsotso 20 ga re lebile horeng ya bobedi hopola lenaneo la rona la letsatsi la kajeno re tlabe re lebega kgutlo re se re tla kopana le wena bo isa mothating ona re ntse re etsa mawa jwalo a hore re boele re hokagane le mofumahatsana Tshidiso Tamai ho utlwa hore na ho tswela pele ka ditaba tseo re arohaneng re ntse re di qoqa le yena Mosotho wa Eso ke yena moeti wa hao mothating ona wa lenaneo la go otlolla taba, mme le wena o tla ba karolo ya ditaba tsena nakong eo re seng go hweleletsa dinomorong tseno tsa 59933 tseo re tlang ho mema ka tsona hore o be karolo ya ditaba tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la go otlolla taba. Re ntse re etsa mawa jwalo a hore re qetelle re hokahane le yena. Ha re ntse re emetse ho hokahana le Aus Tamai re shebe ditaba tse ntseng di etsahala dinaheng tse ding, mme ditlaleho tse tswang naheng ya Zimbabwe di supa ha e le batho ba ka bang 15 ba tlalehwang ba hlokahetse ha sekepe se ne se teba letsheng la Kariba naheng eno ya Zimbabwe, mme ba lefapha la pholoso ba ntse ba tswela pele ho fumana hore na ebe se etsahetseng ke sefe. Ke mesepolesa supile hore sekepe sena se ne se nkile batho ba 90 e ka sitana le basebetsi ba sekepe ba 5. Re tla tswela pele ka ditaba tsena Mosotho wa Eso re se re haganeng ka katleho le Aus Tamai ho tswela pele ka ditaba tsa rona. Aus Tamai, ke boetse ke a amohela lenaneo la go otlolla taba. Hangata ha ho bua ka diqholotso tse tobaneng le batjha ka hare ho naha ya Lesotho ho bua ka tlhokahalo ya mosebetsi, mme re bone matsapa a mangata ao mmuso le mafapha le balekane ba naha ya Lesotho ba sentseng ba etsa ho bona hore taba eo e ya arabeleha. Le batjha le ka re ntle le taba ena ya tlhokahalo ya mosebetsi ha re re ha seqholotso, ne re re ke qholotso eo re buang ka yona kgafetsa le kgafetsa. Ntle le yona le ka re ke diqholotso dife hape tseo batjha ba naha ya Lesotho ba tobanang le tsona kapa ba tobaneng le tsona, mme batjha ka mekgatlo ya bona ka ho fapakana ba sentse ba etsa eng ho bona hore diqholotso tsa mofuta o jwalo di fumanelwa tharollo?
2: Ke batho ke dimetsa ba mamedi ba hawa mme Dimpho. Ke potsa bohlokwa haholo mme. Kgolotso e nngwe e kgolokgolo kare ho naha ena ya rona ke taba ya curriculum.

0: ntlo ya go ke kopa o tlo ntshagela gantse ke sebedisa mantsana ke le ke e manane thuto ya naga ena ya rona re etsa dithuto tse ngata tse go na le dithuto tse ngata tse kentsweng curriculum-ong ya rona gagolo-golo tsena tsa dikolo tsena tse sele tsa di-tertiary jwale tseo e leng gore rona re le batjha re a di etsa gore fela ke ye sekolong empa di sa tlotlisa tharollo ka gare go naga eo ke phelang ka gare go yona ga kgolwa ke yona kgolotso e leng gore e beya naga ya rona bothateng mme goba jwale ke tlabe ke entse thuto e itseng empa jwale ke tlotla ke dula ka lengolo leo ke se ke fumane lengolo go tswa sekolong empa jwale go sa tlo ba le tharollo kapa ga ona moo ke tla kgonang gore ke tle ke le seledise gore naga ya eso e tle e tswele pele ke nagana gore taba eno ya thuto ke yona curriculum ya rona ke yona e leng kgolotso e kgolo gape-gape mme
1: taba e nngwe e ngetlagele e le kgolotso o tla nthusa Austamai gagolo batheng ke taba ya tshebediso e mpe ya mothamagane le dithethefatsi mosotho wa kagana le le batjha mo le kopanang teng dimmokeng tsa lona ka go fapakana le ye le bone e ka taba eo e bakwa ke eng ya gore batjha ba sebedisa mothamagane gampe le dithethefatsi le gore na le bona e ka le ka tlatsetswa jwang mo le sentse le tshwere teng gore taba e ya tshebediso empe ya mothamagane le dithethefatsi e be pale ya maobane
0: mme potso ena ke potso e leng gore e golo gagolo gobane ke nnete batjha ke tla e bitsa motšha ga nagana go ithabisa o nagana go ithabisa ba bona etlhile ke gona ka tshebediso empe ya mothamagane ga jale ga kere ke le kopana le metswale ya ka ke le motšha ge re go le ithabisa ke ga re le kopana ka taba tsona tsa mothamagane mme mme ke nagana gore tharolo e kgolo ke gore thuto e be teng ya kotsi ya tshebediso ena ya dithethefatsi le mothamagane ga ke nagana gore ke yona ntho e leng gore ba tshwanetse gore jale re sebetsa godima yona gore batjha ba tsebe gore kotsi ya mothamagane le dithethefatsi na ke e jwang empa ke dumela gore santse e le taba e re tsebantšheng empa fela re tlhoka tsebo e tibileng ya gore kapa awareness ka segowa gore e be taba e e tsagalang
1: fela e bakwa ke eng taba e ya gore batšha e be ba bonagala ba ameya gagolo ditabeng tse
0: e bakwa ke dintho tse malwa mme madimpho ya pele ke batla go kenella batjha bonneteng ga re ka e sheba ke batho ge batla re le batho ba botswa mme jwale ga re le botswa o sentse le odima tlhokagalo ya mosebetsi ke gona mo kereng ba kore ke ye mothamaganeng ge boetse re na le dintho tse ngata ge re tshware ke ga ke batle gore re tshware ke depression empa tlhokagalo eo ya mosebetsi e baka ntho tse kareng tseno empa e nngwe ke taba fela ya social pressure ka segoa gore fela mothamagane ona o monate jale ke tla o nwa letsatsi le dikelang le le tšhabang empa ga o ka gologolo ga ke nagana gore go na le tharollo tse e leng gore re ka di ka ba teng empa fela ke dumela e ka godimodimo le go ja ke sa tsebe bonnete ga ka loka le gore na e fela e le yona batšha ba rata gore ga re ikarabelela goba le nna ke motšha ke gore fela mesebetsi ga yo jale re tshware ke stress jale kore re tle re yeng ntlong tsa thitelo mme ke nnete eo e leng gore motšha ke a tseba gore le mo a teng mankutlwe mamametsentle o a tseba gore ke nnete
1: ga o ntse o tshwere jalo Austamai e re tle re meme bamamedi le bona ba be le seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse mamamedi go kagana le rona dinomorong tsa mogala tsa 5993 re na le Austamai ke mo

0: Batjha o se a tekile ditaba tse amanang le letsatsi lena la matjhaba la batjha, mme he wena o le Mosotho, o le motswadi, o re eng ka ditaba tsena tseo a seng a di tekile, mme o re eng ho batjha ka letsatsi lena la batjha letsatsing la kajeno, e ka ba ho ba kgothatsa ka ditabeng tse ding tseo a seng a di tekile? Mamedi Dumela. Ntate.
1: Ntate Sehloga kgubedu.
0: Ntate Sehloga o amohela.
1: Anne. Ai, o go ba nge ke dole ke mo jae no ga mo mo no ga mo jae no e se ba tsaba tsebe hantle. Ga o ke bega le tsatsi na la bo. Ga le ne ke ba tla bitsa po. Ga o ntinella ke mona o go ba tsaki bana ba botswa. Ga le ile bo tsa bona ba batla. O go ba tli ba tsamele ba ba tsabana ba ba tsa tsasman. Ba ke gimba iba lo hona ka mamela tsona di wele se tsina ho hona le ntse ntse di tsa hala masikeng ba ba fikela jwang ba tsaba ba jwa lo ba tla smo ya le ke tla mona ka timong ka mona mo thai ba tsaki bana ba bo ba ya le ba fuwa ba fuwa mo tsini o to ba ile ma e lo ho go mo tsini wa jwa lo ha ka fuwa ba tsaba jwa lo ba botswa. Re ka bona motšhini o ba mafumi moo o sa sebetse o sa ketelleni jale paka ba le temo jale ke petele ka ena ke se ka ka kwalla batho ba ba mme kabedi ke petele ka ena ya gore na mme ana ke ausi motšhaeno wa rona ha eba le tlhoka dithuso jo tsela la la bona mo go mmuso ga ta metsa le tsoholo ibe ka ba ntse kang e ho fana ga ditiu ka pa sentilisa ibe ka ba ntse ka e ka itsa mo ge ibe le ka wa masimo lo lo ga ha e ba le itsa timo ke ba tla ho tsitsa a tsaba ke mo tsitse ibe le ka ye ke a tsitse mo tsitse ga le bohanda
0: tsa slow 59933 5993 ke nomoro Mosotho wa heso yeo le wena o amohelehileng ka yona ho ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla. Mo mamedi Dumela. Mamedi Kgatso.
1: Nawaza.
0: Ntate.
1: Ke ba lo khutlisa mo khotlonto ke ntse ntse lo.
0: Ntate khutlisa.
1: Ke mamedi ke mo tshaelo wa gona mono e a buang ha mona ke banna. E se ka ga le ka matsoholo lo tla ba jalo. Ke mpa ke tsena e le batla. Ba sie ba ithishetse ka la teng ga bona. Le ka ke le long ho ta ga le sotho ga mo nne. Ke se ke ga mo tsara ka la ga go tshaisa ya papa. A pa ke ntho sa kwa le ke tipa se hole tshaisa ya papa le tsohle. Ke se ba mo go ho di na wa di tapole tsohle ka ofela. Ba ithishetse hore. E be ba ga di etsa go di tsata go di tsala ka ga le sotho ga mo. Ke ke le ga tsala ma di bo hong. Ka tla ka ga le sotho ke le bile mo tsontse.
0: Ke a leboha ntate khutlise re tla amohela mo mamedi wa boraro a o sithamae a tle a kene ditabeng tsa ba mamedi 59933 ke nomoro Mosotho wa heso yeo le wena ke o amohelang ka yona ho ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla metsotso e robong re ya re lebile hore nya bobedi ke ena he o teke ditaba tsa hao. Mamedi Dumela.
1: Dumela mmeo.
0: Dumela ntate.
1: Ke ramapepe ka mokgotlong.
0: Ntate ramapepe.
1: Eya mme a ka ne ke a utlwa ka mokgwa a ditshetlehang ka teng. Jwale mme ne ke batla ho utlwisa ona ba hlwaya batjha ba ba ketekang le bona jwang na mo mahaeng jwalo ka bopaela itlhatswa mo na ba e batle mohlomong mokete o tle hona bo mahaeng mo jwalo ka mokotlo ya ntsa a fetola ditereke ka selemo jwalo ka a yena ntho ena e ne a bona batjha e le ntho ya selemo se seng sese e ketekelwa masego moo fela ba ba hlwa jwang hore batle batle ya ho qetela ke hore batjha ba bothong ba kgothaletswa taba tsa hore ba ithehele dikgwebo na ho na le tjhelete eo ba e fuwang hore bonyane batle ba qale kapa batjha ba tswileng sekolong ke ba bakae ba seng ba fumane hobane jwale ho na le hore motho ebe o tswile sekolong o tshwere lengolo le sephara jwale o tla ba a fete dilemo tsa botjha a ye fihla ho 40 ho so ka ba o ba le letho leo a le tholang ba ba swa jwa ke a le

0: ngikhulumelile.
1: Ngiyalebohanda tsaka mapepe. Austema.
2: Eme.
1: Kana le ditaba tsa ba mamedi ba bararo ke kopa o kene ho tsona kana le metsotso e tsheletseng fela hore o di akaretse.
2: Ke a leboha mme Dimpho. Ke tla ke qale ka ntate ya Ramapepe ke tumelo ka kena.
1: E mo
2: ho qetela ho botsa. Ka hore na e ka ba re etsa jwang hore letsatsi lena la batjha re batjha ba hlwaya jwang le hore na re etsa jwang hore re tle re fihlele ka nqane neng ntle le masego mona. Ha ke araba potso ena mme Dimpho ke tla re jwalo ka ha e leng hore ke ntho eo e ntse e qala kapa re ntse re elellwa morao tjena hore re le batjha e hlile ha e ba ho thwe kajeno lena ke letsatsi la rona re tshwanetse hore e hlile le jwale re le keteke. Mme ke tsela eo re ntse re tla go tlatla e tshwaya hore re tshwanetse hore re tsamaye re ye diterekeng re lo keteka le bona kapa mohlomong ho be le tsela ya hore batjha ba tloa kae kae ba itseng ba ditereke tse fapaneng re kopaneng nqa e leng go tlatla keteka letsatsi lena. Mme ke tle ke le boele potso ena gobane ke potso e leng gore e ntse re bontsha gore ke dintho difeng tse re tshwanetseng gore di etse. Gape-gape ke kgona ke yona karabo ya ga jwale ntate e tlhile re ntse go mona go tlatla keteka letsatsi lena la batjha empa re ra leboa ka potso ena mme re tla bokisa taba eno. Madimpho ke tle ke leboe gape gore ke tla ke leboe ditheoletso tse e leng gore bamamedi ba Radio Lesotho ba re file tsona ka nnete ga di leboa mme ra di ananela. Ke tle ke gape ka mane ka mogotlo mo ntate.
1: Pele re fetela ho ntate kgutlise botse mo ntate ka mapepe e rena batjha ba kgothaletswa ho ithela dikgwebo nna ho na le tshehetso ya tjhelete eo batjha ba e fumanang hore dikgwebo tse jwalo di be teng.
2: Okay mme ke a leboha he ke ne se ke lebetse ditaba tse segolo ha kaka hona mona mo re leng teng jwalo fela o no itse ke se ke ka
1: hona le ditse
2: ka bolela mabitso hona le dikgwebo tsa private sector tse teng kwana tse e leng gore di ntse di re tataisa jalo ka batjha di re re na le tšhelete e kana eo e leng gore re ke ya batjha ba gaebe ba na le dikgwebo e ka ba dikgwebo tse sentse di le ka gare go tshebetso kapa menagano fela e leng gore ba na le yone e tlang ngolang go na le ntho o thweng ke business plan ngolang meralo ya lona ya dikgwebo tsena mme jwale rona re le private sector re tle re tlotla re sheba mme re tle re le fe tšhelete ke yona ntho e leng gore ba retsetsa yona letsatsi la kajeno. A gola ke arabile potso ya ntate
1: gamapele ba re ke ene ho ya ntate sekolo ya ntate kgutlisi
2: ena
1: ba bona se fokola haholo o tlo di akaretse ka metsotswana ka metsotso e meraro
2: ke kopa mme o tlo collectively go mpotsa tsona di le ntho ke tsebo wa akaretsa so that
1: ke tle go di tsena le bontsha boiphihlelo di talenteng tsa lona na mona mo re ka reng jwale le ka ba boemong ba go hlahisa gore na ha Lesotho e se hlole e reka dihlahiswa tse kang di dapole le dihlahiswa tse ding tsa temo go tswa dinaheng tse ding.
2: Go jalo mme re na le boiphitlhelo ebile go na le ba bang ba batjha ba teng kwano be e leng gore ba na le dikgwebo gagolo-golo tsena tsa temo le metsi le me ke be ke boetse ke bolela gore le metsi ya ka a ntseng a nowa ka tlong ka mona go thwe ke metsi ya Gauta ke kgwebo ya ngwana wa Mosotho e e leng motšha le ena mme boiphitlhelo bona boteng e se e le taba fela ya gore jwale go dula le ba bogolong re kopa gore sena se tle se etsagale ka gola ditaba tse dingwe e se tla ba ditaba tsa policy and governance tse e leng gore re tshwanetse gore re di sale morago gore ge le batjha re na le tlhagiso re na le boiphitlhelo ba ditlhagiswa tse itseng re kopa gore di tle di eme ka mane ka madibogong gore a seke a di seke tsa tla ka nqena ka naheng ya Lesotho mme karabo ke gore re na le boiphitlhelo le
1: Austemahle ka lebaka la nako re lokela go bega ditaba tsa rona go tlo mona ge le bohe nako ya gao le seabo sa go nna nona.

0: ثقة كأنه خطوانا مولانا كا ثقة كأنه خطوانا تبا تارون
1: يامبا
0: إيه إن لا غتلا غدوة تين غدوة تين كا غدوة قبل لا كابو خشوني أنا غنا إيه وجو إيه لبا كبا كلا كا ودي مدي مولا ها ولا هو كلا خوب إنا يوم فتى ونا كلفي
1: أو تيجي على بيني كريشن كا so ya ba gidi ba ho na a tshi fara ke just to ya how to be the ben ni ke ke fara di paro ka ntlo na ke di create same e le nya ho na ya ba so ko e tla etsa mo se di tsora na e ntse go yetsa o re di sa tlo re ka tlepa ka ntle go na
0: mhm
1: so ya ba gidi ba ta go ke a skulu ndi ri tla ntse o tsonge fashion and apparel design ka le ntse so how do you know I started the industry in my fashion kana go eno ke ne ke kala ka skill se tlase but for now ke se bile ke ntse go dimo go se kana go nna ke se ba ka mchinya ra mchinya ga e ne di nyara fela e bile ke sna ke tin shop but for now ke na le mini factory and a retail shop
0: mm
1: and that
0: mo se bitso mo te mo lona ka entsele o etsa ke kibe hona le ntho buleng ka yona hore ya ho reka Afrika Borwa o lata di pattern lata eng ka fela tsona fela jone ho fikela ha kana le di ntate o nana ko ba ne ntse re na le batho ba latang di pattern tsona tse tri buang ka tsona ga se le di overall di PPE tsena
1: mabaka a teng a e di batho ba lata di pattern Afrika Borwa ke ba kana pele ke hore ka ha ba naga mona ba haba na bohlaisi bona ba etseng ba le sehla.
0: Mhm.
1: So o na ha re e tsa thepa re la ka di tsheo tse di go di ba ho.
0: Mhm.
1: So bona ba tete la ba fumana mo nya tsa ha ba di tsaya ka nkano go bane di tswala hentse di ntse ka theko ba di rekisa in bulk. Ba di fumana ka price ka tlase.
0: Eh.
1: So challenge ya o na ha o o re se ke le mphuthi e tsetse le change. Le ke tlile go re ha ba ke na le 33 e be re na le mo ka hlahisang continenting ha re kwa mo ka hlahisang continenting e be re na le mo ka ka hlahisa ba ka ka hlahisa continenting go ka ke process a ke e tsale se ya
0: mhm
1: so ba ke na ha ba le tso go dimo tse mese go ba re bona ba na le mo o ba na le mo tsi o wa go dimo tse ding e tla re company e le nngwe ba ke produce a hlahisa continenting e sa ka polyester then after we are u ka itlo nya le tsatsi e le ipolo sa polyester e process e se le sela then after ba ba pele ba yeta khat e so
0: e re di botemo e go le ka go ya ka tene ya se sele sela gena le feme ya gone re tswang ka mona e tswang famous na yona mo tsinitse ya tinki e mo bana ke a tsiba go le sela le sa ka mo
1: challenging there may be some famous challenge yona into na mga because we have tried to have it there go yona be go batla go go kona ba ga fa material ka ntho ka tla mo tlo se so go latela go ya go ne ka fa ntho go ba go ne tsanda le nyanya ba batla quantity go
0: mhm
1: ya le metse ha ba go fa material me be o tla ka di go tse 200,000
0: mhm
1: so bona ke ga re di tshwenye ka so le di ke pa mo sa dire e police a tsei police tsa mabulo o e police tsa le shin kopo ka ga ile a tende na ka e so ha ba di le tsafa gateng le price ya bona ba ntse tipa e a tlhwa ha e tsana le a bona wa go tsona ke la ka pa tlhaga le kwa ka so unless ke ba le monyetla wa gore ona ba ba ba fashion industry ke go fana ke ga ke tipa e tswang ka ntle go na ha bo China bo Zimbabwe ka bo mo tsang dikgi de ke tla e le ona ka ga na ha ile nga that's how we can build the market ya ka ntle ha go
0: Ero ga mkhutse ene mo sebetse go na salmo nga tanta te ha holo taba ya break into the market ga shebile taba ya ko ba wa ne ke ke bua tsena wa ne ke ga to sheba go tseni tsa dintho go di lata botswana ga di lata kae ga di lata kae mme ntse ga di lata di payment tse di batla di tswana le yona ena go ne
1: e ya nda
0: e go melao ya go ne

0: melao ya bone ntse re kelwa ge tle le kule botšha ya thekiso ya thepa tse ka ntsena.
1: Melao ya rona e tshwanela e le kule botšha ya thekiso ya thepa. E nngwe e otlang dikgwebo tsa Basotho gagolo ke nthona le di-second hand. Di otla kgwebo tsa Basotho gagolo. O ka ithuta gore Basotho ba na le capability e ngata gagolo ya go hlahisa thepa ka gona for sure, e sure ga ka yona 100%. But ha o compete le dintho tsa di-150 but wena price ya gago e le 250. Batho ba ka reka ke ba belebang go distemi ya mosebetsi wa gago o etsa. So ke yona e nngwe e leng challenge gagolo ka gagolo.
0: Ke le bomolwana ka ka ngana kofela e tike fete mo bana ke ya khona taba tsena ka ofela ke ya tsoba ke ya ufuna ke re qope ke tle ke bona na ge tle ke re shebe bona na hona le katema le nngwe re ka tsoma ngwe ge tle re bona na go etang e bo feta mo no ke re shebe go e sa lo qala mo sebetsi no hao ke bone ka bitswa ba ke bone na e bitswa simple ha ke re fete na ona mo sebetsi o mo holong tate ka go bona jolo ka reng ke ikotla sefuba ka ona motho ka reng a tshe po gore ke utlwa go etsa di overall go etsa di engwe etsa di uniform go etsa eng ntho tso tletse itshireletsang mesebetsi mo na o sona mo sebetsi mo lo kila ka ofumana tate ka reng ya ona ke ikotla sefuba ka ona wa ne gatello ne le jwang ho ona ha e ba ola ka bateng ke
1: mena ga go tsentse ne ho ba tsa mo ga ke fumane. E me mo ba o mo ke mo se di a fela di ka ntlo na ha e private company ka ntlo na e ke fumana. So e me ngaka mo se di ke fumana ka harana. Ba tlatello e le ka ba o fela time frame ya bona ka fumana ba e tsanya ni. So o go tsala ho ke tlo nya tsa tu o ba ke staff o se sentse se ma tla kana go eno. O go ntse se ditshomo. If customer ka be batla di jacket di jacket tse 200 you fall in the ya go di o tle o fine month o tsala go ke di tsapela and you have to do that. You know what I tsala go jang ka bua go se le go se le motho ya go re ke ba e la customer ka e di sibela la go e se sile le hantle le quality ne hantle e se sile le hantle ka nako ena ka etse e print ye hantle di go tla bona di le pa etse. Then after if she did a star size measurement, it's going to be quickly. Ke yona ntle le tsa halang e sile go na le mesebetsi e mengata e re fumanang ka nnete ya dikgwetso tse kgolo le dikgolo
0: e ne e le metsering tlwa ke botsa ngwana tshehetso ya gone ga golo a resebile dikgwebo tse ikemetseng ga golo ga o etsa dithipa tsa mosebetsi ngwana tshehetso ya gone e jwang go tswa mo mmusong tshehetso ya gago e jwang go tswa go Basotho be ka bang ba rekisa motlhala ga be ke nna enwa ke tlasa seneke mane ke batla di-overall kapa ke batla diphatlho tsotlhe tsa mosebetsi ke tlhokang nna ga tla go bua lone ka tsela mofuta ofeng nna ka nnete theko ya lone ntse tshwana le motho a tlogeka ka bongwe
1: ga wa tsa ha e tshwane mongaka ga e ba o tla go nna o le kasa maro le go khara o ntsetsa gore e ntate ke batla diogolo kapa ke batla kesipe jakete ke mo reka ke mo rekisa ntate ke kopa o ntse theolelo ge a dula fatshe ga o etsa go tshwenta ke tlo go fa thepa ena ka stock price ba bona ke bokana re ka go fa tsona beitseng ebile hangata se ke se itse le bakwa ba thoko ga kalo ka ba jetsa ga ba bona dikwatisa mona ga ba o tsa ke ba rena ka ga di ga rena ka ke
0: aha
1: ke ora ntle le se tsa ke ba ka ke ba ka stock price mo ba hola di tsika ga ke di school uniform security uniform ke di chef coat di lab coat di jalo ba
0: eh
1: I'm back.
0: Ke le bomolwana ka ga ke tsebe tebe ntse di kgwebo tse kgolo tse sebetsana le taba tsena na tsona le ke la di atemela na o tsena go botse ka bana di hlaisetsa tse se di tene ga ano ga hlaisetsa go tse teng ka pa jwale ka ba ka la di tumela no ba ga e ha o hlaisetsa gone se ka ba tlhotse go tsitsa mang ka pa mang o hlaisetsa gone fela
1: a wa tsoa o lo mo ga go tse go le ga di atemela e be ga di tsetsa ba challenge e nngwe yo kgolo go bona ho tsisa ala ka.
0: Ee.
1: Ke tla re tshe go le bona ho tsisa la ka e khotsa ka ntse ba fuma no re ka la go wa ho tsisa go ntlhalo tsa go tsisa box supplies le o ba ba tsisa ka ntse ba ho makala go bana ha ho se ka ho tsisa la go. Ba go di a tle go le pedi ntse go bulela mamati e be ga se ka le tsoga ba ka test ba ka khale ka lo ba bona go na re tsapala kae e be ga se ka re mafeto se ya go build a makama

0: Okay. Ya sebetsana nga holo holo le taba ya entertainment and business. Ka kgwebo. A tsena tsa ntse tsena tsa gona tsa boithabiso.
1: Eh ke ntate.
0: Eh yanda.
1: Eh ka kgwebo o se qadile ntate ka ba yogotsa mfuta o fentse se ile o kene ka ro tsona o fhlela ha kana.
0: Ntate ke kene ka ga kgwebo zinga ta holo. Fela sa le ditse ha holo ho yona. Ke ena ya thikisho ya zwala. A business a ka itsebalang haholo ka ntena ka gore ke second Durban.
1: Durban ya bobedi.
0: Ee, Durban ya bobedi ntate le watle le legolo.
1: Ke tshojena, le polase nku.
0: Hantle ntate.
1: Le itsetlaile hantle ka noka.
0: Hantle ka noka ka gore wa
1: ke ya le mo ntate. A re kene, jwale o tlile kgwebong eno ke nna ke ka kgola motho wa pe a ke o tseba ke o tsebile ka yona kgwebo ya mofuta ono. Empa lemo tse pedi tse fitileng gape ke sa fose mo tantsutsana, re bile le ntho e bitswang Bridge Party. Bridge Party bo qadile nne ntate ka lebaka le feng?
0: Thank you ntate. Bridge Party bo ile ba qala dilemonyana tse mmalwanyana tse fitileng. Fela ba tsitsa hantle, ba tsitsa hantle from ho tloha ka bo
1: 2023 2024 2025
0: e ne lo hoba mola mo wa utlwa bridge ye bohogwa ke
1: eh
0: ke se ga se long hore ne gale gore batho ba ka nqela ba ka phamong pele bo go bona bo bateng go sokola haholo ha ga mandi tshebeletso bo man mo go se di bakeng tse ding ke feta ka bo se bisa mo fitona wa se ke pe sa ma sokwana ba nna ga no ga ite tse ga sokola jwa ga batho ba dikgwebo ke lo ga ga ke thepa gone ka mono ya ba jwale bogogo bo ba teng jwa.
1: Eh.
0: Ha bogogo bona bo ba teng ga be ke tla kelelong ya ka gore a khona. Ha ke tsela ka sebaka se nana se bogogo bona bo leng sona. Ke sebaka se setla go se ka gohelang batho ba ha hla o dilwa lo lwalo. Wa e ke sa etse event hona ka mo ke tse taba e ya celebration ka potipito ya bogogo le nyona bogogo bo. Ya ba ke tla ka kelelong ya Bridge Party.
1: O bua ka ntho kgolo wa bua ka taba ya go hwahela batho ba tswang ka ntle baholo boragwebo batlatsana boragwebo ba mono ba ketaba e bang kajwang mme e ba tswela molemo ka tsela ya mofuta ofeng nna sere Bridge Party se le boemo ba gore batho ba tloa Mahalesuku ba tloa Qacha Snake ba tloa Kuting ba tloa Masigo mona ba tle ba tla Bridge Party-ng
0: helo ka ga ntse ke tlhokege e tlile Bridge Party bona ga o sheba haholoholo o tloa last year. I wish the photo tsa teng ne nka wa di beya kae ka di-video tsa teng gagolo-golo last year ntate wa ka e ile a gogela batho ba ngata gagolo ba hladi bakeng tse ngata tse fapaneng as far as bo steak spray di kankane
1: steke ka mane
0: ka nnete ga ke tshetse ka mono bampotsa gore ela Bridge Party bo tla ba neng ntate Bridge Party le o sa ba tsebeng sentse le Bridge Party bampona ka ba sa tsee lebitso jwalo-jwalo bo ba sego ka tsewa nakong ena bo di-5 gobane bo ba beke ya pele bo ba beke ya pele ya September ke nako e le go tla fumana hangata gona di-event tse ngata gagolo mo masego mono
1: beke ya pele ya September kapa ya
0: the first week of September
1: eba beke the first week of September
0: first week of September
1: eseng ka boipuso
0: ntate bo ba beke ya pele ke ne ntse ba ga kala ne re ba boipuso ya ba jwale ke ele lota bena boipuso e amana le weather ga go le dipula ya ba ga e tshetse ga bolo a ke motsena tse thagonyana tse sale e ba go tsona tsa boipuso a e khona e ba tla estela bana weather ge ba tla dumme ha ona dipula ya le ntse ke le putsonyana ha o ya go na e thusa batho ba ya le o fala ba thona ba tla ba le ngata ho mahalo suku ma setem ma se u kai kata all over
1: eh
0: ya le ho re sentse o ikhalositse ho ha ba thona ba tla ba le ngata ka le ka ba thukoloji a hiwa bo ga kgwebo ba dikoloi ntse ka le moakere tsa batho bo ga kgwebo ba dikoloi ba hiwa

0: batsebana mo so mo go tsibisana ka menyetla ntlo yana tsitseng tsa bohlokwa le batho sentse ba tswela pele mona ka bophelo
1: sika bua jwa lona tate ke be ka bitsa bitso la motho enwana ona wa nqokela re ka bakala bridge party ona thole mogotsi go tsogolana Eastern Cape mme ba sebile bana le kgwebo mo tsatsing la kajeno ye sebetsang ka ga tropena ya Kuting go be eno ya gone eng
0: ka nnete ntatwake ka nnete ntatwake go bua lo sile go latela batho ba mono ba boemo kwa e be bophelo bo tswela pele ntse ka sale ba le jwala ka ke tshuke ke ntho ya kgolo le ba itshukudi ba itshukudi ba ba teng ka mono no ga ba fa menyetla ga ba fa menyetla ba itshukudi ba ba teng ka mono go bana batho ba bangata haholo o fumala batho ba rekisa tseo ba rekisang tseo ba di rekisang mme ketelelong bophelo ntse bo tswela pele ka lebaka la bridge party
1: 2026 bridge party re baeti ba botlhokwa re tla ba bona ka mono ntate ke bo manka gona ba seng ka mpalela dibini ba 80 hoetse ka ofela bona ke eng e fapaneng le ya le mosefedileng obane mosefedileng motho o e bone gore bridge party e ne hwaetse batho ba bangata golo qadile nna ke bone hantle le mosefedileng ke e sheba marandrang mona bona dijafatshe mo lemong sena sa 2026 ke eng e fapaneng ke eng e ke eleekeditseng e batlang e fapane le nako e fetileng
0: ba gola ka lebaka la thaselo e re bone gore ntse ja mekwalabo re batla re tikisa ka gore lemong sena diartisti tse tsibisalang gagolo le tse sa tsibisagaleng nka bua ka moshaneno wa heso o thweng ke phoko ya borwa ka e le gore tshwa le posta ka ne re itse re tla entsha ketelelong mane empa he re tlhe ke tlhalose gore ke mongwe wa batho ba dibini ba tumeng gagolo ba tlee ba le teng ebile le motho wa bo gone kwano a tla ba le teng ka mono
1: ara ke moshana mogalosuku eno
0: ee phoko ya borwa ke moshana mogalosuku mona
1: ga qeta go gopola ke moshana mogalosuku a tsa
0: jale gape ate re otloletse re fa le menyetla last time ne ntse re ke bona ka ne ntse re ignora le upcoming artist bana ba ntse ba this year re tlotla ka ba kenyeletsa re na le list ya bona be re bone gore ebile ba kopile gore ba mpe ba fuwe monyetla le bona ba mpe ba itlhaise ka mono re na le tshepo ya gore motlhome e tla ba qalewo ya bona
1: ke na moshanyana ka mono RBK ntate tloko motshwara RBK yaano wa beke le beke ya pina mona beke le beke ya tloko motshwara le ena ka mono mochaji moshanyana ka nentse e mohodise eno a ntsa tsa hantle le ena
0: ka nnete that means gore le taba talente ka mono ka bridge party ya mono ga e consider haholo le bana ba bang ba ntse ba sotumi ka nnete wa ke wa tsaya tabeng ya entertainment o thatanyana bana ba sotumi ke mola mologeng boga gore ba bang ba teng ka mono ba sentse ba bone hela e na o tseba o le hela e na o bina monate mme ka naba le bona ka matsatsi a ma ba tla tshwana le bophoka boga lwalo bo sannege le ba bang ba bang
1: go utletsela bang ke bontlhe ke utlwa ntle mo media sa itsebe ga sa tsebo go re kela itlhopha be ga itlhopha le monsenana ga tla itlhopela mo setang ye tsala selemo le selemo ka po hetsa le bang
0: wa tswa selemo e go hetsa le selemo le selemo beke ya pele ya September mokolo wa pele wa September fela ya thagoa selemo le selemo mme ntse go tshepa go gale ha mo di nwa ntsa ga ba ba letse mo so mo di sponsor ga se ite se ne se gele ga go di re atamela ke di atamela ka tla tlo re fumane ka ga bonyana e hantle mo ga go ntse lo re event na go ne go latela tswela batho ba ngata mo le ma ga ga e tswela di event tse di ntse go go ga bo malutunyane
1: mhm
0: o tletse tseng le tse di nka ofela go le gone ka ntse ka nnete ge be le event eno tla tswela batho ba ka ntse na molemo ha go lo promote ya taba ya tourism batho ba hlandi ba kentse ding ba tsebe ka swaka sena sa bogone
1: e go bana tse ke nahana ntate hore na ho jwang gena le baka tse eno se ka ntsona seng sa thaba bosibu mono gena le se baka mane le tsinla le tsiye mane gona be batho ba ka tlana ka se hlopi gona go etlang batho ba fike bola bone mono la bohlano yo ba tsa maega ba ise le tsinla le tsiye ba hlwella ka hodima thaba bosibu mane ba bona dibaka tsa bona tse ntle ba matlogo kana gena le thaba tse ntle le majwa ikgethileng ka mono wa matla ka tsene ikgethi
0: ano mokobelo until Sunday ba le le go thola ntse ba thoga mono ne a le ba thoga jalo ka dipege eng itimiso go go kana e go fetela maphelo a mangata ne ke bona e le mphunyanyana ha fela ka ga fitla mona but sentse ke bona ka ga tla fitlhela mono mo

0: hona jwale e etsala dikae mme kala
1: hona jwale fela nako le mo sena na e ko etsala mokolo wa pele wa September le di 5 di 5 mme hanga ba re re qalo ba ne ke day time event re re qalo ho rentsane ne tsa bo 11 ho se jwale e gagathu jwale e gagathu jwale e gagathu jwale o 10 11 ya tsapa le ya kanete o tla fumana ka bo 11 bo 12 eng bo 1 batho sentse o lomna ta hantle ka mono no ntho sentse di etsa
0: ntho sentse di etsa di drink tse di ntho ka ofela di jwentle re itlala tsona re itlala tsona ka po ehlile mo no tle ke bakeng se se o gifumana ntho e
1: di dijo ka ba ntse ka batla ho phumuta ta ba di business tsona ka bo di drink di dijo batho ba di fumana ka mono tsona ka nete ga ke ba phoqetse o latela batho ba bang ka mono ba re di tsanda ba di go di drink se sentse di ntwa ka ke go bena ka na le nyola ntse go thusa so fa e tle ke go be ipa bi seng a holo holo di drinks
0: ya ke tsebe ha e go bona le ntlatse ntse di sile tseng tate tse o le ka tse o la ka tsa go batho ba ka di tseba ka bridge party bane ha ke tsebe tla bona mabaka ka ntate nna ke tshwagane ntate ke phathane ne ke la ka ditse go ke tla ba teng go tla bona la fela na mabaka ka ntya kae mosebetsi ona ntate ha o ntisa le mo le tlase
1: ya cha ke tla tla tsa ka ntate nga go thaletsa batho jaaka ne sentse ba ka fa support e golo kwa dilemo tse dingwe ka nete ba tlheka bongata gago le metswalle ka pelo tse phuthulegeng ba safe ka monono se e promoteng taba ena ya bush party sentse re e kadile mme gape-ape ka gola ga di-sponsora tse di yantse ke bua mona moyeng ba tla utlwa gore ka nete dithuso ntse re di tlhoka sebakeng sa ditlhakiso tse tsotlhe dinomoro ke tsena ke 5 8 6 8 3 8 5 1
0: a se ga dipotla jela ga di bitsa ge te re iketlele tsone
1: le batho ba batlang go tla dinomoro tsa dipotso kapo whoever wants to sponsor taba ena event dinomoro tse ba ntshang tshwarang go tsona ke 5 8 6 8 3 8 5 1 ke fumaneya calling le WhatsApp-ong ntate mme ka nnete e kopa batho ba tle ka bongata ba ka dilemo tse dingwe tse fetileng bridge party event e golo e thusang di-business tse golo le tse nyane go di tswele pele ka lebaka la boteng ba batho babanteng ka moo
0: ka nnete ke lebodia gagolo ntate ke lebodia gagolo mme se ka le ka thusa ya gola ga e bona e le mona me re e batlang teng gobane qetong ya ditaba ge na le tshepo e golo go bridge party bonana bo tla fetola sebaka sa mane mo go se sebaka se tsebagalang seo batho ba tla ba le kgatlhego sa gore ba tle le bona ba tlose tšhelete masego mona ba tlose tšhelete mafteng kacha seneke ba tlo e sia ka ga sebaka sa gona sa mane mo go se bone ge tla gola ka tsela eno ntate
1: o e bonang ka teng mme mogana modimo o tla reetsa ja phepa
0: ke lebole gagolo tle ntate ke lebole gagolo ga re boeletsa go kopana di 5 ga e modimo a ga bolokile mosebetsi wa go se mongata mongaka ga ka phamisetso la gae ke tla tle go fitlha ntle le mono ntate tlane re bue tlane ke e shebe se ke e sheba di-facebook mona le gore ke a gola engwentsha tsa botlhokwa tsene ke tsa gore na ga o shebile tsela ya thekiso le e rekisitseng ka teng gobane le mo se fedi ne ba tla e tletsa golo le facebook mona ne ba tla e tletsa gagolo di-facebook-ong nna taba thekiso na ya go rekisa event eo nna lela yela tlhoko ntate
1: taba ya
0: go rekisa event eno ke a gola gore e tseba gale batho ba e tsebe gore go na le event ya mofuta o na e etsagalang
1: wa tseba ntsegele ka go e rekisa ka maatla on facebook but he platform ona o somphile yona wan letsetsa mo nare ore losotho ke thabile gagolo gosentse ke nka letsele engwe gatape ya ka go ithekisa ntse ke le ka go kopana le le on Facebook ba tswa ba tsibisa la ntegele ke go khipusa le bona jalo ba
0: nda di tebe ke le bile ha holo ntate ke le bile ha holo mongaka ka nnete modimo o hlonno fa tsa hlonno fa tsa se ba sa mo go sile ba suruka ka kagaetso
1: ke a le bo hlese wa ka
0: thank you dad
1: thank you
0: ya are se metsotso e mene fela re rebile gore nya rona ya boka e re rebileng gore nya rona ya boraro mme ke jiso ka motlhamola tsatse gore e ngwe tlatsa botlhokwa tse gore ke lang go diela tlhoko ditaba gore ke rona ba lokelang go sebetsa ke rona ba lokelang go sebetsa kazi ya gago e ka fetoa se seng seo batho ba setse ba e tsebang ka sona e ka fetoa se seng seo batho ba ka tlhoang dibakeng tsa bona ba tlogologolona gore vayan le ne le go out there tsamayle go rekisa ka di tsa one tsamayle go rekisa dibaka tsa lone tsamayle le o bona gore lika tsa one batho ba tloa dibakeng tsa bona ba siane ba sia tšhelete ka gare o metse le metsana mo le phelang teng event tse nkang tsena di sia 1 2 3 batho

0: bophelo ba bona ba tla bo fetuile di kgwebo di batla di fetuile networking batho ba kopana ke ntho ne ke bua kere ke ne ke bona batho bao ka go toe ke bua le motho mongwe nna I met motho a itseng la itseng la itseng ka kopana le ena mono principal ga dula fatshe ga qoqa ga bona ke re na le kgwebo e sebetsang engwe ditsweng se molao ka gare ko thimane ka ke nagana lelo ja efa fela ga ke lo ja efa fena ga ke lo jaga ja efe fena go na le seo go se kotulang tswagang le lone le gorekisa dibaka tsa lone tsamayng le bona baka tsa lone ge tloele go besa le ge ga re hae mong ga tlala hae mong ga tlala hae mono pra yaka bane go bone majita wa moo ba etsa tshena ba etsa ga re ba fe menyetla go bone ba sa tse maseru ga re ba fe menyetla go bone ba sa tloe katsi tsa gona ba tla ditoropong ba fetola bophelo bo bona le tsela yo ba naganang ka yona gobane re tlisitse menyetla pela bona ga re tlisa menyetla pela bona dintho tsa bona le tsela yo ba naganang ka teng ba fetoa ba fetola tsela yo ba naganang ka yona ga re qale ka elenya e qale elenyane wa utlwa e qale dikgale e qale elenyane go na le mo o qalwang teng hanyane hanyane hanyane o tla e bona le wena go bona ena malotsinyane mona ngwe batho bane ba ikela mone ba ipesetsana ba ba monate ya wa motho mongwe wa e bona gore ga e kgona banna ntho ena ke kgwebo ena ge ka e qala mona ga etsa tsena ga etsa tsena ge qalang jalo ge ke sa kasisa rona ke le boa Mr Pokola ka kotlo ko Mr Pokola ena nyile motho o rona tsatsi ka jeno o sebetsana golo le taba tseo ka kotlola ditshilong gore go sebetsana le taba tsa go hlaisa diphatlho tsa mosebetsi bogolo diphatlho tsa sekolo eng ka fela tsona ge fela hantente kompone ya rona di-uniform di eng ka fela ge fela ga e le tsena tsa mesebetsi ntate di-overall di-jacket tsena di-freezer suit di-eng ntho tsa tse bitsang di-PPE personal protective equipment ke tsona tse re sebetsanang le tsona ke ena qeleng welana tsatsi ka jeno ga to fela mono ka ba iqala e gotela go ena Mr Thebe Ntshila ke ena iqetela taba tsa ka le ena gore le ena a ka refe gorena ba ikutlwa ga e ke a feng ntho tse ditsamaya ka tsela mofuta ofeng sebetsi wa lone ntate ga o tlo dula fatshe bo ntse o lela mona ge ntse re na le kasi tsa gone ntse gore mahaemahabo gone ongkgatlana go nkgatlana gobane re baleile mahae go nkgatlana gobane le ga tse re fue menyetla ge re ka fua go tla dikolong ga a lebalana re tswa kae ga ite batla tu gore na me re tswang teng kasi ya e tla phela gobane o phela bra yaka kasi ya e tla phela gobane o sebetsa kasi ya e tla phela gobane o tla ka maano gore le batho ba ntse ba dutse ka gare o motseng le bona ba nagane ka tsela e fapaneng entle gore ke borwa dimatlhogo ga tira ka e bonana bana ga sa le motse tshena ke sa motse wa getsira motho banna mamedi wa ka ga ke tsamela ke tlo bolwa keba ke mang ke a ke bona le motle gagolo ke tshaba le o bitse bitso la gae
1: yona jolo ka lenaneo la sebabatso a re letsatsi lena la matšhaba la batšha le bontsha maatla a boqapi mamelo le bokgoni ba batšha ba Lesotho mathata ao ba tobaneng le ona le seabo sa bona ntlafatsong ya naga a phethela ka go ipiletsa go batšha go sebedisa marangrang go ithuta le go fumana dimmaraka e le go rarolola mathata a bophelo le go ba le seabo ntlafatsong ya moruo wa naga Sesole sa Lesotho LDF ka lefapha la lenaneo la ntlafatso ya batšha se etetse batšha ba fetileng kwetliso le ribe go fumana gore na ba ntse ba latela dithuto yeo ba e fumaneng e le gore ba tle ba thuse baithuti ba bangwe ntlafatsong ya boitshwaro bo botle mookamedi wa lenaneo Lieutenant Colonel Boka Melato kopanong e bileng sekolong se phagameng sa Leribe English Medium o supile gore sekolo sena se na le baithuti ba bangata ba kenetseng lenaneo mme ba bone go le botlhokwa gore ba ba etele go netefatsa gore ba ntse ba tshepagala

0: ke go o tlotobetse mona apeng mona ke tla ha kala ka fela ke nta toa
1: e ya sa magale
0: ena wa hopola ma wa hopola wa hopola wa hopola gore gona ntse re ga ano no watla watla
1: e yo tle
0: relax
1: a re tswe dietse wa ntse tlo mo
0: and that ya ba ha
1: eh ba ke tlo
0: sha ka tla motswa Khetla motswara.
1: Eh, ke woman's crush mo ne so gena le bo segutlwaneng sa legato. Eh?
0: Ho magato fe.
1: Gena le tsa bo mo ba spiti piti. Eh?
0: Haibo.
1: Gena le bo local 384.
0: Mhm.
1: Ka baba.
0: I'm with Def.
1: Mhm.
0: Eh, mo na te fe. Re bua ga di spinage.
1: Yeah.
0: Eh, here to spin.

kick it back, madam, I would

balala kukulu, nobody kick it out, madam.

0: go busy ya ka.
1: Jole ha go ha ke buisana le wena ka mohala teng re tsa.
0: E le go ke tlo la me ho tshintsha sim card.
1: E tle ha o sa sebetsa ka dikhol.
0: Emhlabeni ka nkosi.
1: O ba bele se ke tsa bofokodi ba ha. Eish ma mfana. Re tsa sa dina hane. Hore ke buisana le wena ko o lata mane ne dating app o ke tla le wena tjena ke tsa tsile ke se khutlwana sala ka
0: eh
1: o lata dating app o
0: eh
1: ga the wa ke tla ka mona ke tla ka WhatsApp o ga qeta ga kopana ga dating ga monate jwale
0: ntse ba tla dating app
1: hanka bona e re naka app yo ya dating app ka phone nya hao how should I feel
0: hello
1: jo
0: yo
1: mpa hela ha o le balo taba tsena di batla batho ba qinneng
0: ngahle
1: di batla batho ba qinneng go ba ntwe ke tsebang go re gene gele le shome
0: ai.

e hore ka nnete a ka iphumana a tlotla a etsa nalane ya gore bosimo bona ba ka dimo a tlebe moletsa phala ya hlwahlwa ka gare a mogope ono wa UEFA Super Cup. Tse tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore di teng kwa ngwana mme re ntse re shebile gore na ebe o tla tle a tlo sebetsa ka tsela e jwang kwa ba bangwe ba ba letsa phala e kuang ka gare Afrika kwano ba le maatla gagolo, mme ka nnete re tla di bona gore na.

0: le molekane wa hae Ausi Georgina mme ka nnete tsatsing lena la kajeno e hlahelletse qetellong a se a bontsha hore ka nnete e ka re ba nyalane semolao. Re re ntsa ditaba tse e leng hore go tloga gale batho tshwanetse ba ipotsa ka nnete Cristiano Ronaldo a ne a bontsha le yena gore hae ha boemong ba gore a ka nyala ka ga lenyalo morago tena e se e le gore batho ba bomme ba itshebetse fela gore ditšhelete re ka mokago gore ba bone gore ditšhelete di teng ebe ba kenya ntho ene re itsang tlhalano ebe ba le ya ditlhalano ka nnete ya kena. Ke tsatse ntsa ditaba tse monate tse teng marangrang kano tse bontshang ka nnete gore e ka nna ba tumellano e saenweng kapa contract e saenweng ke e kebeng ya kenakena na le ditšhelete gagolo ga o se bonagala ka nnete gore e ka re dimanyalo le ditlhalano e se e le mokotlano wa go betšha bontate matsatsi ana gore ka nnete tšhelete di tla tswa mono mme ngwana mme e re letsatsing la kajeno ka nnete re bontshe gore kgetsi ya rona e ka re ne e phuthetse ga kalo.
1: Danke, danke, Rapshin.
0: Ei, tarasu.
1: Mojimoji. Mamelo sa masalesotlhetlhe e tsheletse metsotso mo reyang re lebile ke goreng ya bone tsaka le mokgatlhelong wa pele he wa modikong wa batšha letsatsing la kajeno re ketse jeno.

0: enwehe wena mamedi o sema sa Lesotho go mule ga e nngwe gore fa ka ngwane mong
1: Go be lovely, go ne nice.
0: o tla be ngwane mong gape Uncle TZLS wena o sema sa Lesotho tle are
1: First time. Kapote? How to first time? Ba ga tsatsi la pele ke qala ho bona DJ Let's.
0: O ka ntjwetsa na ho ne ho le ba nna ona ke.
1: Ha o kwe na ho.
2: King.

0: motho tšhelete e rekang ditshebeletso kapa thepa ya ba qetellong ya letsatsi ditaba tseo kaofela ga di etsagale kore ke batla go utlwa ona ya ba o ikutlwelwang ee ke re utlwa story sa mosotho tsatsing lena gona go kile a thwe a romelela nyeo pele banna ke a tseba gore kile ka tsomana le treat ya ngwanaka o thwe ke a nyoloa ke a thabeng kwana
1: se ke le bobogana thabeng ne re patale bo magolo a go bonda a bile ga ka dima go thwe spane ke spane ka mane ka thabeng ka letsheng
0: a nna ke gola bohlale bone bontlhale ne be ba gore a ngwanes ha ja wa nna le bokalo ga sa bona
1: jwang tle
0: ga sa bonane
1: ke se o bone le mahlo
0: ke ga amanye ke bona ga ma ke
1: bele
0: nane ke la tue bile ke la tue ha monatenyana ka ke la tue ka ntana ke ha motho a ka se na mohlangwe e tsa video call
1: ho hang
0: ah manye ha we di bala ha re di bala ka bona preja se ba tlo ka pele pele ke ga
1: pele ho kwalwa
0: ho hold the horses ha re utlwe mamamedi wa semasala soto 2231642 plus 2665 5993 go utlwa gona he wena story sa house reng re story sa ka ho romela tšhelete mohlomong for ditshebeletso kapa seo o se rekang ebe ha se fihlelle ho wena o ne o rekang hwa ba hwa fihlella kae hore be ha wa tshwara thepa mme o le wa feta taba yeo jwang hama e mo se lona ke la boga go tsena mme ga nne tlo ga nne ga pele le teng.

0: Sala moya ka bosona. Ke sane se se ratang ona o se masala se le mega bitso tso ile se bele bitso e go bedi. Khale bile o renga jana bokae khale bile o renga ne ya bohlano. Ga bile o renga ne ya bohlano. Na itse ke go utlo gona wena he ngwaneso. Na ke feng experience ona le ona. Mabapi le ditaba tsena he tsa scam.
1: Ore wena ba ba no ba botle ka
2: ke re magolo ba bolla ha se nna che fela motho a pelaka ba re mosebetsi ka mona ka letshenyetsa ka pele ho tlokwala wa jela ha o sa hetse tsatsing lena fela ke mathata ka hore ya bora go tlo bo se o kwatswe dintho ha o sana monyetla ene hle ba o ba pressure o bo tlo re hle o tla sa kgatelo go go nthena wa e batla fela o tse ke sho ho ntsona le nonyana ne ntse re o tshepa motho
0: ana ka ndi
2: o khata o se mamile
0: kona na kwene ntse ke kona na kwene ntse ke bua ntse e bina mana ntse ke

0: Hey, Mem Soma.
1: Hi, Internet.
0: Fine, how are you?
1: Fine, thank you, Daddy Galevo. Hana lerato go wena wa sotla kapo ngwana sa asa akuing asa nkukuing kapo ya sa fundi tokelo tsa mantla kapo ya holelang ka ga tikologo ye o bonang le digosano le dintwa tse ngata me ntweni yetsa mele le kelello gore dingile di nyagoile di ka etsa gore motho a fetuwe kapo a a shebe ditaba ka mokgwa o sa tlwaelegang ga re ba bapisa le motho a hotseng tikologong e gone o na le lerato batswadi kapa bahlokomedi ba na le nako le ena ba bile ba mo rata ba mo bontsha tsotelelo.
0: Ke a utlwa Memsongwa. Memsongwa ga ba sotho mme ante ke matsa ka naanang le ona gana ga di apply go gone etsebadi.
1: Ee,
0: ebile hantle tsadi ba rona ga re gele moqoko molong re qoka ditaba tse monate e mong le mong wants to be out here narrating their hardship story as to how they made it through wa bona
1: ee
0: ke batla go ke utlwe tsatsing le ka jeno tlhe Memsong wa gore na ebe taba tsenana he o ka re reflection ya tsona ke efeng bophelong ba motho somethings di etsagala e le for the good go tiisa motho kapa di qetelela di fitlhelela boemong bo e bang like a childhood trauma ga di fitlha go kae
1: oho o tlo fumana gore motho e mong di ka mo bakela gatelelo gobane go na le bana ba re ka reng ba thotse ga ba rate le lerata jole ebe ngwana ya jalo ga o mo galemela o mo tlatsetsa lerata ntho eo e tlotla e baka phetogo ka gara nervous system ya

0: ai mme o tlo dula a tshwile, o tlo mo setisa gore a phuthologe bophelong, go na le gore ebe o ka bo o buile le ena wa mo tlhalosetsa gona dintho di etsagala tsena gobaneng. Jalo o tlo fumana gore re sebedisa mokgwa o tshwanang go galemela kapa godisa ngwana e mong le e mong, fela re sa leke go ithuta semelo sa ngwana enwa gore na eo yena o tlhokang eo ga re mo amanya kapa re mo mula re mo pola na e mo kenya kelello kapa e mo bakela letswalo go feta. Jalo o tlo bona ngwana a sa ngotela, a sa kgone go bapala kapa a sa tlhoka tshepo go batho. Utlo ngwana ya ileng a siwa mohlala lelapeng go thwe o a tlhokomelwa, e be jale bahlokomedi ba gae ga ba mo fe dijo hantle, ba mo kwalla ka ntle, ga ba mo tlhokomele hantle, e sa ngwana a qetelelang e reng ga le ga a sa le mogolo e be o tshaba batho, ga a na tshepo, o dula a lebeletse gore o tla utlwisa botlhoko ka nako yotlhe. Mme motho ya jalo o ka fumana gore ke ena a tlhokofatsang ba bang pele ba mo tlhokofatsa, gobane kelello ga e mo itse fela gore lefatshe mo e tlile batho ba kgopo, jale le nna ke tla ba kgopo. Jale di re ama ka tsela e e fapaneng, go na le galemelo mo e thusang ngwana gore boitshwaro bo loke a ntse a le boleng ba gae, empa ga o ka bona a sa fetoa nneng a sa ba tlhaga kapo a sa thola gagolo, gone go a bontsha gore go na le go phoso go teng. Mme ga re le batsadi re tlameha go tlhokomela gore yena motho ga ke phamisa lentswe o a nyagowa, ntho eno e re nervous system ya gae ga e soke lerata leno le e jalo, go ntse na le mokgwa o mongwe wa gore re ka mo lokisa ga mo galemela, fela re sa tlhoke gore ebe re mo bakela letswalo lenong.
1: Ach, o hlakile mmemosongwe ka nnete, e ka ba ke baka ke batla ditaba nnete sa letsatsing lena la kajeno. Jale ge batswadi mme ga re se re fera taba tsa rona tsa letsatsi lena la kajeno, ge batswadi mme ga re le batswadi tjena re boemong bo rereng e nngwe ya dintho e tlileng e bolayang batho haholo he ke yona yane ya go etsa bang ya gore mohlomong galemelo eo re e fuweng re e fetisitse go bana ba rona, gobane le yona ntho eo re e tsebang ge bile re ka reng ka e le ntho e nepaetseng. Go seng jalo ke mane mo o tla ukwa re se ka tlhaka mantswe yane ya bo gore metlheng ena ya democracy. Jale ke batla ke utlwe fela gore na how do we sensitize batswadi go ela tlhoko ditaba tsetse re buileng ka tsona tsatsing la kajeno.
0: Go batsadi nna nkare bana ba rona ba batla ba fapane haholo le rona, tsela eo re ne re godisa ka yona ga e re ka itlhokomelang ehlile re lemetse. Jale ga o tlhokaga le gore le bona re ba godise ka tsela e e tshwanang, re tlameya gore re ithute dimelo tsa bana, re bone gore na se e sebetsang ke se feng. Ga ke re o seke wa tshatshara ngwana ga o tlhokagala, fela ke re ga o tlhokagale e seke ya ba yona tsela eo ya pele eo e nanabelang gore o hweletse o rwagakane o nyefole pele o ka leka go utlwisisana motho ena o qetelela a etsa ditaba tsena ka mabaka a feng. Gangata bana ba yone tsena ba tlhoka go utlwisisa go feta gore ga pele fela e be se e le go galemela. Ga o galemela ntho o sa e utlwisiseng o tlo thusa motho eo gore a tlhaloganye botle le bobe jwang. Jale gobane rona ka bo rona re sentse re lemetse, e ka nna ya ba re tlhoka gore re atamele ditse tsa tlhabololo gore go thusa go fola, go thusa go lokisa. Jale e tle re ga re godisa bana re be re sena galefo, re be re sena bitterness, mme re tle re tseba go godisa batho ba phethaetseng ba kamoso. Empa ga re ka tshwara ka tsela eo e thata e rof, re tlo tla re latlhelwa ke bana ba rona.
1: Akile mme msongwa ke batla ke re fela tlhe tsatsing la kajeno go utlwa ona Basotho ba lakatsa gore mohlomong ba utlwe teba tsena go tswela pele mabaka o fumana ka mokgwa tsela e jwang.
0: Ke a leboha ntate Letse. Ba ka ya ofising ya rona e Victoria Hotel room 106, ke di-office tsane tse pela gate e ka morago, kapo ba letsetsa 5762254848 kapo 63 155953.
1: Ala bile mme mo songwa tatin le ga jeno hle e ba le mantsi bua monate a hlongofetseng a mofuthu ba nete sa le hle.

0: e Malaysia le re be miss go botswa ga kolobe as the community to refrain from traveling to or from the highlands until the weather conditions improve. She said there are no reports of people being trapped in the snow so far. Meanwhile, in Gatchel's Neck, border gate resumed work today, while Ramatiriso's gate remains closed due to snow. Motorists have been advised to exercise caution. This concludes our news bulletin. Stay tuned for Sesotho Bulletin at 7 o'clock.
1: Now, sebetsa di femi le bengeleng kapa kgwebong e senya mmuso. Express Credit ina di taba tse monate tsa hao. Rena le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. Ofa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo ka jeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
2: I'm going to go to the house. Ke sa tota re shaba ntena ka mona ke le ba phatlalatsi ke ke re shaba sello sena ka mme ke di tsa batho ana fela go re ha ke bone wele sena se talent sena e tswela ba so thumolebo ka gore mme ke le ya ka mona le ba phatlalatsi mme ke le go khutlile go taba we ba hlomphe e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ha ba ke fo
3: go bana ha o ithuta hangata batho ba futsane ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsane ile ile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yena yena a itse ntho tse mohatella motho ba shwa ke lefula pele ke ka hona jila ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona ha taba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
4: ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tshwantsho sa hore na a go tse ba go ba fe me re kala ka rona di tikisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabe bunyane aba tsa ma me hlaleng ya motho a ke ke nga molahla ka bo a ke ke nga etsa go botlo ba ha go ke busa e le hore ka tsela yo rona re ke se tsang go tsitsa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho ke o re sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona e le go ke ba di intentional role model go ba ngwana mo shanyana o hola ka go bona ka go shebella
5: o fumane ba nna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke bo ima bo ba bo imetseng mme ditaba tseo e ka hoja itlisa mahlo go dimo go shejwe batho ba bomme ka nete e hlile ba nna ba ke batho ba imetseng haholo jwale ke batho ba bileng ba nang le matla a maholo physically go e leng gore ga ba se ba phatlwa mane e hlile ba etsa sohle e ba jwale ba beha ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka sitana le go ohle ya hore gale ho no thwe mona ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwa 2026 mme ha re ka kgodisa ngwana ngwana na le ngwana mosonyana ka tsela e nepahetseng e lekanang ga ona ba le

0: dumedise ke wa mela nanong la go tlatela go ya mtshetsa nthapeng ya kajeno le na ke nanong la ditaba le tlhopela ga tsola fapeng la ditaba ditaba tsa morao rao la sa le masala sotho lona le tla go ena mmanta a fitlela bohlano le re tso fa ditaba tsa morao rao go hlama ka leng le mafapeng a mmuso megatlong e kemetseng e sitala metse le metsaneng ya lesotho ke laboraro la le shome le motso o mmedi phato kajeno lanelo la kajeno le tlhagisiwe ke mathomba mabaleya a tlhopela gaso ke meko photlhedi ya olalang gaso ka metšhining gore e fitlhe wena ntle le tshedisaletho ke sebetsa le mahlomola dironko nna la ka lebitso ke tlaba David Tlaba ke ame ma mamedi ke gona ke tlo wa mmo o tloa ga jwale fitlhela mane goreng ya bosupa moo re tla arwana teng go tlwatele sethaba pele go tsotlhe. Mamedi metsotsong ena e leshome re fogaletse go raya botshelela re tlhekele ntlheng e go tshwaretseng yona e reng bekeng ena maemo a tlhobaetsang a legodimo a ile a baka tshenyo diterekeng tse mmalwa ka gagara naga mme sena se ile sa tswala dithorana tse bosula bophelong ba basotho ba bangata matlo le dikolo di ile tsa fefolwa ke difefo tse tlileng ka mea e maatla le dipula boemo bona bo ile ba sia batho ba bangata lepalapaleng ha matlo a bona a fefolwa ke moya mehlapi ya šwa ka bongata metibong le malapeng ke lehlwa dijalo tsa senyega le dibaka tse ding ka tsa tlhoka motlakase ka lebaka la tshenyo ya dipalo tsa motlakase ke boemo bona ba legodimo maobane le ka jeno mmuso wa setereke sa Maseru a tsheditswe ke ofisi ya thibelo le taolo ya dikoduwa DMA ka bokhutshwanyane ba ile ba tswa letsholo go tlhatlhoba maemo ana a tlhobaetsang ka jeno re buisana le mmuso wa setereke sa Maseru monghadi Paul Lewake gore bega leseding ka tshenyo e etsaetseng dibakeng tseo a seng a fitlhile go tsona tlhatlhobong ya gae mme re sentse re le ka matsapa se a tlile go gokana le ena ka katlego ntate Lewake re o amoela ntate re le bo nako ya gago lenaneo la go tlwatela go emsele mosela sotho ntate
1: ntate ke a leboa ntate madume ga a fele mesonne ke le mona mme ke boela ke gotlile ke se ke dumedisitse ntate ke a kokobela ka wena
0: ka leboga ntate ntate re tsebile ntate le gore maobane o bile go oma ntate mo teng o nentse o etsa o ntse o etsa yona tabena ya tlhatlhobo ya tshenyo e bileng teng kapo ebile na e tsaetseng go le go kae le ga re tseba gore ga o ka ba atlega go tsamaya metse yotlhe yeo tshenyo ena e tsaetseng go yona mme re tsebile gore o intsheditse tshwetso yo pele ka jeno a kore efe ditaba tsa moragogao ntate tsa beng bona
1: ga ntate ke a leboa ka nnete maobane ke ile ka fumana tlaleo ka DMA jalo ka ga re sebetsa re gokagane le bona mme ka taba ena ya infact ke maoba ka taba ena ya dikoduwa tsena tse etsagetseng tsa matlo metseng le metsaneng ya borona mme ntate maobane ya ba ka bona le nna ge nka leeto re le ba mane goma ga ba bangwe ba ne ba le nqa yane ya morisa empa ntate ka nnete ka nako eno dipalopalo tseo nne re di fumane di ne di fokola go ilang ya re ga re fitlha mono kapa ga re le tseleng a ba lenane le ntse le eketsega mme ka nnete re ile ga fela ga nka leeto le jalo empa ntate jalo ka ga o tsho ka jeno nne ke gopotse gore re tla fela metse meng nna sa reta metolong le morija jalo ka ga DMA sentse le mono nna e le go tlhatlhoba boemo e le go jale tle re tseba rona go tloa mono go tlo etsa jwang empa e le gore ntate leeto le jalo ga le ka balatle ka mabaka a mang ape a mabaka e le gore e la ba taba ya gore jwale re utlwa manane a ntse a eketseya go ya pele ga re ne re gopotse gore motlhomong ga maemo a na a le tsena e ka nna ba re tlabe se re ya mo re phethelang gobane taba eno ya gore re phethele e tla ba botlhokwa gobane e tlo re thusa gore jwale re tsebe gore na ge na le metse kapo malapa a makae e re reng jwale a tlokotsing jwalo ge a nka jwalo ka dinomoro go tloa godimo go ya tlase mme taba eno ka bo yona e bolela gore ga e le monage le mothating o dinomoro di ntseng di eketseya jale re tlameile gore ka DMA re fitlhe ntlong le ntlo re tsebe gore na ke matlo a makae ge tshwere dipalo tse nepagetseng tse bang setšhaba sa bo rona se tlokotsing thata.
0: Ebe ntate, ke a utlwa ka naba ka ga jwale ke gona tshebetso e ntseng e tswela pele, ga o tlo re fa gore na ebe ga jwale na ke mawala a feng motlhomong e se kare o selekene go ona ntate o thusetsa.
1: Go jalo ntate.
0: Ntate. Ebe ntate ga o phethela taba tse ka kakaretso ntate, jalo ka ga re tsebile gore go na le tshebetso eo motlhomong o ntseng o etsa re o lokolole jalo ka o bontshitse ka nepo ntate go nobile kwano sealemong sa Lesotho go se lenano la seupi, ebe ka akaretsa ka taba tse reng ntate?
1: A ntate kempa ke batla gore go setšhaba sa bo rona gagolo sa streke sena sa masego ntate ba be le tshepo gore re tlo ba thusa ka ofisi ya DMA jalo ka ga ke tsholo gore ba tla lekolwa kapo ba potolwe le metse le metsana enana e le gore ba shebe tshenyo na e boemong bofeng jalo ka moramono ge tsebe gore re tle re bona gore na re ka thusetsa jwang. Ke kopa ntate ba be le tshepo ya gore ba fela bona ba tlo thuswa le ga e le gore motlhomong go latela taba ena e ke e buang ya go diega kapo ya go eketsega ga dipalo ga re naana re sebakeng se itseng nako nngwe re tlamele gore re kgutlele morago taba eno le ga e le gore e tlo fana ka tiaisempa qetelelo ntate ga re phethetse jwale ge tse ba dipalopalo ke gona moo jwale re tsa ba le monyetsa gore re ba thuse ntate.
0: Ntate di ke leboa sebo sa go ntate ka peoloseding ena ntate.
1: Ke leboile gagolo ntate digoe.
0: Go sa le jalo e le go fumana gore na ofisi ya DMA Maseru e sebetsa jwang ga maemo a le tsena le gore na ke dintlha dife tsa botlhokwa tseo mosotho a lokelang go di ela tlhoko go qoba tsietsi e tse tsena. Re buisana le mookamedi wa DMA Maseru Mofumahadi Sophie Ralejwe mme ena mme Sophie ke ena jale a tla tatamala ka tsona gore fa le gore na le methati motlhomong bona e le bano ba DMA na ke efe mathati e latelwang. Mamedi metsotso e lesome le metso o supileng re furaletse gora ya botshelela ga jalege re leke matsapa gore re gokagane le Mofumahadi Sophie Ralejwe ka bo magae e le mookamedi wa DMA kapa sona setsi sa taolothibelo ya eo ya dikoduwa re utlwe na ebe bona ba boemong bofe gore na taba enana ba e thula phatlantshotsho jwang e le gona go thusetsa, mme re bone ga se fela Maseru mo ditaba tsena di tlhagileng teng e tlhe di akaretsa ditiriki tse mmalwa, mme re setse go kane ka katlego le ena mme Sophie Ralejwe. Mme Ralejwe re le boe nako ya gago go amela nano la go tlwa telo he mosetsane ka jeno mme.
2: Ke a leboa tate, ke a leboa, ke a ikokobetsa.
0: Mme Ralejwe re tsebile mme le ntse le menagana le metlhala mme go tlhatlhoba tshenyo e bakueng ke taba ena ya meya e ka ba letlhwa jalo jalo re utlwe na mme e be mawala ke afe a o seng ntse le ya etsa kapa ke tle ke qaletse ke be tsena gore na maemo ga le tsena le le setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa le tswe ka lefe legalo motlhomong o tataisa gore na koduwa ke ena e tlhagile DMA e etsa jwang pele gore ekene tshebetsong.
2: Ke a leboga ntate, ke dumedise le bamamedi ba Radio Lesotho le setšhaba sa Basotho ka kakaretso. Lebitso la ka jalo ka se le tlhalositse ke Sophie Ralejwe, ke sebetsa ofising ya thibelo le taolo ya dikoduwa seterekeng sa Maseru, ke ntse ke tshwere mokobo bo gona teng. Jwale ditabeng ha ke tla ditabeng tsena tse e re etsagaletseng kapo tse e tsagetseng ke ditaba tseo re ile ra di bolelelwa ka ga re ntse re mo rona bana ba bolipi mme ba ile ba lepa jalo ka ga re ile go a nna ga bona le pele ditaba tsena di tlhoko di bona tse di tsalang ka segatlhagakana ba ile ba lepa mme go a lepa gore e tle re lebelele maemo a batang mme maemo ano ebileng a tlaba a kentse go kgethoya go a lefwa mme le dipula tse e tlaba teng jwale mme go fetse go etsaetse jalo ka ka matsatsi a na boletswe e leng lona la lesome kgweding yone e le godimo ga dipula ga moya ga letlhwa le kgetheya mme go kadile rona mabalane mona re tlabe re ile ga bona dipula ga re di bona tseno tse ileng tsana ga bona sentse di theoa ya ba ka loting ka kwana ka godimo ya ba re bona ene sentse re tseba re ka ne re lebeletse ya ba ka batho bentse re sebetsana le bona ba sentse ba re jetsa gore ka ditlhe le jwale le sentse le theoa mme go theoeng gwa lona ke tlotla ke a bolela ditaba tse e tsaetseng ka gara masego ga wa e tsela fela meya e maatla empa go boetse go bile le lona letlhwa lena le ne re le lebeletse le re le ga bolelelwa ka lona le ebile go la ba go qhalwa melaetsa gore basotho ba itukise ba itukisetse maemo ano a jalo mme gore ikobele go tsamaya dibakeng tseno tse ka godimo gobane ge ka tloa ga maemo ano a gina letsamayo ya rona ga ba rabeya le bophelo ba rona tlokotsing jale mme itse ga se le kgethile ka la lesome kgweding yone e le godimo ke gona mona mo ilong ga bonagala gore ditsela tsa rona ga go nna ke jalo ka re tla bua ka masego ditsela tsa rona tse ka ke thabafutswa e ka thabafutswa e ka ga mogale ke thabafutswa e ka semonko ke ka moo rona re shabang gona ka teng ke mona moo dithaba tsa gona di leng gona teng mme itlile dile la kgethea ka maatla go ileng ga ba ebile le kwala ditsela mme ya ba re tlile re bolelela le batho ba ga bo rona gore itlile jelo ka re le sentse re boletse metsamayo metsamayo se ka ba teng batho ba se ka ba le ka go leka metsi ka lere gobane taba eno e ka beya batho tlokotsing mme jale ga gona le mokgwa o bobebe le bana ba rokisi ba sekwala sa bana ba LGF ka digwalang kgwana tsa bone ga o le jalo ee le jale ke bothata ba tla re tlalosetsa ka nnete jale ka ga maemo a santse a le mabile go mogodi jale ebile dipula diana jale ebile gape go moya ga o bobebe so pula eno ga e ne ntse e na jalo e ne boetse kerekere letlhwa leo ga ntse le kgethea jalo di ne ntse le boetse le kgethea jalo ebile go na le meya eo le rona mone ga re le mabalane le ga rona re ne re amogetse dipula tse re ebile gape go le meya jale ya baka nnete itlile ditsela di kwaleile tsatsi leno la la lesome le letsatsi la maopane la la 11 ne ntse di kwetse letsatsing lena mme ka otho jalo ko bolela gore itlile ga ka lebelela go basotho lo ne ba tsamaye ya ba ka nnete gore ga gona ditlaleo tse bang di tlaga e ka go na le batho ba bo rona ba koroeletsweng kapa ba e bang go tlhoge na le bothata jale jalo ka nako ngwe jalo ka gare le re fuma ditlalo tseo tla ukwa re gatetse maatla empa kgetlo lena ga ke tsebe na bana ba egolo tho ba tlaga ka traffic botho ba ga mogale sepoliseng e leng ba weileng ba kobelele gona teng fela che ka baka la gore ba sebakeng tse ne paetse sepoliseng sa mogale ka nete gare ba nne paetse mono gore ba dule mono o fitlhetse ditsela di buleile jale ba itlen e le gona ba tla tsamaya gobane ka nete ka letlhonono ba sebakeng tse ne paetseng jale ya ba gore ka nnete ka la 11 ke mona mo go bonagalang meya kapa gona ka la lesome mantsibua nakong ya thapa ma go elela mantsibua le dinako tse keng tse sedi yaka tsa mantsibua sa le magolo ke ga go etsagalang moya o maatla o ile ngwama dibaka tse ngata tsa gona tsa basotho mme moya ona o ile ama di-councele tsa rona ke a kgona tse robedi di-councele tsena tsa rona ke tla bua ka ke tilwane yona ebile e ameile ka metse e supileng ka malapa ka kgola ga ke tla kala ke tlentse ke re fela ditaba tsena ge ne ebile re di fumana ga ka ditlalego go tloa go marena a rona go phalela le ka makhansela ga rona rena le sethala se go kopananang le rona le bona na sa gore ke di-WhatsApp re boetse gape a kere di-social platform tsena tse fapaneng ka marang ga mona le sentse ditaba tse sentse di tsamaya di phatlalatswa jale ya ga di phatlalatswa jalo gobane ne le gona motlhang dikgetho ya dipula ntse di na jalo meya e le mengata ke gona mone mo rereng tilwane ka metse e supileng ka malapa a 35 a ileng gwa thwe a tlalewa ka gore a ameile ke meya eo malapa mang ntho magulelo a futhile ka Paulo hona go tloa matlong me a duwe ke meya le matlo a mang mabotateng a wile gata u council le yona ka metsi e 22 ya ba ya ne ka malapa 190 me ya ba ka mogotshwanang le manonyane ka metsi e robedi ka malapa 41 le wona gela ga fana tla le tsevalo mohlakeng ka ka metsi e 6 ka malapa a 35 le wona ya meili makgwagane ka metsi e 6 ka malapa a 62 kubake ka metsi e mmedi ka malapa a 4 ma khwadipana ka motse o le mong ka malapa a 4 ya bage ba le MCC ka motse o le mong le lelapa le ka ofela ka kagetso e bang e tlalewe e uthi a nngwe ke meya ka ho fapana ha yona ke 304 ha jwale e tlalewe me ha ke bua le wena hona jwale sibudi se kharane ke hore maka matsi o le wa tlo maobane hore go loetsa tlhatlhobo go bane le papala ha itso la 12 taolo di kodwa ka committee ya setriki ya thibelo le taolo a o kodwa mmoho le modula stulo wa rona e leng DA wa rona mohlomphe DA o ile le fa ka go le ka se fa se se le sa tswa sa loetsa tlhatlhobo go yo netefatsa taba tsene tse o thudietsa hentsi mme jwale ebe go tloseba go rona ebe batho bana ba o thung kapo diketsalo tsene tse o thudietsa hentsi DSS ka mokgolwang di amme batho ba feng ehlile di amme le ditikolo tsona tseo e le ka nnete mme ke malapa a maaka ya meileng ke batho ka mokgolwalo jalo jale mosebetsi ono o sale o mongata gagolo re santse re le qalong mme re la ra tla fela gore re fitlhe matsing no ho hlahlojwa malapa a leshome ha jwale o santse o setse a 52 go apetse ga a etsala gore go o hlahlojwe le matsing ka bagogana kere ya ba go boetse o hlahlojwe le mama ka manonyane ka malapa a leshome mme o santse o setse ana a leshome le metsegobedi ka hona hana tsena tsatsi lena ke hona re tla fumana ditlhatlhobo tsa tsatsi lena gore na pelo ka mo phone so tsho ba e se re se re le gabo ha re se re le tshita go re jwa le re tle re lo ne tefatsa di baka tsena tse ba ndila nna tsa tlalewa mme le ho sheba gore na e hle ho amele ka ka matla a makai mme le gore na re bona ka pele ka potla gore na re tshepe tsebo go arabela batho ba ameileng ka tsela tsa mofuta ofe mme go la go bulela gore ge ntse re tlo hlahloba ka ofela go bona go ntse wa meile ke go be tsapa jole ke shaba taba tsa rona ke ba fintwe le ba go re ba tlokotsing mme ka hona ge tle ge tsebo go bona gore re atamela jang le bomphato wa rona be go sebetsang ka bo balekane le rona sebetso ge ka bua ka bona bo me ga go ikemetseng ya rona ya machaba ka bo yone e kopaneng ya machaba tsone jwalo go re tle ge bona rona di thuso e ka ba difense re ka ga di fuwa ga di se ka pano go latela maemo a bang a ke mong e leng tlhoko e bang ya tlhokagala mong ka nako
0: eo mamedi metsotso e 29 ke fokaletse go raya botshelela mme ba tshwanetse go bulelang tsometse lenaneo la ditaba go tlwatela ya mosetshwane mme moito wa rona ke mokamedi wa DMA mosetereng sa Maseru ena ke mofumadi Sophie Ralejwe mme Ralejwe o ntse o tshwere jalo mme e re rekise fela re gutle re tlo tswela pele.
3: Atamela ka tlo sebela Eco Cash e se ina le Eco Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account go sebetsa ka ponaletse go bohlokwa ka ho se thoka seng se ka ichebela balance ya pokello ya mogatlo ka fono nya sona ho kenya kopo ya chelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe ya nanelwa ke setho se le seng ho romela chelete ho tswa pokellong ho ya ho setho ha o sa hloka o ya Econet Shop ebile ke mahala ho ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena o bule mokgatlo account Sasai Econet Financial Services Simplified Payments Everyday Everywhere
0: mamedi metso e mashome mararo ke a ke lebile horeng ya bo super.

0: Mme ka le jo bule taba e nngwe ya hore jwale le tlo sheba na ba tlokotsing ke ba feng. Ne le mo ke tlo botsa hore na ha tlhahlobo ena e phethelwa na se tla latelwa na ke se feng, hore ka lebella se fe mohlomong ha tshebetso ya tlhahlobo e phethelwa mme.
1: Oh, ya ntse ke a leboha hape, ebile ke a leboha le hore o nka metsi hape hape ntate. Ke ne se re se etsang ha jwale ka ha taba tse jwalo ka ke bolela hore di sa ntse di le qalong, re ntse re fana ka ditlaleho jwalo ka re fana ka ene ya pele hona jwale. Mantsiboya tjena ke kobetse hape ke etsa hore ke boetse ke re be motjheng o nepahetseng hape hore na tsa letsatsi lena di kena di reng, e le hore re nne re fane ho beng ba rona jwale re bone hore na maemo a jwang, ba hloka hore ba potlakelwe, ba tsebe ho potlakelwa hang hang, mme ho na le tse ding tse kore le tse ba mohlomong di hloka re tlhenne di hlophehe. Ke go bolela hore re sentse re etsa jwang, re le ka botsana ka mahetla le ba lekane le rona tshebetsong. Haeba ke World Vision, ke Red Cross jwalo ka ha re sebetsana le bona, ke Caritas, ke ADRA, re sentse re re maemo ke yana, sentse re na le batho ba itseng boe ba mohlomong hana jwale ehlile ba sentse ba le mohlomong boemong ba hore ha ba ha a jwale ebile ha a dule le ka lapeng la hae, o sa dula ga mohaisane ha ebe maemo ke a jwalo. Ehlile taba tsena re dipotlakela jwalo ka pele hore re tle re tsebe ho bona hore na re thusa jwang ka pele maemo a hlokang hore a arabelwe ka pelenyana, mme e le hore le bang a hloka hore a arabelwe a nakwana kapa go a nako e telele, le yona re be re sentse re ikopela ditaba tsa mofuta o jwalo. Jalo ko o bolela hore nako le nako re tlameha hore nne re fana ka ditlaleho go latela ga ntse di kena. Ga di kena fela le rona re ntse re etsa update kapa re ntse re ba motšheng re fana ka ditlaleho jalo jalo, le re tsebe gore re bone gore na re arabela jwang tate.
0: E lo re senana se re ho ka ba ka ha taba tsenana tsa tlokotsi ha di tshwane. Ho na le ba bang ba tla be ba ameile haholo, ba bang e se hakalokalo, le tla phallela haholo kapo le tla qala ka bano ba borana ba le tlokotsi ho feta ba bane.
1: Ho jwalo ntate, ho jwalo ntate, ho latela hore na tlhoko e bang e teng ka nako kapo e hlokahala mono o sebakeng seo kapo lelapeng leo ke efe.
0: Na re ka bona dipalopalo tseo re di fuwang DMA e di atamela ka ofela kapo hona le tse ding tse mohlomong baahi ba tla gatshe ena na re bona ka ha ya ba ha ha se tlokotsi e kalo kalo ke mona re ka tshwara tshwara manne kapa le hleletse ka tsetso ho metse yeo ka ofela kapo matlo a meileng kapo le teng tse re shebana tlokotsi mohlomong na e ha kae.
1: Jwalo ka ha o tla le wetse re a ya re tle re leka ka ho re di bakeng tse eno kree re be re le malapeng ano a o tlhong ho a me jwalo go na mona ho latela tshebetso ka hore re na le boithuto, re na le se sebediswa thuto se re se sebedisang se bang se tlo go jwetsa hore na motho ona o tlokotsing kapo tje ka dipotso tse hore di tla re tataisa, ebile re shebile ena re tse tla mo tataisa re bua le ena re jwetsa ditaba tsae jwale ebile le rona re bona moo e tlo tla e arola batho ba rona ka matlho, mme e tla bontsha rona mang o boemong bofeng, mang o boemong bofeng, mang o boemong bofeng, mme a mang o tlo fumana gore tha a tlalewe Basotho ba bo rona ka nako o tla fumana gore ba tlaleya ga ba fihla o tlale mono o fumana gore mono mo ba boletseng teng anti ntlo eno ga se kannete ga se ya gona jale ke kgale kapo monga teng kgale a tlile e ne a ba mathata e seng a ne a etsa e seng ga a jwale. Jale ke gona mono mo o tla fumana gore dipalo tsa gore e ka nna ba di tla thewa gabe di thewa ke nyenyane fela go tswa mono ntho e ntse re lebeletse go latela go latela ka gona go etsa di ka iphumana di phama go feta mona mo releng tsena tse re di tlhalosang.
0: Ha re sheba hape he me galejwe taba enan ha e ya hlahela maseru fela tšhekwanong ne se re tsepamise maikutlo ka re setori sa maseru gobane o le mookamedi gona teng e le gore le DMA tse di trekeng di ntse di etsa tshebetso e tshwanang
1: go jalo mohlomphi wa
0: ebe ga o phethela mme go na le ga ke tsebe ke le petso kapo moisemana ka ga ke selokeno ya hore yane ya DMA ya gore gopola thibelo le taolo ya dikoduwa ke boikarabelo ba rona botlhe. O ka reng ka Basotho bao ba sa ikobeleng taba tse tsa ga o phatlhalatswa gore bolepi o tla bolepile tsena

0: mana hore ka nnete ntse ba nka maeto ga ga ditaba tse jwalo thola jwale ka nqenana ba tlo batla gore ba etswang ba pholoswe, mme ka nnete le lona le kela gae re ba lwetsitse re ba latlha fela.
1: Ke a leboa ntate ka potso ena ya go e maatla, mme ebile mphare monyetla wa gore re tlhalose jalo ka gare tshwara mosebetsi wa rona re le ba lefapha la dithibelo le taolo ya dikolo. Karolo e nngwe ya rona e kgolo ke go fana ka boeletsi go tataisa setšhaba, re fana ka melaetsa ga go ile gwa ba le ditlaleo tsa mofuta o kare ngwe ona jalo ka ga kere ba tsa bolepi bona ba tla lepa ba bolela gona maemo re tla lebelelana ke a feng. Jwale karolo eo rona re tlo e sebetsa jale e se e le gore re fetisetse ditaba tseo setšhabeng le gore Basotho ba tsebo gore ba itlhokomele, mme ka nako ena ya maria kapo ka nako e re reng re tlabe re le marieng kapo nako e nngwe le nngwe le nngwe ya selemo re a tlhalosa go latela rona re be re tseba rona re lebeletseng, mme re tlabe re tswa ka magalo re kopa go epelwa dipuiso go marena ka gore re kopane le setšhaba re etsa mo re etsang kgokanyana mono phiri re bua le setšhaba re bolela re tlhalosa re a tsamaya re a diyalemoyeng re na le bile le motho wa rona wa PR eo o tla fumana gore o bua le lona jwalo jwalo le gona go tlhalosa ditaba tsa rona go tlhokomedisa Basotho gore ga o ile gwa thwe tsena kapa ga o ile gwa bua jalo ka go lepue tsena gotwe re lebeletse maemo a batlang mme go tla batla ka dinako tse itseng tse itseng, mme ka nnete ga ngata gofitanyane ka kore se re tlhokometse gore e tlile ba bolepi be ba lepile e le golo jwalo mme ebile e tlile letlhwa le ebile le kgethile ga o tho batho ga ba lebelela gore ba nne ba tsamaye go ya dibakeng tse ka godimo gobane go lebeletse gore dibaka tseo tse ka godimo letlhwa le tlabe le theoa ka boima mme go ka e tsagala kapa ebile go e sale gore ditsela di kwalele e tlile go bo bua gore e ka nnete e tlile batho ba seka ba etsa taba eo gobane jele ga ba se ba le boemong boo ke mane mo e tla re ga ba se ba tlile ba kabetswe ke letlhwa jele go ya mane go tla ba thusetsa ke kgolotso. Ke kgolotso ka mokgotsi wa ntate go tloa mona go ya mono ko gore na ga re sentse re ile ra tlaleya gore e tlile le kwetse go kwetse go kwalele ga o tsamaye go lo fitlha jwang moo ba tlo rescuwa kapa ba tlo pholosa jwang moo ba tlo fitlha jwang gagolo-golo ga ke bua ka bona bana ba kereng ba re thuse bona bana ba sesole ka ditšhophara tsa bona tsele e be ba tlalosa gore a kannete ga o le jalo o bo o le mogodi o sa bone jale mofitsitsi ga keke a beya bophelo ba high tlokotsing jale gona mosebetsi wa rona kapa puo ya rone e re tshwanang le bona le sepolisa kore ge pholosa bophelo ga o tlo pholosa bophelo o qala pele ka wena ke ka gona re reng taba tsa thibelo le taolo ya dikolo ke boikarabelo ba rona botlhe di qala ka nna di qala ka botlhe jale nkebe ga e bare ya moo gore go pholosa batho jale ya baretla ge kenya batho ba bantsietsing tlokotsing re tlo nka ka nnete tlile ge le batho ba sa tsebeng ditaba tsa bona jale ka gona ka nnete boeletsi bo bogolo bo re bojetsang setšhaba ko re fela ga go ile go etswa melaetsa ba sadime melaetsa ne tlabe e tsala e tla difounong tsa bona ka di-SMS e tlhaga dire dialemoyeng jalo ka re ntse re bua tsena sealemoyengpono jalo jalo ke di-social platform tsena le bana ba bona o tla fumana ba bua ka tsona, mme ka nnete le batlha ba ke ba ele tlhoko ba seka banka ditho gannyane ba nna ba re a nna ke a itse banoka ena ke a itse ena ke tlhole ntse ke feta fela go ntse o ditse go lebeletswe ditsela tse maatla mme tlile se tlatla di etsa se tla phalela ka maatla jale e re ga o e tsala jale e be motho o tlo feta a tsela noka mme noka eno e be e ko monka jale e be e le gore jale di eme e go kae bona batho gana tsena go e tsala jwang e ka fitana le ena e amanang le taba ya maatlo gantlentle re le bohlanka basebetsi kao fela ka mafapha a rona kao fela kapo le ka makala a rona kao fela re na le boikarabelo diofising tsa rona kapo makaleng a rona, mme boikarabelo ba rona ke gona go abela ditshebeletso tseo tsa rona kao fapana go a tsebagala jalo ka go dira ba le boemo bo ba tlokotsi gape bo bong kalo mona ya rona ya selemo ke gona e ne le ka bo mme ga re ba le dipula tseo tse maatla

0: ntate itsa ha o etsa la pula tsa mathe ha e fumana o buhulu ba dipaka tse ameileng ka fa malapa a meile ke malapa na a dutseng ka hara dikgotlwana ka pa dutse mo e ba ine le noka ne ho tseba re mo ha go bule ka pa ka pa ke di tlamo me jole ke se batho ba mo gautse ba sa ba entse dipaka tsena tsa bona tse dipaka tseno tsa bodulo khona go bolela gore le mafaphane makalana a fanang ka dibaka tsena ge lo ketse go utlwisisa gore gantle taba tsa thibelo taolo ya dikoduwa ke tsa go leng kao fela mme re tshwanetse gore taba e nngwe le nngwe tshebetsong ya gona le wena ka mono sebodise e kgabane kore le wena o tlhokomele gore na ke ditaba difeng tse o tlamehang gore o di lokisetse pele o tla kena sealeme pele o lokisetsa ditaba tsago ke difeng ditaba tse o tla bonang gore di ka ba tlokotsing mme re tle re bone gore na re qoba ditaba tseno ka mokgwa wa mofuta ofeng re se ka ra ifumana jwale e re ga re qeta go beya mone ebe re re jwale bana ba lefapha la thibelo taolo ya dikoduwa ke mosebetsi wa bone anti wa rona e tlile ko gona go gokaganya gobana rona ga re ditsibi re gokaganya batho ba tsebang kapa makala le mekgatlho e ikemetseng le mekgatlho ya matlhaba e kopaneng ka botsibi ba bona gore na ga e be jalo ka go se lopiwe taba tsena tsa komelelo El Nino na jale taba ye e reng go lefapha lena la metsi taba ye e reng go ba ba health ba lefapha le la tsa bophelo health e reng go taba tse ka ka moo ka temong tabeng tsa food security kore mafapha ka o fapana ko bolela gore boitukisetso ba rona boreng re itukisetsang jwang ge le ditriki ko bolela gore taba tse ke tsa goneng kao fela mme re tshwanetse go dikenya ka ga meralo ya rona ya letsatsi le lelelele le diketsagalo kapo mesebetsi re etsa di-activity tsa rona tsa letsatsi le lelelele go tlhokomela gore etlile taba tsena di kendeletse se se ka ra di sia gobane jale di tlo gore bega tlokotsing e le go ga re ntse re fana ka melaetsa setšhabeng ka di-activity tsa rona ka go fapana ga be ntse re kenyeletse taba tseno ditlhokolosi e le gore le setšhaba se rutege gobane thuto eo gona ntho re etsang gagolo gore re nne re fana ka thuto go fitlhetse taba ena ebile ya kao fela ka nnete ge setlile re arabelang ga mmogo ka mogoge bo bogeleke jale e be re tsa mosebetsi o bobebe gobane jale ye nngwe e bakang le mathata gore jale ka nakong re fitlhele le go tusetsa e ke e kare ga re a thusetsa batho okwa ye nngwe gape ke ditšhelete go bolela gore meralo le dintlafatso tse di ntse ne loketse gore di etsane ga di etsagale gobane ditšhelete tse ba nne lokisetsa go etsa dintlafatso tse di se di amane be sale sentse re arabela re arabela ga se nako ya go arabela gagolo ga se gore re ditaba ga tse di le teng gekeleng a arabela empa gege ke nako ya go itukisetsa ee yantate
1: mamedi metso e lesomele metso e supileng re yare lebile goreng ya bosupa mme ka lejo ebe ga o phethela mme pele re bulela mamedi o ka phethela ka mantswe ya reng
0: ke a lebontate ne se ke nale fa ke phethetse se ke thutile empa ge ka o tsetla go aka e ko bolela fela gore ditabeng tsena tse se re kene go tswana tsona tsena tse re ammeng ge ntse ge tswela pele ka gore jale ge nne ge bone gore ge ntse ge tsa ge ditlwedi ge mamele gobane ge ntse ge sebetsa le marena a rona ge ntse ge sebetsa le macounselor a rona ge ntse ge sebetsa le setšhaba ka kakaretso gore ge nne re be ditlwedi maemong a na le godimo le gona go fana ka melaetsa jalo ga ntse re fana ka melaetsang tate jale ebe gape ge ntse re boetse gore re bone gore ge ntse re kene kgabo jalo ka ditshwekere re santse re le ntlheng kapa qalong tabeng tsena tsa gore jale ge etse boithuto ge tsebo go tla ka dipalo tsena re bone gore na setšhaba sa basotho se thusa jwang ka pelenyana mme ebile jalo ka ditshwekere jale ka ntse re fana ka dithuto re tla nne re tswele pele gobane ke karolo ya rona e kgolo ya gore re bone gore melaetsa re a e fetisa setšhaba se fumana melaetsa mme se etse gore se itlhokomele gobane le melelo ke nngwe ke taba tse dingwe tse keneletseng ge la ga nna ga ba le maemo a kareng a mofuto o jalo le ga ebe a e tsala ka tsela e kana jalo ka mea e ne e fitlhileng maoba mone jale ko bolela gore le yona ka mokgwa o tshwanang re abege ntse re bua ka nako ena ya maria re ga re itlhokomeleng re boneng gore na melelo ya rona le ga ebe re abesa gobane ge re futhumale ga re seka ra robala ka gara monno re bone gore re atima re bone gore etle re timele ka nnete re se bo phobola le bana re bone gore le dikerese re a di tima gobane ka tlo ka matlong a rona ka malapeng a rona ka mona ntho ngwe lengwe lengwe ke pase ke dibeso ga o qala fela e re thetsa ntho itseng fela ka tlo ka mono ke sebetso go thaka otlhe otlhe ka mogotswana le ona matlongana a magolwana a tshile ntate ke di aene tse siweng diplakeng mono ke di electric blanket tse siweng mono le diofising mona re ntse re eletsa re ebile re a eletsa re boletsa batho ela ga re seka ga siane dihitara re di beile re di futhubaditse mono gokgere go sale re tle re kena go futumetse re tlo baka foo mme eo re tla sele sentse re reke fota ee yanta
1: mamedi metsotso e lesome le metso e tsheletseng re ya re lebile goreng ya bosupa mme ge sena sebaka ke sa gago go kene nomgo tsa mogala plus 266-59933 le wena o tshwaele kapa gona o botsa mmega le jwa dipotso mo e bang ditsebe di le tsa e ba ga ntse a beata wa tsa gae mamedi kgotso kgotso na le nnete
2: ke mametse mme nna ne nka re go yena mme wa ka ka nnete diele ga e tsere go ditlhogo ga e tsere gore e le malala a laotse fela go bua nnete ya gore rona kao fela tabae ke ka gona le motho fela moetseng a tla leta mme ga ke na kolola dialemo ya kama ka dialemo batho ba letsetsang go tsona o bua nnete nna ka ga tsatsi le leng le leng bana ba bolepi ntho tsa bona dikegare ke entse gore di kene founung yaka ke bone le matsatsi a matlhano a tang mo ke reng ga le tsebe go itlhopha kobane gotlhe lefatsheng metsi ena kao fela e na le ntho tsa dikodi dinaga tsane tsona tsona gompa go tsebagala gore ga gothe di-typhoon mane china le japan gore na di tlotla kae ba dula sentse ba le malala laotse mane go thwe ke ga na amerika di bitswa kae ke lebetse fela ba dula e le malala laotse le o naga letse bo itlhopha mme yona ya o bua batlhanka ya gore ba sia dihitar ba tshwanetse ba tlolwe ditar motho a se ka go batla go fumane o futumetse e be o tlo etsa koo ka nnete gore gape-gape metseng mona ntlheng ya mabone le dipaola ka tlo ka nnete teng nna nneng ka le kgothaletsa gore ga ke tseba ebe kgothaletso ena ya ka o tlaeng le rute batho maria kena gore se ke ba kenang le dipaola ka tlo timang dipaola timang mabone a dikgantlele ga le gwa baga goba ke ntho tse dintse e tsang tsietsi tseno jale naga ya bo gona yona ka nnete e tlotse ga e tsebe setšhaba sa yone ga e itsebe re buela modimo nnete mme wa ka re tlwelele go swara ke a lebogo
1: ka le bona le nnete mamedi metsotso e lesome le metso e mmedi ga re lebile goreng ya bosupa kena ga le wena nomoka mogala plus 266-59933 le wena ge o tshwaele mamedi kgotso
0: ke tshabela ke kwale radio
1: mme
0: wa nkutlwa
1: go jwa renggono
0: ate tlaba utlwa matanki makwae
1: nkgono matanki o tlhakile jalo ka letlhadithabeng
0: ke maratsenle ya ditaba tseo tsa gae kgotsi ya ka kore na ba utlwa tsietsise le teng matlo ba fefoile mme batho ba fefoetseng ke matlo ba bangwe go tsamaile le diaparo go tsamae go senyeile dijo ba tsantse ba ya fela ka dibuka le dipene mowa ngola gona ke leng kapo ba na le ntho ba e hulang ka mogao ka moo e re na ba fumana tlokosi ena motho o gobala a sa ja le a le mona moaisane a mo phuthile ga o ntho e buang ba tsantse ba siela batho dijo ba ba siela le ntho tse ba di aparang gore na ba gobala jwa matlo e bana ba tla o kwalelwa ka disaili ebe ba tsantse ba tla le disaili ba due ka fisa ba gogumatsa goba ga ke re ba tla etsa dintho mo go bonala gore di a tlhokagala motaba o di saile o batlwa pele gore na ke ding le ding kutlwa e le emetsa kelelo yaka ke bona ka nna gane ke di nnane ke tla tsamaya sentse ke tshwere ditlhoko tsa motho gore ke tseba gore ga e maadibatsi ba dietseng ba bakana ga ke tsamaye le metimpana a dijo e mekana ke tsamaye le dikobo tse kana ke tsamaye le dikende ga ke fitlha mane ke tlhatlhoba ke ba sentse ke fana ka dintho tseno e so

0: me ihle ha bua ka masego hona tsena ihle o anepa ke la ka botsana e be le DMA tse di direkeng tse di etsa tshebetso e tshwarang o itse ho jwalo ntate me ska mothabisa
1: a nete a re di tsebi tsa tse di direkeng ka di thabeng ka mona ka di thabeng ka mona a re di tsebi na di ho kae a ka re ruta na re fungwana mo ho kae tsa ka ntaka tse ba ho balela teng
0: tane bo ntate
1: e ya ka nete ha mpa ka ruta ka tse ba ho balela teng ntate ka nete we ga senye hes
0: mamele kena he o lo qetela he mo khatlong na wa pele re tire bone na re fa me ga le na go ranga ga ber mamele khotso
2: he embebe
0: khotso khotso
2: ke le na tsama ya ga thotse
0: me matsama
2: mo matsamako
0: me makamako mme
2: ka nnete ya mo re go tire se se bona mo re tlame ngwa thata teng ke go kae go bana ga tshwela go tswe mo re mo re tsang ding ba tla ke ba bua mo u bua nnete ntse tsena ke tshwere ka mane ka mo batho ba le ditlhong ka mo hana tsena le nna mo tshwere le ithira ga thata e ntse tsa le tsefuwa se mo tsana ha ba etse tsile to hu tshwere tsi mo tsang hana tsena di phosele tsa bona ba thuntse ke tshwe ye msiko mane mo to mo bini ke tshwe tla se ke ri mama tsa tsa tsena mo tsena na gate ya wa di povolo ke se se ke le sela ha re tsena ga le mo go thunga tsa ke le ke ka ya ka ntse na di a hle ke ya le ba tate
0: ka le ba me ka mang mega le o ka ke na tsona nne
3: ke a le bua ntate ke le boha le ba mamedi ba keneng ke kope hore ke qale ka yena mme maqamako le ntate a bidding pizza la ho yena o ka ka tsaba tsaba re di batla di tshwana
0: ntate msebo AM
3: e ya ntate ke a le bua le fa phalela la high school la thibelo le taolo ya dikolo le na le ntlogolo e masego mona kwano jwale ditrikeng tsena tse leshome ke fapha lena la haeso le teng diofisi tseno di teng mme ebile ke a tseba gore ba tlaleya jelo ga gantse re tlaleya gobane le rona re le tsena re le masego ga ka masego go ba gothwe re masego tlhoropong masego e kgolo e re ga re jwetsa batho le ba ntlogolo re re ee rona re bile re a tshwa re a kena ge be re lo fitlha re ipala kwana ga seng re fete re kene ha ntapo ke bo re kena bre ipala ke mo re kenang teng ke dibaka tsa rona tsane di ma di baka tsa rona ka di tirike tsa rona di na le di baka tse ka hodimo ne di le di tirike tsa rona di a fihla me ne ke ne ke mpa ke re fela ba mame di bo ntate le bo mme ba tsebe go di office tsa rona tsa 12 taolo di kudu di teng se tirike mono ka ga pura na ba itse ba thabatsa ka po o itse ka le gidi
0: me ma kamako o thabatseka ndate musiwa o matsoku ene ele ribe
3: ele ribe ndate jwale ka le ribe ka mane ofisi teng ka hara propa ya le ribe le ka le ka ba nthabatseka ka ofela di ofisi a rona di hona teng mme mosebetsi wa rona jolo ka haketso ke hona wa gore re lukisetse maemo a pele a ka ba teng a thata a tlokotsi kapa eo re tla re re fetelogere go na ke koduwa e le gore ka mantswe a mang ka komiti ele ya rona ya thibelo le taolo ya dikoduwa ge a dula kgwedi le kgwedi ge a dula ge le ditereke komiti eno e teng e theuwe kao fela ditirekeng tsena kao fela e teng tirekise se le se sebetsa jalo mme re dula jalo gobane ge etsa boitlhatlhobo ka mafapha le go kantse mafapha ana kapa makala a mmuso go utlwa ditaba gore na ge ntse re sebetsa jwang ditabeng tse tlhao tabeng tse amanang le tsa bophelo re sebetsa jwang ditabeng tse amanang le tsena tsa lefapha lena la temo temo ya diphoofolo temo ya masimo jalo jalo ditaba tse tsala ebile ditheoetse le tlasemane ge na le komiti ya thibelo le taolo ya dikudu ya motse mona mo mogena a leng teng e leng karolo mona mo mokhanselaga ebile e leng karolo e be setšhaba ebile se ikgethetse ditho tse dingwe ka gare ka mono ba komiti ya metsi e teng ka mono bana ba mahokela ba teng ka mono bana ba tsa botshebeletsi ba tsa setšhaba tsa bophelo motseng ba teng ka mono jale ge etse dipitso botlhoko ko go fela setšhaba sa bo rona go itwa ba ke taba e thata gore re itobe checka ke a tseba gore ke ntse ke ikenyeleditse ka gago
0: moditabeteng ka lebaka la nako megalabese ba tla ere gateng rebele ge tlagetse gore tebe kene go tsayane tsa mme matangi le ntate nnete
3: oho ga ke feta eno kempe ke re fela tabe tsena kempe ke arabe tsena tsa dinku tsena tse thong di swele ke re lefapha bo ntate le bo mme ba dihwai tsa diphoofolo tseo jalo ebile lefapha la bo rona le sentse di tsebile ke dumela jalo ka ditereke tseno tse ba go etsa se ketsagalo le jalo di tlo kopana le lefapha le e ke rabelang gantle ka kotlolo e leng tsena la temo mme go tsebo gokagana gona go sebetswa jwa matateng ano a ebeng a etsaetse jale ena e ileng ya mme ya bolela gore ya ntate ya qalo ya gore ga re itlhophe ka nnete tshe e ka leba botlhomo ga re so fitlhele setlhotlholo seno se bang go loketse sone e tle motho o ke ba wa go iketile fela ke ntse ke dumela gore ntse re etsa methati ge ntse re ntse re etsa lejwana la ngwana ona ke sele e le gore re tlile re be re ko fitlha mono mo botlhe kapa le dinaga tse di dintse di fitlhela gona teng gore re tle re bone gore ka nnete ruri ga maemo a fitlha re tlile re sentse re eme mono jalo ka ditlhokre ka dikomiti tseno e tlile ko bolela gore boitlhopho bo teng re ntse re bula re etsa jalo re tlhopha gore na pele mathata a ka etsagala go etsala jang le dibaka tse re lekang gore re shebe rona ga na sebaka se itsene se itsene setse ge trying to map out gore na hazard mapping mo re bonang gore na mathata a re le setereke ga na dipula di tlhaya go kae ga na meya e tlhaya go kae di otla go kae jalo jalo ntate ga ke tla o tabeng ena ya gore mme o ne a bolela ka taba gore e ka re ga ke be re tsamaya re sentse re hulang tse dintho ka gore e ga re tsa sebake re be sentse re etsa tsela re arabela re arabela ka nnete ga e tlo ba bobebe o latela gore ditaba tsena ka ofela ke ditaba tse ntse di amanang le taba tsa ditšhelete le boitlhopho ga ke be se re kekeng ranka ditaba tseore e bang ga bo latela go latela ka mokgwa re bolelang ditlalo ke tsela di bile teng ge tlamee o tlalo le netefatsa gobanese ke tho kere ka nako ngwe a ga fitlha sebake o fumana gore taba tsena gadi a sento tse e tsaetseng ke ditaba tse itseng tse
0: etsaetsengmme ka lejoe ka lebaka la nako mme ge leboa sebo sa gao mme re lokela go ya kona mona mme re tla nne go utlwena e be tshebetsweng tse ya jwang mme
3: ke leboile golo ntate
0: mamedi ke motsotso ge ya re lebile goreng ya bosupa mme re beya le nnaganeo la go tlwatela emtšhela go tlwa mona lona le tlhagiswe ke mathomba mabaleha la tlhopela ga so ke mme go photledi ka ntshinya sele moya ke se bitse le mahlo mola dronko nna le tlhola ka tlaba David tlaba ke tla boela ka kopana hape mamedi boisa nang le tshwanang re suthela majoro a tlo re bala ditaba tsa hora ya bo super mme he ke mme suthela ba le mamedi mo nate ba amang amana no a tlala tena.

Nagoki hora yabusupa sena kisiale moya salesotu titabazina udibalwa ke malababo majogo mo mamedi ke ho madume hape le tona la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le re dikgwebo tsa basotho ka ho otlologa tse nyenyane le tsa tlhahiso di lokela ho hlahlellwa ka ditsebo tsa tlhahiso ya thepa ya maemo a hodimo tse tla qothisana le hlokwa mmarakeng wa Afrika. Puong ya haithupelong e ntseng e tswela pele ya mokgatlo wa kgwebisano e bolehileng ya dinaga tsa Afrika AFCFTA Maseru Mohlomphehi Motlatsi Maqelepo o supile hore mokgatlo ona o fa Lesotho monyetla wa ho phagalatsa mmaraka le ho eketsa menyetla ya tlhahiso ya mesebetsi. Mookamedi wa Lefapha la Tharollo ya Dikgang le Ditletlebo AFCFTA Mofumahadi Sido Kabo o tobokeditse bohlokwa ba mokgatlo ona kgodisong ya dikgwebo ya kgwebisano Afrika a re thupelo e tlo fa basotho kutlwisiso ya boikarabelo ba bona ka tlhahisong ya mmaraka wa Afrika. Ho sa le jwalo e mong wa babileng le seabo Mofumahadi Tswatang Tsietsi o itse thupelo e bohlokwa ka e arabela a mang a mathata a bagwebi a ho se fumane lesedi ka ditaba tsa kgwebo ya matšhaba. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntwe Rapapa o kgalemela ka matla lenyalo le lebollo la bana ba tlase dilemong ka le reng ho bohlokwa ho kena sekolo molemong wa ho tseba ho bala le ho ngola. Tsena di hlahelletse ka jeno ha a nehelana ka matlwana le diphaposi tse pedi tsa ho rutela tsa bana ba dikonyana sekolong sa mathomo sa Hlotsenyane Matukeng Leribe mo Professor Ntwe Rapapa a itseng ho fihlela ha jwale ba se ba nehelane ka diphaposi tse 59 tsa ho rutela mme ho setse tse 58 a re morero wa mmuso ke hore dikolo tsa mathomo di be le diphaposi tsa dikonyana ka ha thuto e lokela ho qala dilemong tse tlase. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamo Tetele Tuka o lebohile letona ka sena a re ba tshepisa ho sebetsa ka thata hore sephetho sa sekolo e be se ntlafetseng o boetse a ipiletsa ho barutwana ho boloka bohlweki sekolong ka mehla. Mofumahadi Motshidisi Phakisi wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng wa kgolo ya setšhaba UNFPA o re moho wa letsatsi o reng sibolla mahlale a hao a ka hare fetola bokamoso o nyalelana le

Ayala.

Ke a makwantle pudula mabone.

Ha ha ha.

唱过就不用吧。哎，那小哥，你脱在个地上，个不着把家那不输了不？I'm a pillow.

0: tshidise bo hlehle lona ba hlabilweng kapo lona ba lahlehetsweng ba o dipelo tsa lona di dutla madi ka lebaka la tahlehelo ya lefu modimo wa lehodimo a di tlamelle a le fe matla a le matlafatse a le fe tshepo a le rekole di phahame rona re le batho re a sitwa ha re a sitwa di re phahame tshidise ha mama mama sjoko me sa palu kholo ya anja uduma hloho metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya rona ya busupa taba ya hore tse bang fela ha ile na kwena ko re fela bullet ya ka
1: le banta le sokolla maqeba a ka sefubeng dipulse le alsa helang mehlola ke dinwane senene ke batho bullet e boetse e phekola hlala e leng fibrase batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima batho ba neng ba na le mosisi o tshesang kapa o tswang ka thata bullet e fitlha e qhaqha maemo ano e be go bulege ha monate batho ba nang le majwana ka diphio le nyokong bullet e qhaqha tsogo batho ba nang le bothata ba di-period pain bullet e hana o di bona a di a le asthma seramele tse ding tse ngata bullet ya di qhaqha le go lona maqheku a rona mmogo le bana ba banyanyana nwang bullet le phele o ka re fumana hohle ka re hona gago 5699-1481 kapa 6328-2900 bullet ha e fihla mmeleng e ya qhaqha
2: Vedi ke tse.
0: Wa tsaka ke batla ho kafana ina khakha kae. Ho pori ya khakha.
2: Wena you have to be testimony ya mme. Ebe wena modelo ngore o tshere bopaki. Wa tsaba bibiliring. Ire ya nan le mora. O na le bopaki.
0: Ha mona tiva.
2: Mme wena Google. Ambe ire nna ke etse ke dumedisa ke da ke itholele. Jele wena o ba jetse bopaki mme re tsweka kwa re mme re tlabele ke di le nna
0: ne. Ba tla be di fedi. Ke mme ka nyamela ka munyela fa tsi mona jolo ka.
2: Ah le khala go kwa munyela. Ndo wetse ba mme wa itse ba.
0: Wo itse ba le ha u fontso munyetsi.
2: A ri ke di medise hle wa radio le sotu ka dedi ke a kokobela hle le ka jeno. Re ntse re phamisa boholo ba hae mme re santsane re tshwere re le ofihlela jwa le. Ke ena ya ntseng a etsa tsohle ke utlwile hore mme di ketseng a ke fitlha mona ona letsitse jalo pina ya sefiso ei o re holokile la batho ba tsheya ka nna ka nnete ha fela e le wena holokile ke ditaba tse thata golo empa he re tla di bua ka nako ya tsona mme ke nnete re tlhoamane ha bo bullet nna ke ntate magele o na le motho yo mongwe angomantseng mme dieketseng ka ga iso ka kwana ga iso ke ka mane ka mmaletsunyana o na omana gampe o na bile ankilenkile dinomoro gona mona ga ke ntse ke di bitsa jale a nkomanya ga botlhoko a re he ntate zole motho a re redioong wa di FM-eng
0: o na
2: maketse gore na talente eo e ne ntse e ipatile kae kere hela dintho tsenana di a e tsagala motho mo nage o nna chege ke
0: ditloeletsengeo
2: mo rapelela fela gore a kene sekolo taba gona fela ko go fela ke mo rapelela ngwane no wa ka gore a tlhomphe a kene sekolo a rute a tshwanele medi eketseng a tlo bua diretuong kore simple like that ga o tsebe gore mongwane no gago o na le talente e leng go tla santse a e fupere a e fue ke ntate
0: modimojale
2: bullet ga e fitlha yone e kgaka talente eno ya enka e bea mona talente eno jale ne ke batla goga bapotso ya gore na e kgakileng kere e kgakile talenta yena yore
0: Ka
2: kile ke re ke ra ka ga bere ke go fa yona ke ga me bullet ha ina ntwe ngwe yo ka hodimo feta gore e khakile talenta yo batho ba ngata ba neng ba saka ba e bona ya ba ya enka e be ya pepinini ka nne me re ke ke dumedise ba sotho ke dumedise ba ba medi ba siale moya sa le sotho ho hle mo mabetseng ba le hona teng ke ra go ya ne ga bo bullet me ke etsuka mehla ke re ka nne go latela gore na bullet e se yentse eng ge ke ke ga qeta ga ka gare ge fane ka ka nako ena gore re fane gore na bullet yentse dintho tse ngata haholo mme re na le mapaki a mangata ka tsela e makatsang mme re etswe re bullet ba mamedi ha ke di mona ke be ke tlo hopotsa gore e ntse le teng mme mosebetsi yo ntse o etsa fela ke gore ga e fitlha mmeleng wa gago e qhake ga re re ya qhaka e tle ke tlhalose taba ena ke gobane bullet ha e fitlha mmeleng wa gago e ipatlela jwalo mo o sikileng teng kapo mo o bothata bo leng.

hona teng. Mme ke a o tiisetsa mamedi motle, e tla o jwetsa, o tla utlwa le wena hore hona le ntho e fihlang mmeleng ona wa ka, hona le ntho eo ke e nwileng. Jwale re kgothaletse hore bulete ka ha e nowa habedi ka letsatsi. Hoseng ha ko e nwe o e futhumatse, ya futhumatswa yona. Ha ko e nwe o e futhumatse, e re ha o qeta o e futhumatsa, ebe wa e nwa pele ho dijo. Mme ha o qeta o e nwa pele ho dijo, o nke metsotso e mehlano, ebe o nwa metsi haholo. Jwale o e etsa hore e tsamaye, e kene hohle mmeleng wa hao, mme e tle e ipatlele hore na bothata bo kae. Mamedi, ho na le batho ba bangata ba reng, ha e nwa, ba bang ba re ha e nwa e ka re, ho na le ntho e mo hulang ka hare. E ka gona le ntho e kang ya mohula e mong a ka re gona le ntho e kang o otlwa ke motlakase hanyane. So ntho eo ke hobane jwale bulete e se e le teng mmeleng wa hao. Jwale re kgothaletse hore ha o le jwalo e sebedise. Bo nkgono ba tla be ba re, hei ngwana gona bulete ha e fihla mmeleng ona wa ka, e ka re thekeng mona o na le ntho e ntse re qhaga. E ka gona le ntho tse kgaoang mmeleng mona. Mane maotong mane ba re e ka re ba shwa bohatsu ha a sebedisa bulete. Mme hono ke o bontsha hore e hlile bulete e teng. Empa ha eba o e nwa eba ho na le moo bothata bo leng hona teng. Jwang kapo jwang e tlo ya mono mo bothata bo leng hona teng. Mme ha e fitlha moo bo bothata bo le teng, e tla o jwetsa ka nako engwe o tla opelwa, ka nako engwe e tla o furafura. Mamedi, ho na le mosebedisi wa bulete ya ileng a re ha a nwa bulete, e ka re o tshwarwa ke modikwadikwane kapa ka mokao ka qalele o sebedisa bulete, o utlwile a tshwarwa ke modikwadikwane. Seno se bontsha hore moholo wa ka bothata bo ne se ntse bo le teng, mme bo ne se bo jele setsi haholo, mme bo ne se bo bakile kotsi mmeleng wa hao mono. Jwale seno se entse hore ha ntse a tswela pele a enwa, ntse a tswela pele a enwa, ya ba taba eno e a fela. Mme mane a na le bothata teng, ya ba bo a fela. E nngwe e ka tloa ha o enwa fela bulete ya o etsetsa taba e mohlolo, ya ra o qala o enwa fela botlolo ya pele fela kapo botlolo ya bobedi, ya ba o qalela o utlwa bothata bo no na le bona. Motho ya neng a na le bothata ba hore e ka re o a huleya ka mosifing ka mona, o na utlwa e ka wa kerempa. Fela jwale o na re bothata bona bo etsahala nako eo ke sebetsang ka thata. Jwale ke motho ya sebetsang ka thata, mme o na re nako eo ke sebetsang e ba jwale re a laisha garafu di matha lebele le bekebeke le mathampetleke digarafu. A re nako e leng gore jwale difotsholo di a betswa, ke nako e leng gore ke a huleya mosifing. Mme jwale bashana ba metsi e meng ba ya nsisa, mme o na sa bile a belaella ditaba tsane tsa ho tloha hae kwana hore e kile ka tloha hae jwale ha e soba nromelletse ntho e mathang ka moraka. Athe a ka nnete ho no so na le mahlwele, mothapo ona o huleyang o no so bakile mahlwele. Ha qala a sebedisa botolo fela, taba eno ile ya fela hanghang, ile ya iphella. Jwale ka lebaka la hobane a o ka nnete re a tseba hore ha o ile wa ya mane ngakeng, ya ba wa fola o so re ha nna ke fodile se ke ikemela. Ngaka la itse tlo check up ka mora beke tse pedi, ha o so re ha ke re ke fodile. Jwale bothata ba ho ya check up ke bofeng? Jwale ka mora ho ka emise ka mora botlolo tse pedi, ha se a qetile kgwedi tse pedi, ya ba bothata ba ne bo boetse bo a tsoa, e le gore bo ne bo sa fela, e le gore bo ne bo sa fola. Jwale re kgothaletsa hore wena ha o sebedisa bulete, ha bothata bo qala bo kokobela, se ka boso gore he ke fedi ke hantle, he ke nepaetse. Ha ko etse hore o bele o iphete, o bo o iphete, ha eba o foditswe ke botlolo tse pedi, ha ko nke tse pedi ka hodimo kapo tse tharo ka hodimo, jwale o tsebo go utlwa mmele wa o tla o jwetsa le wena hore e fela ke fodile. Jwale nako a seng a kgutla hape, o sa kgutla sikiane se iminne habedi, e se entse hore jwale ho be thata hore etswe. Jwale re re ho wena bulete e tlo o thusa haholo ditabeng tseno kaofela. Mme se ntse ke tshwe ke re Basotho ba batla re sebediseng bulete hobane re na le bothata ba hore Basotho kapo lefatsheng ha jwale ha re je hantle, empa re ja ha monate. Jwale ho latela hore re ja ha monate, re ja dijo tse bolauweng matswai, tse bolauweng dijo tlatsetso tse kenang mmeleng ya rona. Ke mokgona re kulang haholo, ke mokgona o ka fumanang hore re ba le bothata bona bo tshabeyang. Taba ya kensa e ne ntse e le teng ho tloha kgale, dinakong tsane tsa kgale. Jwale ka batho ba kgale ba ne ba ja hantle, ba ne ba ja dijo tse sitsweng lelwaleng lane la bo rona la fatshe la ka tlung kapo mane robella. Ba ne ba ja dikgobe, ba ja dijo tse e leng gore di na le matswai, di fitlha mmeleng ya bona di na le matswai. Ba ja meroho e metala, ba ja meroho ya masimong. Awa se ntho tse re di jantle.

0: me diketseng ka nnete ge roma bana o ntse re ka mono ka studio mo roma ngwana fela gore ha go nyetsetse ka pelinga na ka potlako ka mo ha go nyetsetse di jonyana e ka microwave modu ha me diketseng ha di fitla mona di khatsima di benya di ngga monate o tla bo tshoga ke a gora e ka seke ka gora monate le gana
1: ba tla tsona tsane tse ikeneng ka mafureng
0: me ha di atla le letho ha di na le tswaile a ise le le go di mama tswaile ya re ga hlokang ke mmile ha di na letho ke go sasa ge potlakela go kula o latela le go le tsona di potlakela gore di pheuwe ka pele taba yenu e ama bophelo ba gona me ge tshwara ke cancer ge tshwara jwalo ke dihlala ge betse ge tshwara jwalo ke bothata ba bodutu botlisa. Hee, o dutumedi eketseng ka malapeng ka mona ka lebaka la gobane ga re jantle mme
1: jale ga re iketsetseng molemo
0: ga re iketsetseng molemo gobane jwale bulete yona e tshwe gona matswai yona a le e leng gore dijo a di afe ga e fitlha e iketsa sejo tlatsetso mmeleng mona e fitlha e ya kenya mmeleng wa gago ke mona mo re tla re go wena ka nnedi la e bone ntse go na le batho ba reng tlabule ga le kena je ke a tseba ke tlo o ba le bothata bo tsena ba bangwe ba ba le bothata ba matlhomedi eketseng a leje ba teng ba bangwe ba ba le bothata ba dintho tse ngata mme le e mongwe o na le ntho ane ya gore ga tlabule le kena ke tshwara ke sefuba ga setswa ke tshwara ke sefuba kore ga maria a kena ke tshwara ke sefuba taba eno ke o bontsha gore sesole sa gago sa mmele ga se sa ikemetse se se se tlhoka go tshetswa kapo setsoswe se be gantle mme bulete iketsa sejo tlatsetso e tsosa sesole seno sa gago sa mmele mme ke tla ga o se e sebedisa ke mane mo tla keteletse go maketse gore a bo le ge maria a fedile ge e a fedile go jang ke se tshware ke sefuba ke tseba ntle go ke tshwaretse be ke tshwere ke sefuba so ebe khakile bulete e ntse gore o be motho ya ikutlwang le wena ka nnete e etsa bomme le bontate ba kgotsofetseng ka malapeng
1: bona lapa le senang bulete ga re bua tjena ke botlhasweng ba lona
0: ka nnete mono ka nnete ke o rateng wa gago
1: ene yankeno morotsena gatlhoa mona
0: etse e senepaeseng mme ga ke tsoa mona feba bamedi ba batle re tshwareng bulete e tshwere ditaba tse ngata gagolo mme ke a tseba gore ge na le lotion ya gabo bulete le yona re tshwareng le tlo itleotsa bomme ga tseba gore ke mane mo e leng gore a butle se ka ka e bua eno ke mane mo e leng gore medi eketseng jwale bomme ba tlo tlhagisa difika ga ke re jale re tlo tloela madikgwe ge le bomme re tlo tloela dintho tsena tse di ditenang tsena maqhosa re tlo tloela maqhosa jwale ditlhafu tsa bomme di tlo ba gantle naana fela dipala tsane jwale ga se di tlaile dipala ba tlo qala go bona disetereke sa masego mono maotong a gago mono re tlo bona setereke sa masego re tlo etsa gore mona ke ya go feta modimposo mona ke strata se le ba modimposo dipaleng tseno tsa gago mono ka nnete ga se ntho ya gantle gagolo ga o sebedisa lotion eno dipala tseno ya ditlosa ka beke fela o tla bo o nepaetse o tla bo tlakile o le gantle oba di ditshuba ba ka nnete e ya ditlosa e di latlhela kwana o ba mmeya gantle matlhong le wena o kore ga o kopana le batho tseleng o se ka nna re o ya ba o santse gore eno ga ke buisane le ena ga e sale re kabana re le high school mo o tsebang gantle go baleisa ditshuba ba tsena tse mo baleisang ditshuba ba ekeke ga o fitlha o ko gore ga o ema mono batho ba ke ba a dieketseng o ntse o le teng how is your life ba buetse go waetseng o ntse o phela jwang ngwana ngwana du no ka nete ga o sebedisa bulete o itlotsa ka yona o tla utlwa le batho ba tla bua le wena bo mtate bothata bane ba mosese o chesang bo ne gore sese le setsi gagolo ka lebaka la gore ga re je gantle batswadi ba ka ge ja di-spice ge ja dijo tse e senang maatla sebedisang bulete e teng otlhe lesotho le ena ka ofela ke lefa dinomoro jolo basotho ba batla ditso tsena tsena ke tsa Dr Nkala e leng yena motlhaisi nomoro tsa ye ke 6 3 2 8 2 9 0 0 6 3 6 get that in 10 and tell it all 5 6 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 8 1 5 6 5 6 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 5 6 5 6 9 9 9 9 1 4 1 4 81. Sena ke tsa ka medi ke tselo tsona ke di otlhe ka motsotso fela.
1: Oh, tsena tsa ha o di tla tleng kwa ke bona bontate ba tshetswang ke mosi.
0: Eh, ya hle ke wa tsebo gore le bona ke be bontate. Ah, ya hle ba ke wa tsebo mpotla kena. Ne e ka nnete ba bangata ba letse. Le bo mme wa tsebo ke ukile go tsietsi yo iteng ga o bona ka nnete.
1: Ke bona batjha.
0: Ka nnete batjha.
1: Bana ba mosi di ba hle ba letse.
0: Ba hle ba ntshware gona tsena ke tswa ka mona fela.
1: Ha o re ke mosi.
0: Ah.

0: nako yo tshe ba fa ge ba jwetse rona ba fumane bullet kae mo di bakeng tsa bona mo balong hona teng
1: o tseba o le jwa long di ba
0: ke 58 4 6 4 6 1 2 1 2 9 4
1: e
0: re ke di phetele eno a nne le hona a tshwa ga mpene 5 8 5 8 4 6 1 2 9 4 me di ke tseng a e fitlha mmeleng e tsawang
1: ya ka
2: bulete pekola cancer e leng mofetse lebanta le sokolla maqeba a ka sefubeng di-pulse le alsa helang mehlola ke dino wa mesenene ke batho bulete boetse phekola hlala e leng fibroids batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima batho ba neng ba na le mosisi o tshesang kapa o tswang ka thata bulete e fitlha e qhaqha maemo ano e be go bulee ga monate batho ba nang le majwana ka diphio leng yokong bulete e qhaqha tsogo batho ba nang le bothata ba di-period pain bulete gana o di bona a di a e le asthma serameele tse dintse e ngata bulete ya di qhaqha le go lona maqheku a rona mmogo le bana ba banyanyana nwang bulete le phele o ka re fumana gotlhe ka re go naga go 5699 1481 Kappa 6328-2900. Bullet. High fisher milling. Yeah, ka, ka. Again, no.

Alala, ere go dumedisa he wena morati, motasele, motuletsi, molatedi, motsiedzi. Wa lenane o la palo ya buka, ho lela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemo sa Lesotho lona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene mesentse ko hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna lo wena re kotla ba mmo. Lenane o lo le ratang, lenane o la palo ya buka. Buka re tsoreng ke diapola tsa Gauta, buka re ngoletsong ka bogabane bo boholo mono ke ntate GC Manyedi. Re nqephelane la mashumi a tsheletseng le metso e mmedi. Tlasa sekolo se reng Kgosana Tsoto o kopana le Senokwane ke kgaolo ya leshome le metso e mmedi. Re go hopotsa ka mela ya semekae monna le wena re ileng ra arwana teng. Gore ntate Manyedi he mona moo ba tsamayang jwale go ne go se jwang, go se sefate, go se letho, e le matlapa fela a majwa le sehlwa. Mme moyana wa teng ha e le o tlhabang o bileng o phunyeletsang. Go Tsoto a bileng a gopola ngwana bo masapo rena e ka ba serame sentse se mo etsa jwang mono mo wa teng. Ya re Tsoto he ha a qamaka ka nqena le ka nqane a nyaroa moshaneno a ba utlwa sa buile a sa bile a itse. Hele, ntate ntlo ya gao e dutse bobeng bo bokaka. Le ramisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele. Jwale wa mo arabela monneno o re e fela ke nnete e dutse bobeng. Empa ga o se o kene ka ra yona dintho tsotlhe di tla fetoga. Ya re ga a rialo a hetla, Letsoto a hetla. Mme ba bona mane tlase mane tseleng e nyolosang kgotlho mokoloko wa banna ba gannang dipelesa tsa bona ba bofileng diphatlho tseo ba tsamayang ba ntse ba hweba ka tsone. Monneno ga a bua ka lentswe le gaugileng le utlwelang batho botlhoko ya ba ore ao batho ba batho banna ke letlhonolo le le kakanye ga ha ke ile ka hetla mme ka ba bona. Ke letlhonolo le go nna gobane ka jeno ke tlhaba le baiti ba bangata bao ke tla ba etsetsa mokete. Sala mona ntate o sale nakonyana e se kae mme nna ke tla theola tlase mane go bona. Le bona ga ke ba memele tlong yaka go tla ja go nwa le go qoqa le nna bosiu botlhe.

0: ke le hlonolo le le kakang ha modimo a nthumella baiti ba bangata ha kale kale kana go ile nngwe monneno he amatha a khutlela morao a ntsa tsoka letso mono a hweletsa bana ba ba huibi gore ba moemela fihle go bona na go nyena he tsoto yena o ntsa nyolo wa butle a ntsa hula pere ya ha etselenyene moipa ha ntsa nyolo wa jwalo a fumana monna mo le mong a le le bopong la molatswana ona mono yane nga ntse a rwalla mahuhudi ngatana ya he ne le fase me a ntsa leka go jara mahetleng a hae empa o bona la gore e ka kannete ya mosita ya re ha bona tsoto ya ba gore go yena motlhankana a ko nthusa go beya mojarona wa ka mahetleng a ka ditho di se di sataletse monna le segologolo ke sena se a gana ka baka la botsofadi tsoto a phamola ngataneno wa enka fela mošaneno a e beya mahetleng a monna mogolo monnamogolo a mo leboa a nte o mosheba a mo shebisisa wa tseba ya ba o eme o thotse
1: ke a elelelwa mona ke a elelelwa gore ena yona taba bamamedi ba ntlhokomedisa mona gore ena yona taba e seleane mona mo teng re se re fetile gale sentse ke kopatlhe letlelenkine le matso o metsing baratuwa baka re tle re etse go nepaetseng tshwarelo diphoso mongwe le o mobe taba ke tseng e tle ke mpebe re qale fatshe.

Alala. Hello, good medisa he wena morati, motasele, motuletsi, moladedi. Motsetsi wa lenane la palo ya buka. Holela haufi hohle hohle mo mametseng selomo sa Lesotho lona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mesentse ko hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hlen na lwana re tlotla ba mo. Lenane ng lo le ratang lenane la palo ya buka. Bugere tshwereng ke diapole tsa Gauta. Bugere ngoletsong ka bagabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re leqephelane la mashumo robong le metso e mehlano. Ka sa sekgose re nkgosana zoto fumana nonyana le sedi ke kgaolo ya leshome le metso robedi. Hello go hopotsa he ka mela semekae mo nna le wena re ileng ra rwana di. Hore ntate Manyedi he tsoto na sito tumela nyora le leholo la pelo ya hae. Le o tsoma makunutu a pelo ya thaka ka baka le wa bula molomo wa hae ka telo ya pelo ya hae ya ba ore. Ne re mi sona mona re soka re utlwa rena o na re. Le re tsatsi la ka jeno re tsola pele re a utlwa rena o na re. Ya ba tsoto re. Thaka no ngwaneso poka ya pelo ya ka wena letsatsi la moya wa ka a kompolelle hle palese ya ho sasa ke a o rapela hle ngwaneso ho etsetse jwang hore ebe o ile wa sia lelapa leno wa sia metswalle ya hao wa sia serapa sela seno se sekle sekle mme ebe jwale o ile wa sala phiri e putswa morao mme jwale he ke moo re ntse re haola ka dinaha le wena mpolelle hle nnake e ka ba ho etsetse jwang ke tsoto e jwale o sieno hore he tabe o nkopang yona gore ko bolelela yona ko jwetse ga se yo nka e bolelang morena wa ka gobane ke lekunutu la phiri e putswa go rialo thakane he a tadimile tsoto ka sefatlhego se pakang botle ba palesa ya botjha modumo wa lentswe la thakane wa anela mmele wotlhe wa tsoto wa tsamaya le methapo yotlhe ya gae wa ba a fihla pelong ya gae wa tseba mo o ileng wa fihla wa tiisa gore ngwana

maoto jolo ka mofo e ruri o lokela ya fihla ho ntate a palame serena ngwanenwa ho bana ke moradi wa morena ya tla nyalwa ke ngwana morena empa na e ka ba ke tla etsa jwang hore ke ikopele pere hai ke utlwa se ke di hlong jwale ho ka kopa pere putswa ho nthusa hape empa jwale ke tla etsa jwang ho molemo ho bipetsa dihlong tsa ho kopa thuso ke boela ke kopa bane ha ke tsebe seo e tla se bua ho molemo ho leka ho ena lo lahla tshepo ya ra phire putswa e fihla ya ema haufi le lerako la qhoboshiane go tsana zoto he a theoa hodima yona mme a thusa go satsana thakane ho theoa pere hela hula pere eno o ise ho monga qhoboshiane ena monna e le hore a tla o nenonyana le sedi re tla o emela mona rona ho rialo phire putswa o tla tsoto hore ngore o ho hla phire putswa wena a nang le matla a o etsa dintho tse kekeng tsa etswa ke batho o rialo tsoto ka lentswe le thothomelang la motho ya kopang a lebelletse ho thuswa empa ya tshositsweng ke o se tsebe seo ya kopuwang a tlang ho se etsa ke a o rapela hle o seke wa mpa wa ba wa teneya ke nna ke tswa fa o neelana ka perene ya moetsi wa Gauta gobane ke bona ya tshwanela go satsana thakane haholo ke a o rapela ntate ke a o rapela hle phiri e putso o ho hle phiri e sa hlolong ke letho eya mme o mphonele nonyana le sedi ka masane a gago e le gore go satsane ene yaka yeo ke e ratang haholo e tle kene hae hae so e kaletse perena jele phiri e putso e re se lokelang go etsagala se ka etsagala ho rialo phiri e putswa mme a rialo e se tlotse lerako e tlolela ka ga lona gore ntate manyedi ya re ka ga botsoto he ba ne ba sena sebaka kapa nako ya go bua nakong eo ba lentse leng ka yona ga e se ga phiri e putswa e le seo go bona go sana tsoto he a boela a fumana sebaka sa o ntshetsa puo ya gae pele nakong eo phiri e sa leng seo mme ka yona he a thetha sotlho la moshaneno mme a itukisetsa go tswela pele dipotsong tsa gae empa ya re ka seo motho a se rerang se sa phethale ka mehla ya re mo wa reng o tla qala ditaba ba bona ga nka opanya ga leitlho phiri e putswa e se re zethe mo na pela bona mme ka molomo ya yona e nkile ntlwana ya Gauta yeo ka o yona go kwaletswe nonyana le sedi yeo tsotwa ntseng a phaila jena ka lebaka la yona thakane palama pereo ya gago tsotho nka ntlwane ena nonyana le sedi ga mmoo le yona o palame go nna mme re tsamayeng gobane ga o nako o re ka e senyang go rialo phiri e putswa go sana tsoto he a utla ntlwane a nonyana le sedi ka letso mme a lobela phiri e putswa a n fela go ba palame ba tloseletsa ka lebelo le makatsang go tswela pele leetong la bona ka nako ena jwale he go sana tsoto a lebala thakane mme a gopola fela nonyana le sedi yeo a e fumaneng mme o a tlang go busa ka lebaka la go e fumana ka motsotswana he a thabela phumano ena ya gae empa thabo ya ya fetwa maswabi ga gopola gore ditšhabatšhaba tseo a lokelang go di busa ga di a dula ka kgotso le bolokolong thabo ya gae ya fetwa maswabi ga a gopola gore jwale he ga a ka fihla go ntatae ka nonyana le sedi o tla kena mosebetsing o boima go feta ona o phiri e putswa e mo thusitseng go phetha ba tsamaile jwalo he matsatsitsatsi a mangata mme ka matsatsi a na tsoto o na bona dibaka tseo a ileng a feta go tsona le metse wa fetileng go yona le dibaka tseo he a ileng a kopana le ditsietsi go tsona o na lakatsa go ka bona batho ba ba tshepisitseng puso ya kgotso le nala empa ka o kgone phaphiri e putswa a feta fela gara metse le metsana go se letho leo he a ka le buang kapa leo a ka le laelang gotlhe mo a fetang teng batho ba ne ba botsana gore na batho ba ne ba o phiritsa mang le bona ke bafe gobane ba ne ba se ba sa mo tsebe ba tsamaya matsatsitsatsi a mangata-ngata ka kgotso le thabo e kgapatshegang go fitlhela ka letsatsi le leng ba ba fitlha mo tsela tse tharo di kopanang teng mme a re ga ba se ba le mono tsoto a lemoa gore ke yona mane mo waneng a arwane le bana babo ba babedi e leng Pampa le Masapo hele tshela wetho re tselela kgaolong ya bokae ya kgaolong ya le19 leqaphe lekgolo le motso le mong setlhogo sa ditaba se re Mpampa Masapo le tsoto ba fihlelana o tlo utlwa ga ba fitlha moo he mateanong a ditsela phiri e putswa ya ema mme a laela go sana tsoto o theoa godima yona le go satsana thakane go tlola pere difatehene di le teng mono tse

metso medi fela metso tsa re furaletse jwa gore ena ya rona ya borobedi ka mo taba dileng ka tenya a o kannete re ha ha malapele hle mona mo re sen relating ha jwa le re le bapele mane hore nya borobong ke le nyane ke teng mo re le banteng ha o le tena ha o sa le tao re yang empa ke nako ya ne ya hore jwa le re tle re fumane ditsebiso tse akaretsang re tle re fumane jwalo ditsebiso tse akaretsang me tsebiso ya pele eo ke tshwereng diatleng tsa ka yona e baleha tjena. Lekala la ditšhelete le ntshetso pele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehlenya ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloga ka Lwetse ho fihlela ka Tlhakubele ho itlaleha lekaleng ho tloga ka la 17 Phato ho fihlela ka la 31 Phato selemong se hodimo. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha, dipentjhele tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa. Bohle ba lekela ho tla le tokomane ya boitsebiso e leng ID, ba itlalehe Post Office Building First Floor, ofising e ngotsweng Partial Guarantee Credit Fund, moo e neng e le Post Bank. Le utlwile hantle akere? Ijwalo taba ena. Ijwalo taba ena o tla boela o itlwa hape tsebiso ena ho tloha ha jwale. Ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho, LHDA, e tsebisa setšhaba se anngweng ke morero se lokelang ho amohela matshediso a kotidiso ya selemo sena a dijothollo hore matshediso a tla ajwa tikolohong ya Katse ka Labohlano la 14 Phato selemong se hodimo le Moqebelo 5 la 14 Phato matshediso a tla ajwa metseng e latelwang Makgwabeng, Ha Kenene, Separeng, Ha Kgunong, Lekgalong, Hara Mokwatsi le Khokhoba. Ka Moqebelo wa 15 matshediso a tla ajwa Hara Mpai, Hara Poia, Koung, Ha Suane, Ha Tshepo, Ha Paipai le Ha Spinare. Ka Sontaha sa 16 a tla ajwa Ha Theko, Ha Kanono, Mapeleng, Ha Makopela, Ha Seshute, Ha Tshehla, Ha Nkokana, Kgohlontsho, Ha Sekgola, Ha Swai, Beresi, Ha Noko, Rasebate, Ha Kgwanyane le Halaka. Ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshediso ke tse latelang. Bukana ya ho eta le ha e feletswe ke nako.

tsotso ya le shumele betse mele fela pele re hita hanta malu hore nya rona ya borobonga a o tsama metsi ga lo se le moya sa le so a ki tutile ka jenu ya ka jenu ki tutile ka jenu ya ka jenu

0: 6429 plus 266-599-3 ke nomoro ya mohala yo o tlo o tla mpolelela go yona mono gore na ka nnete re ile ra ithuta ra bona gore a tshe ka nnete he go no foka moya difefo lehlwa ge ke go utlwa gore na kae le mona e kae kare go a theotheowa ka jeno di sia go le jwang di etsa etse metse le metsaleng ya bolona moo ngwana mme ka mokgwa o ile go atla go fokwa difefo tse batlang ehlile di ile ka utlwa gore metseng e meng kanete ehlile go bila le ditshenyo ke nke ko utlwe fela gore na e be wena ga eno mono go etsala jwang go etsala jwang letlhwa lena lona le sentse go fitlhela kae ge ke go utlwe fela di etsala tsa metse e meng di etsagala metseng e meng ga ke re di utlwe fela gore ate di etsaetse kaekae tsaetsala kaekae tsaetsala kaekae kaekae tse dingwe ga re sa di utlwe le go di utlwa re tlabe re kala go di utlwa mona ga wena o kena o re bolelela fela 0231 6429 plus 266-599-3 ke nomoro ya mogala mo o tla kena jwale o kore kota gore na go etsaetse jwang go bile jwang mo mamedikgotso
1: ntate
0: maleiri
1: ke go kodua ya ga le sapulela ke sa bula gore ke na mo se sa tsena go fatsa
0: ai bo ka nete ke sa bula ntate mane ntse tsena le tsene tse be di etsa etse ka phupu
1: ya ha ha ha ba le le tie di mura ba di sala ba so a ba so fiti ne ba tsana le ba fiti ka mo ke belo mona ba ke wa mutibunga di ngi ko ka re ka me di ma o manda abayo wati na haule mokaule sona mbati ngulisa la ndidi pono adikene kusebi wati
0: abo tete mali rejishwa li ma kwele tukwa
1: le kutale ba pati le tukwane wale mkawo viteza ma koma ane mitibu mubwa lumati ae kona iga kono vule isteva hudile ize fela kinti yetu ting hau kutu pono hape tukwa yare kutuwa lukunai kwa kata kapa ukai
0: kele le lona le kekela ya mono
1: ah se ke ba se ka mo
0: eh ya ka nnete jo nna ntate
1: o ba le pakel le tsuri malane le ne le keta o hona le lona ne se ntse le ba kwa le dimo ke bongwa le ntwe ke dina le tsela ya go ba pele se ke po mo ba di
0: jo nna we se swa ile ha se se le tsio ba ja motho a modimo
1: ka le ba ha o le tsongi ke ba tsamaya mo go go ke le ding kutelo go betsa tsa maotla ai ka pole ba patile se tsing ka pole ba fumane ntse ba le modibo le di fono fono a di di fono a di sa kena go ai
0: jwale ha bana le di alo ya mono
1: ha bana le tsona tsa di pika ga go ala go go fitla la go ka po a se sa tatso a ke go tsona se tatso ka le tsatsi
0: eh ya ntate jwale ha na le se tshabile tsatsi
1: a re jo ka bele ta dikhe se ka mbe se buku go fela ma ta ta o bo a manta a u kella ka se kule na sa le se ka mbe se buku go fela
0: gele ka tshe ha ga tshepe go sa sa ntate re tla utlwa lo rena ba tla be ba sefila ha ga tshepe ntate tshe
1: ya jo ka ne re tswage mo anti le tsalla re ne re tla bolela ba fiti
0: le ne le bolela hle ntate mali le lona fa ba le a bua mo o bile jwa moya
1: ba juno le mongata ka nnete go kela ora ba re mpana a re so ke mo ba hona le mo bentseng tsenyo

0: bang e ka nna ba ke ge ba le ba ba ntate ntate di etseng ke ba ba sa ba ba le le magu
1: e ya ntate
0: a ga mbunda di ga di le bon ntate a u la ga ba la phetle ya ho sane ke bitsa ya tula ho go ga le khulo ha le ba ba le ya ka ne di a mo di mo la tla re jwa lena ka tsela ene le ne le nka ya ona ntate di kitseng ho no ba tla bi magu Wana kiana a baba le
1: ye a baba le ye ga hlokomele ye
0: ke tla re jwale ebe jwale house ane ha na go ile re ntse le reng ebe ha o re pele pele ke tsikinya la ya sa jwale ana je na ha go sa le thoka ne tya modimo e tla re ya bo bo sa bo tla le bonu ka ne tya ha tshe o go mo baba ga tabe ga senye he
1: ke a utlwa hleng tate ga ke tlebo phephi ba ga tuwa ba ga hle a re tshepeng go tloloka
0: Tane de da dile dela gwala ke tsebe da tema le kile ya na gwala ka ke kuna hai hai ha ka lo sa ka muno a ntsa bua ka taba yenu ke go go gwala bana le botata ka muno ke ke sa go go na ibe tsigina le potelle di mo ho itsala nta tema le ya ka sa tolo ke taba ena han e ke se se sa ke le ba mami
1: mohlomong le difono tsa ena tseletsetswang di se di
0: tinga a go gatlola o kala bua ka nthini ya gore bashengana e sale ba dutula di
1: kore
0: ke re di lebeletse gore di amanya go a sepi nate maliki o kotolo ke taba ena ge ke tle re utlwe ko e utlwele han ya lebo
1: thank you hlanga tata ga dikitle bo ya lebo ha
0: thank you tata
1: thank you tata ga dikitle bo ya tsa Khotso fetsa u tlenda tema le iri tena ke thabo fela mo mamedi khotso O moya nga tolaka Mo mamedi dumela Ele sho mele betse meraro fela metso tso re a re bile hore nya borobong khotso
2: Mela nne tatel dela
1: Hela mogati wa waka
2: Hai sumona le tsarela le tshabe.
1: O le le shebela di thabe mane.
2: Moya o na o ntle matlo le di go tsa tsaki. O duwe ka ro tse bonu.
1: Hai no ke kae ga tolaka?
2: Puso.
1: Puso ka nnete a modimo.
2: O mo mapule ya ga mangata.
1: Ha o mogatuwa wa ka.
2: Nake.
1: Moya o fefotse matlo.
2: Ba kwa ile ngwaneso.
1: Ah, ehle nkhono wa ka, jo nna lwe le ntse jwang?
2: Ah, se se go botela batho ba mosetsa go, ka nnete go rua ne phane ke.
1: Oh, oh.
2: O se mo hatsela fela.
1: O se tse mo hatsela fela. Jo le hlolona na ne hle le dutse boholo.
2: Sa thabe mani ma mo hudimani.
1: O ntso tsho le shebela ma mo hudimani.
2: Eh, hai ka nnete ya le kwa la si.
1: Au tanki mogatuwa wa kahle ha le ntse le bophelo bo sa le teng re fela amen
2: ya le buwa le
1: tanki ngone wa kahle ka

0: A tsaba go vetse ke re mong a bophelo wena ha etsa ka mo ga tanga te ha re tlo motse.
1: Oh ha

0: kerekeng.
1: Ee, ka nnete bane le rona le kilenna tsa re qaka nenneng ka go streke sa kuthi nenneng a kere empa re re o ye ntate modimo ka gore ga o hele re qenehele.
0: Se re lokelang o se etsa fela ko gore ga o itse emisang ka maeto re etse jwalo.
1: Ke bua mehlaena ke re na gobaneg basotho a re jetswa mehla le matsatsitu emisang ka maeto a tsaka ka batho ba reng ga ba dumele.
0: Atšhe ka nnete eno ena wa bona gore ka nnete e tla re kenya tsietsing.
1: O kobona ga se re nkile matshwafo a rona se re a fupagile ga beile godimo mola ka baka ba tshwaetsang ntho ka bomo.
0: Ene ke re a re a nka kuetsa nnete ya ba godimo mane matshwafo ana.
1: A o tshwa ka o ka bona ga phamoletse godimo se ka diphatetsane tsa tse e leng tsa ntse tsa mokgamo godimo.
0: Re se re sitwa le gore re re moiketse halelelo ka nako eno ra e lebala polelo eno.
1: O tla o tshwajwa go bana se lagala makakabetseng ka o fela a
0: gore. O tla o tshwajwa e le ngwana mmao eo wa moo.
1: A le ngwana mmao ngwana mme wa ka o ka.
0: Ai.
1: Ke ka tloko le le se le jo se ke ba bule pitseng we re le nhloko we.
0: Mfebe ha imamele ke utlwe.
1: Mangele ntse ko ka teko my dear darling.
0: Ke o rata wena le ga tola ka tango.
1: Tango my love.
0: Tange meseli. Matsi ya number 3. Angwana school. A ke se bina o no le kae ha gne re go tlatse.
2: Tango.
0: Mama di khotso. Dumela ntate.
2: Wa pela.
0: Au ka mo ha o ke phetse ntate wena o ya jwang?
2: Ya pela. Ha isa re ke go wena o tlo go ntse na ho bana nga ho ntate. Ntso so nga ga le tsane.
0: Ai ke na ke la ka ge ke ha nka ba ka wa ga ba ke eng gatlola pele.
2: Ha ke tsebe na ho bana nga ho tsang ga.
0: Lwana wa bona mo ke a gola o nontswe entse ntwe tshwanang le ya ka jeni. Ke tlo se tswa ho wa ga ba ho bana jwale ke nako ya ne ya go re ya ditabeng.
2: Oa a ke me ke ke re re tswela ha ino no.
0: Eh ya ntate.
2: Ke tie di u gwa nda dete fa munya di kuti mona se bapala mutsara.
0: Se bapala.
2: Ai. Ke tie di mbona batho ha tsare wa nyuru ba ya ka motivi wa lo tlhola di tswa ga tsi wa re netwe ke a se ntse di ba di. Di le ding mo ba le ngwana ti.
0: Ba ile ne.
2: Ke no lo ale ha. Ke mathata le tsona ka bono ba ha bona ndi ba ka ga mbaka ka phone ya ti.
0: Ba tsamaile ne ntwele ntate.
2: Ha ya yo thola ene eno a tsantsa le ka motivu ya yo thola eno nyu le ke se di ka ra boga.
0: Jwale se bile ile la boga go bekenye.
2: Di bana ba tsana na o thiu wa re ai ke nana ba ntse ba palo tse ka kwa.
0: Jo hai ha re tshepe ntate go batla fitla ha le theu theuwa.
2: Ka ka me a o yema wa le taba go gona e ba fetse ba ene ka pa ba ke ba etsa ba mo ba bana ka mana a tshedi wela se ha di.
0: Ee yanta ibe ha ba ka batseba a empa ino a tlileng o tsibile a sa o tsamaile
2: ha ino ha na tlo ha e mona ona tsantsa tsi a ke di ka tlo se tsi ana
0: ke tla utlwa ntate a re tshepe go sane ba tla fitla
2: ee mohlomo mo gana modimo o tla etsa o hanne go ka ona o tsitsa ra ba
0: thank you ntate hang ha ba fitlile ke tla o tsibisa na o baneng ke le ntate
2: so
0: thank you rato la ka thank you ntate imme di fela metsotso a me ke bona me halaka ya panya a le lakatsa hore re ke likele tshoka boemo bona bo etsa lang di bakeng ho fapana empa jwale ke nako ya hore ke ya ka mane ka ditabentse phethelantsa le satsi e sentse se ka hlakoreng la rona ena nako ha ke tsebe fela o ke batla ho ka utlwentweng.

Haulitena motho so mo mfela pele re gitla hantle man hore nya borobong a mehle hore nya borobong ha ya hotla hantle qala o ruma hloho a re tlabe re ya ka mane ka ditabentse phethelang tsa letsatsi me o sentse a le malalala o tswe ke bona a ya hodimo a ya tlase hore atle a re fetjwalo ditabatse phethelang tsa letsatsi impala o le jwalo ha o theletho ire ke tata male ngwana batho ke lebeteng.

0: nakoke hora ya borobon sena ke salema ya salesotu titabatsena o di balwa ke malababo o majogo mo mamedi ke ho madume hape le tuna la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le ge re kgwebo tsa basotu ka ho otloloha tse nyenyane le tsa tlhahiso di lokela ho hlahlellwa ka ditsebo tsa tlhahiso ya thepa ya maemo a hodimo tse tla qothisana le hlokwa mmarakeng wa Afrika. Puong ya hae thupelong e ntseng e tswela pele ya mokgatlo wa kgwebisano e bolehileng ya dinaga tsa Afrika AFCFTA Maseru, mohlomphehi Motlatsi Maqelepo o supile hore mokgatlo ona o fa Lesotho monyetla wa ho pharalatsa mmaraka eketsa menyetla ya tlhahiso ya mesebetsi. Mookamedi wa lefapha la tharollo ya dikgang le ditletlebo AFCFTA Mofumahadi Cyril Kabo o tobokeditse bohlokwa ba mokgatlo ona kgodisong ya kgwebisano Afrika, a re thupelo e tlo fa basotho kutlwisiso ya boikarabelo ba bona ka tlhahisong ya mmaraka wa Afrika. Ho sa le jalo, e mong wa babileng le seabo Mofumahadi Tsotang Tsietsi o itse thupelo e bohlokwa ka e arabela a mang a mathata a bagwebi a ho se fumane lesedi ka ditaba tsa kgwebo ya matjhaba. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntwe Rapapa o kgalemela ka matla lenyalo le lebollo la bana ba tlase dilemong ka le reng ho bohlokwa ho kena sekolo molemong wa ho tseba ho bala le ho ngola. Tsena di hlaheletse kajeno ha a nehelana ka matlwana le diphaposi tse pedi tsa ho rutela tsa bana ba dikonyana sekolong sa mathomo sa Hlotsenyane Matukeng Leribe. Mo Professor Rapapa a itseng ho fihla ha jwale ba se ba nehelane ka diphaposi tse 59 tsa ho rutela mme ho setse tse 58. A re morero wa mmuso ke hore dikolo tsa mathomo di be le diphaposi tsa dikonyana ka ha thuto e lokela ho qala dilemong tse tlase. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamotete Letuka o lebohile letona ka sena, a re ba tshepisa ho sebetsa ka thata hore sephetho sa sekolo e be se ntlafetseng. O boetse a ipiletsa ho barutwana ho boloka bohlweki sekolong ka mehla. O tsereng Mofumahadi Motshidisi Phakisi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa kgolo ya setjhaba UNFPA o re mohuo wa letsatsi o reng se bolla mahlale a hao a ka hare fetola bokamoso. O nyalana le ditaba tabelo tsa mokgatlo tsa ho netefatsa hore batjha ha ba kene ditabeng tsa bokgatjhane bo sa rerwang hara tse ding. Sena Mofumahadi Phakisi o se boletse ketekelong ya letsatsi la matjhaba la batjha le batjha ba sehlopha sa pele ba sekolo se seholo sa mahlale sa Limpopo thupelong e tshwaretsweng Maseru kajeno, moo a ipileditseng ho batjha hore ba qobe ho kena thobalanong e sa tshireletsehang e le ho ipaballa kgahlanong le mafu a tshwaetsanang a dikobo ho kenyeletsa HIV and AIDS. A re selekane sa Lacte le UNFPA se reretswe ho tataisa batjha ho qoba diqholotso tsena. E mong wa barupedi Lacte Mofumahadi Tshepang Mahula o tobokeditse hore moho wa thupelo ena e tlang ho nka matsatsi a mararo ke ho sibolla dineo tse fapaneng tsa baithuti boleleleng ba leeto la boithuto molemong wa ho fetola bophelo ba bona le ba basotho ka kakaretso. Ha re diphetela motsamaisi e moholo wa morero wa lefapha la ditsela Leribe Monghadi Katleho Mafa o netefaditse hore tsela ya Mafika Disiu Leribe e phunyeletsang ho tloha Mabalane ho ya ka Maluting le batueng la Madiba Matsho e ntse e sa tsamaehe ka lebaka la lehlwa le kgethehileng. Monghadi Mafa a re le ha lehlwa le ka qhibidia tsela e ntse e sa tlo buleha hanghang ka lebaka la qhwaqhwane e ntseng e tsang hore tsela e thelle, a ipiletsa ho setjhaba ho emela ka tlaleho ya lefapha. Mookamedi wa lefapha la taolo le thibelo ya dikoduwa Leribe Mofumahadi Kgopotso Rakolobe o ipileditse ho setjhaba ho emisa ka maeto a yang ka dithabeng ho fihlela lehodimo le hlakile. A re ho fihlela ha jwale ha ho so be le ditlaleho tsa batho ba kwaletsweng ke lehlwa Leribe. Ho sa le jalo, le diboho la Qacha Snack le butswi kajeno ha la ramatshediso le ntse le kwetswe. Lefapha le ipiletsa ho baqhobi ho ba hlokolosi. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla qala letsatsi ka hora ya botshelela.
1: Ho ba mamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka

0: he bana o tlo o supa di champion ga lo vila fela bana
1: o tlo o tsere ra champion re tate ka
0: bana champion go pa ne bana
1: ja go ri kwa kwa re ka ja go kwa kwa ka ja ga ha o pa tsai ja go ri kwa kwa nje
0: he bana
1: na ka o pa fa re so ka ja sa ba sa ma matlamo tate ha ke fa fa ta ta ta ke ri tsutsa re ko to ma re ta ke go kwa go la ye re go tsapio
0: ke re tsama o bona nama ya o fokela kae
1: o bua ka ke re o tsatsa se go le se ba se kwe
0: he ba
1: a nna le ba sa le ka o so di be se di tata ke ke re se bo ka le ba se ara ma se ra ke re se bo tsama ke tata go tso go tsere ka o sa pa sa ka ma sa ma ke re se ba hlankala tata bolo re tata a di bua ke ra lo ra tata e she go bua ye ka o ri pa bo wa tata ke ska ka si ya e mo ra se ho e ma ra ra ro na ba be ri mo ra na ke tso ko nye ra mo ra na e tsho wa tata wa ga ye ke ke ke ra ri she ri ka le ka ra mo ra na tsho empa ye ka ba ga ra o ji mo tsho wa ya ho ra ke mo ya ba wa ke ra tsa ri ka le ka mo ra na ke tso ka ba re e ka ba ri wa re ka ma re ka ba tso ko ka ma
0: he e
1: o tla ga nna ipotsa go hotla go amoga go go go tla re go dumedisa magera me saena ka tsinne ba o saya ka le tsene wa moga go go go
0: he wan
1: mo se wa se kreke sa mo khotlo
0: e
1: o nna ri tsa pake a a a nda de baza ha se ke tlhola ba re tate e re ke ri wa tsa tate go nna tsa sala go fetse ba se mo ateng tate ee da le mpasa ka bo ga gore tate e ne ke le ka nyamela na go telele tate ba ka ba mo tsa mo go tipiru go ka ba e kae e motho a sa ba sa ba a sa pa sa bo di o kwa ma se go mo re so di hela hela hela sa ba a ke se ke le ka ka ka ka ke ga bo thutu
0: bana
1: ba re ba go ma se go mo
0: ba re he bana ha e theuwe ha e kene
1: hela ba re hela le mo se ra go ma moya o fatshe a ne ba ke re ke sa bo ka dem ba sa e re go fetela ba se mo late ntate ke feri pa bola ba se mo late na go lana le le go lola dipapadi ntate wa ka go tsinisa tsora re tate ka bo ga o ke ne re la ga phethela dipapadi sho pa sa mo tsamane ntate ka mo ba o ntate sa nkuwa o fetsetswa le kinyela e go ya premier league ntate ka le ntate o hile ho ba le moeletsi ntate ka bo ga o sponsor ga tsere na le tsora ntate ha go le sponsor se o tsiba yo sa re se khabana go ntate ka go likiera go tloa ntate sa masama ba teng sa twaga se le sa ikere ka go ba nna ba eso go ratela bo ba teng ka go papadi ena bona le go ja le sa masama bona la e tla se tirikeng se la sa mogotlong ja le go ba di papadi tsa ga di papala la tla se ba re mabala le ntate ka nne ntate e la ba were se ntate ka bo ga hore o bua ntare we se so pa se go ya ka thata e le se ile sa go ya ka thata la go ja le re se le ka go Premier League
0: e ya ntate
1: ke bo ja de mpasa ke le ra hlokomela go na ga ke ba go na e ka ba khoroso tsentse o sa ba tsaba re e hutse ka thata ka lo ka re ntate o ra keteletswe tsa ka go dikie le go lo ntate wa ka ke la ga hlokomela ntate e sponsor ga se go supitsa le go na ge ba di ntoga fuara el e ke ntate re ba taolo re ba jole ka na le mo meta ba e kholo ntate ba ana se mo ntate ba ba be di ba ba ba tsa ba ke go sponsor tsere re na le tsona tse kholo ntate ke sponsor tsa tha empa ntate ta ba e kholo ke a go o tla se ba ntate mpa sa nna lo era go sponsor ga taba kholo ke se tle se tshetse go go fela se bona le tsona ka go kgwa bo ntate go ba le le thone ke le bo era le tsa le gutlela ka go kgwa bo yo mo le mo ngwae e tle e pin e ba ba taba e kholo ntate ka hore ile ke kwa para le lapa ka go komiti e tseng e le teng ya go tsamana ntate tse tsa maitsa se tlopa mo ntate ri le ra kwa palla pala mo tsamana ntate mo ntate ka ba gore ne le hore ka nnete ntate bo ikarabela lwa se tlopa le ownership ntate go na ke mang a ikarabela ka re go se tlopa seno ntate wa ka empa ntate re ba ga teteletse ke fihle tse di taba ntate ka thello yo hle ho ke bua lwela ke ra ke fa ripa morata ba tse mo ratoge ke bua ke lwela ntate za mazama fo phasalo ti ntate se fitise ritse ho se chaba ntate se se se tota ba iswa ke se chaba sa samurana wa

0: sefo wa mariwana wa batho kwa le bagalari ntate ba na le mmusi a setereke ka gago go taba tseno ntate wa
1: ke taba tse monatetse
0: mme ntabeola ntate mpasa o tlobotserore e ne sa tlale go buela ntate nako re re nka leikereke la premier league morana thorone ile a gotaletsa ntate ke gopola ka nako ero le ba bangwe ba maparamente ke tla gopola e mongwe wa maparamente mongaritefo bapesela ba ne ba ile ba gotaletsa ba geela banna baeso go setedi botlotlholo a go setela ka go tlhopha sena go latela maemo empa ntate re thabile wa retaba tsena re sa bua gere ke le lotho ntate se re bua ka ntho e gere a ntate go phabola e nngwe le nngwe le ga kgwebo e nngwe le nngwe ntate tsere ka go tseba go tsamasaba ke tlhopha sena le bolatedi bo bongata bo keke wa setela ka go sona fela ntate pele ba letse ba na le leko ba le motho o ne a bona fela gore o a setela fela a sa bone puseletso ka mo gore ntate gona kena o sotse ba gore ga o setetse ka mora o setetse ka gaga ntho ya setšhaba e le wena o tlatla o unya molemo jale mamati ntate šiala a tlabulela ntate mpansa sentse ba kokota ntate rere dikgwebo tsotlhe ntate ga di itlhanele ka bosamane le yona e nngwe e kgolo ka go ditlhopha ka mora ntate e le sona se e le sona se segolo ka go leke yone ya ntate e re leng ka go yona šhe ga re na bolateri bo ka emang le gone mora ntate mpansa jale mosekedi a jalo ga a setetse ka go mosamane ga a tsebe go ntate o tla tla o ina golebo ke yona tabele ke re ntate mpansa ke e fe diphamoragoe ba tseye morago wa ga kokoropo ga a nanyametse tsena ena bothata taba yala tsa sebetsana le yona na e ne le efeng ntate
1: mpansa
0: nentabela ntate ke tlotla e re nolofaletsa re botaba itse bo ntse bo tshwere molepo ga jale le sona setlhopha tsena bophelo ba dibapadi tsena ntate go tlotla go fetoa ntate mpansa bane o roka na keteletsešie bothata bo ba teng motho a mane a shebeleletseng a le mane tabela ke bongaka na ukwa a sa ikwesise empa motho a tsebang a ka gago papadi ena goro ntate a tsewa boima bo teng ka gago papadi ena goro ntate bane keteleng ya letsatsi ga o re bona ne re thuya taba ne se šie re ke a nyama maso wa dikokothong tsa gone gona gore mosamane ntate o ratela gona batho ba e rata jwa molemong wa bono ya bana bana molemong wa bono ya molemong wa setereke sena ntate o bona šie re ke a nyane maso wa dikokothong tsa gone gore fela setlhopha sena se phele empa ntate re re ka nnete katamelo ebile a ba monate ntate o fitlhelela ga jale ga ke bua lona kera ke tsona taba tse bolate bašhankala ntate mpasa bašhankala ntate ba se ba ile ba kara ntate go thebola babale e re go kobetsa gona kera ntate ke re ntate banna ba ro bare ba tlhanne thoto ga ba batse mang ka fomang ba ipatlela dija batho
1: ka go batho
0: a ntate nthane eletswe ke bantu ke re e supile mona yaa e kgethisa lefabora ntate mpasa a gorokela go ya go yona le wosrofisa fela ntate batho ba rotete bona ba mmotla ka lekale kwagale le ya gore ntate fabora kwaletswe ke lefa ge bata maronyane a kereke re tlwelele bantugolate maronyane maronyane le yona ntate a go leela lenkwaga tsirei ga o pole a bokontsa ole phetoa ka koroi bora empa he ntate ke taba lisedi fetile ntate ona kela ntate ke taba go fela ntate mpasa bahlankana ba yeso ka nnete ba ikemiseditse ebe ke tlang ke tlatla ko fa dibapadi tsena jale ko bontlha kere ntate mpasa zamazama ona kena ga e lwanele gore ebe ka go bolekiene go ja batho e tla re fa nthweno gantle ka molao jale ka ela e sota go tsereng e tla tla e re fa yona gantle ntate wako ukwa
1: tade
0: ee kore re lwanela leke ntate mpasa ga re lwanele gore re ka go leke jale re kare re tsireletsa go ebe tsetswe re ntse re le ke ka go lekele e sie re lwanela leke ntate wa
1: heban
0: e le gore le mosane o tla bothe zamazama ke yona di-champione tsa premier league o fetsa tsirela le ke buang ka rona a keretswa ka mo re ithutile gona kae go rabadiwa kae kae go rabadiwa kae ntate
1: eya banna
0: jale ntate se ka re ra ithuta ke re a ntate moruti phiri jale ka a tseba gona gona jale boro e ratwa jwa ntate ka nnete ntate re shebe di jaba ra ntate mpaza gere go rile re ke re ka go premier league ka go ra ntate wa tsoa ntate mpaza a o fisa ka ha botho ntate ba re ro ke ra go abuela ka nnete re bore tsietse go ntate wa ka re bore tsietse go me ntare ra go mogotlong ke se dire ke se wa la la ye ka ka ntate se sebetsa ka thata gore papadi ena go ra ntate e se e sebetse gore e be teng ha ba se re di shopa se e e se e di fitse le le tiri ya ri o re wa ya ta go ra e teng ntate ka go se tiri ke se ra me ntate e tla ba te mo hlaya bo tsetsi ba le fa go re ha ba se ra ba le tsheditse go kwala go ba teng ba la re tshotelo ke ka go re bona e so patela ntate e sheri le teng ke tsaka ka ga thabela lo go re go ya mari e di fitse le mari ke ne pa go tlhola me si patela le ntse re tsietse ba gwala ke tlo mo re sala e sirebetse lo go ska sa se se ne se rile se futhume se tatwa ka me go se thote ntse se tshisa ma wala e re tse hantle mo re tatwa ka itse ga fitlatse ya ke wa tlo sa mo ha
1: ha se ke le wa dadego go hop
0: e re tsa ka to sa ka go re tatwa ka a ga de bana ga le di le wile a ho re tatwa ya tso ho tso kopela tshwarelo le rena ho hela go dira o sa rutisa go ya mo go thomo le mo e ketelletse e di tsaelo go la di pabola go se go se bo le leng go la teng se le ka tseba gore le na le ntse le se le teng ka go shopa tsela tsa mo tsa mare jwale bula se atla ke na mo hoshe go le bo mo hore go phasela sa lone se phile e tla re nyala ha re tsela go ba re sa tsotsa ka go putswa ka go go ntse de ba bela go bua bela sa ba sa ba se re sa ba sa ba sa ba sa ba sa ba sa ba sa
1: Isa
0: ikozama isa ikozama ya lawa re fatse ka o hoile sire sire kwene ya bolwa re ba ke le bona o na le pass
1: ke le bua that abri le le phala e kholo ya hlopa sa mzamane zamazama yona ya loti handle banna jwale ha o le tena ke bona hore na date mahumane date mahumane banna e le hana bjulana la haile na Ntate Kgothalo Mohumane ena o hlaga ka mane ka Thetsane branch ka mane ke matlama Thetsane branch re utlwa gore na banna go etsaetsewang mafelo a beke banna taba dingata bathong uka ntse ga salemo ya seo ka mane ke re banna ona moo ka morathaba ka moo ata sealemo ya se yona mo ga mo ga thaba ga mo e ho isa la wanga mo ga la lwa lo he o sa tsela de nda de mo humane ke re la la le hana le na khothalo mo humane le na bana ka mari ka thetsa re branch ka mari ke matlama thetsa re branch ka mari ona le team mafelo a beke mane la isa lo go ile mane bana di go di mane bana gona andle bo data ba e mo boloka ba mo price lo go ile mo Nade mumo.
0: Kho go nade mpa.
1: Ya u libe risa ndade.
0: Kho go ndade waga. Tinge munye dora ndade so nka mo di di le di se. Tinge ko mo ga di ga sa le mo ya ba su tu bo se o mo ba re go di ba lona teng ba di le kho.
1: E ndade o mpla isele go ile mane di go di mane. Uno e tsala.
0: Ba go ndade le go le na di le ba bona ba se tsa ba ma kha na ni go na ba di le go le na.
1: Wa ke tlile le PC ya bo le lebisa.
0: Ke tlile ke tlile nda pea ga ba tlile le PC ya ne ke bona ba go la itse mo ya ona.
1: Oh.
0: Ke ya nda.
1: Ka bona bo mong ha di diphelo mo no se la yo ana se ba tibana sa khale sa hlopa sane sa LMPS. E bile le go tshwa go se ya dingwa na ba re tsana. Ke yana e fela motho ke mo tsibile nga ga batho ba. E ba ndle na demo ma e ga go so se bitse hlo kwa ding jwa le ha o sa u. Ka
0: ke ga le tlo ya ma ya ura o tlo ho hola ma ya nda dimpa. Ka ho le tsadi.
1: O tsagile wana.
0: Ke ne ke re yo ba ba tlile ka fa ho tsanda. Ke re tlo ka go buka ntse ya matlama. Mo tlo tlo bona go kopanya na sutu ba be mmoho ba thabe. Me ke le ke tsara o tsara ga dimpa fa yo ba di tsho ga ba ba tsela le le nda ke tlile ne se dilo ga sonta. Ke nna ke tlile go re ga ka ka le go le tsaya ya no go re go le ne le mo go tsanne ke ba se ntse ha ni
2: Ibu kalau mau ujarin, tapi mungkin itu orang jual

0: pele ka amagwele yano kwa gola e kgweleng nka la ka ntuba le yona ke go bona gore re kopana le dithimi tseno ka letlhona le ntate yaa ithutile ge re bile ke na ramorana wa gona mono kwa sebaka seno a le teng mme o bontsha o dula a ba teng ka dintlha ga re kopane sebakeng seno.
1: Ke nna a nakala go ya jale ke yaka mmona go hila bane mogera ke ena o timi banna ka go batho ka mona.
0: Ntate ke le ka ntlhalositse se nta se ke lese seng go dula ka le motho ka nete mogena o dula a le teng sebakeng seno.
1: Dadi
0: mme re ile ra sebeletsa ntate ke re ka ile ra tlhalosa gore taba e dipapadi tse jalo go ile ra ba le yona thimi ena le se ephise e fanga magalanyana ebile ya bapala e thimi yane a shedile masas le dileng tsa bapala ka tedi o tedi. Ba go tsena yena ya go nna ya tsa ne ba ntshi ya ba ba pala ntshi le ntshi go ba komjiya e ba go poka ba tsana nda ba ba ba tsi le nda ke ba ke nga ma tsi ga ga le go le leno le mpa ketelong ke nga ga ga ga le bala ba go se tsena ntshi tsa go go le nne
1: e ya de
0: mpa ba ba le go le go sala mo tsi yona o le ya ketelong o thakae. Yo re ga ile ga fa le sa ha re tloa mo le ga tla se le jenga le fa ba e phase mane mo ke nang le tlo go nda ke ithutile ntse ke a ba ke le ga jenga no re ne ke go mo tsi o ke ka ga matso ya se ka thata o bona gore go di tsa bolo ka gana lo ha ha bo nne ba ba sutu ke le ra ba se ba jenga no mo ne ra ba re di ba go na teng ka ba go tlo ba le ya le bo nna ba thetsa ne ka nnete ba la tlile di ke mo nna ke ka tse se tlile ha di tlile ba la ka se ja di tlile ne ba tempa a
1: ke la ka fitla ke re go a bo di jwa bo mo selane ndade ke mo tebang ke mo thwa o te palma go na metsing ke ma ile ho ngwa thelwa fela se ngwa thwa ke je sa ma o bane mo ri la ka fumana di je sa mo
0: a nna ba ngwa thelwa ya mo nna di ba di pa sa bo
1: ja ba ka tsa
0: ke ore ke tla go mona dinga mme re go bua ka ha ba re go go tsela pele le mafelo a dikina ke go go tsela pele ke go raga ba ke go na tsene
1: ka ba ka go bona le ntate ke mulo stulo ka mono wa go gentse ndate le raisa
0: e le ntate ke ba ke mulo stulo ke ba ke mo dipita yi
1: ndate thaisi ba nna ke gela gaisa ba
0: ke ba ba pala le Ivory Masters ka ga le so go re ho ha pele ka ba le game ya rugby ke ntse ke tsana bo ga ntse ka ba ka tshimo ya ha ba ne mo ra ke tsana ga ba tshimo ke ho ke ba di pa di nga ba ke ga di tshimo ka ho ntse ke nna ho mo ka ba le game ya rugby mo ka ba ke tsana bo ga ntse e tle sa ba di pa di nga ha pe mo ka ba pa di tshimo ka ho ka ma ga di di tsana ga di Masters ke ba ga ntse le ona ma le ha tike mo go ntse ba pala teng ka mehla se tlo re ntse ntse ba ba ha re tloa ke tlo ba le se ba ka se ba kopana ho sona mme ke mo re mo ga ka le thapelo le yena thare go le thita no ke ka tla nne kopana hona ba le ba e thatse a se bona ba di di ntle ha ba ho ka le thetwe e nngwe ho re ba ka sa ile mo ne ba ha le ba di fanga di tlile ka ka kopana la ona di
1: a o bua ka matlama a thetsan branch motho o na lebeletse go tla ipuela fela ka matlama fela gona branch ba thetsan matlama na boetsang boetsang boetsang e be a ona taba le tsena tse dintsi
0: tse dintse ekang ditseng batho
1: ba gona bele jena o bua ka ditlhopha tse ngata tse o buang ka tsona gore aa ala shebana hantlentle le fela le thaba ya setlhopha sa matlama le branch ba matlama le shebile le o aga bolo ka gare gona
0: ke mo tsere go re tshwere go bona ke tlile mo lana ke ba ha se ba bona le ba se se dilo ha ha bolo se se dilo ha ha bong se se dilo ha ha go le ya bona ke tlile ba le ba le e go di tsa bona ke e le go hola ha bona ke ke go hola ha tlile go le le matla ba go bua tla nne ba ba le mo kama ha mo nna ke ntse go hola ke 29 ba go di yona e na e re leng mo yona ya ba Ke bona o kola go nyela go ya ga mo sa ya mo.

0: bona ba ne ba batle ba ile ba le tsholela di etse monga teng tatwa ga maka ba le mitsiri tsela tla o ita ma ga a thetsa le ba di tsene shopone di di tsene maka ba mo ne ba tsala go ile ya mosadi ya Afrika mme ba ke ba tsipika se ba tsentsino o ka ba la go re mo ba ba ba di mo ha ba fetu ke na kwa thetsa kwa kwa thetsa le bokeng tsi mo se ba mafama bokeng tsi ba le teng bohle ba tlhimotse e tsetse ka baka la gagwe mo ba teng ka ba ba diwe di ka ba ntse ha ba ntse di ka ba ntse ba ntse ka nna o so ke ne ka nna ba tsi ya ba ntse ba le ba teng ba go ntse ka bona ke ne ka nna ba diwe di ka teng ba go ntse ka bona mme ba ne ka ba teng ba ntse ba teng e tsitsa ka ka ntse ba nne le ona mo go tsinya ra go nne ba ka le ka ga dipindi ba ne ka ga se firmo sona se la ile le ke ntse ke ya go tsaka go tsetla ma a le di tsebe nna ke tsa le ka di tsebe Manje ba ne ma ba nne bohle. Ba ditini tse ka ba ntse bo ba ntse ke matlama, ke ba matlama ba ba ga itse a mang. Ba ne ne ba ke tsene ba tsene. Bona ba ka itse ga tshwere di fitse ma le tsa bona ke ka ba dimela ho tsena ke ba tsene. Ba tla ka ba tsene di se tsa bona.
1: He bona. La ba hle ba fasitse.
0: Ba do wa.
1: Ba la ba hle ba fasitse di se tsa bona.
0: Bona ba la ba tsa nne ba ba ba ba ba tshwanela ke ditshwetso tsa tlhe tlhe tlhe mme ke go khotela ka bona ba ba ba sa di ba ke tse dingwe ga ba ke ba itlala ke ba jeng tseno ba le bona botle go ka le botle nne ke bona ba tsa nne ba ntse
1: dadi
0: ke ka tlo re nne ka rona ba ke mpasa nne ke go pola ho ke ba tlo ke o ba e seng ke le tiki se ditso ya ri le nje e le ka ba le yena ka di 7 ka November ke ba jeng tsane sa ba fa se go ya ba ke tsini le mo mo tsene tsena ka ofa deng tsene ga e ka se ntse di tsiki tsa go itlhokela na go ona le nna ha e tsisa ha go ntse pile le ka na o bona ke tlo ntse ya go ne ka ga ma ba tsela ine pa itse na ba ba tsene ne go ga ntse go tla ga di palo tseng ga ha go se le mo tsena ke ka ona o bona ntse tshe ga thata bo nne ba akwana bo ntate ba akwana morago go go sala bo ga ntse bo hola ba ha bo ga ntse bo dile matla mai ka go le ka thata
1: Dale ma mahumane mohumane ke a utlwa go di otlile ntate ga ke tsebe ha ba ona le hong o batla go ya go kobe kobelle ka bona mo
0: a tla ke tsebe le ntate ga ba ka fela bonne se ho di tsela se mmili bonne ya ma ka ke tsabe ba se ba bile re ba tla tsipe ka bono ntse ka metseng le tla le challenge di se tsa lona le ntse ka dire fitina le tsa lona ke tla le dimela ho tsena se ba keng tseno le le tsipe ka le bona le nna ke re go dira ya bonne ha ke tsapela nka re ntate ka nnete ke tsentse go ka le tsabo mme bo se se go di ena ba ikuti ke ha mona ati mana ke fele ke a le bona
1: go le bile ntate go thalo mohumane
0: o re ntate wa
1: ntate ya ke motho a thetsana branch a matlama tse putswa ya tla u kwa ya ne thiwa ka mogotlong le yona ya pere boputswa le yona hei ye ba ditlo kopana go sole monate gape go sole monate gape he ga di se ditlo kopala tjena e so tlo ba monate gape tla ukwa wena zapazapa e kopana ntate le matlama ntate di tseka boputswa le bosweu gona a tlabele taba tse monate ya kaka re ke re mathele ka mane ka bomalaki banna taba di ngata bathong na ga di tla ntato la ke eng ka moo ka bomalaki banna ka moo ka ga bomalaki ka moo taba di ngata bathong ga ke tsebe ka di batla ntato la jenana di etsa wang ka mono ka bomalaki banna empa ke tseba ntle go a kannete taba di ngata bathong sele a e se etsa jena a e fumane eking ka mo e ya ntate David matshaba a e fumane eking a e fumane ntate David a e fumane a ke le ka la qetela le ke jaka a hana o motlwele mo le ke fela a hana o motlwele ke le ke la qetela go corona bana e tla nere ha yona Yeah. Dati and dati bana dati fusi gaudi ga go go tla elwana mona ge ke bone. Dati fusi gaudi ga go re hey. E re mpe ke elwane ka mono. Hai wanda de dift matsaba ha fumane. Ha di jamma go di ja sakwane. Ha di ja fa go di jamma tsamai. Hai ba hai mono. Ke kene mo. Ta de fusi ga u da botho wa lo mona. Ha e. Ga ke kene mo ke sentse ke harile thoto mona. Ke harile thoto mona. Ana ba ba tla ma mogolo ba ba ka nqiwa. Bona ka tla ma thoto a ga ha re mogolo. Mm. E bile a di tshwane ke go bona. Ya bona e tshe ba e haga tshina ba ba itse. Pa o supa ka sephethela. Ha the gona ge tla ma tshina. Wa bona. O tsere tla me thutwa re tsa gore ka go teng mona ga go teng mona bana ga a butle ke tloe lwana bana ha ile monda te dipt matshaba sa fuba le tshira ka mo lo ga bo mala ke ta ba nyata batho
0: se se ba fana ba
1: tshendwa na dzi
0: tshendwa na dzi
1: he ba
0: Ya re re re gidiela.
1: Ke re ke pora nqena ke pora nqena he ntate matshaba he ntate matshaba bana. O kwezi ka swahla mana bana mana. Si twa vusa. A denda di fusi gauta ka nqena ntsa le malalala o dzunza e methabeng o go hi bana. E ka ba bana ba tla tshela ka tlung. Butle ke thiwe thabeng.
0: Ke ona go hona go sebetsa handle go ronda te dinela. Ne le tsano endla mo sebedi.
1: Ndadi.
0: A yo wa mphatwa le siko. E mo o ntsala malalala otse
1: he bana tabarinya tabatho ntate
0: go rwa halo tate ke
1: ka mo ka bo malaki ka mo ntate o ntse etsiwa nga mo
0: re tate ke nela ga yo tate ke mo ya tola go dume di sa tswa di baka ke bene se ba ma medi ba ga diwa so thonda so nka ka se tshonga ne teng a tshe nka ga le mo ntsela ga ne go thewe ka bo malaki ka mo
1: oh
0: e tsiye se tsheo
1: O be wenda do rekile ka pogadi mme
0: ke rekile ke rekisitse dadi
1: rekile o rekisitse wa di mwe wa di mane lo yena
0: ho ho ho ho dadi ke yena
1: e taba ke ata bathung
0: e mo ga go ntse re bona go ke go ha west hopa se matla
1: hopa se be matla
0: e ya dadi tsa re tla ga lwanela o re se tshela toro ya ada mo presidente ta te go dhelo e wa e batla
1: e
0: ya dad go ba ka ne dad di go hlotse di taba ge tse ga ka ga ge ga le ka ka tsela e o re go kwa go bona go lo mo bona empa ga ne te ga te ya kala la ga hotswe
1: la ga le a pagoletsa a wa majuanda le denga tsela e
0: a ira o pagoletsa jole le yona e putsi ha go le yona ha ne te re ntsho ho tswe ke le ka yona.
1: E ya nda.
0: Bi khopo mbona ba go nanda te kinela ke a khola re ntse ba dipapadi tsa setswalle. Ke tena ke tang ho feta re dipapadi tsa setswalle ka khola tse ka bampedi ka tsatsi la moqobelo le ka sonta. Ke tsatsi la moqobelo. Kana ga ba pala le team e bitswang mangau ho hlaka ga genetic ya mane. Ele. E di tala malaki mo ipotetseng ka nnete ka pakelo jole nthenana e re lokollana mo nsenana hona ha sa le phafa ke bona ka dino di tsa semana ke tsona tsere go ha go kene ka ha ga metsi di ha o yemela ha o tlaisa go tsa di kera wena ka nne nda ge o tlile dintlha di le hlano go ile nngwe kore ibile ya rona go ke mpe he maraki ke tsaba maraki go bona tekinela le bona ha ba tlotse ba le ba ya le monsena ka nete ka ha bo maraki ba ugulo ha perfect ka monana empe ha go ne
1: ne se kana sa kwa dizin jwa le bana
0: ba e kala ba e kala se le taba ka nete e ipotize mono
1: ba e kala mo godini
0: ba e kala ha ba yona patswa
1: mm
0: e yana hona le se seng sa blue beetle sona

0: tse o tsona tsile tsa tlhaba ntla pele empa ne he maraki a fika he watla tse pedi go yone na tenyele nngwe ge fetela tsa dina sonta ha tsa dina sonta ha go be tsola ba papa ditse ka ba mpedi ka ofela mo go la ga ba pala le airport bitsi ke a tlhokomela go ke amana ha ta ka dimane ka pana pele airport mono e le nya o kwa di tlhatse go bedi go haole tho 80 go noto
1: ke a o ga
0: ke airport bitsi
1: Oh, is on Mangana come some more.
0: K five.
1: Zone 5.
0: Eh, region 5. Region 5.
1: Oh.
0: Eh, yana. Kheko panele peacemakers. Kana te yana o gwa di tlhate 4 go ile nngwe. Jwale ka ka ka go tsoka ofelo.
1: Ka ka lo u gwa je ja o ga yana.
0: Peacemakers ena batle ba le ba le ya go na ke a go kae fela ntse da ho nyane le yo
1: a ke a ipa peacemakers ka ri la ka hla hla le dira ya le o bone dimi tsena di tima yo lo ka bona la ngu ke ntate ha sa tlo kwela tlo ke ya ke a go ba peacemakers a ke a lo ipa dimi sa
0: ke re la ka re ke tlo itikela la le yona ke bona go na ya kae empa ene nya da tekinya Timi sa re ntse di tla ntse go ba pala tswana ka nnete re di se tsa gathala matla ka nnete e bile tla ba ipea nyo se ka le mba bona gona ba ha ka hae
1: ba o itlwa ba ba tlwa
0: e ya ba tse ba ke bolo kala ba ke ba ikhonde
1: hele
0: ba le e ya ba ya hola ha ke se ke ba ka go ya thithile le taba tsa ka taba tsonga ka di bong ho maraki a matle ke a go maraki ka nnete ha re neneng re ndo ba leng kwa tsetsa maraki ha ba pala tsetso ya rona go maraki e ne be ya ka mehla ye o retse bang go ya lang ho nka ditaba bathong ha ditaba di leng teng ha go khrikokeng khrifiteng ke ditaba tsene ke batla go bua go batsetsi ba rona ba baholo go ka nnete ha re bua nnete maraki ha ya makwa ka tsetso yona le a ka reng ke bua le thetsi a ka hlaya kwa natla ka tsho gona ga nnete go tloga mogotlong go dikela ka tlase ka kwana ga ba ke ka kuthi ga gona thime ka ba ba re ma ka pele ka nnete ka ka tshetso ka nnete o go yeno le tsipa so hore ya etse batala ba le ha o finyana nda de kinela se tla qala ha ba ke bona hantle go motse 22 tsa go di yona ne yo di
1: empa ke wa motho le kala le zona ba le tsantsa premier dikala ka ka 22 ka mqebe
0: ee yana ebe mpelo go fela go tlo shebuwa gona regione na e tshwere ditlhopha ke a kgola tse ka bang kae goba gona ke a kgola ge tla tsala ka bo phelela September manene bekeng ya bobobedi kapa bekeng ya pele mpareng gaufi ge tla e fumana tafole enono e ro tlaegalaola gona ge ro tla ga tsamaya jwang ee yandate jale ka nnete le mong sena jole ka lemo tse ding kapa e tle kere beke e tlanyane kolite yaso e tlang dumela tle ke phatlhalatse ditho tsa teng ka ofela gona ke eme jwang tsatsi nena ke a kgola ke mokgore ne re re dikeditsweng date mathaba ga ne re go tlo ko ukwa gale go phala le yona e ntse le teng ka ntle go nna
1: ee yanda
0: ke taba tsero ntate kinela
1: ntate o ka diphethela ntate
0: nka phethela ka go fela shebašana ba ntwana tse ke malaki ntate kinela ke tsentse ditshinyabelo ke tsa ntate kotele
1: ore tshepisa gore e tla ya ka mola e le khombida le number 2 ya region e nngwe ga ena e tsa ntho ya gore e le khombida le number 1 ya region e nngwe e tlhaile boemong ba bobedi
0: ebile a se tlotsagala le montshe na lakisita se tlotlaebana team ya 3 diplayoffong ya gore ke tlhotlhoge nngwe dintlha tse re some go gao letho ke ngwala fatshe eno ntate kinela ke kopalo yana o tloko e ngwala fatshe ebile a le montshe nana ga e ba ke tlhokometse gantle ntate ga o sa theowa tse pedi o tlotla go theowa tse 4 tlile go batla go fetofetile gagolo mme leeto lena la gona le batla le ntse le ba moepa go feta pele jwane
1: a ba o so theowa tse 4
0: ka nete go theowa 4 yompa e batlang ke e thabethabetse gagolo ke na ya bana ba tlatse dilemong ye ke bone ba theothotso ka lebaleng ka nnete ba ha ba le montshe na ka ga tla bala ba babedi ka gagala bala ka nnete go bolelwa go tla ke kere molomolo ganyanyana
1: gape le bana ba le bakae
0: gape le ne ba 4 first half.

0: ete kana half way ba 3
1: hili oh cha uka ba
0: ka nete ba tla e rimolotse ha horo go go tshwanga ka kanteu se sentse re kokota ka nete sentse re ha ra bona go tshoka ga tsala tsene mpa ka nkane ga go kokota ina tera tsa tswa
1: ba ba ba ba ra tshe sa feta se hlopa ka tla bona ka era ba la jurela wa ise wa ba
0: Yeah. Tsana ntaka sentse go bona ne le tshinyala. Ke tsena pa era ke tsaka ne tlo dutse pele mo na empa ne ka tla go itse go khutlela teng ha ona taba le mo tsena na. Empa ne fere mo sa o ke tla go tlo go tsana go ka ha tere ke la go fa sighting. Ho re ke tla tsama le eto.
1: Oh.
0: Ke go be se ke thatika ga dikela ka tla se ka kona ka le sutu tshipsing a o thonke ha ga phuti. Ko re ke go tsama le.
1: Lo feta ga thokolo dikela ga ma.
0: Ka nnete na tempane nge ge hee leeto lelana e tla bakela go qetela le montshe nana ge le tsamaya
1: o itse handase ga e sa phela yona ga e sa le nto o bua ka yonaamonoagatokomoru ke eno ka tlasa modatika bo
0: ke thuitsenjang tsatsa fela tsenono
1: ee
0: kiletse ileng tsa fefoa ke moya ya ba go fedile tu ka tsona empaneng beng ba teng ga ntse ba ka thabela ka nnete e ntse ka nna ya tsowa le yona
1: ee
0: ya ntate mpane atšhe gona kege ga e le fela maraki thimo e kgolo ya mo tseng ntse e tshela thimo e kgolo ya tikolo ntse e tshela tsena tse di tsona se di tla tshela tlasa yona ga ona taba ba tloelele bana ba ikela marakeng bana ba tlhaboroe
1: dade
0: goba ke yona ampogela ya bona kapa segele tsa bona
1: ke taba eno dade
0: dadedade ke diela
1: ke nana gore o tlile ntate gauta
0: se ba fana ba
1: hanna
0: tsen fana di go hora de gidi era
1: tate ke tsa bo malaki dino tseno he ke tsa bo malaki se ba fana ba tsen twana di tsa patswa hai ndari bona o tsama uwe kwa di bona kwa ngudutsi la bana ga vila ona ka mono ka bo Titanic ka mono wa thaya ke sona ke pesa ba ga dani sena he dula fatsi mona he o shebe patswa he ona ke nthiwa nye bona he o jo na patswa ra ira ba e le ana da di gauta mono a ja a kotle a kotle o tlo bona malaki mona o go tlo bona malaki mona tlo bona ba fana bana ha ba ba pala bana bona ba etsa buang bana tlo bone bafana ba ne ke re ka date mabea o a tlhaga mona banna kana ntse o tlhaye mona ke re ka ke date mabea jale a the a se ena ge ke bone ka mona gona mo go dipiri yena banna e be o tshwereng ka mona banna ba thula ya ana o nyolo wa banna he ya hana o nyolo wa mathula gore mathula hana o nyolo wa banna ye wa dula ya ra o yoro wa ra ke bona na se tate ba bia ero ga be mo la ba tla tate salma ke sa so tola no ke la papa
2: ba de salma
1: ndate
2: ke tswa mo go bona se ke tsaya fela go la ke ne ai bu ba ke tsara ya ga bu ke tsara ga ya bu di le nyonyo Wadi le mera ze ke tla mo go dipiri mo. Ke re fa ke bona mo go dipiri.
1: Ke ke re jamo wa tla mo la bana nda dele nyonyo nya metsi mo la. Da dele nyonyo le go nya metsi le dimi wa nna ba jana ba ba khalola di thethana ba nne ga ba ile ga e bana.
2: Ba ga ari ya fa buri ya mo e ke zita. Ke ga le wa da ga le di jao fe. Mo da lo se se mo ru nda de. A ga o la wa khella sona mo no. Fana fana Kana go tswa sa tsata ndate.
1: Bana ba bona ba le jena ndate ba sa gomea ba jamela etsa ba tsana le gona batho ba gale. O le ba wa etsa phuzwino ga o dufuwe mona o tsa mo fanda de ya ana ya ba hawe tsi ba go gatsile.
2: Ke ba go tsana ba mandinga re tsa wa ya bebe. Ah bo da dem phasa wa ho bona ndate e tsai bo ne di tsena tsena ba ala teng bo tsai ba di papa di senda de ga o faela le o ka tsena tsere mo. Wa ho bona na wa na la magin ja ga ba se ka mo ma jeta dem phasa.
1: Eh yana.
2: Bana ba ga tsama isa ga le di mo ma nzi ga ba ra ding ga le di ba ntse.
3: bana ba monate ntate ke ba le bona ka matsatsi a la bone la bohlano ka mo holeng ka teng pa he se re fetotse mshane ka hore he re se re ba khwetlisa ka la bohlano a hora ya bobedi fitile ka metsotso e mashome a mararo kana le bana ba ipabola ntate bana ba sehlopha seno se bitswang ka hore ke FC Pondo e leng bana ba kambo Ngole le Losa Hanyane Mteu le bo Stable jwalo jwalo. Go tloa mona ntate re ntse re tshwara dipapadi tsa setswalle kapa re ile ra tshwara papadi tsa setswalle ka mane ka Matukeng ka Moqebelo o fetileng e le Moqebelo wa la robedi Phato monongwaga a hora ya 10:20 e fetile ka metsotso e 30 ka bana ba go tloa le motse 5 go isa go 10:15 le teng he ya ba papadi tse monate nate bona bo haesale ntate tsa bolo ya maoto ka setana le Tanta Sports Star. Jale he Moqebelo ngona ntate re e tota re ba le dipapadi tsa thuto ke lesedi ka mane ka lebaleng la Somololo Supers Mahobo mane Somololo ka hora ya 10:00 hoseng mo teng re tla be re bapadisa bana ba setlhopha sa Somololo Supers le ba FC Shongolongo ya Gojane Cosmos. Ntate ke qetelle ka hore he ge e le ba FC Pondo go tlhata mona ka sotse le ribe re tlo ba le dipapadi tsa setswalle ka mane ka Sefadimadi haufinyane wena ntate wa ka ko jwetse kgwedinyana ena ntate mafelong a yona mane bo masomeng a ga e re 29 ge tlabe ge le gona ka Sefadimadi ka mono ga bo setlhopha sa Mighty Blues mo teng ge re tlabe re bapadisa bana ba setlhopha sa Mighty Blues le ba FC Pondo. Ke tseo tseno ko tshwaretse tsona he ntate Mphasa ke a leboga ntate wa ka e ba le mantsi a monate.
1: Ke a leboga ntate Mabe.
3: Ga e lale ntate.
1: Ntate Mabe a bjabjaretsa o di beile o bjabjareditse mono he re la ga qala ka tlhopha sane sa Samazama ntate Kokorop phala e kgolo ya tlhopha sa Loti ga nka ntate Mohumane ka mona ka Thetsan Branch ke Matlama Thetsan Branch ka mona ga fetela ka mane ka ga bo Malaki ka mane ga re ka mono ka bo Malaki ka mono ga fumana ntate Gazu ntate Fuse Gauta ya ga tla jalo le tsona mona ga fumana yana ba kgalong la dithethana ntate Lenyonyo ba re thethana di sala thoto e kgolo mafitwane a tla imela dipelesa ka mane ka odimo ka mane ka tla ga fumana ntate mabjabjaretsa mona a phethelela ditaba tsa rona mo
4: bomosamane swala ka tlhaka go batho kwa mogotlong

o pelo bo sale mona te mathaka a ga le ba kwana o thabentse telele hempe di nga matshela mmele e ka hoja pula yana fela pula e sane puvuletswe re hlwatha batho ba dihlabeng a re motlo le banna ke nke tshabe ya ke mothumi ke moshana ka mona ka qebe a hlalele

sentiría llegar

re mo tlhole jwa lo bana kha itse di na tse tshotelo enze theo sa tsena enyelo sa tsena hana e bo batla bo phelo kenge moralo ona wa pina no mo ronyana ya botshelela ba sana bana ke ba mmathene morana khutlisi ke motho wa ka mane ka letlapeng ha ga ntsha

botlele jwalo ba ntse ba otlolla ka go ila ga tjena ke marofa a kenge tebo kana re mothapong ona wa luti.

ka go mo tla janela bala ke bona ba ba deri le bo nne ga tsumo.

Re motswala jwalo ba nna ntse a itshokotsa tjena. E le somefela metsotso re ya ho renyane a leshome le metso mmedi ho ra yane ya nna le wena re tlang ho arohana ka yona. Ya. Kha hlasela ke la boraro. Kha hlasela ke la boraro.

I'm not just

0: nete sale e rigile ba bualo e mothwana wa dhlabeng kwana bana e prinzinala e kuring ha maraka be handle ha o nyolosa ha ga dikgolo ke mphasa kinela ile o tswaga e ba ntotseditsa o tlwamane ho rinyane ya bokae bana ho rinyane ya bo ya burubu tla fihla kwa e mo ile mo bualo uri sia le nna ga tswa le tsona e wa mahlwi e tsela go bontsitse yona ho ha o ke ho latelana he ne kana go tsena ke bitswa go alo ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thuja ke re ka mehla ne ha se ke mogotlong kwana ha le jama ke motlo ka seboko ke motho wa makuru wa mogala ka ke sibidi ke se ana se gaule motonosi ha se ga wa satlala re go gogo motho o sa tlhagiwang le fotaleng ga dithutubolo mona le gepo ba botlokwa ba e bua magapile batho ba gola le dipudimawe ha ke tsa tsena e wa tsiba ya se ke ka dile ka yena ke bike re tale he ke bule ka thape mosebetsi o tsebe ho itswella pele ka tlwaelo ha ile ha
1: ga ke ka magetse
0: ka o fela
1: ke se bana sa ho
0: nda
1: yela yela yela yela nya nya di go le tsiga se bohola tsiga
0: yela yela yela ka mo ka mahlwe
1: hey hey o ndebe ba
0: yela a ga mo futu nka bua le ona go nna ntse le thwatasela le a bua
1: Ah, ndati wa ke nako mabuiri ndati ya ta jono ba ka ha no dipa. Ah, ja ho bua ndati.
0: Oh my god.
1: Ai ndi la ndati la mo hala me ho hala la ya. Muri mo ona a ka bana ba ha ba ka me tsene me tsanda ndi. A go o tsona no fa te mo ho le mo khuwa ona. Ntse ho di wa ka ma fa tsana a o ntse mo ho fa ona. Aba le ha ga na le na bo se kwene di se re se ho tlanne re ho le di ho le di ha sa la ga na le na ke ke ga tsha bo bile ha bo le bo ho tlanne ga tlanne re phela ka ho

0: ntlo ya hao ka metlha le metlha go bejalo ka botsatsi ding. Amen.
1: Amen.
0: Kalewa ke ntate mmatla selo o se fumana mogotlong.
1: Ntate mmatla selo o se fumana ka moo ka mogotlong le ntse le le buang letlhwa ka moo.
0: Aa bo ntate wa tseba le nne le kgethile le gaetse ba planing gona tsena leka ntlane go letam.
1: Ke lona la bonyaboeme.
0: Ke a ebo lona bonnete.
1: Ga le a phama go.
0: Ga le a phama go fela le tlile le nnile ka go lekana fela. Le itopo mola fela a kompolela gona ga le leka sa leta mo le tla kridianene.
1: Ee o lokile ntate Mataselo.
0: Ndi ntate ke bo.
1: Yo tao. Ntate Mataselo. A ba se fumane. Kamane ka mahlwe sa tla wa ke ka mo wintse re ba le bua thape ba ne ka ikene ka motho le mo ha ile
2: a ba ka tola ka mahlwe
1: ka o fela
2: ka nna tsa go
1: ntate
2: nya la ntate ya go le di tsaka tsotso go le ya tsa
1: ntate ho ho
2: wa ke
1: le nne ka mo ha go mo di mo na o ntse wa
2: ke a tira ntate ka le di jo ke ntate mo nna ke tola wa itebera ke kopa o ndinela ke le bo thape.
1: Nda
2: le boetse re ntseng ke ntate mata selo se fumana ka mogotu nna ke ntate monna ke tla wa itebela ka kolong ya ke a le bua nda
1: ke a le bua ntate monna ke pela wa itebela ha le
3: sala ka tlo ka mangete
1: ka o fela
3: go tshabana ka kgong
1: nda
3: le tla wa nya ntate
1: ka mo ha go mo di mo ntate wena ka ba o pela wa
3: ke tsaya ntate
1: nda
3: ke kopa go le bua thapelo ntate.
1: Ha o bigwana.
3: Ye ntse ke ntate Mataselo o se fumana ka mogotlo. Ntate ke monna ke pela wa itebela le yena a kena a e leboa. Le nna ke a kena ke a e leboa. Ke le ntate Binye ba mogena se fela se se chata pa le sotso ha tebo ke o fili montia.
1: Ka mo ka tapa le sotso.
3: Tangi ntate. Ho be ntate ho be ho senye ije ntate.
1: Hai
3: jana ha. Ka nne tamo di monja inwa ka utla pele ntate.
1: Mwana mo ka u dutse hampe. Hai good. Mo jumo ma be di mse mhlano ka nkano hora ya le shimo mse mme o bona ona. Ka nkana di motho. Hali.
4: Hala ga tsoro ka mafete.
1: Tau fela.
4: E ke bana tsa go.
1: Nda.
4: Nye lan tsa twa.
1: Ho tso nda.
4: Ya tsela mane.
1: Ah ka mo ho go mudi. Ka u kwalo.
4: Ne di tsi mane. Ku pole wa thapelo e tsing tsing tsa te mata tsiro mana ka mo ho tso. Ke ti munna ki tsira wa itsira re na ke mo di. Tati dinera mogala kura ke tsika ke na ile ni na ke ile wa kidin tati mutha mona ha na ka tso ka u thabu tso na ni tsu ta mi di ha ku na ni ki ni ka na tsu ru ke
1: ka le wanda
4: ke le wa mali
1: ke u ta ya ha ke ntse tsi na go ya le he tsebe he ke na go ya na o he di re ka di tsi tsela sine ba di tsibiso. Le ba kokota ha e ba balte e ba kene ba itse ba bona mosebetsi bana e ba batho go bolatsa dilane ha o no ba ta holo bong khono ba banga ta holo bong ntate mo ho le motho mongwe ga a khona ba bana munye ga me se no se ba munye e se ba kena masapu ha ba ha ile ga ngwane a o ba leleki itse go botsa ha e di a fokolo tswang ke a foka moriana o lekane bana ba

tswele pele bona bona jwale hata ba di le mona na motho o tsa jwa nako yana ditsebiso ya ba ipitikang le ba kokotang.

wena na anyare Alit Alit Ako ha ukuhalu huha.

0: Hai Lihto.
1: Ke rato bisa mage.
0: Kau fela.
1: Tristan na sa kuya.
0: Eya.
1: O pela han sa nda tere di bulu sa sa po kuya kuya.
0: Kani tu kam ha ungo ugo e.
1: Kasa ba ba di. Talito kine kusta kila pa kam ni na di bulu sa sa po.
0: Eya.
1: Mokito di mahal si kuya.
0: Hei Aga mafra. Ka bo hala ho tia ka moka ka majanji.
1: Ha tiri ho di ni rian ka yona mo tsa bo su.
0: Oho.
1: Gali. Ntse ke ho putsa mare ka tshoga. Hore di ke iso di ni. Ke ga itse go tlhela tsa di province mo mo. E lo re go di nena e ka lebe. Ke sa maira ma gantse re lo tsatsa. Ni tira haria ke tere re tsere di tsho e.
0: Mhm.
1: Ke tlo tsende. Ga di ba bona re ba itse ga lo. Di province mo ha ba di tlhela ba tla bona gore na ba di romelela jwang ko nkono poso ke begela puso e le mongodi wa rona e mogolo ke dumelelane jalo gore seno ke e kgolo dibokelo go nkono poso ke begela puso ka gona e ka re ga sedile go ene senyeletse dilo jale re adile a re tsamaya le tsona kamme ke tlotse. E o tla sa mo nda tiro go tsaya ke ne ka ga sulo wa mo tsira.
0: Hey, ke ba go bona se ka ga go fitla mono ya ba mahlabisa ditlo.
1: E ka ni se bo ntse so re e se se ba ile malalala o tsi. Ke tsere mo nda tiro ya pa go tsena ka tsene. Ha ya ba tsiba ya tiro ntse ka ga. E o ite o ikere.
0: Nja e tla ba tse kae?
1: Ke le metso a tsana go ntse ke kae tsela e se di malo a o shutse o utswa.
0: Mhm.
1: Le ke ke go tla no tla sa mo. Ke a se ba tla ke no tla e tla bolela.
0: Mhm. O sa di.
1: Ke a di bona ke ke le tso. Ke me go sa ke la fa tsene ka ba di ba. Ke a le bona.
0: Ke a le bona.

0: nnete o tsa ditseba buang dira tsa gago ba ga o tsheya ba tsheya ga o lola banna go na le motho ya la a filweng tokomane tsa botlhokwa bona bo ga e sale ka moo ka majanje ya e kgona ke tsena ntse di bile diphuthetswe ka polastiki ya tsone wa bona ga tsena di latlhegile kao fela koo ke pasa ke buka ke ID ke dibukana kapa ke dikarete tsa bankeng kao fela koo le e mona e le kokwana e mona o ntshang fela ga o ile bankeng ke tsena ke tokomane tsa gae kao fela o batho ba mogalosu ke dumela le tla mo thusa motho ena ena o bitswa fela Tebello Julius dikomisi Tebello Julius dikomisi o ile mo duetseng a tlolata tokomane tsena tsa botlhokwa goba ke passport ke ID ke dibukana tsotlhe le tsena eo leng go ntsha fela o kene ka bankeng le tsena tsa koo tsena tsa bankeng tse o tobetsang fela o le ka ntle le ID ke ena monna enwa Tebello Julius komisi etlhe batho ba mogalosuku mo duetseng a tlo dileata ke tsena ka modimo o ntse a di agetse ka ga pampitshana ya gae wa bontsha re wa bona bele le bona o tsamaya ka ditokomane kao fela banna o motho o le o tshwanela o seeng ke tsena o dilatlhile kao fela ka nako e le nngwe mme he a ntse re le nakong yane ya ditsebiso re ke bone o rena ka mona e ka ba teng mothong ga e leto
1: ka lebatana ka magete
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: ee mme
1: dumelantate re leletse ka tshabogolo ya tshela
0: kgotso mme
1: o tshela gantle mokoko
0: ka nnete ka mogo wa modimo wena
1: nna ke phela ka moikokobetso le bitsa la ka ke nne tlo ntete maotong ke sa wa moikokobetso
0: mme
1: mokete o teng
0: ee le buetse monna enwa Julius Tebello a tlola tatokomane tse tsa gae kao fela ko motho a sa kalatlha ntho ngwe le nngwe ko o itshile le ena fela mo
1: ka ba e tsajalo ka netelesantsa le na mokete o le teng a gae
0: anna ke re ke sheba go bona ga o na le dinomoronyana tsa gae ka monampiri mo letsetse a kele a o na le leto
1: ee ke thepa yotlhe ya botlhokwa kao fela
0: e botlhokwa kao fela
1: kao fela gae a o nagana a di fumane ya ka thata jang tokomane tseo tsatse dila sheya tseo ele empa a tsa ka ga thojane ya mamelwa go na le yo mongwe a tla mo tseba a mametseng tshepo ya ka kore ke a tseba ya mamelwa mme go na le tshepo ya go na le yo mongwe a tla mo tseba a tla monyenyeletsa go hela go tlile taba tsa gago dintse di bitswa mane sa le moyeng se segolo ae ntate Masego province ya dula ka Sonta e na le tulo mo netla sa start ka moka la go etele le rila ka ga gefutsa ka ba kala maemo a le godimo ka ene re bona ka bo ya mo bo khutlela skaidi re ga ipotsa gona ha o le ke na ile na ho tla etsa ra nyimpa he ona ntse ka ba ga yetsa ntse ka tla dula boemong bona bo tsena ke a kgola masolo a beke gafe ga e le ona gantle ka sonta ra le tshepao boemo bo tla nepagala ga re iponagatseng he maletatho jana masego re e ntla sa sefate re le o lokisang ditaba moketise le yona go sasa mo ga o sa le gole ga re ipikiseng le modula setulo kata o salo sa gore ga re bokeboketseng di-province mo ga re kata o bokeletsa re tseba go di romela mo go nepaetseng e le gore ga ba ya kwa ba ile tlhatlhoba boemo ba gore na majantse a ntse a itukisa ga kae ne a sa nontshitse tse kae dintšha tse re ke o tla re diša e le gorena rebente go tlo jante felogo ga go tlo jantho tse ga tlo ja katse re sa e tlaela batsamaye ba tshwere letho ba tseba go kgothatsa gore majantse a go ka nnete mokete o teng atsa ga batho baya ba ile go tlhatlhoba le fumana go bana le go ba o tshwere le lona babeng ba mosebetsi ka nnete le a kgothala le a tisa le a bona gae ka nnete ehlile mokete o teng mokete ona ga se wa rona e le majantša mokete ona ko ya maletathojana ka nnete ga re ikitlaetseng he maletathojana ga e sa masego ile go kopana montlha sa sefate ba ipikikang le bona ba batla go tsetsa kokota le bona ha ba tamele he masuru province e butse di tulo ya ga se futa ba kwana ya ne ti a ka ndi ke ntse ke go kolo itse mo ka kwa le ke ka ke mete le mpete mo tindi se wa mo iko go be
0: ya re bo mme
1: ya le bo mo ka kwa
0: tuta e ya ho tso se tla dula ba masiru e se ga me ka nna ba se boetse metsi se ga me se boela metsi ha taba di le tjena ka nna ba he le na le fethiang ke le ne ke seleleke se ne selelekela ga o ile bana go utlwi ke Maria o ile hlabula ha lethwase e ba re hlabula le ya thwasa ga ya boela dipalesa di yanela dithupi ya ha champi di yanela o seng go a kho hi re tla shwella ka tlu nga modimo re tla shwella ka tlu ke se ga jwa le he ha taba di le tjena re re bone gona re tsa jwang.

Ecco, ricordo quello, Black Mamba, scuola a te.

Ya, se ka ba dumela ntho tsa batho, bona ba re fela go mmolese ba ga o bana. Motho hana la ha o tshwana le se go fela, se mona se se nang le tipole galeng. Tla se bona se tsama se nkile mahea sona, se a jarile ka mahitleng. Ke bona, ga motsotso le tjena, na ebe motho o tswa le kae ha e supile tjena. Ka morago ra ena, ya bokae banna, ka morago ra ena, ya pele. Oliver Mdudu.

0: Ente sala re dula jwalo mashumi nga magago fela re fogaletse ho ra ina pele. Hantle ke mashumi nga magago, re bile re bile ho re nyane. Ya bobedi ba ga ke mapule. Bana mosadi ya bodi mehlolo. A bone di aba me ka efete. Me ka le mehlolo. Hi lift.
1: Lo to le ka ma kgetheng ka tere le bele se ka tshep. Ho ya tloja.
0: Ka fela nkhono khala ke lela ho le tatuja.
1: Ke ka bui ha o shuri. Ke ka kafe. Ke sa bona sa ho mo tatu wa ka.
0: Nkhono.
1: Madume ha a se ni ka tinyello ya ha. Ke le tse tshoja di ba di e ka ya tla tshoja.
0: Ee.
1: Ya ntshaula ke tsale ka wena. O khubi wa ka ya sabane. Ya ba ka ntse. Ke tso sa mang ho ntse wa le tshoja ni mona. A le na se ho o ke ba ntse wa e ni mona. Ha ona ene. Ke shutshung. Ke ga tsa shutshu sa ha o ka mehla.
0: Ee, a yiri tshe batho ere ba bona se tsha ba se ka yiki se ho lo ka bona ba sela.
1: Se wa di ne le se tsala e tsa tikolo. Ha la u tlo mo tsanda. Ha la ke tla nka se shutshu ngwana mo shutshu. Ee, ndi la ha o se kuntho ba ke ga tsa se shutshu.
0: Ngono.
1: Ke wa ile ke le ma le tsa tlhola ne ba tswa e tsa mo se se mo hulu. Ke tsere ka mehla. Ba tshuba ile ba tshatshula. Bo ntate pula madiwa. Bo khone ka swa ne. Bo ntate mo era ne ya seng ba ithola le tsile ba bang ba bangata. Ba tshuba o ba re tse di tsentse khole re sa bolla. Wa tsela e lukisha dikelello tse tsa gona gona ba iphokolla.
0: Mm.
1: Ka nne ke tshuja ne ya sa bolla. Ba le fana le ka thuto ya maha. Ke a tla ho bua se se se sa ma ho nde ke kutu mo tloka ai ke kutu o mpe mo ke tlanke na
0: go be mo mo ga tanti
1: e ke mwana o se tlo nna ke le ka bala se tlo ke sekolo ya le wa u tla wa ntse ba bua la se ho mo na se le ba se u tla ga se tseba empa o khono a tang ha ka ka gota
0: ye empa go le ke fisa la metsing le
1: la le le a re thusa le re wetsa le tsa moina le mane ke utlwe ke tshabile maina bogoko ke le rata ka o fela bonkgono le wo ntatemogolo ke utlwile

0: kolobelo ke sentse go a tsa bitsa mabitso molantsa a bo meeting khotso ke bonkgono ke mme o motheo gaufi le nna mola bo mme ntshike ka diatla mailabobobo ke ba rata kaofela ka dikanta tsotlhe ba hlompheha le ntatemolo senkgana sentlhola morwalo ke montlile a kene ngono ke ba rata kaofela mme ke kgotlha ke lapa mongaka ke motlile a fana ka ditaelo le dintho tsa thojane gore re etse jang e le tshwanelo re ise dilopotsia tseno tse ilo phaisa mogalesu ge di isa go beng ba rona ba diporofense bale ba di omeleng kgono kgotsa ke le ke lapoloa wa utlwa ne ntse ke na le wena motlhokwa tshojane ke e rata ka thusa ka kao fela jale ke ekere motlhokwa ka moo ka mo le leng ka teng le nne le thitethite ba bagolose tsapotsapo e gotlha ya bosigo mailabogokwa mangata ka moseka kwana a se ga a tlege go kena ka lebaka la leatseba go mono mono o na o soliwang taba dimpe nne le thitethite bo ke ntse ke na le tshepo ya gore e tla fika tsapotsapo a tla ke yone e monnate ka o fetisisa
1: enolofatsa
0: ditaba jale e bona e babeo faletsa
1: monna
0: bo kamane bontate mofisetsang bomme ba fitlha baeti ba fitlha go ja ge ba lebeletse wa tshuwalo ntate poorenye ga dinyekane molalage ba fitlha ge ba lebeletse bomme gelekeke tsong le tloletsa thojane bomme ipopeng ke le bitsa ka mesa ga le sa tlaela e ka ga le maletsa thojane empa ke a tseba motho e mongwe le mongwe o na le mabaka a gae ngwaneso
1: ee o jalo teng go
0: ntate monate wa thusa a kena gobane ke mmitse le ene ke re tlo o tloletsa thojane ntate monate wa thusa bontate a te ntate ka mane ka ntho eshe ke tshile agolo le nna ja ntate ka mane ka mantshwenyane o la nthusa a bitsa mme se tlaka tumelo go kopa tshwarelo le ena ona sa salete thojane bomme ka mane ka morija ga batle ba tloletsa thojane mme re tla sitsa go fitlhela ka ena ke utlole monate a ntse re bitsa mabitso a na a bona ge bitsa le mo baleng gona teng a ke lefile motlokwa lenkgono gale ke lela o letsa thojane wa motlong mailabogoko ke le rata kao fela le ka moseka kwana
1: o fitlhisa wa le metsotsong e masome a mabedi a nang le metso e mene ge lebile gore nyane e ya bokae e ya bobedi ya nna yana ya nna yana ga go fitlha goreng ya boraro ga ke re wa tseba wale le teng re tla bela ga fetola mago ebege ya ka mane ka kerekeng ga e leto
2: ka legatolo ka mage
1: kao fela
2: ke tšhabana sa kgomo
1: ntate
2: ke ntate lebollo la pele ga le tsee go ntsa le teng ka gare go mama ga bane go presidente ee ke ntse ke letile ntse ke ba utlwa ntse ke letile monakere sebile le dinako go tsega ke kena e tse se kantabane
1: o o rala boitekanya mesika
2: ee a kryalenggolo o sa kata go toloka mono ntsa go tlhaloseta go dalo ka gago kgona ntsa bolela re phela ka itseitsuka mona ntho di gana boloka ee jale ntate le bolola pele o nta re o e leta le bona kao
1: fela
2: ee onehanka ka babitsa ka mabitso wa letang ka nako e tla ketelelang tabantse ke ntse ke re ga e lepe ka legato le ka magete kao fela ge tšhabana sa
1: kgomoate pele o tlhabisa tlhotlhodingwanke ditaba ke segotho di le kangwa ka tse di haile
2: ka legato le ka makgethe
1: kao fela
2: o tšhabana sa kgomo
1: nta
2: ke phela jang ntate ke lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane
1: a o ntate ke sa phela ka mogaua ya maatla otlhe ka ba wena o phela kwao
2: tese yantle ntate
1: ntate
2: ke kopa o letsa thojane
1: ntate
2: a ke qale ka wena moqhubi wa rune
1: ntate wa
2: le go ntate le bollo ke ntate le bollo le tsa jwa ama ha ba go tsiki mang ke motola ke ba tloetsa phoso ntate ke ba tloetsa phoso ke wa utla go ne ke ba tabele ta le yena ka tsa go feta go wena mono vitse lo ba ngana le ang ha ka lena ke re ntate go sha ga bo go ke ntate le fapatsa la Maria Zeole ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke re ntate mo golo tau ye sa ke re ntate khauka tlhako photlo ka le go mo ke re ntate no ka tsa tswa ke di no kana ke re ntate go lokela go la mogaungwa mo rena ke re ntate e kgabe madi a o sele ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate go letsa thojane ko ipatlela kgotso ke re ntate ke seba sebatla se kwetse tsela ke re ntate ke rotane ke no kaya ka solo ke re nne o kgopotseng batho ke lebetse nna ke theose ke lebe kae mme kobela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakena ke re mme kganya lefatsheng ke re mme etsa mesemetsi e metle mme seponya ka ke sepile morena ke re mme isa kwapaneng ke dithaba ke re mme letlang le bona ga le engwe elwe ga ba sa kena batho bana banna bana mokgono qeta go bua ka bona ke re mme lerato le molemo ke re mme amatle makgabane bana ga nka siang kgolo yaka ka bake entse phoso e kgolo ga golo nkgono sheba nako leboteng nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono yaka ke o qeta go feta moo pela gago mono nkgono gale ke lela golo tsa thojane ke tlabetse ke gutla gape-gape ntate wa ka yona ya letang le bona ke ntate binela morena sefela se setšha tlapa lesotso gatebo ke ao fele montia a e sa masio
1: sebasagašadimana na badula ba le mašomeng lesome le metso go bong fela ke metsotso mo reyang teng ke gorenyane ya bokae banna gorenyane ya bobe tsebe nako ke ntho ya botlhokwa le nna ga ke le ga e kwana ga motho a ka qeta menako a sa bolele nako o ko ga o ntse o le ka dikobong o tshwanela o nnotse bo gona metsotso e ntse e tsamaya jang ga e ntse e ja babedi ga e leto kao fela
3: Ya no me van a ir a la universidad, pero me voy a ir a la universidad.

0: ke lekane hore ke fitlhele ba pake ka taba ya kgone ga mmati mati ka mena ya sekisa ka setso a nane ya golentate amen.
1: Filisa ba le metsotso e lefome le metso e ga bangwe ba e mmedi ge ya gorennyane ya bokae ge lebile gorennyane ya bobedi hi lift
2: palakatone ka mage
1: kao fela
2: ešhabana sa go
1: ntate
2: e ntate lebollo la pelo
1: ntate lebollo la pelo
2: ga le rerwe
1: oho
2: ee a ntsa le ka mola ka mamagabane ga o tsile sente
1: ntate
2: ee o tlhalosetse ntate yanwa ka montia eno ga a gopolega letla ke ntate lebollo la pele ga le
1: leno ne o fetisa molaetsa fela ga e leto
3: ka legatea ka magati
1: ka o fela
3: lesabela sa go
1: ee yanko ka sotlo
3: ka sotlo mo tshetse mabele ka sotlo sa nkgone ba ka ntsha go phetela gona a mabele a e tswang a e tswang a e tswang
1: a ntlhalosetsa ga monate ko hadi
3: ke mokgone ke sa batle mabele wa
1: lefaobaneng a taba dingata
3: fela ke kukurabe ntho dinapa ebile a kere gona ga eso kwa ga a lengwe
1: ya a lengwa bo
3: ka modumokerekeranyana
1: e lengwenyana tsepe
3: mo a lengwang gagolo ke tlase mona modumong o etshe le bo gamakgabane mane ke bone a le teng
1: a ke bele le ona di ya gomela ntho o tla bona nka butu bele kile ka uko ga ša se fela nka mbut ko ona e tloetsa ntho yane seboko sa efa le nono
3: gore fela ka uka gore ga go kgetha masesane go kgetha alane go kgetha ga uka yore go kgetha ekuya le mosebetsi o mongata kola bo a tsa nna sa motlokwa ke kena ke kwatile
1: o kwatitseng ba
3: ga ntle batho ba ba dikgomo ke ngaba re ja je kore ke ya kwane le tšhelete ya ka e neng e setse ka mona e le masome a tsheletseng a metse mmese gase kere ka go akapele lololo
1: o ga ke metsotso
3: e ne ntse le yona metsotso e mekalo
1: ba e makotsi ka o fela
3: ke re ga eyo o ne setse metsotso e ne mekalo atšha ka nnete ke ngabako jantle
1: ba re le bo gamajua ke batho
3: e gotlela ka e metsotso eo yaka ke gore ke loga ka tšhete loga ka tšhelete ya ka gatona atšha
1: ke yone ntho yane ba bangwe ba ba tlileng go kenya tloso gae kgona metsotso le ga e ba o tshwe o ne o e rekile ya beke e se ka felelwa ke nako ga o sa ikete ga o sa ikete e yaka
3: ya kae ke yona potso wa e ne se qetebeke e ne se qetebeke fereke
1: e sale mengata
3: ee o ko masome a tsheletseng ka go fela metsotso atšha a bankwatise ae kannete ke dutse pela gago mona fela he ke kopa o tlonke dipono ko itšhebe ko shebo gona pela gago moo empa ga gona taba fela go ne o na le motho a nampotsa potso o nkgolo ke bana ba santsana ba le teng ba le pela gago ga ba dintho tse ngata tse ke sa ditsebeng he ya ntho a ke sa e tsebe ga ke tsebe ke motho a e letang ka tsebe a mpotsa gore na ga ke tla etsa motlhala ka nna ke re ke na le ngwana wa ka wa ngwanana jale o khutla lenyalong lenyalo e setle le fedile tutu fela o sana le bana bana bao ba kena jwang lelokong laka

0: haeba ke ntho e tsalang setko bakeng ya leloko nna ka bakena jwang go etsiwa jwang o tlhaiwa eng go etsiwang
1: bana fela gana morwadi ya gaule a tsamayana le bana ga ya mole o ba thotse ma jelo o baneng a gutlwa le
0: bone
1: ntle le ga ba bua leloko lane le fedile wele ga o sana ntho etswa o gutlwa le bona yaka goba ke batho nna one motho a tla tsamaya ka bana ba ka kaeka Sempre es que quiere que va a dar el
0: chuse. Ha quiere maga uchi bana ba gona ba khutlang tate.
1: Go jwa.
0: Ya le a thinking nete ke nete bana. Ba ho ka go tloba kenya le go go lena rata. Ba tse mo hala hola. Ba ntse ba tlo hoka ya bo bona ona le ntho tse ding tse ka ntshana tsa bo mabollo tsa bo di tla tlameha hore go re le tse ding fela tse ka ditaba tse ka ntshana tsa bo sehlogo sa maobane hore badimo jalo jalo jalo jalo ba sa ba tlameha kore nna ke ne ke nagane ore ke re makadi ya ka ga a khutlile o lokile o tla dula le bana ba gae empa ke seke ka ba ete tsa letho re ke re ke a banka ke wa kenya lelokong laka empa jale ke ne ke utlwa mothino wa ge o batla go ba kenya lelokong jale ke re e na le bokotsinyana mmona le mane ka nqana ore ke keng ga
1: botlhokomele
0: ee ore ke keng ga botlhokomele gobane le bona bana bana ga ba gola go na le motlhala ka itseka ebile bana ba gona tsena ke ge ba botsa go na bo ntata bona ba kae empa he ga e ba batho ba tsebang ba ka e tsebang go na go itsiwa jang
1: ke go le ko go le gona na wa nepara gore ebe ga lenyalo letlhola mogadi o gutla le bana ba kwa
0: taba ke yona e
1: batla go thusang go
0: batla ka tlhalosetsa a motlokantse ke le teng la o mona ba le ke ya mmanyo e ke
1: ehela
0: ha ke khutla kwana metsing kwana ka fihla ka o tlana fatshe ka tla masole ha sa batla
1: ke ya go lebo le ne le maemo le a ntlo a ke lebo le ha o fitla kae kae mo o tshe sa eng khutla o khutlela mo go batang hana me go ba bitsa ka
0: empa ile nthena go tikeng ha e bola ena ya be ya o tlo mo ha
1: e pa ha
0: ya o khutla go tikeng ke ke tlile ka tla ka mara ya o tlo mo ma
1: bana
0: fatso
1: tsempa he kwene no pa
0: hai lona ke pane ke hanne ka nna khene ya a e mo tloka ntse ke le tsenye ke wa fatsa ka o fela le motho nye no o ba tlo ha ke ka bo nna ka ke khodile
1: oh
0: e ne ha bo ke motho mo mane ke motho ba se khwane ha bo ya fela mai ka mokokotlong ka mana ke a utlwa go bua phoofolo madi a llelana ngwana ke na nne monoto o ne a ka ka sona a nne nka mana o mopitso mothamo ke nkere ga o bata tsena o soka naga kame sena sekame sena
1: motho ga o ka etsagala ya boa ikwekwela ka tšale a kene o tla gabanna go tla gosa yanye epatsi omme
0: ba sola ba go hutula motho a bona ntse a re o a besa ke o besa monoto wa ka ke ga re ne ke re kaya ke lefatsa ke re lefatsa ntelete ka monoto wa ka a se o bone ga nna dinku isile jang ka selemo sa se ke makgolo a go bo 80 a go ediametso e

0: No, la lacca ti è già. Ehi, a man, mon, le simon un po. How you know, Costrina, a high man at the Queen and Akima, in a mapland.
1: Monsieur Mick.
0: Ehi, di rapale di matamu.
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non,
1: non, non, non, non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
1: non, non,
0: non, non,
1: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ring your beach. Highlight.
2: How are you, my head?
1: Go, Fela.
2: Is that a Rahu Munda delivery? Is the other Bogota to ya?
1: That
2: did your damage in Ogara's room, I assume, by man, yes.
1: That
2: is
1: your da.
2: Jinogara, who? No,
1: da.
2: My assume, man, and by yes.
1: That.
2: Ala mela di e ke ga tsa bo khotu ya te ke di do ma zo
1: ke di do
2: e ke di go nda tena ke na le di ya ke le la ga ba thoba ba ga o ka ba ba ne ba e ya ba ta ke ma me zo ho no ga so wa ni ke ha di ya o na ga se ga ke ya baby nya ina
1: ya again ntate
2: ya ndabe re dira sa pogo a ngono ya ya motho kwa sa ba nya la le tobe
1: le kha
2: hai ba mo a ya ngono o ya ba madibiri monana ya le una le bana ke ne ke go nwa ga a go di sheba na bana ba ngwana ha ba ne ba re go nta tlo ba tlhaba o ha ha so ba go tlo la go ntse re mo go go wa sala di thutse o tlo ga solo a ke thu twa o lwa ya le mo go nwa a ke mo se bitse wa go iso a go di sheba mari ya ba tebele e seng a tlo wa re ya ga di tsaba di ngwa sala ba di tsaba ga di tsaba di ngwa ke re Mea tswela fogal, mea jiba za bana ka ta basia la khala, se ba bana, empa go ntati ga ba tabi go le mola bana ga basia go le. Le ba go rega go lo ba sa pota fela ge. Le go se mo go tlhola go lo ipo, so se mo nna le wini. Ya le go rwa ke mo se ke jwa hai a go se bana ba ngwana hai. A tlo go jwa ke matebe. Bara ba o ke tlo le ba ke ba o se a ba tai. Ba ba ba se ba re bona tate ke bomme swa ba ho ba ba nga qeto wa tshi ya mora tiri ka ba ya ma tu ho fihle ka ba ha tsama ga bo yo ya ga ba di ba ba ba ba bu se ho ho ga ho je ba ba ba ha ho la ba di ngu wa ra mela o ntso se nyala go ha ba ba ba tsama ka bona tshi
1: e go ha ye motho mo na ga la o ka nka o thona ka ma ya ga ka kwa no ba tla fihla ba fuwa mtsi go Ah, and was I not who like or what did you lose a to a little sense? Did
2: you? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that?
1: Who's
2: that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's
1: that?
2: Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Ha mwana mo setana a dire mwa a ikitse mwana go itse tsama tsanga
1: mhm
2: mwana mo setana go bile le ngole a ba le ngwana ngwana e mo ga ja hae ha se ngwana ha
1: mmh
2: o ba no ke mo di mo e di a iri zo iri zo ma ma di di
1: e bile o tlo ka lo mfelo wana ne le hona ka mo etlo wa matebe
2: mo mo di mo di mo a ya di
1: le go itswa wa pesa yo o go sa
2: yo la ha sa ntsa le mo holo kwa na ke ra ba na ha ke ha nne a pa go mme wa o ta go tlo ra tswa go mme wa ya sa ha ke ha ke nne wa ya le re ba ba me tsaya na sa ba ta go tsona ha ke nne go ga ke ma ke ta ba ha ke ma ke se go nna mo se re mo fie ga le se go la ma de re bile go re ma de bile mo na wa na mo se ta na a bile mo ra o tswa la ba tswa ba ha ngwa ha nda e fa pa ne huwe wa wa gwa magadi a ga magadi a ya ya ba a ba le bana ba ba sa no ka ba ba be ke ba ba ga go la pele le ngwa ba ba o se ba la pale mm e fa pa le motho go ke le bo ke motho go a motho
1: ja le bo nta
2: nda di ho rego no ga ga go ya ma su go ramba ke
1: uta
2: ke mba ke tama ya fa ya ke le kila e ka ba nya zipi ke ma tuwa ga mba ke ta igwa o sa
1: ntati